0: Gold ug Santon Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay ug magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag ug pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: Sanfon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sanfon Plus Gold Herbal Capsule og Sanfon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Gold Herbal Capsule, Sanfon Vitamin C og Sanfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
4: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting!

0: Oras 8:06. Imbahinah ato kaninyo mga katropa. Sun Plus Gold. Og maurig kaoban na ito adaw-adaw aron maprotektahan ang itong panglawas. Sun Plus Gold, ikaw lagi ang una!
1: Bullseye!
0: Ato sa katuwa ng balita ni katropang Philip Oligario kay duha katrabahante sa fishing company patay sa sunog. Lah, kadiha. Ang ano man eh. Ato sa iro na dugan ni Italian ni katropang Philip. Ibo na!
2: Live report!
3: Katropang Ruben, katropang Chris, nagbangutan karon ang duha ka pamilya sa mga trabahante sa fishing company nga nahimutang diri sa barangay Kalumpang, barangay Tambler ning Dakbayan General Santos human nga nasunog kagahapon sa pagkaugdaw sa nasampit nga kumpanya kagahapon alas 2 sa hapon, katropang Ruel o katropang Kilit. Gani, subay pa sa ito nga mga nakalap na impormasyon, ang duha katrabahante giila nga si Jumper, ma'am, no?
4: Jomer
3: Zamora, 42 anyos, kataga Puro Cabo, Barangay Tambler, samtang... Barangay Bawing. Samtang ang lain pa niyang kasabay katropang Ruel nga nadamay usab sa sunog si alias Jimmy nga taga Kidapawan na katropang Ruel o katropang Chris. Gani alang sa dugang impormasyon kung paano bang nadamay sa sunog kining duha ka trabahante ato makauban ang igagaw ni kining usa sa mga matay katropang Ruel o katropang Chris. Ma'am, usa gani pangalan ning ma'am?
4: Amelita.
3: Ma'am Amelita. Imuhang igagaw kay si
4: Jomer Zamora.
3: Si Jomer Zamora. Okay. Ma'am, pwede nimo isaysay sa amua paano nga nakaabot sa inyo ang natutok na parte sa fishing company katropang Ruel at bang lang ma'am no diri sa ilahang gipuy-an sa barangay Bawing dayo nakita nila ang kusog nga ulbo or baga nga ulbo sa aso na dunay nakaabot sa ilang impormasyon katropang Ruel nga ang iyahang igagaw nga nagtrabaho sa fishing company wala kasulod dito sa gitrabahoan katropang Ruel. Ma'am, paano nakaabot sa inyohang panimalay sa inyohang imuhang igagaw na apil sa sunog?
4: Ang ako pong umagad isa, sir, ay doon ako kaumagad na diha nagtrabaho gyapon. Sila jud akong nakontak nga yun ana nga duha ka tao nga wala nakita. Eh siyempre, ako nga nakabalo jud ko kung asan jud na siya masayon kay dili na jud to siya makasaka sa mga barko kay tungod si Auntie Il nga bali po to si sir kay na tumbahan po tog dobi. Nga mo na nga pag imo nila nga duha, wala na koy na banggit nga pangalan. Ako ani yung pinsan. Isa kun sa nila og tago sa ilahang mga linihukan sa kong mga anak. Nga mo niya na dili ko nila pebalon pero nabalan jud na ko sir. Nga mo na kay akong umagad isa dili naman mo tingog nga Si Jumer, kaya ihagyo ng kauban niya sila sa barko lagi na asahin. Dili pa na ako sila masisi. Muragulat ko sila nitugan siguro sa kuha kay murag basig makainan sila kay siyempre na ako ginabati sa kong lawas. Murag basig makalitan ko. Muna nga ko ano. Yung ko sige lang, kaya na. At pagkahapon na dyan nga naabot ng mga ambulansya or ano, kining sa suko, dito na dyan ako nakuha nga sila dyan. Kaya nailhan sa iyang mga kauban, nga ang kamot niya kaya nga tanggal na lagi ni sir niya ang sing-sing niya
5: niya sing-sing ka
4: oo kini naman sa ikaw bandere sa ano trabante nga giyaya doon niya nga mawanto sila sa barko siya po daw ang nagdumili kay diha lang yun siya na-assign kaya nag-cutting lang yun anong ma oo
3: katropang Ruel katropang Chris na si may dugang kamu pangutaan na kay ma'am para sa dugang detalye
0: Ma'am, pila na katuig nagtrabaho mo ang igagaw di mo ma'am, no?
4: Oo, sir.
0: Pila na ka bulan o tuig nagtrabaho imong igagaw sa mga fishing company?
4: Duha na na siya, sir.
0: Duha ka tuig?
4: Oo, sir.
0: Mm-mm. So, unsa may nahitabo, ma'am, pagkasunog, wala gyud sila kadagan?
4: Wala gyud sila nakadagan, sir. Kay sa kinsa akong nabalan, murag nakulong sila, sir. Kay diri man nag-umpisa ang kalayo sa baba. Nga siyempre pataas, bye-bye, pataas yun ang dagan sa kalayo. Oo. Maura yun na, sir.
0: Kaya so, but pasabot ma'am, nasa na sa sulod sa building?
4: Oo, nasa na sa sulod sa kuan, sa ilang bang house. Dira lang sila sa tunga-tunga na ay sa kilid. Muna nga, nakita na sila nga mo, inana na kadili na dyan sila kadagan kay Murag kong baga, gamay lang ang kuan ba nga makuan kay pader, pader po niya, pader. Wala dito sila kakuan lang kay diri malag-umpisa ang kalayo sa ano, ubos sa ilahang itrabaho ko.
0: So, delikado kayo, ma'am. No, murag wala siya fire exit nga laing na pwede na lang kadaganan.
4: Wala, good sir.
0: Ma'am, karusan yun ay tabo, ma'am?
4: Gahapon, sir, mga alas dos, ana.
0: So, siyempre, sa inyong tinuhan sa inyong reliyon, lubong mag-inidayan, ma'am, no? So, nalubong na ang iyong ikagaw?
4: Wala pa, sir, na siya sa labaho, kay wala man siya nagbalik Islam. Ako raman ang nagbalik Islam.
0: Ah, okay. So, dili day Islam ang iyong imong ikagaw?
4: Dili, sir. Ako lang nagbalik Islam.
0: Ah, okay. Sige.
2: Ma'am, masay plano sa kumpanya na abay tabang ihatag nga to sa mga biktima?
4: Oo, sir. Oo, sir. Gi, ano ang judmin niya, sir, nga pagpupon din niya tanan-tanan ang obligasyon sa akong igagaw o katong sa akong kumpare isa.
0: Okay, sige. Mas maayo, ma'am, no? Kaya wala pasagad ang kumpanya, pero sige, siyempre, kinabuhi. Wala gihapon.
4: Kaya itaon man daw nga, accident man yun. O tinood man, dili man to ingon nga tinuyuan nga anaon sila. Accident lang yun. Pero pasalamat po ko, sir, nga yun na nga nag-operatra sa mga nga tabangan yun nila, dili yun nila pasagdahan. Ilahan na tanan ang sagot.
0: So, buot pasabot, ang kumpanya mismo ang nag-open, ma'am?
4: Oo, ang tagiya yun mismo, sir.
0: Okay, sige. Ma'am, salamat kayo, ma'am, ha? O, condolence, condolence sa inyo, ha?
4: Salamat sir.
3: Ma'am, duga na lang. Pwede ba si pwede na mo mahinabi po itong katrabaho ni ano? Ni sa imuhang igagaw?
5: Net.
3: Okay lang siya, para masayra na ito katropang Ruel o katropang Chris kung usap ang ato magbunag sugod lahang opisina or sa building kay doon na sila nadunggan nga buto tatlo ka buto katropang Ruel niya pagkabuto mo na gito nadagad ang mga trabahante pero kay subo nabilin tong duha katropang Ruel ari si sir o trabahante ni siya sa fishing company o say pangalan ganit sa kumpanya sir pwede na to ma-mention lang
6: NSB
3: MSB company diri lang at bang sa Purocabo sa barangay Bawing o say pangalan ni mo sir
6: Ronilito.
3: Sir Ronilito. So, sa mga nakatakin na informasyon, asa ba gitulod sa inyong building nag-sugod ang kalayo daw?
6: Wow, hindi may kabalok. Kaya dito may sa pikas ko sa pantalan po. Barko. Wow, hindi may kabalok kung asa nagsugod po.
3: Mamay na doon sa pagkakaw mo mabay po.
6: Urang. Nakapo. Duhara ka po. Gatulod. May naman.
3: Oo. Pero pagdagan sa mga trabahante, nanamoy na balaan nga may nabilin pa daw sa sulod.
6: Oo, kabalo na may dagang na nabilin, pero wa may kabalo. Kasi sabi yun nga, muna ako na, doha ka, wa na lang, katong, nanti ko lang isa na, tauba na mo, mamay nakagawas niya, amo lang, kung tana ka, wala daw kagawas, kaya papabas sa sulod. Basig na, kuhan siya, sa kuhasuro, kainit, maasuro, kayo ba, nakusog.
0: Kasupukit.
6: Mauto na.
3: Sa iyo sa'yo tapahan. Sa iyo sa'yo niya.
6: Ate. Cutting.
3: Cutting sa para sa fiber. Yung fiber sa ito.
0: Maintenance.
3: Oo. Kaya, o sa pag-operation ka rin ko, wala sa mo yung duty ron kay sunog man.
6: Wala. Sa daw, kaya nanawag kontraktor. Ipasa sa daw. May gawin.
0: Sige.
3: Ya, kamusta rin pinapati ni mo sir kay pati ikaw apektado inyong trabaho?
6: Aw. Eh may mga kahit mamay huwag na ang ituyo. Aw. Bala na rin kung sa itaga na nairo ko man na.
3: Sige sir, salamat kayo sa oras ha.
6: No.
3: Okay. Muna katropang Roweldo mga pamilya tapos katrabaho sa biktima sa nasampit katropang Roel nga sunog din sa barangay Bawing. Kalit-kalit lang ang nahitabo pero sama sa kaingon sa itong nakahinabi mapapudiladam ha nga mahitabo to niya mamatay po ang mga nasampit tungkol aning nahitabo nga sunog katropang Roel. Hinoon ang Bureau of Fire Protection Substation sa barangay Kalumpang padayon ng investigasyon ng ginahimo katropang Roel at ang giagihan ganin ng kumpanya naka-cordon limitado lang ang mga personnel nga ginapasulod o padayon ng investigasyon, totoo, balikan ni sa BFP alang sa pagpangalap o dugang impormasyon kalabutan sa insidente katropang Ruel.
0: Alright, sige. Katropang Pilip, salamat sa report.
3: Mausa na ang report gikan sa patrol o garoon magpabiling healthy. Tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa Rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
0: Live report. Dama, disgrasya magid. Huwag kita mabuhat yan.
2: May na lang to nga ang tag-iya. Wala po nag na, magahi. Oh, na ang iyahang simpati ng itong pamilya na samtan po niya ba nga disgrasya na itabo. So, kani, wala magiging sila pang kuan. Pangatiman sa ilang namatay. So, iyahag yung gisagot. And MSB, dili MSB na siya nga fishing. Kabalo kuan na, taga...
0: So, dili LSB.
2: No, MSBM. Nindot niya kuan? Na okay. Fishing.
0: Okay. Victory. Parang bawing Jerusalem.
2: Na. Ano siya? Tama na.
0: Okay. Sige.

0: Correct. Ikay kita, bantay kita sa mga disgrasya. O siyempre, ang atong yung health, pinaka-importante sa tanan, ha? Mauna nga, kung aduna may, mga di mayo para sa paglabas, kinanglan aduna kay protection diha. Correct. Ha? Kaon kay gulay, karni, ginagmay na gina. Yan kay di kay gamay sa kanon, kusukay ka makaog kanon, yawa kay trabaho. Nagsigil na kay kudungko, kinaka sa opisina, aw. Wala, eh, sakit yun ang gawas sa saka yun ang glucose diya sa imong dugo. Yara, matabangan ka, nga madugangan og nutrients sa imong kalawasan, mag-Santon Plus Gold ka. Mauna yung pinaka-importante sa tanan mga kaiglaan. Ayan, Santon Plus Gold. Dako kayo yung tabang sa tuwang panglumasan. Inabing pa para sa tuwang, syempre, immunity o antioxidant ang itong Santon Plus Gold. Tungod correct. Sa Santon, gikan sa mangosteen extract.
1: Yun.
0: Mauna nga kamo din ha, pili ha. Ang angay nga para sa inyo ha, aron di kita basta sa magkasakit o maampingan po nato ang atong kalawasan. Alas 8:19 lang, Santon Plus Gold, papalit sa paborito niyong mga butika. Always available sa tanan nga branches sa Rujan Pharmacy.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alright! Ang ganina, no? Kaya ako nito is NBI. Bapu iskutan, no ba? Katrupang Chris, katong pahayag ni Abante. Nga, matod pa, gipangita man niya si Vice President. Asa dong Vice President, nga nagbaha na dong Manila. Nabuang man siguro si Abante. Bangag mo sigurong utok yung tawanan eh.
1: Gusto ka katotis ko talaga ba?
0: Oo, nindon ka na. Kay, ang presidente ang pangita ah. Siya ba ikotibo, nabuang.
3: Atay.
0: Utok, bulinaw, tawanan. Yeah,
1: basi nag-assume na siya nga presidente na si...
0: Ah, sa bagay, basi.
1: VP, no.
0: Ah, basi, no? Para siya presidente na si VP.
1: Oh, mas doon mo na may tabo. Nag-assume lang siya.
0: Pero kabuang ba? Pangitaon ni mong ikaduang pangulo nga trabaho mo na sa ikotibo ng buang nga ka.
3: Atay.
0: Parang magagwala ka, kasabot sa mga ano ba, posisyonan ba?
1: Alangan, pangitaon niyo pangulo, gigi-appoint man siya ato.
0: Yeah, gamiton, pag yun, ang kapait katrupang Chris, hindi naman ganahan, gigamit pag yun ang ginoo. Suko na kuno daw, ginoo, tanawag, giba, nabuang ka niya!
1: Claro, biya kayo, that shall not use the word
0: kauban ba yun muna, kapari isa ra ba yung simbahan na
1: yun? I decline! Dili, I decline! Dako kayong ex na kataga-XFM ko. I decline.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero wala na kayo daw ni? Ano na ni?
1: Girenounce na siya.
0: Girenounce na ni sa mga kaubanan ng mga...
1: daghan kayong mga kaubanan
0: ni. Karagtuan mga pastors, di ba?
1: Mga pastors. Kaya dili man pwede ang pastor mugunit o katungdanan si gobyerno.
0: Mirisi siya eh.
3: Atay.
1: Girenounce siya. Siya, iyara mo sa rin yung congregation na.
0: Ha?
1: Kanang iyang pagtuo. Murag
0: si Father Plabi siguro.
1: O, maringan. Basta ako, dili may pareha ka. Aklaro na ako, dili may pareha o tinuhuan. Kaya lahi ginag ako agad.
0: Pareha mong pangalan sa simbahan. Before. Kay ginounce naman siya. Okay. Pero sige na, misyo. Unsa man ninyong simbahan diya, misyo. Unsa man ninyong ano, mga katropa. Importante itong pagtuo na, ha? Atong faith na sa itong labaw makagagahom. Di na ito gamiton ang Ginoo. Tanawa niyo, gibahan na. Nasuko ng Ginoo, kabuang. Ha?
4: Kap
0: G-Prox. Unya, 8:30 pa. Ano siya? Ay, sige, pag-commercial sa mi.
1: Okay.
0: Okay, sige, unya, taon-taon. Na, hindi, ay, si Kapitan.
1: Isikal si Kap?
0: Grabe.
1: Yanik hindi ba sa mag-akugihan nga Kapitan?
0: Basta may award tayo dyan, ha?
2: Bullseye!
1: Taon-taon, magkauban na ito siya.
0: Wala, Kap, hindi na po ni mong barangay. Yes! Inanta ka, balhin kag San Isidro, dari sa mua.
1: Bullseye! Kap, balhin na akong Kap! Tagay ko nag luna cup.
0: Ay, ayaw rin mo barangay. Amo ka barangay sa Isidro, tarawa.
1: Gani man.
0: Masama kayo.
1: Kita nung mga picture, katapatong kaganto o Manila, ligawan.
0: I am proud to be in barangay sa Isidro.
2: Bullseye!
1: Ilang, mahinabi na ito, tantawon, pabala na ito ang mga kalampusan yung nagkabot dito na pita.
0: Sa tapabalik, relax mo di akinigabayan na ito kaninyo, Santon Flasa Coffee Mix. Bullseye!

0: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig.

0: Sawayan ninyo ang inom o Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na kauban na kompirminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: X FM.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene o Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
7: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
6: Garantisado.
7: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Sansol Plus Herbal Oil.
3: XFM.

0: sa puso.
1: XFM 95.9 General Santos City.
2: Exciting!
1: Express Rewind. Express Rewind.
3: Start your day with the news. Keep it going with the hits.
4: XFM General Santos City.
5: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting!
6: 95.9
7: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
8: Oras na ito mga katropa, alas 8.29 na. Yan, sama sa atong gisaad mga kagilaan. Ato bakauban ang barangay kapitan sa barangay San Isidro. Nga baguhay ra nakadawat og award sa Gawad Balangay. Parangal para sa mga natatanging Pilipino.
9: Bullseye! Only in Barangay San Isidro na, par.
8: Di na lang takakansyawan kay Basi Unyag, di namang luod na ka ba?
9: Ay, naluoy na kasi. Di na kayo kabalhin rin. Kansyawan ba ko rin?
8: Ato makauban si Barangay Kapitan Jeff Roxiumang. Kap, may bunta. Good morning.
10: Bullseye! Lahat ng tagapakinig ng XFM. At good morning po kay Kuya Roel.
8: Ayan. Kasama din natin si
10: Kuya Chris.
8: Uncle Chris.
10: Uncle Chris. Yes.
9: Bulig niya kaubad
8: ba? Kaubad at si Kuya Chris. But anyway, Kap, kumusta? Kumusta? Unahaw na to. Kumusta sa ang Barangay San Isidro sa karong mga panahuna?
10: Yes po, okay naman po, no. Actually kahapon meron tayong nangyari sa Barangay San Isidro ay meron pong 16 na pamamahayan na nasunog. 15 households. So bago lang ako naka-uwi ng bahay, nagpakape tayo at nagpaalmusal sa kanila. Then after noon, diretso ako tuloy ako dito sa himpilan ninyo.
8: Unahin muna natin yung Kap. Kumusta yung Kap? Kumusta ang mga pamilya doon ngayon?
10: So far, yung ibang mga pamilya, may mga kamag-anak naman sa ibang purok natin. So,
8: doon muna temporary?
10: Doon muna sila sa kanilang kamag-anak. Meron talaga ding nagpaiwan na nasa barangay hall na ginawa nating evacuation center.
8: Okay. Mm-hmm. So totally talaga ang 16 ba yung Kap?
10: Meron tayong 16, 15 yung totally and 1 partially po.
8: Ayan, sige. At least natutukan kaagad ng ating barangay ang mga taong ito at natulungan kaagad na Kap.
10: Yes po, no, sa tulong ng kababayan natin sa General Santos City at especially yung ating CSWD with the local government unit ay Halangdong Mayor nagpatulong, bigay rin siya ng paunang paabot ng tulong para sa mga nasalanta ng sunog po.
8: Okay. Dito tayo ngayon Kap sa bago mo lang natanggap na award itong Gawad Balangay parangal para sa mga natatanging Pilipino. Una sa lahat, congratulations for this award, Kap. Pwede ba natin kung anong award ito, Kap?
10: Yes po, actually, noong August 15, nakatanggap po tayo ng National Award galing po sa non-government organization.
8: Mm-hmm.
10: At isa po ang inyong punong barangay sa General Santos City nakatanggap ng Outstanding Punong Barangay of the Philippines. Ako po ay nagpapasalamat at natutuwa na sa loob ng 42,700 na barangay in the Philippines, isa po ako doon sa napili na naging outstanding punong barangay ng buong Pilipinas po.
8: Ilang kayo Kap na nabigyan ng award?
10: Nandun po tayo, natanggap po ng iba't ibang barangay sa Pilipinas ay 10.
8: Sampo.
10: Then, sampo po na top 10 na legislators din po, kasama ang vice governor, vice mayor, and city and local councilors po.
8: So, sa sampo, isa doon ang barangay San Isidro, 10 out of 40? Ilang
10: 42,700 po, more or less.
8: Wow. Paano ba natin na, paano natin ito na
10: na-achieve
8: ang award na ito? Ano ba yung mga criteria na nasasabing barangay award na ito?
10: Yes po, mayroon pong pitong criteria po. Basahin ko na lang din po, no? Unang-una po sa ating criteria ay leadership and governance, public service and responsiveness. Pangatlo po ang community development initiatives. Pangapat po yung peace and order contribution. Panglima po ang innovation and problem solving. Panganim po ang integrity and ethical conduct. Mm-hmm. And pang huli ay ang community impact po.
8: Mm-hmm. So ito mga award na ito, lahat ito pasok kaya kayo na napabilang doon sa mga awardee.
10: Siguro po at lahat po yan ay napasok yung ating programa, no? Nakatuon para sa kababayan natin sa Barangay San Isidro.
8: Ito number one, itong public service and responsiveness. Paano mo masasabi na mapapasok tong San Isidro dito, Cap? Hindi naman sa pagmamalaki sa ibang barangay.
10: Yes po, no? Actually, nangunguna din tayo, no, sa pagtulong. Lalong-lalo na kung may mabilis at paspas, no, lalo na yung may sakuna. Nandyan po yung ating effective na incident command center na hanggang ngayon po patuloy po nating tinitindig. Lalong-lalo na kahapon may nasunugan tayo. So matik po na yung ICM natin nakaputap agad.
8: Dito naman sa leadership and governance, paano natin masasabi na pasok din tayo dito, Cap?
10: Siyempre po, no, ha, hindi po natin ipinagmamayabang mula po sa aming ama na si Eduardo Yumang, ang dating punong barangay.
8: Yun.
10: Ay totoo na mga, no, yung kanyang leadership niya ay nagmula sa kanya. At namana po namin bilang mga anak niya at hinikitan pa namin po.
8: Yun. Community Development Initiatives. Ito.
10: Yes po. Yan po. Lalo-lalo na yan. Makikita nyo ang inyong punong barangay, ang inyong barangay council. Linggo-linggo po, nariyan po kami sa Lansangan at nagkakanda kami ng offline bayanihan. Meron din po kaming SIPAG program. At kung saan ay binababa namin yung mga programa ng barangay papunta sa ugat, o grassroots sa mga, natin, sa mga purok po natin.
8: Mga constituents po talaga. Yes po. Diretso. So, per purok ang ginagawa nito, ilang purok ba ang barangay San Isidro?
10: We have 64 purok at yung SIPAG program na yan ay tulad ng servisyong general. Meron tayong libreng medical mission. May libre po tayong tree planting. Meron tayong linis. Lahat po ng programa ay nariyan po, no? At yan po ay initiative lang po ng Barangay San Isidro. At yun po yung pinagmamalaki natin sa national. At hanga sila dahil nga sa liit ng pondo ng barangay ay natupad at patuloy nating binibigyan ng importansya para sa kababayan natin sa Barangay San Isidro.
8: Ayun, kitang-kita naman ito. Ako mismo nakikita ko to, eh. Lalo na dito sa peace and order contribution. Pero si Kapitan na ang magsasabi nito.
10: Yes po, no. Yung atin nga peace and order natin sa barangay at hindi po natin na sinasabi na perfect tayo, but patuloy po yung ating pakikipagtungo sa no, sa mga kapulisan natin at sa mga tawag dito, barangay intelligence network natin.
8: Yung mga volunteers natin na Cap sa barangay, ano siya, aktibo ba siya?
10: Yes po, tulad ng sabi ko kanina, may BIN tayo at BIPAT, no. Yan po ay gabi-gabi yung mga purok natin na na-organize natin, nagrurunda sila kusa sa kanilang mga purok. At yung mga barangay intelligence network natin ay patuloy, no, na nagbibigay na impormasyon sa kapulisan natin sa kasundaluhan, lalong-lalo na sa barangay natin.
8: At sa kakap na yun, nakikita, sinasabi ko, nakikita kong presensya, yung patrol ng barangay, laging nakikita ko talaga na umiikot sa barangay.
10: Yes po, no, sinasabihan ko sa inyo, inutusan natin sila na kailangan visible kayo, gawa ng malapad yung barangay natin, at kulang din yung kapulisan natin, at tayo ay inaatasang mag-augment, no, ng para sa kaayusan sa ating barangay.
8: Ito naman, ikaw, sige.
9: Pagdating po sa mga prok chairman natin, kumusta naman po ang relasyon yes ng po mga prok chairman sa barangay?
10: Salamat po, ano. Yung ating mga prok chairpersons natin, napakaganda ngayon dahil sa 64 sa kanila, ay suportado nila yung programa ng opisina natin.
8: Wow.
10: At sila din, suportado natin sila in terms sa mga kanilang pangangailangan para sa constituents nila.
8: Ito naman, Cap, dito naman tayo sa innovation at problem solving. Ano ba ang pinaggagawa ng San Isidro at bakit isa ito sa mga pasok ka dito sa Gawad Balangay?
10: Yes po, minsan po may merong mga problema yung ating mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga hospital bills nila, lalong-lalo na sa purok nila, at madali naman nating natugunan, no? Marami naman tayong ahensya na pwedeng tulungan, kaya tinatap din natin sila.
8: Ayun. So, nagiging tulay dito yung Barangay San Isidro para matulungan yung ating mga konstituwente.
9: Dagdag ko, Cap, ano po ang nararamdaman ng isang punong barangay na lalo na may nakakakita pala ng effort natin na national level pa? Ano po ang nararamdaman nyo ngayon?
10: Ito po, no, tuwang-tuwa kami, no? Tuwang-tuwa ako, especially na po ako, ang pamilya ko. At sa hirap ng buhay ngayon, sa hirap ng ginagawa ng bilang public servant, ay may nakakita na mga non-government organization na nagbibigay ng parangal para sa mga Pilipino. At sa dami din ng mga fake news, sa dami din ng mga nagbabatikos, no, meron pa rin tayong mga kababayan natin na nagbibigay suporta, no, lalong-lalo na sa barangay San Isidro natin. Masaya-masaya po tayo.
8: Ayan, integrity and ethical conduct. Ito, wala tayong record ng corruption and misconduct sa ating barangay. Yun ang napakaganda doon.
10: Wow. Yun po yung isa sa mga ipinagmamalaki naming mga yumang pamilya, no? At mula pa sa aming tatay hanggang sa akin at sa mga kapatid ko po.
8: Ayan. Ito, community impact. Ano naman to, Kap? Ito yung nararamdaman talaga ng ating mga barangay. Ano measurable outcomes to na reduce yung crime? Yun. Sa bagay, totoo naman, wala masyado tayong krimen na nangyayari dito sa barangay San Isidro. Meron lang pang ilang-ilan.
9: Pero nahuhuli
8: ka. Pero dito, agad. Hindi dito talaga. Ginawa, dito nangyari. Yung kagaya no sa Paris Cup.
10: Yes po.
8: Uminom lang naman yun ng soft drinks eh.
10: Yes po. Last year, meron po tayong nangyari sa Purok Paris natin at sa ating pagkipagtulungan sa kapulisan sa kanilang investigation ay galing po siya ng Barangay Apupong at sinundan po, no, dito sa aming EOR ng Barangay San Isidro.
8: Wow, grabe yung achievement ito, Kap. At balita ko, meron pang another achievement na naman na tatanggapin si Kapitan na Jeff Roxiumang sa National po. Pwede bang nating i-advance surprise ito, Kap, o sabihin?
10: pauna lang po, no? At yung atin pong lupong tagapamayapa ay nangunguna po tayo sa buong General Santos City. First place po tayo.
8: Wow.
10: At nang nakarating po tayo sa regional level, ay naging first place din tayo. Kaya tayo yung naging panglaban, pambato doon sa national level. At sa national level, isa po yung Barangay San Isidro sa top 3. At ngayong September 1, 2, and 3, meron po kaming evaluation at yun po yung pinaghahandaan ng punong barangay at ng kasamahan kong lupon sa San Isidro. At pangarap at dinadasal namin na maging number one po ang Barangay San Isidro sa buong Pilipinas in terms sa pagpagtungo sa kababayan natin, lalong-lalo na yung may mga problema sa ating komunidad, no? Kaya yung ating lupong tagapamayapa ay naging number one po sa General Santos City at saka sa regional level po.
8: Ayan, pwede nating pangalanan yung ating mga tagalubong pamayapa, para naman ma-recognize yung kanilang ginagawang effort sa tulong po ninyo.
10: Yes po, sa aking mga kapwa membro ng lupong tagapamayapa, nariyan po yung aking department head na si Sir Alex Dagilyes.
8: Silingan ako na,
10: yes, and the rest. And the rest ng mga kasamahan po natin at hindi ko na ho maisa-isa, ang dami po nila eh. But I think talagang mahusay sila sa kanilang trabaho at napagmahal na rin sila, no? Kaya yung kaso natin sa loob ng isang taon nung nakaraan, 2025, ay meron lang po tayong 93. No, na kaso at lahat po yun ay amicable, no? Wala pong narating sa korte. Yes po.
8: Ayun naman po talaga ang purpose ng barangay. Ang purpose yun sa barangay is i-settle ang problema para di nakaabot sa korte pa. Wala ni samok. Kaya ang community dapat din magkagupot.
9: Siyempre, para maluag po atong korte nito, di na mag-atubang og daghang kaso.
10: Mas daghang problema ang korte. So, na ang barangay nga mutabang, no, kanila sa ilaha.
9: Kap, mong tanong yes, ko, kining unsay nahimong key factor dito sa imong mga members lupong tagapamayapa, unsay ilang kinaiya nga masulti nimo nganong nahimong nakadaog sa Gensan citywide, nakadaog po sa region level, pambato top 3 na sa national level, unsay lang gibuhat?
10: Yes po, doh, ako ang mga lupong tagapamayapa, may mga kanya-kanyang mga expertise po na sila. During interview na to sa mga mopile og case against ilahang mga gustong pasakaan ng kaso, kay balodayon kita kung kay kinsa na to ihatag, no? Before sa ilaha na to ihatag, muagi jud sa kuha. Kay the rest sa mga kaso sa barangay, muuna magid na kay kapitan og
9: baligtad.
10: Yes po, no. Unlike sa ubang barangay siguro, basig wala nagalingkod ang ilahang mga puno barangay og nagadaghan gyud ang kaso mosaka yun. Diri sa San Isidro, ako jud yung nagagunit og og mabisi man gyud ko, ginaatasan nato ang mga miyembro nato sa Lupon og ginapangita gyud nato og akong ginasulti sa ilaga kinahanglan ma-settle gyud niya. Kay para dili na maabot sa korte, og maabot sa korte mudako gyud ang gasto gyud. Og ang ilang oras no mahurot gyud pag pinagi sa pag paabot sa korte, balik-balik sa korte.
9: Masulti na ko katropang Ruel nga leadership matters.
8: Oo naman. Kay kung wala gi sikap pangkod, makita nimo dili siya boss eh. Dili siya boss nga klaseng kapitan nga kana ba makita nimo dis dalan nga nabuo ko nang the traditional kapitan ba. Well, anyway, una sa tanang kap, congratulations sa imo ha, og sa kinatibukan ng mga
9: Barangay Council.
8: Barangay Council sa pagpanguna ni mo kap, congratulations sa mga award og sa award pa nga dawaton sa San Isidro. Umana ba tong pista kap?
10: Yes po. Itong mais na to pero atong ipa-cancel. Kay nalinugan man ta so lagi. Kinahanglan nato na makigduyok og magitagtag magig hatagtag tabang para sa ato ang kababayan sa Barangay San Isidro.
8: Okay. Sige. Salamat kay Kap, may buntag og dalay ko ng Diyos kanunay og giyahan pa kamo sa iyo mga ginabuhat diha sa Barangay Council sa Barangay San Isidro sa imong pagpanguna. Thank you and good morning Kap.
10: Thank you po at salamat din at mabuhay po ang XFM.
8: You know.
7: Bullseye. Bullseye.
8: Sa ato pagbalik ka. Ubay-ubay pa ito mga iskutan mga katropa. Relax sa kamudya. Kinigabayan at ang kanilyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Dako jud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve ug uban pa namong mga leksyon. Gani, dako jud kaayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaro-aro ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Exciting!
4: XFM.
3: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulo.

0: Tika.
1: X FM.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya epikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
4: Exciting!
5: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
7: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
8: Mauna diya, Madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting!
1: X FM
4: 95.9
1: X FM.
9: Kada bang nagdali-dali kar sabit pag inibong lumot.
10: Sagit pag
9: tao. Still
11: Bullseye. Bullseye. Bullseye.
9: Oras na ito, alas 8:51 na, kada lang ha. Ito sa ringi, balik ang mic, bangga mag ako ganina, tanawa, chip, hapit, mapiko.
11: Bullseye! Bullseye!
9: Mamangga o nagi? Ala, 8:51 na itong oras mga kagilaan. Spasa mo daga ni Urasa, eh. Sige, skutan sa nato, di kadali, diritsukong sa nato, eh. Pag nai-report si Katropang Philip, Chip, pasod lang ang chip.
11: Bullseye! Bullseye!
9: Kaya siyempre, idritso sa nato ang topic dito sa atong interview. Angay ba nga himuong sumbanan si punong barangay Edward Frederick Cap Jeprox Yumang aron nga mapalambo ang servisyos publiko sa komunidad? Ano ito pangutana? Kaya nakadawat ang amuang kapitan dari sa barangay San Isidro.
10: Ano po na siya ba?
9: Ha?
10: Imong kapitan lang.
9: Nakapunan ka barangay San Isidro bang ko?
10: Dili na siya kapitan sa syudad?
9: Dili, wala may kapitan ang syudad. Pero barangay man.
10: Unta ba, nahingana ba? No? Kaya para ma-proud po, tapod.
9: Proud man kasi mong kapitan sa barangay. Uy, sa day ka?
10: Proud bang ko, somehow.
9: Di ba? At least, na-proud po ka.
10: Oo.
9: Gamay.
10: Ay, nalang kibugsa ba? Magka-istorya, ganit ko. Dili, mag-imayo akong...
9: Nabitaw sa tunood lang, kanibang ko, ang pag-ila kang punong barangay, Edward Jeprox Yumang, isip usa sa mga outstanding punong barangay sa Tibok Nasud, 42,000 kapin nga barangay sa Tibok Nasud ang naakita.
10: Yo,
9: usa kini kadako, katropang Chris, ang tinood
10: niya doon. Grabe no.
9: So, dili ang para sa iyahang kaugalingon kini, kung dili alang kini, take note, sa Tibuok Barangay San Isidro.
10: Wa na pud mi apilan ni. Pati mamang ko. Pagtarong po niya ka pa kurek eh, para ipanghambog po na ako dari o kay kapuyan ako ni Katropang Ruel ba ipanghambog siyang kapitan.
8: Okay.
10: Bahala na ng mga kaso sa ombudsman, basta magtarong ayuhon na ginato kay mukumpita o kapuy gani.
9: Di mo kay kukod sa barangay San Isidro awardi niya mo dawat na pag award karong September
10: at anawa lagi o dugang na pag award
9: October na siya mo pamarina September na ikato pa tong parikamutan nila nga mahimong top 1.
10: Oh.
9: Pero pasok na sila sa top 3.
10: Sigurado
9: sa
10: ng top 3.
9: Sigurado ng top 3. Sa tibuok 42,000 ka barangay apil nito, sa 42,000 ka barangay ang imong barangay Patiba.
10: Apil me, wala may apil oi.
9: Apil mo rito sa ihap.
10: Aw.
9: Apil mo sa ihap sa 42,000.
10: Apil me.
9: Oh. Pero wala mo ma-apil dito sa Dapulo.
10: Wala kay na man may kaso gud.
9: Bagay ay kagool. Kay ano dili man lang inyong barangay ang ma-apil.
10: Ah,
9: apil mo po na ako bang barangay?
10: Wala agad naman.
9: Sila ma-apil.
10: Nagkan po nag-rason.
9: So, kini nga prestiyosong pagdungog, actually NGO ni siya, na gawad balangay, pamatuod kini mga katropa, nga ato na itinudanay, matinudanon, o sub-sub, nga pagpanerbisyo sa komunidad na mao gini kanunay ang magbunga o dili mapakyas nga makabot ang pagtagad sa nasundong level. Makita po nato mga opisyalis sa barangay na kahiusa mga sila katulpan, Chris.
10: Kita gini mo. Bisa pagsunod pa lang
9: mga konsehales.
10: Masabdan gini mo. Nga nung...
9: Dili bugat pa. Kung magsunod ka barangay San Isidro, dili bugat. Kaya pagsunod pa lang ni mo, nanay magtagad siya mo, sir. Good afternoon.
10: Gani. Testimonya na to diha katong nanginahanglan taog tabang diri di ba?
9: Oo. Ayun na isulti.
10: Adi na katong tabang lang.
9: Sino si mong barangay Patima sama ka?
10: Ah sige, tama na. Kay kulang pa ba na nga himong resibo ng iyang nadawat sa nasyonal?
9: No.
10: Di ba? Munang ang maong kadaugan nagsilbing inspirasyon og hagit sa ubang mga lidero. Kamo diha, mga ubang barangay diha. Mga lain-laing munisipyo. Sundugan yung Kapitan Jeep Roxiumang.
9: Di na mo sige pabdako direct yan.
10: Oo. Oh. Nga ang kagamhanan nga ipatigbabaw kanunay ang kaayuhan sa bagang duot sa katawhan. Ang kalampusan ni Kap Jeep Roxiumang nagpakita nga kun ang usa ka opisyal magpabiling ligon, abli o nagpakabana sa iya mga konstituwente. Dako ang posibilidad nga mapalambo ang barangay ngadto sa mas hayag ug mauswagong kaugmaon. Mabuhay ka, Kap Jeff Roxiumang.
9: Pero hindi mo na kapitan ha. Ayos sige, pangangkod niya.
11: Bullseye! Bullseye!
10: Huwag mo antunay ko siyang opisina, be. Kap, masulti ko. Ako agay mong kapitan.
9: Hindi, lagi. Tagapatima, lagi ka.
10: Bullseye! Sige lang, mo ba rin na yung phone niya? Sa mga kanon.
9: lagi ba? Kay,
10: bagay no. Mahimo
9: barangay sa Isidro.
10: Mahimo mang kang proud nga ang imong leader outstanding awardee sa tibuok nasud na part limang kag 42,000 kapin ka mga barangay na apil siya sa top 10.
9: Oh, dili ra ni sa pagpaningkamot ni Kapitan. Apil diri ang barangay council syempre.
10: Yun.
9: Ang iya mga barangay konsehales, ang
10: lupon, mga tanon,
9: oh, mga staff diya sa barangay
10: under
9: his leadership.
10: Nah.
9: Okay, kung di po maayo ang pagkadala, wala magyapon, di magyapon, di magkapot. So, ano
10: duda na ko ni Katropang Ruel. Morning mga nindot nga pamarisan nga mga kuanbak nga mga leader sa
9: dili ano nga dili pa lahian, parisan lang.
10: Parisan, kinlisog palahian lahi man toy lahaw.
9: Lahi to.
10: Kanang dapat sundugon lang. Iyang mayong kinaiya. Pagka leader Mick, kanabang humble, adunay kapasidad nga mo dumala sa kaban sa gobyerno patas ang mga programa para gyud sa katawhan. Kan di wala kita ka-promote diri kay dili man kinahanglan ni Mistil pa i-promote kabalo man ang katawhan ani. Dili man buta ang mga taga gawad balangay para i-nominate nila or imuon nila nga nakadaog og award gikan sa ilaha nga di nila masabtan kung unsa gidawgan.
9: Correct. Nya di apud de kinahanglan i-promotar pa ang mga yumang diri sa San Isidro.
10: Ay kay bawo na sila. Dili mo daog ang duha ka yumang sa konseho, di ba? Ang vice mayor, ang si Rayray Yumang, ang konsehal, first-timer city councilor, pasok.
9: Kamano ka, pagkabot sa ayuda, wala'y pili ang barangay San Isidro.
10: Na.
9: Dili man kabutante dari mga kailangan, basta napuyo ka sa barangay San Isidro, okay, ragyo ka.
10: Kap, ang bugas niya, kap.
9: Okay, kay problema, kay constituente man ka, dari man ka nagkuha.
10: Constituents.
9: Di ba? Pero kung sa mga pila naman, may butante diya.
10: Nakaabot ng bugas sa inyo, hala ka. Wala pa may bugas dito.
9: Naa, uy.
10: Naa na?
9: Eh, pwede mawadaan diha. Kaya ang atbang na mo ang procurement na mo.
10: Kapitan Kurit, ang atong barangay diha.
9: Ang barang atong giyatang bugas gikan sa city, makasabutan ni ato kay unahang yun ni Kapitan Yumang itong mga nakilanglan nga mga barangay.
10: Least fortune.
9: Mga nakilanglan nga barangay. Kay dili mapuntanan. Itong miyagi, pila lang ka libo ang nadawat nila sa barangay. So, apunt-apunt na punto niya, dito na punto sa mas less fortunate nga mga purok. So mas nagkaroon ng inanglan yung mga purok mga kagilana. Ang natagaan na ito mga gikan sa city, una, hindi ko masipiat sa Riverside. Sa
10: ito mga katumang naa sa mga suok-suok nga barang na purok.
9: Maulig yung una ni Kapitan. Kanamang naa subdivision, relax mo diyan. Amoy kapalit.
10: Tanbay lang mo kay siyempre ang barangay. Tanawon mo ginang kinsay pinakaunang nagkinahanglan.
9: Wala tayong problema atong sa DSWD kay tanan gito. Wag ito pili.
10: Okay, pili.
9: Nadagan man to. Dagan to supply ng abot gikan sa nasyonal. So wag ito problema ato. So natagaan tatanan diyan sa barangay sa Lisod. Apil kami dito. Ang bugas ng gihata na po na ako sa nagkinanglan po. Mga naging ko pasaylo kay di yun ako mahatag basta nga ni Priska.
10: Kamalo ba katropel Romel nga lami ka na siya isubak sa kanang bihon? Maghimo kag bihon niya Priska.
9: Kung mga sardinas di yun ako nahihatag kay paborito kay ng mga sardinas. Lami ka na siya butangan o kanabang ano po kanabang sa ito prutas? Singkamas.
10: Singkamas. Gisa mo, gisa?
9: Gisa.
10: Wow.
9: Kikotom na lang ng bida. Bullseye! Hindi mo itaw. Sa tinood lang, congratulations sa Kapitan Jeff Proximang sa ibuang mga nakabot ng award. Siyempre, more award pa. Ang ato ang gina-expect. Basta yan, may leader mga kagilaan.
10: Ihag yung gitindugan ang ilang pagkayumang katrupang Ruel. Kaya ang correct, yumang correct. Daw, tawagon daw yung magaling. Yumang.
9: Nah. Yung magaling. Okay. Sunod nung tanato si Vice Mayor, ang problema kay session man di karon Martes.
10: Sige lang, ugma na lang siya.
9: Sigurado yun ko, di kito matubag kay presiding officer. Nang relax
10: pero sige lang, ugma nga dalawa, mahinabi po na to siya, bahin po sa impeachment kung siya mga tanaw sa mga panlantaw. Okay.
9: Isip abogado.
10: Isip abogado.
9: Sige.
10: Sweeto mag ginasana. Kung sa mga maayo diha. Manang importante na katrupa, ato ng subayon, ato ng siren, kay makuhaan yun na ito o mayong panghunauna ang atong vice mayor, si vice mayor Yumang, mga katrupa.
9: Sige. Ato sa palutson siguro, singas ng chip, wala na chip, sige katrupan Pilip. Kay mga pickleball daw, ipangitaan at permits na ba yan?
10: No.
9: So sihon na kamuriha sa CBBLD.
10: Saan na siya?
9: Licensing Division.
10: Okay.
9: Licensing Division. City Business Permits Licensing Division.
10: Yun.
9: Klaro ha? Kasip-sipiat ha.
10: Pertindaghana rin na rin.
9: Pertindaghana ay. Nang mura mga kabuti nga ng gawa sa mga pickleball.
10: Laka. Oy, dapat siguruan yung anak mo ipipermitang.
9: Ang uban, inakon yung baka ko, hindi ipikibo lang yan to, ay, mga papuot. Istorya, maubitaw ako, di ko tugutan ni Mrs. magpikilbol. Kay dili man pikilbol lang ginadto.
10: Pakigol?
9: Pakigol naman.
10: Pakigol.
9: Di naman pikilbol, pakigol naman eh. Sarva rin tao, ni style na to ni. Imbis nga magpikilbol, pakigol naman noon. Ganahan, pag kayo mag-actor, ay, misula ka dulang pickleball, wa manggani na kaagig dulang table tennis, wa manggani kaagig dulang tennis, nag-pickleball. Nga naman, di man pickleball ang giyad to. Pakigul.
10: Ay,
9: sorry sa mga, ba? Sorry sa mga, ano, yun ha, pickleball ginang giyad to. Pero, aminan man ninyo, dili ang uban diha, mga katrupa, sigurado bang yung kung dili pickleball. Sama sa term ni Katrupang Chris, pakigol.
10: Pakigol.
9: Pakigol ang yung gianto diha, dili pickleball.
10: Kung dili ka masakpan sa mga asawa, dili yung kadawat o pakgol.
9: Pakgol.
10: Pakgolon ta karoon lang.
9: Pasaw.
10: Ano? Pakgol. Wala ka sa buta to. Pang taas nga kuan ba level?
9: Sa level?
10: Oo.
9: Asa level? Wala pa, Jim? Ah, sige, sige. Ito pa, buton. Sige.
10: Ayun niya, tatawad ka, Trupang Ruel. Tayo mahinabi po nga si Alim Jalal Abdurrahim Bayabaw.
9: Aha.
10: O, taga District 9 siya sa Barm, Katrupang Ruel. Tuluman ni kamunisipyo ang iyang representahan ani. Ato mahinabi, kung unsay dagan dito sa Piniliay, sa Barm, kay karong nga Setyembre naman ang ilahang eleksyon, may nang mabalaan po nato diri sa Jensan. Unsa ba yung mga posibleng dagan dito?
9: Kuya, baya dito, lawa rin, bakbakaday na baya.
10: Gani, so...
9: Naigi-ambos, napapagkapon, kagawad na po, birahan na po. Saan may tawa ng lugar?
10: Pero ana, nagalaom ta nga mahimong malinaon ang resulta makatabang sa makaigsunan nato sa Barm. Kay lagi kabalo man ta nga kung unsa ang kalinaw nga makabuot nila dito, mao pud ang kalinaw nga epektos to adere. Taga Jensan man gyud ta mga katrupa, pero gani og magka problema ang Barm area. Apil baya ta mapiktuhan. Mao na nga nagasubaybay ta ni unya mahinabi na taud-taud ang usa ni siya sa mga magpapili nga member of the parliament. Unya makuhaan nato siya og mga pamahayag kabahin sa unsay mga dagan dito, unsay mga update dito. Unya taud-taud ako na siyang istoryahan mga 9:15.
9: Pero si Sir Alim Jalal, di ba siguro yung pickleball ball na?
10: Dili ni. Kuhaan mo siya ang yang ginakuhaan nga ni mga balaod nun. Na mga representasyon sa iyahang mga kaigsunang Islam.
9: Pero baka mo mga politiko ha, mag-sports po nun ha?
10: Mag-involve po sports. Siyempre, dapat lang.
9: Sports kay para di yung utok dilipundo di sa balay. Sige, una-una, unsa na po na kung kawaton, ana ba?
10: Oo, ana. Ayun ang mga kakawat part. Dool kayo na sa dakop.
9: Okay na magpickleball ang mga ayaw
10: dili wala
9: ayaw ako di ko masugot magpickleball ang mga politiko
10: di nga naman
9: hutol nila ng babae niya atay
10: si palitan man doon pickleball ang mga babae daw
9: libre ni ka libre ni ka kagawad
10: kagawad
9: atay
10: municipal councilor
9: atay kaya ani baratungon naman to kong padel
10: ay nakoy balik ya padel ay alilid ako ah nasa akong kauban to church singinahan mo diya maligya.
9: Pickleball?
10: Na ako.
9: Di ba ko sugtan good?
10: Nag 2,000 ang kada paddle.
9: Barato na na.
10: Barato na.
9: Tungod sumil lang.
10: Gikan, ko na, gikan Vietnam.
9: Barato naman na dati. O, nakabot 1,000. Ikalit magman.
10: Kaya nagkan, lagi. Nakakaubusan na. So, reserve yours.
9: In demand.
10: Lagi, nagkan kayo.
9: Graphic in demand ang pickleball.
10: Sabi na si Uncle nga... Sa una, dili pa siya confirm. Karon, na-confirm na. Kaya nagsuot siya pang pickle bulb. Nagpakigol pa siya ang call.
9: Pakigol? Naiina pa na pakigol eh. Karon, Tonton! Wala pa, Chip. Kaya nag-iskot namin pickle bulb. Okay. Teka, tropa, pili!
0: Bullseye! Bullseye!
9: Where are you?
0: Bullseye! Bullseye!
9: Ano, saan, saan, saan? Pisto pa. Base sa pickle bulb nagpisto. sige, sige, sige. Rato sa balikan, si Kapitan, una sa rangkap, congratulations. Abong pag-congratulate, abong gipahinungod niya kanimo. Og sa tanang mga kaubanan ni mo niya sa Barangay San Isidro.
10: Uh-huh.
9: Way labot ang mga taga-barangay Patima.
10: Apel po niyo eh. Taga-syudad ba na sila?
9: San Isidro ang giskutan.
10: Mabalaan man nga San Isidro.
9: O mga gani na mugo si Chief nga taga Barangay Labangal mga gani na.
10: Grabe na look kayo ba. Bantay lang mo. Kami gani ma
9: kami ako
10: champion mi
9: ako si Katropang Lovely, Katropang Iljan, mo ni mga taga Barangay San Isidro.
10: Nakadiri mo kung trabaho sa San Isidro bi.
9: Uy, yun, naka sa Heights, uy. Takka ka lang niya.
10: Mabalin mo tag sa Isidro. Anong idalok mo ginanin yung kapitan nga maayo? May nalawa ka tila, may maayong kapitan. Dili kapitan nga kapitan.
9: Ha? Nade kapitan sa inyo?
10: Na, uy! Ang mga resibo na yung magsulti, ana, dili na ako.
9: Wala pa man na. Ombudsman pa man lang. Wala pa may resulta.
10: Siyempre, walay... Walay mo gawas nga...
9: Si Kapitan dati, pabulitika raman na.
10: Bagay, masulti pa man tana kay ganong gitaral pa man na, di ba?
9: Kapila-pila na nagibalik-balik sa iyang kaso.
10: Pero nag...
9: Buwa may napamatundan daw.
10: Ingon to mga katrupa na ko dito sa Patiman. Ingon sila na, dili man daw na mo aso kung walay kalayo.
9: Wala lagi. Buot-buot na political, political
10: attack.
9: Attack na.
10: Bagay, makasulti mo kita na kay panahon na mag sa kwan ron.
9: Oo.
10: Eleksyon.
9: Mahilom na mag-iapon na kay mapuspon man daw.
12: postpone lagi nga but lang kung ma-postpone bagyod kay murag dool-dool naman ta sa tinuodan eh nya wa mo ibalita basig dito sa last day sa ba November na
9: may nagpadayag ba to si Commissioner George Garcia nga ready na 90% 5% ready.
12: Ang problema kung maduso tong gipang gisulti ni Kamisuan Banyas nga ang ilahan
9: halos taran mako dito daw sa Congreso. House of Representative pabor gyud daw nga
12: i-postpone
9: ang ano
12: unya na version ng Senado nga i-extend ang term sa mga kasamtangang punong barangay o mga opisyales sa barangay lipay kay sila eh.
9: Well, di ba, unta lang, di ba, pas? Unahan sa niyo ng budget niya nga talawang sa niyo, silipon sa niyo, mayo, mas inanap yung mga insertion niya.
12: Oh.
9: Kahapon ba yan? Nag-away na si... Dili si Ping sa house, si ano? Si Changko o si ano?
12: Tubi?
9: Tubi Changko o gang sa appropriation?
12: Ah.
9: Kung babae, bago, nakalimut ko sa pilido ni Hay.
12: Nag-away mo sila?
9: Lalis na sila sa budget. Eh nga ano daw, wala daw giagig plenary ng budget daw sa house. Huwag mo daw sila kabaloana. Masinana po daw mga insertion diha.
12: Atay. Okay, no, may punto siya.
9: Para kung tadi mo tingog si Tubi Changko, tagain ninyo.
12: Masigaw mo magra ninyo.
9: O ano, magod mo nga, di mo tingog ka na kay, anong gihapon, di mo hatag ka na kay, baliktaron niya na.
12: Ang ihatag na mo, eh, balik sa mua.
9: Ha?
12: Ang ihatag na mo, ibalik sa mua. Kasuhan nun niya.
9: Pero dagang nagkaampo nga dili ma-postpone daw ang barangay eleksyon kay ang kapitan daw nila, wala daw ka-perform.
12: Lagi nga na yun, mga diskontento sa kapasidad sa ilang kapitan. Sa mo po si Cap, kasi sige na pong lakaw-lakaw. Sige na pong enjoy-enjoy, travel-travel.
9: Travel, gudi ay. Basta sa barangay na pong ka-travel, gano'n check ang constituent.
12: Lakbay laag daw. Di lakbay aral. Lakbay lag!
9: Ah... Ay nako, sige. May pagi ano sa nato ni Dugay, pero si Kitor Pang Pilip. Dali sa tabi. Kasi magsulod may ani chip pa, magsulod po siya.
13: Atay.
9: Komersyal na sa ta. Relax ako niya, kaninga bayan. Itong kaninyo mga katropa sa Santon Plus sa Coffee Mix.

0: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis i-atake tungod sa akong high blood. Girekomenda ra sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini. Ug ako dyan na pamatud-an nga epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Send money abroad quickly and easily with Elul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Uy, Madi, kanang uban ba? Wala pa ganay kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM. Exciting!
1: Bullseye!
6: Alas 9:13 na ang atong oras. Speaking of pickleball, basi pakigol.
7: Nasi ka itong Pilipinas.
6: Kaya sa ano kay ang CBPLD nagpagawas na og kamanduan nga mo check sila sa mga business permit sa mga pickleball court sa Dakbayan.
7: Ha.
6: Susihon na sa City Business Permits and Licensing Division.
7: Ayun.
6: So, kung di mo nagadula pickleball niya, wala na'y permit ka ni, mauntang ka na inyo ang pakigol niya.
1: Live report!
6: Katropang Philip, ibo na!
8: Katropang Ruel o katropang Chris, hugot nga pagpatuman sa balaod, mauniron ang kisiguro sa City Business Permit and Licensing Division kalabutan sa kalikapagdaghan sa mga pickleball courts. Dinisa nagpayan sa General Santos. Naliman ka sa adunay 39 ka mga courts. Dinisa nagpayan sa General Santos. Kapin 11 pa lamang ang recorded nga adunay permit gikan sa sasampit nga buhatan.
6: Katropang Pinip, karang 39, but pasabot din mo ana, courts na siya o venue?
8: Atong sasihon, katropang Ruel o katropang
6: Pinip. Sige.
8: Ni Attorney Rowie Malayag ang labaw sa City Business Permit and Licensing Division. Attorney, good morning. Live taron sa XFM Jensen. And kauban na to si Katropang Ruel and Katropang Chris. Pwede na to itay sa Attorney, paano nakaabot or paano nga nakadesisyon tang atong susihon ang mga courts sa pickleball din sa Jensen?
9: Okay, may buntag sa tanan, no?
6: No, ma'am. Good morning, attorney.
9: Yes po. We launched this operation effectively last kahapon. So, this is not an overnight activity. However, not nakaning kwa na to matter. This has been a ongoing na to nakaning effort evaluation. So, sa karon mako, ang records na to, natin mga 39 more or less na mga pickleball courts na nag-ooperate in Jensen.
6: Attorney, excuse mo, okay, pamutahan na kaganina. Pickleball yes, courts 39 o venue ni siya? Kaysa isa ka venue, manggod, na mga pila ka court.
9: Yes. So venue. We're talking about venue. So
6: okay.
9: Thank you for correcting. Oh. So okay. We have a 13, more or less 39 venues operating as a pickleball courts. And then, kung ano siya, 11 pa lang ang may appropriate business permit.
6: Mm-mm.
9: So this has been ongoing because trending ang kaning pickleball, di ba, karon na activity.
6: Apo.
9: So kailangan nato siya i-regulate na activity of because of the reasons. Number one, can I state it for the benefit
6: okay,
9: of our
6: go ahead, attorney, listeners.
9: Number one kasi if you operate for a business, required po talaga sa batas natin at saka sa ordinance natin that you secure a business permit whether kahit nga yung mga small businesses natin they are applying for a business permit. So if we talk about fairness and just, so it would be fair na kani sila po ng mga business activities mag-secure po sila og business permit. Tama po ba?
6: Mm-hmm. Okay. So, tama. So, kaya siyempre, mayantag free court na gasingin naman sila bayad per hour.
9: Yeah, so we have to make a line. If it is a purely personal, exclusive lang sa owner, mm-hmm. and wala siya nag-engage into business activity, then at the, hindi mo na kailangan ng business permit. At the very least, ang kailangan mo lang is permit from the OBO on the construction of the court or the building itself.
6: Mm-hmm.
9: So that's one issue. So please take note that majority of this business, this pickleball

0: bakit ito, nakaroon ito ng business dito na area, na hindi pala ito allowed sa zoning. So, we have that already na in mind. Kaya nga, nag-inspect kami. So again, this is not an attack of anyone. This is actually us putting us a platform. In fact, we are happy that we have this one to inform. Again, this is our campaign to inform the general public that under the law, before you operate a business, kailangan nyo po muna kumuha ng business permit so that kung kasi kung pag-put up kayo later on ng court, then turns out hindi pala siya allowable sa zoning natin. So you will be forced now to remove. So nagastos na kayo, di ba? So nagastos na kayo. And the greater risk is you offering it to the public. Bakit may mangyayari sa ating general public? Sino po ba ang i-blame?
1: Yun.
0: Hindi naman po ang kaning business owners ganun.
1: Oo. Kasi for example, attorney, medyo may delikado din. Kasi alam mo, yung mga pickleball court na yan, nangangailangan din yan ng malalaking poste para sa ilaw. Eh what if hindi nasunod yung requirements ng OBO? Eh, kasi na nasanay nga tayo na construct now, multa later.
0: Yes, that's precisely one of the reasons bakit kailangan namin mag-evaluate. This is not actually common lang ito na ginagawa ni BPLD na mag-inspect talaga sa lahat ng mga businesses.
2: Attorney,
0: again, if it is purely personal, you don't need a business permit.
1: At
0: the very least, what you need is a permit.
1: OBO. Okay. Kung sa bahay man lang, malapad yung lupa mo, meron kang pickle, pwede kang makapagtayo ng pickleball court, pero kailangan mo pa rin ng OBO.
0: Yes po, yes po. Okay. Permits. Depende po sa structure ninyo. Mm. At the same time, i-check nyo din. Dapat kung yung parking space, yung loitering, yung noise, yun po ang kailangan natin i-regulate. Okay, because pumupunta dito sa office namin, nag-inform sa amin is the community itself.
2: Mm. Attorney, tanong po ng mga pickleball fanatics, hindi ba anti-sports itong kampanya ng city when it comes sa kasi sila mas gustuhin nila na maraming available na courts?
0: Hindi nga ito attack sa community. In fact, gusto nga namin sila mag-strive and we want them to become legit.
1: Okay.
0: Because we have to protect them. We have to protect the general public because they're offering it to the public. Mm. If worse comes to worse, if may mangyari sa kanila, sino ba ang babalikan? Si LGU. Kasi nga, bakit daw inalaw natin and wala tayong ginagawa to correct this one? So yun ang issue ko. Common issue, noise. Common parking spaces. Operating without proper permits. Tapos issues on the loitering. Issues on minors. Andun pa sa labas. Na from 12 midnight until 3 a.m. Yun ang common issues natin. So if we are working, the LG is working, kinu-call out kami, tapos ngayon pag mag-work pag wala kaming ginagawa, ika-call out din po kami. So
1: for
0: us, we'll do our part because this is our mandate.
2: Ayun.
0: Under the law.
1: Ayun.
0: So we have to protect the general public. We do not want them to stop. We want the establishment actually to make it legal. Kasi this is a public event. In fact, it is a fun event. A fun event tapos where families and friends bonds. So kung tamura, kailangan natin siyang protektahan. The LGU is mandated to do that. So help us do our part. Kasi ito ginagawa lang din naman natin not to close down yung mga businesses but in fact, encourage them. Kasi nga, as you have said earlier, ito yung common practice natin. Build now, apply later. Diba?
1: Namulta so, na lang.
0: Pamulta na lang ba? Ganun ang itong ang practice nito. Which is, because of this platform, we have to correct that process. Kasi nga, hindi lang po businesses yung tinitingnan namin. Yung safety and security and health ng public at saka yung community kung saan mag-put up ng business.
1: Yun. Alright. So, pinaka-importante para sa City Licensing Division ay yung safety ng mga manlalaro. Kasi yun naman talaga mandato po ninyo, Attorney, correct?
0: Yes po. Ang mandato po talaga namin is that the before the business operates, they could secure a business permit and in effect, so that the public, general public, is confident na dumaan talaga sa process
1: yung
0: business ito. Kasi nga, I call out fairness, lugi din naman yung iba na nag-process sila ng business permit nila. Tapos they're operating on a legit terms, then yung iba, mas madami nga yung hindi pa nag-process ng business permit. So encourage the owners, please visit our office and we will assist you on this on processing your business permit po.
1: Sa mga babayaran nito, attorney, kung gaano kalaki yung pickleball venue ninyo, same lang ba ang babayaran kung dalawa, for example, dalawang court ka lang ang venue, kaya compared mo doon sa mayroong limang court ang venue?
0: No, wala po. Mag-matter lang po siya kasi if you talk about the, for example, line of business ninyo, operating sports facilities, I'm looking at the some of the assessment, common lang po, nasa 1,125 lang po yung babayaran.
1: Ah, okay. It doesn't matter kung gaano kalaki yung venue. Okay.
0: Opo, mag-matter na lang po yan later on kung magkano yung na-income ninyo. Of course, kung malaki yung income ninyo, mas malaki yung i-declare nyo for the next year na po, for the renewal.
1: Okay.
0: For application po, it doesn't matter kung ang capital ninyo is only 500,000 to 2 million, the same po yung assessment nila. Mag-change yan po depende sa barangay. Kasi yung barangay clearance, mayroon silang barangay ordinance, kung ano yung nilagay doon sa barangay, for example, 500, sa barangay San Isidro, sa barangay Lagaw naman is 1,700, doon po nagkakatalo yung processing natin for the assessment.
1: Yun.
0: So, later on, yung babayaran nyo for the income, magkaiba din po yun kung anong magkano yung i-declare ninyo.
1: Ayan, alright. Okay, salamat, attorney. At nalinawagan yung mga manlalaro ng mga pickleball. Pero ang iba dyan, attorney, alam mo kung anong ginagawa, hindi na nagpipickleball. Nagpapakigol.
0: Ayaw. We do not have that information on our record.
1: Salamat, attorney!
0: Thank you for the opportunity. At least naklaro po natin. Actually, parang kuhan din namin to. Na-expect na namin to. Kasi trending po talaga yung pickleball activity. And Papa, with that platform, talagang we had that mindset na baka mag-viral ito. So, this is not to close down your businesses. Mga businesses, but rather to put them on a legit terms, legitimize yung mga business operations nila.
1: Ayan. Thank you, attorney. Magandang umaga.
0: Thank you, sir. Salamat po and good morning, everyone.
3: Katropa Royal, si Attorney Rowe Malayag, ang Labaw sa City Business Permit and Licensing Division. Attorney, isbulan ako from 39 pila lang itong recorded na may permit sa inyo.
0: Yes, based on our records, you only have 11 establishments operating pickleball courts with valid business permits.
1: Yun.
3: Nagandagan, mas matingala ka katropang Ruel, inyuhang silingan, balay laman noon na, pero may court na sila sa pickleball.
1: Pero okay lang kung wala gigamit for business. Okay ra.
3: Private, iya sila lang yung magdula. Pwede pag
1: pwede ra, okay ra. Pero kung pabayroon, kung reklamo yun ko sa business permit.
3: Oo, niya maabot pag inilang sakyanan sa inyong balay, di.
1: Wala na,
3: Panindot sa initiative ka, Tropa Romel, gikan sa City Business Permit and Licensing Division, na naginaot kita nga magpadayon kini o gasundon sa katauhan ang balaod.
1: Yeah.
3: Masa na ang report gikan sa patrol o garoon magpabiling healthy, tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa Rekeusa Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X-FM News.
1: Bullseye! Na!
2: Magdula mo pickleball. Tanawasan yung permit niya. Kaya mag-una maningin sa inyo, sir. Naba ni permit, sir. Ano lang dito niya? Para dili maningin ug dako. Wala mong permit, sir. Pwede hap.
1: Gagamit nagsuga, katrupang Chris. Sa mga kilid ba? Ang pag-construct niya na, kailangan man akong ma-check ba na kung sakto ba? Kinsa bang nag-design na layout ini engineer ani? Tama ba ang pagkalubong ni anak? Kaya basi unya, agihan tapos simba ko pala yung agihan tag ninog, matumba na yung mga poste niya sa suka. So mauna ang dapat ipang consider. Diba? Yun na, dapat bang peg na to mga kagilaan.
4: Bullseye!
1: Nana?
2: Nana sa linya.
1: Okay. Ato makauban. Ikaw,
2: si Alim Jalal Abdurrahim Bayabaw, usaka under ni siya sa BAPA party list nga meaning ani Bangsamoro party og dito BAPA party list sa BAPA party nga affiliated with Moro National Liberation Front nga gipangunahan ni Muslim Insema. So katropang Ruel ato makauban karon si Alim Jalal Abdurrahim Bayabaw. MP akong tawag ani katropang Ruel kay nagpapili man ni isip member of the parliament dito sa BARM. So may buntag. Magandang umaga po, Sir Alil Jalal Abdurrahim Bayabaw. Good morning po.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Yes, good morning, sir.
5: Good morning.
1: Yes, okay. Yeah. Good morning. Una sa lahat po, sir. Kumusta po ang kalagayan po ninyo dyan sa barn?
5: Okay lang po. May narinig lang konting mga screamers, pero sana hindi po mag-escalate. Okay lang po.
1: Kumusta po? Balita ko, isa kayo sa mga nagpapapili bilang parliament member. Kumusta po ang takbo ng inyohang kandidatura po sa dyan sa barn? Wala bang gaanong kaguluhan? Kasi balita ko, mayroon ng inambush dyan eh.
5: Dito po sa Lanadel Sur, wala pa. Tahimik kami rito. Oo.
1: Wala. Sir, sana naman wala. Hindi yung wala pa. Baka mamaya mayroong mangyayari.
5: God willing, wala. God willing.
1: Okay. Salamat naman. Okay.
5: Okay.
2: Bali, yung representasyon ninyo is tatlong municipality po. Yung Municipality Buao, Municipality of Lumba Bayabaw, at Municipality of Amay Manabilang. Tama po ba ako?
5: Oo, tama po. Tama po.
2: So, bali, ano po ang mga plataforma ninyo para malaman po namin? Siyempre dito sa Jensan.
1: May mga Tagalano dito, sir. Ano mga
2: umuwi kapag pag panahon ng pagboto.
5: Oo. So, una-una po, kung ang itatanong niyo yung mga motivasyon natin sa pagtakbo, ang parliamentary system ay nakadisyo para sa party-based and platform-based representation, hindi sa personal stakeong politika.
2: Opo.
5: Bilang kandidato sa parliament, ang aking loyalty ay nasa mandato ng ating komunidad at sa plataforma ng partido.
2: Okay.
5: I-checking ko ng ating boses ay hindi lamang maririnig tuwing eleksyon, kundi maisasalin sa mga konkreto at progresibong panukalang batas. Magtatagtayo ng regular ng mga sektoral at grassroots consultations upang ang bawat legislative agenda ng ating hahain ay direktang nagmumula sa hinaing ng mga magsasaka, mangingisda, kababayan at kabataan.
2: Ayun. Yan po. Ito naman po, di po sa tungkol po sa moral governance at pamamahala. Paano natin titiyakin ang Black Grant o Special Development Fund ay mapupunta sa totoong proyekto at hindi magamit sa patronage ng politics?
5: Okay, wow. Magandang tanong yan. Ang moral governance ay hindi dapat mananatiling slogan lamang. Kailangan itong may kakaibat na institutional na mekanismo. Isusulong ko sa parliament ang buong transparency sa pamamagitan ng Open Bank Samuro Budget Portal. Kung saan bawat alokasyon mula sa Black Grant hanggang Special Development Fund ay accessible at nabubusisi ng publiko. May higpit nating gagamitin ang oversight powers ng parliament upang suriin ang budget execution ng bawat ministryo at tiyaking may third-party citizen monitoring sa lahat ng infrastruktura at proyektong panlipunan. Yan po.
1: Parang itong tinatawag natin, parang blockchain? Okay.
2: Maganda.
1: Maganda to kasi makikita ng mga
2: yung transparent ba?
5: Yung transparency. Yung pinaka-importante dyan, transparency. Kung nangyari yan dati, baka walang problema sa lahat ng ano ngayon. Yung problema natin ngayon sa bansa.
1: Totoo po talaga. Butit, alam nyo po.
5: Hindi po, hindi po tayo tatakbo ng legislator kung hindi natin alam mga ganyan problema.
2: At least ha, may malaking pag-asa na natatanaw ng pagkakaisa dyan sa Bangsamoro po.
5: God willing po, God willing.
1: Pero kumusta po ang relasyon ng ating mga kapatid na mga Muslim at mga Kristiyano at iba pang mga tribo po dyan sa lugar po ninyo? Okay po ba?
5: Okay. Hindi tulad noon. Ngayon ay nandiyan na ngayon ang sinasabing regional brotherhood at yun ang dinadagdagan din ng mga programa lalo-lalo sa mga IPs, mga settlers para makuha natin ang tunay na brotherhood, na human brotherhood. Yun nga.
1: So maganda.
2: Bali, ganito po, wala na po kami masyadong tanong, pero baka meron po kayong mensahe dyan po sa lahat ng mga kababayan natin sa BARM. Ano po ang panghuling mensahe natin sa kanila?
5: Ang mga mamensahe natin, marami kong marisana, pero wala pa tayong oras, walang sapang oras.
2: Opo.
5: Ang masabi ko lang po, ang una-una, kung mawala lang ang katiwalian tong eleksyon ay nandiyan ang kapayapaan na alam natin lahat na isang problema sa eleksyon ay vote buying.
1: Mm-hmm.
5: Pangalawa, kinokontrol ang sitwasyon na sinasabing force circumstance ang si machine, si lahat ang ano diyan. Na yun ang isang pinag-usapan namin nung last Monday nga signing mo covenant peace ng lahat ng kandidatura na walang dayan sa ano eleksyon. Kung sinabi ko pa nga ang pinakaano diyan nakakaawa ay ang mga COMELEC, lagi sila naiipit
1: yun
5: kung mayroon na dayan diyan. Pangalawang mensahe ko po kayo mga Bangsamoro sa 9 district ay pumili po kayo based on the quality and characteristic of being a legislator. Dahil isang problema halimbawa ng mga departamento kahit saan ang nandiyan ay hindi po qualified, hindi po niya alam ang talagang duties and responsibilities niya bilang halimbo kung ano ang posisyon na nandiyan. Oo, ganun. Pumili sila, pumili po kayo na yung talagang alam niya ang duties and responsibilities niya bilang legislator.
1: Ayun. Sige. Maraming salamat po. Mensahe na lang po sa mga kababayan din po ninyo, sa lingwahe po ninyo, okay lang po para maintindihan po nila na mabuti.
5: Okay. Maranao dialect. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko sa Gien Kaia Kulilinga Ranao, Ayamala na Gien Kaia 9 district, municipality Wao, municipality Amay Manabilang, Aguge municipality Lemba Bayabao. Giang utakabasa yakin ya MP Jannati. Aya bu akap kakuatan o kap kapilitan sa mapia adatu. Mapia uluan na ugnak tanu kumwa sa pirak. Oy. Mga bangsa ko, piliin niyo so titua katawan niyan so galbak. Kagiyan kaya piliin niyo imanto na si sa English na legislator. Pengbaal sa kitab. Na di maka pengbaal sa kitab. So pengbaal sa kitab, amay ko din niyan katawan so Sharia Islamiya na gugiyan kaya Antony Pangitaban o Demokrasya. So aya ko pupungin ko Allah, aya ilaha markano Allah, mapili iyo na so katawan niyan so galbak sa gian ka legislation. Abang Samoro Autonomous and Region Muslim Mindanao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayan. Maraming salamat po. Sir Alem Halal Abdul Rahim Bayabao. Thank you. God bless po sa inyo.
5: Thank you very much po. Thank you very much po.
6: Bullseye. Bullseye.
1: Ang ako na sabtang na yun, papili.
2: Ano mo gina? Lili mo na to.
1: Maranao dahil siya.
2: Maranao.
1: Di ko siya nito si Sir.
2: Actually, daghan po na sila Dries Jensen, mga kagrupo nila. Na-meet na ko itong isa sa mga supporter niya. Nga, dagko po ni sila ng mga supporter po ni Inday Sara.
1: Yan. Mga ano din eh, mga pro-DDS na eh, pro-DDS. Pro-DDS.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Unta lang ha, ito lang ginaampog yun yung napita, kay grabe yung kaya niya. Basta pakabot na kayo sa election, magkagubot ba? Unta lang, walay gubot kami tabo. Mato, mura kong nakuratan sa iyang gisulti kaganina nga wala pa. Gubot pa siya, ga-expect kung kagubot.
2: Di pa klaro man ito na ito, wala po, yun.
1: Ano siya, may kakuluhan siya na, sir, so pa, wala pa. Uy, wag naman po sana.
6: Bullseye!
1: Ay, nako.
2: Bagay, hindi naman yung intention ni,
1: Wala pa ko kanto ng napita ba?
2: Kapisag ako, wala pa po.
1: Ha? Asa man na napita na, ha? Asa na agyon, chip? Asa na agyon, chip? Lanao, patulog Lanao.
7: Iligan.
2: Ah, pailigan. Sumpay na nito. Tama,
1: Layo-layo na po dahil na sito, ano? Layo, gidi ay.
2: Layo.
1: Layo.
2: Padipolog.
1: Dito na dahil na. Doon na. Malayo.
6: Bullseye!
1: Layo, gidi ay. Okay. Marawi, muna sila.
2: Sa ibabaw na sila.
1: Ibabaw na sila, Lanao. Ayan.
6: Bullseye!
1: Lanao! So, mauri sila ang mga ano diya, Kapatangan, Lala, ano sabi ni? Apil pa bang Marawi dali? Mon.
2: Magyan at magyan.
6: Bullseye!
1: Alas 9.43, nagkapanginawag kita diya sa barn. Kasigpit pag-iapon na, dol-dol pag-iapon na. Kung makagubot sila dali, nabayan na yung mga
2: Ricochet.
1: Salin. Salin ka ba? Abot, tristo ah.
2: Mga epiktong ginagmay. Ang kalinaw nila, kalinaw sa nato. Ay, parte man na sa ito ang mapa. Mm. O part sa itong nasun.
1: Yan. Atong isigutan kadali ni Katropang Chris. Mutuo ka ba, Katropang Chris, ka mabalik pa ang bugkos kapag salig sa katawan sa gobyerno sa dili matapos ang termino ni BBM?
2: Dili ko mo pasalig, pero mag-ambo ko.
1: Okay.
2: Mag-ambo lang ko. Ano mo na
1: nindot? Namberto ni Chipa, Namberto. So, nindot paminawon, mga katropa, o dalaygon ang tinguha sa to ang Pangulo. Tama man siya. Nga ibilin daw niya isip ligasiya ang kaning pagbalik sa pagsalig sa katawhan pinaagi sa usa ka gobyerno nga maminaw o dali ra nga maduulan. Ang paghatag og dugang gahom og pundo ngadto sa mga lokal nga pangamahanan pinaagi sa Local Government Support Fund usa ka praktikal nga lakang. Sanglit ang mga lokal nga mga opisyal ang labing nasayod sa tiro-uray nga kahintang silang tagsa-tagsa ka mga dapit. Sa pikas bahin, kaninga saag ka Tropang Chris, nagbugna kinibdugang trabaho, pagpalambo sa panginabuhian, o pagpakialayon sa matag sektor nga naghatag o positibong panglantaw alang sa kalambuan sa nasod sa dili pa mutakop ang iyang termino sa 2028.
2: Mm-hmm.
1: The plan is there. It's okay. But the question today is the implementation.
6: Bullseye!
2: Inuod na siya. Saan niya pag-implement ang plano kay Morabag bombarded sa dili maayo nga imahe. Masulti na to kay bisag katong i-survey. Katong
1: plus one
2: gani. Pero negative ang Japon.
1: Okay, no, basta na plus one ah. Lalis pag yun.
6: Bullseye!
2: Ikaw, be, imong grado, 75, o niya, na 76, lipay ka.
1: Lipay ka po, pasado na.
6: Bullseye!
2: 70 na gapon.
1: Lipay ka po, at least pasado.
2: Ah, okay. May na lang kayo pasado to. Yaki negative ba to, be?
1: Pasado ba to siya, ha? Negative 50 ba ang bagsak?
2: Kung ang atong hisgutan, pagka negatibo, pasado kayo to. Pasok kayo to. Pero ang gisgutan mong gudari, yung giunsa pag-convert nga to sa ubos nga miyembro sa katilingban, ang kanabang gihatag nga serbisyo sa Pangulo. Mo-convert ba ni og trust rating nga to sa kaniya? Musalig pa ba nga mabalik pa ang ginatawag nga pagsalig sa katawhan niya kaniya? I don't think so. Pero ako mag-ampo para yun nga mahitabo ni bisag unsaon niya pagbuhat, unsaon siyang buhaton ani, hinaot mabalik pa sa katawan.
1: Listening government ang igingon Katropang Chris. Eh.
2: Listening, asa dapit?
1: This government nagapaminaw sa katawan Pilipino.
2: Mo gani kay kung asa dapit kay wala man jud kita nga naminaw tang Davao. Kung naminaw siya katong 300 ka mga katawhan nga na displaced, walay trabaho karon, asa dapit gipaminawan?
1: Daga paminawan to talaga, taon-taon dala ng mga DSWD food packs.
7: Okay.
2: Mao na tumayo, DSWD nya karon pag isa ka semana, isa ka adlaw regi siguro na. Pagkasunod semana asa mang trabaho man nila? Kung naminaw gaga kun di ka mol. Diba? Tanawag ko ng kahimtang sa katawan. Kung gusto nimo mabalik, paminawa ang ilang kahimtang. Kung nakita nimo ilang kalisod, kung ikaw ang nagpuyo diha og makahatag kag solusyon nga mapabalik nimo sa trabaho kanang mga tawhana, then we will start to talk.
1: Naminaw man siya.
2: Asa dapit?
1: Lapos pikas.
2: Diba? Murag nagsugod ta ning joke nga istorya ba? Kadang sa klaro kadang ka istorya.
1: Kadang nindot kayo ang pagka-istorya kay Katropang Chris. Ako, kanina nakita na ko yung statement ani. Pero tinindot ta, ang ligasi lagi kuno nga gusto niyang ibinin, mabalik ang pagsalig sa katawang Pilipino sa gobyerno. Stop, wait, kadali lang. Pagpungko ni mo, Mr. President, nagsamot ang problema o nawala ang pagsalig sa mga Pilipino. Nga nabalik sa panahon ni Digong So may pabor-pabor, inaanta ka, mauni ka maturan.
6: Bullseye.
1: Kung makabot ni mo ang trust rating ni Digong, kala makasulte ko nga napabalik ni mo. Pero kutob ka ron nga negatibo ka, pag pungko sa basurahando.
6: Bullseye. Bullseye.
2: Ay, lagi pagbuot kay dili ka, presidente.
1: Huwag ako nagbuot. Ako naman ginasulte ang kamaturan. Mauni ka maturan. Mauni na sinatian sa katawang Pilipino. Nabinta sa katumbaguhay na ninyong giipit na po yung mga 300 katrabahante. Giipit tayo mong gibutang-butang na yung matibag.
6: Bullseye! Bullseye!
2: At least na accomplishment.
1: Tanga, sunod ayo paggamit na ng litratong sutsuot o chicken kay Murasya. Di man siya digong. BBM man siya. Tawa, hindi ako. Kara, lang. Oh, dugaya ko eh. Kanao! Ay, pandigong na! Ayong sulo ba na? Makaulaw!
2: In fairness po, siguro ba siguro nangandoy siya na...
1: Lapagay kay salig gamay siya, ha?
2: Di man. Ano na, tagaan ako. Benefit of the doubt ba?
1: Nakay paglaom.
2: Magampo, ganit ko. Kaya bisag kabalun ako, wala na. Muampor ako kay... Siyempre kita
1: mo. Ako na ako'y paglaom.
2: Nakapaglaom
1: na? Wala na ako'y pagsalig.
7: Atay.
2: Gini, at the end of the story, kinsa ang pinakaluoy? Kita nga mga naa sa pinakaubos nga bahin sa atong komunidad.
1: Musalig lang ko, kutob ang mga katawang Pilipino makasulting nga nindot ang pagpamalakad sa itong Pangulo. Pero wala ko'y madunggan eh. Kalamang ordinaryong Pilipino nga huwag gidapigan ba? Kalamakita ni mo diha nga mga Pilipino nga huwag gigapamulitika ba? Kanang tinood anay gyud nga nakakita sa tinuod nga sitwasyon. Kanang mga Pilipino nga way bias. Naana diha daghan sa kiliran. Kanang mga vendors, so man, labot sa politika ilaha, manginabuhi raman na. Mauna yung mga pangutanon. Kay sila mismo nakasinati o kapait, sila mismo nakasinati o kalisod. Mga ordinaryo yung mga mamumuo. Di ba naman ginanong politika? Nga naman. Panginanungon na nila ang ilang bituka kaysa sa politika, no?
2: Unaho na nilang pagkaon part. Pero madamay sila kay... sugutak sa dili, maugin ang resulta sa dili pagtagad sa paginabuhian sa katawhan. Kung gutom kay ko, unya wako'y makaon, pero wako'y choice kay gusto ko makaon ang akong pamilya, wala na ko magunahuna diha o tama ba nagmali ako buhaton, basta kay makakaon ra ko, muna i-issue diri. Magpabilin ba sa kaayuhan ang kinabuhi sa matag-usa? Despite sa kagutom nga nasinatian sa katawhan.
1: I-repress na good chip ang putos, mismo chip. Kaya huwag yung ganahe, ano? sa putos mismo, i-repress. Kanang issue number 2, i-repress. Kaya huwag itanggal itong pitsura. Luod kay paminatanawan.
2: Hindi siguro ito, intentional siguro na eh.
1: Ala ba, di gipagay?
2: Nagkataon lang.
1: Ituyo, hindi mo gin.
2: Grabe. Ako rin masinginan. Rana ba? Wala ko ilaing gustong isulti, kundi naluoy ko sa katawan, nga padayon nga mulaom. Bisag, ingani nga, ang sitwasyon sa atong pagnasunod, makita mo gini mo, ang kalisdanan, hilabihan, ang inflation, ang pagsaka sa gasolina, wala pa'y konkretong bugat nga balaunon ba kaha, o sa ba na ilang lakang diha nga, pondango nila ang excise tax nga mao na pinakabugat. Kung gusto gyud ning government nato sa pagpangulo sa to presidente, siguro pakitaan ta nila og bugat nga lakang nga makaingon ta og money gobyerno nga nagtan-aw sa kalisdanan natong katawhan.
1: Sige, basta ako, naman ko'y paglaom, wala ko'y pagsalig. Salamat sa iyong pagpaminaw.
6: Bullseye!
2: Ma-discourage na din, Joey.
1: Huwag mo ko na-discourage. Huwag mo rin ka maturan. Pinanakatuig, limang katuig na karoon katuro pang Chris. Sa mga yung ginabuhat. Kaya karoon na pa siya, gana mo, musulti nga, iyang negasi ang ibilin. Ang kaling, mabalik ang pagsalig sa mga tao sa gobyerno, nabuang!
2: Kung naman ko inindot ng litrato nga nabutang katropang Ruel, katong na ipasiatab sa politika. Orag haom kito dito.
1: Katurag yun ang tama ni mo. Araw. Isa na nung takabuok.
2: Anyways, dili man nato mawala na na ay benefit of the doubt, siguro mahuman ang term ni Pangulong Marcos, and we hope na mabuhat niya ang pagpabalik sa katawhan nga ang pagsalig ngadto sa gobyerno kay Sopar, sa pagkakaroon I will be speaking lies if musulti ko nga mabalik sa katawhan ang ilang pagsalig sa gobyerno.
1: Sige na, kay kasi magpakakpakula rin.
2: Salamat mga tropa sa iyong pag-uwan sa programang Bullseye. Kining bahina atun ka nato sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule o Santon Gold Comix ingon man sa Santon Vitamin C. Sa ngalan sa Dubok Persa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit kanyang talanag. Salamat, God bless, takpayan, mabuhay.
1: Bullseye! Salamat po sa iyong pagpaminaw. Kini si katropang Ruel Dumantay, ngayon kanyang bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kini si katropang Ruel, takes care of you. Love you guys. Bye-bye.
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
8: 'Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
10: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

95.9 Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase na fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. O, magpiso niya.
1: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: XFM.
5: Kaya naman ako. De, o sabi, backward.

0: Murag na tayo problema sa mga ang abolabaw kay wala tayo mahibo.
1: Ay, nabi, oy.
2: Masa may title na ni Katadi, ay?
1: Opaw.
0: Opaw, nilay.
2: So, saan naman lagi ang lyrics lagi?
0: Balik naman yung lyrics, ano?
1: Muna na sa

0: Tama na ma rin, kaya naglagot ko ni kantaha ma rin, murag dili mo yun sa kuwang kategori.
1: Oy, grabe na ni kantaha, oy.
2: Og grabe, siyempre, guwapo kayo, kantaha ma rin.
1: Katong kantaha ma rin, ang sinaw kayo, tatong ko na to.
2: Nalipay ko si Lin.
1: Si Lin?
2: Lin, sana eh. Bilinaryo. Lipay kayo sa Banat, Lods.
0: Sagilang na, Lods. Okay na, Lods.
1: Magilam yan si Lin.
0: Kalma lang niya. Ako rin, Lods, ha? Kalma lang kayo dyan. Ako lang to, ha?
1: Well, ma, as in all bitsin, mana...
2: Perteng katawa ni Kori, ate Josepina.
1: As in all bitsin ang kanta ni Wilma Joaquin.
2: As in all bitsin, nabri Ana.
0: Bigtiin na si Wilma, kaya na si Wilma Joaquin, magal. Gusto rin kayo magpabigtiin ni Mamaring.
1: Bigtiin ko na ako ni.
2: Request kong song, Narigi, Fever daw.
0: Fever?
1: Night Fever?
2: Night Fever. Kanta ka kay Maminaw ko.
1: Night Fever?
2: Naman dyan ko'y fever.
1: Alo, oy, masiga. Sige daw, bitch, sige daw.
2: Night Fever. Ang nagkanta ni Bedges.
0: Amam!
1: Night Fever?
0: Night Fever?
1: Night Fever o Night Fever?
2: Ano, nalibog po ko.
0: Night Fever?
2: Si Asinsin, Asimsim, sanin siya?
1: Kasi na siya, si...
2: Sim, Asim, sanin siya? Ay, kalimod. Lisod mo dito sa niya.
1: Katong man yung taga San Fran siguro?
2: Ako na lang ito ni... Ako na lang siya.

0: pangalan of taga San Franz.
1: Okay, di ba lang, mabasa yan minsan kayo. Kay hinapon mo na yan.
0: Sige, kung dili ka gusto anay, mistel, mayugandos ka, eh.
1: Oh, sige, di ka. Silingan mo nga, Ri.
0: Ani,
1: Ri Alinton. Darwin is watching ang gossipina tinanbuna. Grabe,
0: gawin mo ka-watching. Sige, nag-watching na diyan. Ang kanina naman na sige watching.
1: Grabe na gawin at singa yung mga maring. Apala, ikaw mo kalimot na nga maring, ha? Kung doon na kami mga gipamatid sa dilit normal na sa inyong mga kalawasan, ay mo kalimot diha. At doon na sa Parmasya Butika Sulay, ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Yes.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, doon na sangkap nga mangustin, malunggay, garlic, spirulina, ingon man, kining, sa puto isa maring?
0: Malunggay.
1: Ampalaya.
0: Ampalaya.
1: Oo. Gumingon tag...
0: Ako'y adjus.
1: Ampalaya, Mari. Isa na siya sa mga content nga ganagani magpanormal sa ito ang mga blood sugar level.
0: Correct.
1: Oo. Kaya dili maayo ko musasaka ito ang blood sugar level. Kaya musapay prusaka ang blood pressure, Mari.
0: Yes.
1: Yes.
0: Kapalo ka, Mari, ka ng tambala, Mari. Hindi ka manamaring. Na itong mga pangtambala na mga specialty anangan unsa nga yung sakit.
1: Gani.
0: Kanang mga bukol-bukol yun.
1: Ay, mga bukol-bukol.
0: Nataro, Maring Mio, kabalo ba ka na sa bukol-bukol?
2: Ang mga bukol-bukol, ilabay o bato, kapiting bukol, ah. Alam na nila?
0: Oh, last duty na naman.
1: Ito man, gaya naman, ang Santon Plus Gold.
2: Ah.
1: Nawala ang bukol.
0: Ang bukol, napakay.
2: Oo, napakay, ala, oe, ah, sige.
1: Hilot ang bukol ni Ron.
2: Itaklaan ang bukol ni Dudong Ram. Pati ang retrieve.
0: Ah, grabe, kabalo ka nag-makeup ko, Maring.
1: Ah, sa ingon ni Ron.
0: Tingala ko nung nanay nila gubo.
1: Ano na, ang kanta mga Maring.
0: Nahulong na si SM sa bangko. Kaya na, siya ang paghilot.
1: Oo ba? Kaya man, hindi na kumusap pa ni Kang Ralph, oe.
0: Ayun, dokumento ni Ay.
1: Ayun, ma. Ano na kanta?
0: Kanta na, imaw ng idol.

0: tayo.
1: Salamat, salamat. Kisama to nagawa na to.
2: Maka-fever dyan ka, anak ma rin.
1: Katong nagkuhan. Sa kaman to, ha?
2: Kisama yung nagpaano to sa kuhan to, eh?
3: Ang kuya, nagkabayo kang dos.
2: Si kuhan, si Denlo na ma rin. Pa-request ko kanta nga, may kati pala, ba?
3: Ay! May kahati, oy!
2: Ay, maka... Kahati, eh, ha? Amin ako may kati.
3: May kati, may kati, oy!
2: Si Dabutangan, siguro nagbadyang.
3: Pwede request hanggang sa dulo ng walang hanggang.
2: Ah, pwede kayo eh.
3: Kang master na kay hanggang sa wala man siya, hanggang sa walang sa dulo.
2: Hanggang sa walang ulo, ala. Alam rin, ikaw chiki.
3: Ikaw gini. Lahat na ginayahan ko ang title.
2: Ikaw yung chiki, punting ani ba?
3: Hanggang sa dulo ng walang ulo. Ay!
2: Namin na si ulo, yun lang kayo ko.
1: Lain lang yung mga, lain lang. Abi kay wala na tayo buhok. Sige lang, patasala lang tag kuhan, patasala lang tag bulbul.
3: Marami ako mga sukol. Marami ako sukol mo yung napita ay.
2: Ako, hindi po ka masukbog.
1: Oh, isa man.
3: Oo, kubulbul lang isigutan ah. Maglisod yung kapalita.
1: Ay, kanang bula ba? Dili na, bula na. Bula.
3: English, magod na.
1: English ba?
3: Oo, gani.
1: Pada ka na yung taguan, bula. Akong bula rin, doon rin ka buhok.
3: Imon!
1: Diyan may kamagbulak
3: pa rin. Isip tunga na yan. Isip tunga.
1: Sige. Abin
2: akong usara.
3: Ayaw naman. Gusto na rin sa kabang.
2: Ano na kanta? Uy, kasi may kakantaan niya.
1: Nasama na?
2: Si Basil Valdez. Muna kayuan ni Jorin Valdez.
1: Oh, kana.
3: Andy, ay?
1: Yay, ha?
2: Si Basil.
3: Tingnan saan na yung Tiago?
2: Uyuan ko niya.
3: Uyuan ko. Lahat, babae. Maguna si Basil siguro.
2: Kaya kinisya mo niya ang uncle po niya ni Nikki Valdez.
3: Aha, hindi ay.
2: Hello?
4: Check. Hello?
2: Hello?
5: Hanggang sa dulo ng
3: Idara na ganito, 100 ay.
5: Rojas Boulevard.

0: Okay, mag-kwan pa ta, mag-drama pa ta rin taon. So, saman ni? Ah, tuloy-tuloy lang. Kamu na siya pa, no?
1: Alas 10:42 ng atong oras, mga malingha.
2: 42 pa lang. Kantay pa diya, oy.
1: Kantay pa siguro yung diya. Kay samtang galili pa ko diya sa mga mayo.
2: Kana mga mubo lang na kantang. Aray, kana mubo lang. Kana dili mo taguhoy atong tilao.
1: Kana mubo lang. Kana sa kanta na mubo lang.
2: ABCD.
1: ABCD? Wala man na sa karaoke, oy. Mga kadali lang kaayo, mga mariing. Hoy, ano sa pinapong ang gita na o dilim na lima oo eh. Anyway,
2: atong patugtugon tong nito ka lang si Raisa.
1: Kasi man to, take me now.
2: Si take me now, oo.
1: Sige daw.
2: Kasi walay tao, mitugtug lang.
1: Give me take me now ni Kuan. Kasi kakantaan na si take me now.
2: Si Kuan, si Gary. David? Si Gary.
0: Si David Gatis.
1: Si David Gatis. So, tagayin mo niya, Mr. Operator o Take Me Now ni David Gatis.
2: Take Me Now.
1: Kantahan ni Tia Daria.
2: Atong pinungod sa mga jatot.
1: Sa mga jatot nga nasa palibot karon ron, yun yung kantahan eh.
2: Istorya sa sila sa kuan marin sa istorya na para makabalo sila.
1: Kanya to, sa pikas pa ko nga sibyaan, mga marin, humansa mo ang pag-sign off. As in O-double-F.
2: Kasi wala siya kamalog skin sa off.
1: Human sa Bayang Magilyo.
2: Bayang Magilyo.
1: Dibiyaan naman ang studio samtang papadaw na paong ang OTS. Apan sa paglabay sa pipila ka mga minutos, nitugtog ang kanta. O ang kanta ng ganayon, Take Me Now.
2: Yes.
1: Kantao ni Tia Daria.
2: Ako na yung painungod sa mga jatot. Mga wak-wak, ungo, ugwabat. Nga napuyo.
1: Ano?
2: Nga napuyo, ano yung building, ha?
1: Pinigkantahan to di ka na to sa Santon Vitamin C.
2: Ay lang, ikuyogan si Kenneth.

0: 会接出门。
1: Thank you, Crazy. Thank you.
2: Thank you, Crazy.
1: Thank you, Crazy.
0: Ito ka tayo mga maring atutukan nato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ang mas maligon pa kato ang panglawas ng mga kusog ato ang cognitive function sa tagutok. Inom ta adlaw ang Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na sa nagkadaiya mga parmasya butika ng Adolfis mo sa inyong mga lugar. Ay naman, tutlayo, kaya paakan mo, kabaw.
1: Yes. Ay, ano, kabaw, manungay man na, Marin?
0: Ah, manungay, ang maak naman ang kabaw.
1: Ay, ang mga latest run ng mga kabaw.
0: Kaya ako man nakapaklining.
1: Nanay mga braces?
0: Yes, exactly.
1: Ana, pa si Dinlo na, marinig. Marinig, ma-request ko, may kahati pala.
0: Si Leah, banin, di akin ako malaki. Gubat niya akong cellphone. Si Leah, Manalaysay.
1: Good morning.
0: Manalaysay, good morning. Wow, nice voice.
1: Babae mong good me, oy.
0: Nice girls.
1: Salamat kayo, Leah.
0: Dala kayo, pipila ka mga minuto kita, mga ka, pwede pa mong awit si Master.
1: May kahati daw, Master.
0: May kahati? May kahati ay na. Wow, ikaw pa si Lian, bilinaryo. Salamat kayo. Dapat tulog ka bang pakpak. Salamat kayo sa pakpak,
1: Lian. Grabe, salamat kayo, ha?
0: Kisip din.
3: Okay, si Anabel Rivas.
0: Sa ingon ni Anabel.
3: Ang iyang anak kanta by Anabel Rivas.
0: Si Anabel Rivas.
1: Ay, abin ako si Anabel. Abin ako si Anabel kagata ng kanta.
0: Abin ako si Anabel katong tindira sa feed sa Mankilam.
1: Alam po ni mo, Anabel po na ito.
0: Anabel mo to dito.
1: Dili ba siya? Kuha man goto. Oo, si Anabel po na ito.
0: Anabel, oy. Dako gusto ka kinit niya. Di man si kinit.
1: Dili si kinit. Kaya pareha man sila daw.
0: Pareha man sila gusto, ha? Ay.
1: Ang gusto sa isa kay Kuan Man, Jake Cyrus. Ang gusto ni Kenneth kay si Kuan Man. Si Arnel Ignacio.
0: Amaw ba? So, ano na kanta mga maring? 1, 2, birahe?
1: Ibakwai siya, di. Makuwan to, no? Ibakwai?

0: Imagínate tú.
1: Oye, oye, oye, oye, expresión, oye, oye.
2: Para Jacob.
1: Para Jacob.
2: Sapos somos.
0: Oye, la gente no me da turno a todo.
1: Va con tu silla.
0: Ay, va con tu silla.
3: Le puso sobre el cariño, mamá.
0: Maestra Jati, pantinguisí. No va aquí, está aquí.
1: Ay, no, que tengo que estar en la marina. Y peato, a tu
3: tocorato. Dale tu sponsor, tu catato.
1: Dale tu sponsor. A tu tocorato sa turbo. Con
0: ayo, basta, basta, catato.
1: Ayo, ina nga, laki ka kong imoli na mugahi. Kaya tingali, kung ipabis na sa silingan.
3: Ipatatad na sa, tatawag kay pakaunsa.
0: Ano pa silingan? Manatay sa'yo. Sir Tanini, nadakot na ang kanta. Nabungkag pang lyrics.
1: Eh, namay og turbo. Aron nga malipay si Macy.
3: Yes.
1: 30 minutos na kaniya mo. Lubong sa imo ang PS. Eh, namay di og turbo. Aron nga shoot na shoot.
3: Ay, nako.
0: Kayam-yam, ana, oy.
1: Turbo, dun ay sangkap nga maka and clavo waska. Sigurado mo pagkahi sa imong pagkaimo. Nakip na ang imuha o kanang imuha sab.
0: Sana all.
1: Ay, mukhang masunod na nga to ang live drama pa sa Dilipak. Kini ang XFM.
3: Exciting!
4: Si Kap Lodi nang-apply sa barberuhan og dinhi.
5: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mo gupit. Yun na pa. Ayo.
6: Basta man.
5: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
6: Basta ato.
5: Mang-apply unta kog barbero.
6: Hala, showy. Showy ha? Hayop yung. Among. Itawa, tine.
5: Bayot na di ay inyong ginadawat din, he?
6: Bayot ka?
5: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?
7: Exciting!
8: Atangi ang programang The Secret of Health.
9: The Secret of Health.
8: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Ako di ay si Robert, kamubulog Pio, Santalisay, Cebu. Lain itubo ka na kumulog.

0: pagod sa usang kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Sampung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
1: The Secret of Health.
3: Ang polyphenols o sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasist
4: XFM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yung ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
6: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
7: Send money abroad quickly and easily with M. Luillier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Luillier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
9: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
10: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.

0: FM.
1: Exciting!
2: Puso sa jeepney driver, kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santol Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santol Plus Coffee Mix.
3: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Halagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat limitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
6: Yes!

0: sir.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: mga maling, alas 11:06 na katong oras. O siyempre, kanikantahato ni kanata sa Davao Light and Power Company Incorporated. Bueno, balik ta sa tuang tulumanon.
1: Kung ako, ikaw.
0: Ay, nako mga maling, alas sa mga kamot ang usa kaswata, papil, apan sa dili pa, malingaw. Dapat malingaw sa takarong adlaw mga maling. Oy. Hala, ato ang live, karon sa Facebook, pakilili, palihog, mga igala.
1: Atong lili, onay, kapasin ng layas na ni mga kuarn. Search lang. Mga kurimaw din, hey.
0: Ang XFM 107.1 Taguag. Good morning sa ato mga viewers, mga listeners na ito karong ina, na karong diri sa Pagadian City. Ang sama ka na mati karong diri sa Bukidnon. Kamusta mga taga-Aglayan, mga taga-Igpasugong, mga taga-San Fernando, mga taga-Valencia.
1: Yes, taga-Quezon, Maramag.
0: Sakto.
1: Dari sa Manolo Fortit.
0: Yes.
1: Labi na sa lugar ni Ate Josepina.
0: Where?
1: Sa Lantapan.
0: Oy, mga taga-Lantapan, labi pa kang Miss Josefina Tinanbunan.
1: Yes, padulong na na dito sa Talakag. Lapos na ka, asa ka gusto mo lapos sa... Sa Marawi ba ka? Or dire ka sa Iligan? Or sa Cagayan?
0: Katong mura ganit nga ka sa New Jersey? Ano mura kang naan sa kuan ba? Mura na yung mga baka ganit nga area?
1: Ay, pasug!
0: Ay, diyan ito ah! Ay, sa amo dito!
1: Ah, asin nyo?
0: Nalang ko ng lugar.
1: Wala din mo kanto dito?
0: Wala, kay katong di pa mato si Vince.
1: Ah, pasulinahe ko, kaya prapanto ka dito.
0: Sunod na, ka na makabahinta.
1: Ano sa mga makabahin nga? Anong tabaliki?
0: Ang buta mo yun, labo na kita makabahin na ni Ay.
1: Kita makabahin na ni
0: Ay. Masigi, bahay na sila
1: eh. Susana sa magbahin na ni Ay, nandakpa naman ang mighty.
0: Alam mo, nakpa na di Ay?
2: Okay, sirado.
0: Ada, merisi.
1: Merisi. Merisi, kawa na mahin.
0: Bita ko, wala. Biskay na natin mga prospect ng mga scrap.
1: Naghan na kayo scrap at nakita na. Naghan na yun.
2: Wala na.
0: Wala na di Ay.
2: Gerade man, gerade.
0: Gikopras na di Ay.
1: Gikopras na.
0: Ay, kay girid na.
2: Girid.
1: Ay, pulaha kayo kay parade ko.
0: Iti maya sa mga maring ato mga listeners diyan sa...
1: Yes,
0: dire
1: sa San Franz, nilabi na kang Ri o kang Ray nga SM, nilabi na siya ang mga kasangkayan.
0: SM si Ray o si Ray?
2: Si Ray.
1: Sila Ray, bahala mo pili sila kasi sila din
2: si Sir Ray, Sir Vasquez niya, tong isa nga Ray kayo, tars man to. Si Ray Alinton.
1: Yes.
2: Alangga.
0: Siko ang katong habis kay telescopic, wala niya yun.
2: Ah, wala si Colin Loy?
0: Colin Loy,
2: wala na.
0: Eh, balising na.
2: Balising na si Colin Loy.
1: Wala na dahil si Bunalan, ang agtang sa martilyo.
2: Ana, wala na.
0: Wala ka nakakagwanta sa mga balod sa kuhan? Balod sa
2: kapalaran. Sa balon sa magdadaro.
0: Hoy, kunong di siguro niya matarog mentin in nagdaro.
2: Oo, masiguro na.
1: Dire punta mo dagan ta dire sa Matis City.
0: Yes.
1: Ato ang mga ana pa si kuano si Quintasia
0: nga. Sa barangay Limato.
1: Oo, si Quintasia nga daghan ta kayo diyan na Mindanao das may gulayan.
0: Tanga di ay ngunto siya ang dire sa kakangkang.
1: Dire sa gulayan o dire sa may isdaan din sa Mada Market, no?
2: Aba sa kang gani pikong.
1: Ah, sa lugar ni Pikong. Kay daghan daw kayo din ha ang naminaw sa tanggalanog-lanog dota. Shout out diyan, no? Diyan sa Mati City, driver sa Madang Market. Yes.
0: O, pilihan lang sa mga maring kay kato nakalabay daw nga Sabado, Domingo, mga igala. Kapangita ko, no, ang ato ang mga suki nga mga namati karon din sa Mawab kay magpamembro ko sila sa Aguanta Party List.
1: Ay, di, ay, ba?
0: Ingon si Maring Ernel, nga rin, hangko nangita dito sa
1: ito. Dogan, ay, sa tawang nga rin, daghan na magpamembro din na.
0: Kay, ato ko, no, tapadalan ko, no, tag-form.
1: Ay, di, form. Dapat magdala, tag-form.
0: Magpamembro ko sila sa mga Aguanta Party
1: List. Ay, pasalamat na si Ernel kawa taga adto no kay ipasalan ta- gud siya kay nagdala ba yatag mga supon
0: sa pag adtong dapuhi ba yak kano
1: kani oy pasalamat sila kay kun kadto ta rito mga isa jud kauluhan na madala nato
0: mabahagi dang litson mga maring
2: di ka tingong ang litson
0: ay timbaya po natin nato mga maring una ta mag drama nga to ang mga suki nga namati diri sa Dioro di ay si Kuan sa Mawab, sa Nabunturan, sa Monte Vista.
1: Yes, diretso na lang sa Mugayo. Yeah, padulong ta diretso sa Compostela, New Bataan, yung Mulukso, Tapikas, sa Kalangkuan.
0: Sa Mako.
1: Sa Kamanlangan, yung Maragusan.
0: Tagugpo.
1: Tagugpo, yes.
0: Diretso sa Masara, hello, mga taga Mako.
1: Yes, sa Masara, yung pupaubos sa diretso sa Tagbaros, Ilisaldi, yung Mulikot, ta padulong sa Panamin.
0: Sa dapit na, sa Parintinibong.
1: Parintinibong, diyan.
0: Dadapit sa katunay mangulatag maestro.
1: Dapat si Bong atong isukol dito para makulatahan.
2: Ayaw, oy.
0: Wala kayo masukol din.
2: Ayaw, masukol si Bong. Ayaw nyo na akong partner. Ayaw na akong partner.
1: Sorry, sorry. Sorry, Bong. Salamat sa Malonggay Pandesal.
0: Kumusta ang iyong business?
2: Ang business, siya lang yung pinagkakuha kay mo. Ay, wala siya rong kayo. Wapay klarong prisyo.
1: Ay, nakakuha. Wala ka ba hindi niya, eh?
2: Wala pa. Kayo,
1: wapay klarong prisyo. Solo. Solo din ka na ito, what's your partnership?
0: Oh, nalali na lang sa kupat ka, premium day 3.
1: Ah, yeah. Ikaw wala ka, be!
0: Wakay halin ba yung taka?
2: Kaya niyo sumuga bang, kay tugnaw na ba ya?
1: Ikaw kamalo na maliit yan, di ba na ni panibubong?
2: Ay, nagal yung sa aksigil, mga ato nagkakuan, be, pasugong, ay, sana, mamakaw.
0: Mamakaw?
2: Mamakaw, ato na siya dito kay mamangawa na siya mga bakaw.
1: Saan mga bakaw?
2: Mga bakaw, kayo niya, o mga tawong.
1: Ah, di ay. Bukong, walay bukong.
2: Wala lang ka na mamakal ba? Kala na mamakaw mo na ito sa buhol ko.
1: Ade, ay.
0: Ay mo dahil, parang ano din ang siya.
1: Ano din nga mala si Gab?
2: Kaya, hapdos mo lang
0: kayo. Ito na yung timbaya og, advance happy birthday!
2: Ay,
1: ito ka blog si Gab.
2: Si DJ Tote. Ayaw lang baliyak kay muot nga ka.
1: Grabe na si DJ Tote.
2: Masama DJ Tote, muot nga yung ka.
1: Andaman na itong sinugbadi, magmarinit ang adaan para paglampas 21, diretso na ta.
2: Bahala na, basta kay birthday ni DJ Tote, ayaw nyo bali akay, buot na ka.
0: Oy, dahil na yung mga 14 mil ka mga viewers. Hello.
1: Grabe, ka naman eh, 14 mil na si mga mali, muna ako nasudlan di ay.
0: Happy tajod ang Biko, ingang pa sa, ay, kaya sakit ang birthday niya? Si Din Luna, October pa man to eh, basig nga panon sa na, uwi.
2: Ah, Din Luna, ka, doon ramay medri.
0: Okay lang po, ma'am, ingang pa si Josefina. May bagong version ang kanta. Aba,
1: kakanta
0: ni kanina ni
1: Kwan. Master, kanta niya. Karoon lang nirelease.
2: Asa ba na kanta ka kayo? Asa ba? Kanta-kanta ka din na kayo. Drama na ta.
0: Mangantata, mangantata.
2: Eh, mangantata be. Mangantata be. Takay be niya kanina. Sumayaw sumunod be.
0: Kana.
1: Kana.
2: Takay be. Sumayaw sumunod niya be.
0: Kana, kanta na.
2: Ang kasiyahan.
0: Ayan na, ayan na.
1: Okay, dakang salamat. Huma na, dakang salamat.
0: Ayan na na, ibig kuhani mo ang kuhani.
2: Ayan na.
0: Lagay, Mr. Ralph, og sumasayaw, sumunod.
2: Sundog lang mo sa kuhahan kayo. Di ba mo
1: balang kanta? Kuhan po dahil, Sir Ralph, parang pagdali.
2: Ako biyay ninutog, tingong natong tulog nila. Dapat mo, sundog mo.
0: Ayan na. Ang kaning kanta mga maring ato di kanato sa Clear Skin Beauty Soap.
1: Yes.
0: Aron nga mas mulami ang imong kutis daw sama sa bye-bye sa Boracay. Ato Boracay.
2: Ah.
0: Nas ka og Clear Skin Herbal Soap.
1: Correct. Amor ta kata.
2: Asa ba?
1: Morta kasi sila mi hangad re o dahil ng tanaw sa camera.
0: Di kaya lumping daw ang 5 na hug.
1: Ay lumping sangit.
0: Di umot.
1: Oy, na madaot ang coin slot ana.
0: Ito na, gigi-typing na.
1: Grabe.
0: Just typing.
1: Isa ka gamay imuhang ati para, si Ralph. Isa ka gamay, kinahulog na sa ilong.
0: Ano na? Wait, advance mo na, eh. Up, hey, akwarte hey, ka. Hey,

0: Ana pa si Ronaldin Sako. Shout out dere sa mga Burlat family o Sako family. Watching from Purok 5 and the late tinago request kong song.
1: Asin na lang.
0: May pag-ibig pa.
1: Ilang apelido nila kay Sako?
0: Sako. Lim Sako.
1: Ala, sige. Sa mga Sako family, hello. Sexy bosses, maring Erika. Ay, alam ko kung ano yan nila si Pina. Ay, alam ko kayo. Emoji kong kuhan ko ano nga na. Mukol na ba ako? Kasi pa inaari abe.
0: Sige nang Joaquin.
1: Hanang na. Hi, Welma. Go, Welma. Go, Welma. Go, Welma.
2: Okay, sige na. Ato na nang katahuan. Ato na nang ato nang sulbaro na ato ni problema, habi.
1: Anya ra ka, hige ka. Hindi ko alos ka ginawa, maring.
2: Uy, kaya sa man. Makaads pa ta, makaads pa ta. Adi na.
0: Gadali din ko pa ako, gadali.
2: Dengke ka kada maho na kay ko kay ang center nagchat na. Ay siya nga klaro halan yun akong sa.
1: Ito ba si Ma'am Karen di ay.
2: Ay si Ma'am Karen Darunday sa LTO.
1: O sa meaning sa LTO.
2: Ala nga loose bowel movement.
0: LBA mong gunto. Ay
2: sorry, sorry, sorry.
0: Sa bang di natarilisan ani.
1: O yun na kay nawa lagi din.
0: Ma'am Karen, magparinyo biyami. Ayaw may kapila siya ka ng priority number. Okay, lahi na yung priority number. Baka sa'yo pa sa buntag. Baka ito na kung ito alas 4 kadlaon. Number 19 ah.
1: Mau ba?
0: Asa man itong 1 to 80? Taan na nahuatan naman ng kadlaon naman ito.
2: Malalapad sila.
0: Ano yan?
2: Magsayo lagi daw mo. Dili ka lang mabalangay lang. Ay.
0: Alas 4 sa kadlaon? Numinta ay mong number. Asa man itong...
2: Sa Sikyo. Dito mo sa Sikyo.
1: Katong kuhan. Katong exist man kutong uban ko rin nga numero daw.
0: Sige lang. Pagtanaw na ako sa Pico, dahil ka na magtao na nangatuog na rin sa'yo.
2: Lala si Karin, oh. Kung gusto mo nyo mo kuha, ayaw ko nyo lang, ako yung damay-damay. Linya mo, kaya linya kanina sila.
0: Ay, otsa may gusto niyo, Ate Karin, ipabulos ay tapa.
1: Sorry, Ma'am Karin.
2: Sorry po.
1: Pero, asa ka tayo karong sunod si Mana, no?
2: Ah, dito, ta.
0: Asa mo na.
1: Pero apiki mo sa program na ito eh.
2: Ah, sige lang. Ito lang nang i-adjust.
1: I-adjust lang na ito.
2: Naman yung mga adjustment period.
0: Ah, okay. Namay dagang kanduway lagi diya sa likod ninyo.
1: Ay, kami na ganyan. May mamanig por.
0: Kasi ganahan ka mo palit diya.

0: Ay, day. Ang tanda ko nimo ba? Kasi type nimo sa kuan na lagi kay hantod garo pa lagi kami niyo ay.
1: Day. Balo ka day no, ano na siya day. Di jugo maka kuan sa imong tarog istorya day pero kabalo ka. Wajuk ka nang gusto ko ka nang mag-explore ko day.
0: Uy. Oh, ba't pasabot nimo ka ng mga lalaki nga mga pangalitaw sa imo, sila ni Alano Pablio. Wala ka kagusto na, labi na ganyan si Den Luna. Ana daw karon sa Yeswell, kaya nagpalit ko doog herbal ang mga Santon products. Wala ka makagusto na nila.
1: Balok ka day. So, tiyan takas tinood, no?
0: Hmm.
1: Wadyo ko ni, kuha na ng mga, kuha na. Eh, kay, gusto na ko ka ng,
0: uy,
1: experience ko kayo. Kapila mo ako kaday.
0: Uy, dapat amili kang laki. Uy!
1: Uy! Mamili mo ito kong laki. Pero akong gusto nga laki, di ko alam mga single. Uy, kay... Kaya naginuo ko. Matagal, matagal. Ay, daan na. Usaan na lang. Uy, but... Ka-ID ito, maka-ID.
0: But pasabot ni mo, ganahan ka kanang critical na sitwasyon, kanang minyo nga laki. Uy, ayaw, ana, uy. Hisagpaan ka sa mga asawa, ana, day.
1: Day, depende naman na day. Depende naman na day. Kay sorte takal, mas nindot man ang inana day. Kay sorry kontra, o niya, saan man animo ng mga ulitaw niya. Mm. Primero ra, murara na siya kasama sa gingon ni Paring Larto, ang amigo na ko, nga murara nagbabulgam. Primero ra ilami, pag ano man, ilabay na.
0: Oh, imo on, imo sab na.

0: Garing.
1: Putri
0: ni dito juga gistorias ko amiga nga si Sheila. Kay gibore si siya ganang gusto gid niya nga paryasong ko niya ba. Puto mga maring, milabay ang mga pila ka adlaw. Nako nila ilang lalaki nga si Mark. Si Mark taga Bisaya na Bisaya village ni. Kanya la, kani si Mark mga maring da kuning tao may tumulo niya. Basta kigla ni siya mo. Wala ka maring kay na tumba mo guding motor.
2: Ayaw
0: naman. Uy, nali mo nga

0: Era Daisy na, may gabi si Maria.
1: Oy, Mark. Nalay ka rin, Mark. Wala ka pa kita sa asawa, Mark?
0: Ah, siyempre, ang asawa na rin nasa balay.
1: Ama o ba?
0: Mga ka nang kitawag ng housewife.
1: Kaya sa balay lagi rin ang asawa.
0: Lain mo kayo ka mall's wife.
1: Oo, ganun.
2: XFM.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas. Naamagod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulialigay ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural

0: Ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Ayo.
4: Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
3: Ah, mahal lang. O, nagpiso niya?
4: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
3: Ay, atay.
5: Exciting!
6: X FM.
7: Mark, mga minyo, Mark. Pasan mo, Mark. Mga maring! Dito ko naka-experience, pinakauna na kong experience ninyo, maring, grabe. Si Mark, di mo yung nakatilogin ako, mga maring, pero grabe si Mark, di man kasi ako kayo ganun ang tabadido, mga maring, pero nalingaw ko, mga maring. Naku, utok tiyas, Margot! Bitay kay...
8: Ayaw, diba?
7: Pero maring, grabe kay Maring. Oy, ka na nga. Dito mo kami nag-ilailanin niya sa Marian pa. Pero mga maring, grabe si Mark, mga maring. Oy, give. Wasasan, jikog taman? Dito ko nakaingon nga lahi, ragod mga maring. Tinuod siya nakaingon nila mga maring. Kuya, kay budala o jirjir ning kwa. Ganing minyo. Oto mga maring, nalabog ko lain nga minyo nga na kuhan mga maring na ilailang. Ugin ani mga panghitabo.

0: Ay, John.
1: Si Lil. Tengok kena.
0: Eh, Son mana Ricky?
1: Dili, oi, lah. Si Lil na pamatiyon mo lang at ko ang ipangsulti da kani mo.
0: Ah, grabe pa
1: roy mo kinabuhi dai.
0: Kaya kay ingon man kana.
1: Kay kung ego ka sa kumaruhay mo pagbangi. Ano, wala ko mag-igayaga, wala ko mag-tiyaw. Ako lang nga, kabalo madyog ka, Selena nga, minyo ko. Pero, di na ko
0: igsapayan. Imo mo asawa, bi, asawa mo na niyong asawa ni mo. Kadbabalang, kaya kasi mo asawa na niyong kadiri sa mo, ah. Asa niyong asawa niya, eh.
1: Di, nakibawa man siya yung cellphone da uton. So, possible, sa matagkaroon ako niya, mapawang mo na siya.
0: Ah, mapawang ba? Oh, ito so, yung kisirin
1: mo na ko. Kung mapawang niya kong cellphone, nilin ako niya yun.
0: Ah, aking ma-aupra niya, ha?
1: So, Selena, bisag nga ni ko, pero maglaway ba gihapon kong dagaw eh?
0: Uy, ay pagkitangan na, John pa.
1: Sige.
0: John.
1: Selena, ikaw gina kong gusto nga bayad eh. Kaya nakita na ko sa imo ang imong hawak, 17 lang.
0: Eh, naramag ko na doon ka ng istorya. Ganaan ka kang mga naning mga lawasa.
1: Muna kong giingon.
0: Ganaan mga balik kagason.
1: Muna kong giingon nga, grabe d'yo kay God. Selena, eh, naglangaya kung gugmanin mo dahi. Kung mahimo, sugtan ako dahi.
0: Pasalaman ko niyo, kung sugtan ko niyo, pasalaman ko niyo mabi.
1: Jirjiron, taga ko.
0: Sure ba?
1: Oo, wala ko eh. Bisag minyo ko. Ipakita
0: kung usawa mo na ni mo, babe. Usawa mo na ni mo, babe. Kung kwan ka, kana ma-inlove niya ko ni mo, okay na ni mo.
1: Kung ma-inlove ka na ako, tago na ito itong relasyon. Kaya minyo man ko, pero importante nga, tilawan ko ni mo. Tilawan sabta ka.
0: At doon yung
1: matinalaway itang duha.
0: Pwede ito ka, pwede ko ni mo, masorin ito sa inyo. Kasi ito, matayin niyo kakahoyan ito yung balay.
1: Sa lakon, ayaw sila yun. Ayaw. Ay, napaglangay, Selena. Dali na. Selena. Pagkalabi, si mong hawa.

0: Uy, day. Nakadumis mga balita ba?
1: Saan yung dunggan yung balita?
0: Uy, na... Na duhig mong kuno ka sa duha ka malalaki nga minyo, day.
1: Uy, ay pakinala, bro. Kuan naman yung kuha, bro. Kana nga 366, tindig-tindig naman yung bro.
0: Likado kayo na yung mga steeping. Uy, kay tingali og ikiha, yung ka ng mga asawa, day. Nga. Na, huwag gibay piyansa na.
1: Da, magpasakot. Wala ba yung vilpan? Bro, magpasakot. Magpasakot pa ko, bro. Nga, nila yung man.
0: O niya, bro, niya, nakuhaan kag video atong, kuhaan, biga, ga-check in mo diyan sa kuhaan. Ga-check in mo diyan sa usakain.
1: O niya, kayo, sa pag-check in na nga, hindi nga, ilang yung CCTV diyan nga, sa DCLA naman na nga, ba, manap, wala man ay connection na, siga-siga naman na.
0: Mo, lagi. O niya, ako na, na ay maka, o, abir na yung mga, namaligyang mga balot niya, bing, nakakita sa iyo, itugan ka sa asawa.
1: Nag-Pismas man ko, be, nag-Pismas man ko.
0: Pismas lagi ka, o niya, makaroon man yung labas nga, payaton ka ika.
1: Jay, kabalo ka, bro. Lami kayo, bro. Nagay ka isa, bro, nag-inom, ito, uy, kijijij kong taman, bro.
0: Uy, ayoko isuriyahin, ano, eh. Uy, ayoko isuriyahin, ano, uy.
1: Grabe kayo, bro.
0: Kala intay ka ba? Bastos kayo kasi ko di mo isulat
1: na. Di, lagi sulat yan.
0: Kanya, nag-iun sa kaday.
1: Dato mo ko dyan sa balay. Nabi niya sa balay ba? Ay, nag-inom yan. Uy, ay, yung ibigti ang taman, uy.
0: Uy.
1: Oh? Ay, lagi, grabe ka to si Mark ba?
0: Isa nga, Mark.
1: Si Mark, katong owner. Katong, doon na sila kami niyo. Doon nila kami niyo.
0: Mga ganin ako nabalita, ano, nga minyo, kuno na yung mga karelasyon. Ay, lagi ka, ay, ay. Sabi mo
1: na, dahil kay sulti ata kalmay mo, dalaw niya. Kung pwede ko yung mapinanggaon, ba dyan ka ayaw?
0: O niya, be, niya, main love ka ato, be. Yung sa aman na, be, main love ka ato.
1: Chokes lang. Kabalo ba sa kumukontrol sa kong self?
0: We.
1: Bro, kabalo ka, bro.
0: Kontrol ba rin ang love, di man?
1: Ay, bro, kabalo ka, bro. Ano na siya, bro? Depende rin na siya nimo, bro. Dila na nimo na siya i-concentrate na nimo si mga nauna ng mga laki.
0: Ikaw ba?
1: Importante diya kay dili ka magsakit, anak. Kung dito ka sa mga batanon, may ka ng mga single. O, manya, patakalan na sila, ugan niya. Patakalan sa Georgian. Magka-AIDS na sila, magka-tulo na sila. Di ba, problema ako?
0: Di ba? Tama po na yung mong giingon ba? Pero problema mo, good ka, ay, no, uy, kaya basig, na, makagasto dyan ka, abogado ang nagikiha ka,
1: na. Ay, sili na rin, mahitabo na yun. Ay, kaya mo, deny man ko.
0: O. Sa pag deny ba niya, kanang kuan gabi, kanang kutay ka ng respahan ka.
1: Respahan ko?
0: Yan ay nakuha ito nga mga similya sa imuha.
1: Ayun na yung doktor nga, dok. Bago ko nyo respahan, doktor. Diyan ka sa
0: akin. Ah, mawagan nyo ka na yun.
2: Ayun,

0: Selena.
1: Ay, Papa si Doy. Kumusta yung pagpangan eh?
0: Ah, sinam daon, team ka sa buga. Ayun na, pardon ako eh. Gustong may bawan gikan sa imo.
1: Ano man?
0: Dili ko buot mamati ng mga chismis sa palibot tungod kay anak ko man ikaw. Subot na ko, madungod na ko si mong mga baba mismo. Unsa kining mga gipanabi.
1: Oh, tiro na!
0: Ah, oy.
1: Tiro na pa. Wala ko'y plano nga mangitagal mga lalaki nga mga pare na ginaingon ninyo nga wala'y mga kabiling na sinabuhi.
0: Subot pa sabot ni mo. Giangkon ni mo nga doon na kay mga laking mga minyo.
1: Oh! Agay isagpal mo kung walang walang ating pero sa toon ay go!
0: Wakay batasan nga pagkabata.
1: Ah.
0: Wakay mo sundog si mong iyan nga si Wilma Joaquin.
1: I no. Kala si Wilma Joaquin, imo na po nang ibigtian. Nakita mo ko na mo, anak.
0: Ayaw kung tumagaging unana kay anak raman tata. Siguro kung makita ni mo si Rodelo Pinal Dominio man ni Basig, ganahan po kang bigat lahat ka.
1: Depende pa.
0: Tanawara, liwat yung kasi mong mama.
1: Liwat ko sa kong inahan, pero natagbo ka sa inahan. Nalipay ka. Kitamlaan ba yun ang imong etmigens?
0: Huwag saba, oy. Huwag
2: ma.
0: Mawawta. Mawawta sa mga namatay.
1: Ayaw ko wala pa.
0: Ito kundi yung kamausyam ng bata ka. Bus na mga maghugaw-hugaw kanya ko ng apelyedo. Mas maayaw mo pala eh, kanya ko bay.
1: O sa'yo, kaya magpanghambok yung mga apelyedo? Ha? Sa yung apelyedo pala ngali, bastos na? Ha?
0: O sa'yo ganyan ito.
1: Selena paghubo?
0: Ay, bali.
1: Hubo yung ano apelyedo?
0: Agas ka.
1: Sa gisulti sa ko ang mga amiga, sa ko ang amahan. Pero nakapanamin ko. Nakaingon bit ako sa kukagalingon. Ano nabot man kong inani nga dagan man takayo mga lalaki nga mga single. Mga lalaki nga mga way kabilinggas kinabuhi. Mga lalaki ba nga kanang makaingon ko nga nakoy na chance nga mamahimo na kong bana o mamahimo pa kong asawa. Mga maring, ausap pa ba ka ako din akong mapananaw sa akong kinabuhi? Nasingin o nasulun naman ko sa akong unahuna, mga maring, karong mga panahon na kung sing-silang imuhang mauyab, di ko magdugay, mga maring. Kabalo ko nga, dili lang ako ang mauyab pag-abot sa panahon. Dapat din sing ang magkasakit ko, mga maring. Apat taon ako, mga maring, makita pa kong kalipay na ako. Kapoy na kayo gamit ang mga vibrator din eh. Kapoy na kayo gamit ang mga lulaan ako din, mga maring. Gusto mo kong katunga magakusgin ako, maring. Ngayon nga makaingon ko mga kini.
2: Ayun, ma.
1: Mga maring, mausap pa ba ka ano yun? So, tabangin ko ninyo, bikay, wala na wala yun sa kong unahuna ang mga uyab kong single. Makakita kayo kong minyo, mga maring. Makaingon niyo kong kalamian yung daddy, eh. Tabangin ko ninyo, mga maring, maluoy mo. Dinilang kutob. Inyong suwat magtatampo. Selena.

0: Hoy lami, no? So, grabe kayo, eh. Grabe ang mga kuhan. Grabe ang mga panghitabo, mga maring.
1: Grabe, mara na igoo ka ng kuhan.
0: Oo.
1: Dulubyo?
0: Dahil mga babae ngayon, ano? No?
1: Di po na ito sila mabasol. Kailangan mong grupo ng desisyon. Pero ang gato-gato, magod na maabot ko sa punto nga pagbasol ko din siya.
2: Grabe.
1: Kay, minyo man ayaw ko uyab, day.
2: Gani.
0: Kaya kay yung rasul, mga maring, kay, di ba na gunahan siya ka ng mga inaana maring? Ay, mga lalaki ngayon, mga babae ngayon, inaana maring?
1: Di naman puntanan ng lalaki nga na hindi masaligan nga ka ng mga ulitaw. Uy, kaya naman sa'yo mga ulitaw ron nga ka ng...
2: O pa pagka dire po tana.
1: Naman si Kenneth, masaligan man si Kenneth.
0: Oo.
2: Masaligan na lang. May mo magandang babae madugay.
1: Kita na siya pero wala pa siya katila.
0: Hoy, ala pa siya no.
1: Good boy na siya.
0: Ala pa siya basta mga mark ba buratsa papait jud mark ala si Marga Gregory. Enero era aba na pagidri o ala ba siya nga maringan. Naala si Wilma Waki, no? Ano siya nga?
1: Tengo niya.
0: Yes, isa rajot ako laki, sukat pa sa una hantod garon. Aba! Congratulations!
1: Congrats!
0: Anong patambang man ka, dako na ka, kabalo na ka sa imo, ang kaugalingon. Unsay dapat nimo buaton. Aba! Aba ka nga Wilma Waki tanan.
1: Si mauna kay Badlungon man. Ingan pa si Wilma Joaquin. Mauna kay Badlungon man.
2: Aba!
0: Well, alagi na siya, no? Na yung mga mga marino.
1: Yes. Kasi kita kang yung abad yan.
2: Abad, chiquitita.
1: Abad, anong dali sa kuan?
0: Abad ka lang
1: pitso.
0: Sa pitso. Yeah,
1: yeah. Lami ay pa na siya.
2: Ay, siya lami. Pwede lami, ah.
1: Ang pitso.
2: Ang abad.
1: Abad yan.
0: Ano ba siya? Ayaw anong minyo kay, okay, kay mapriso ka. Ingo si Mitch Yoro. Abad.
2: Ayaw nagsaba, Mitch.
0: Ama, abad.
1: Ayaw anong
2: Mitch Yoro. Ayaw nagsaba, boy. Kanang hulat na to matigbasan ang
1: sige
2: ulo.
1: Sige na ba, madawat ko na to ang color ba. Kung nga gusto manawag kayo, doon na patay pila ka mga minuto.
2: Napatay mga pila ka minuto doon na bilin.
1: Okay, 0966.
2: 0966.
1: 306.
2: 306.
1: 95.
2: 95.
1: 69.
2: 69.
1: Ato ko nung...
2: Lami lang itong last.
1: 69.
2: 69.
1: Ato ko nung paminaw niya to ang mga grabe ka mga followers na to, Driana.
2: Yes.
1: Way puan sa papangati, si Miguelma, si Tinambunan.
2: Si Mitchell. Si Mitsuro.
1: Mitsuro, ang tawag ko naman ba sa toang linya ba?
2: Pwede po si Din Luna tawag.
1: Si Din Luna.
2: Ang si Rodel.
1: Si Rodel, nga nagpalit siya og Santon Products. Sa pang Y2E.
2: Sinabi na si Larsan Yor is watching.
1: Oh, kanasab siya. Dapat stick to one lang. Ingin pa si Josefina Tinambunan.
2: So, isa lang kay stick ang itong sok.
1: Okay, isa lang kay stick. Kaya kung ang giduhali mo, pait naman na siya.
2: Pait naman naging si Lami.
0: Correct. Kung dapahan mo na siya, dili na siya. Stick bread na siya.
2: Ay, stick bread na.
0: Ano, no? So, namangin na lang ang mga factor, mga katroma. Ang katroma. Mga katropa.
1: Murag anak, Sab.
0: Sige.
2: Ano pa si Miss Yon, di ko mutawa ko. Maulaw ko kung...
1: Aba. Maulaw
2: si ni Master. Ayan!
1: Yeah. Wala pa kayo matuduhin, mauwaw na ka.
0: Kaya si Mitsurong ba? Kaya bibtian ko ni si Mitsurong.
2: Ano ko lamang kami sa nga pagkakalaway?
0: Mitsurong, ikaw lang na Mitsurong.
2: Pero ayaw ko bensa, makita mo na yung malawayan ka, kalungon, makakalungong laway.
1: Ayaw ginipakita ni kayo, manglisod na kagdikang.
0: Ay, Mitsurong, kanang basta.
2: ayaw na lang ipadayon, Master.
0: Hindi na lang ipadayon.
2: Ako rin naloo ni Miss Yurong.
1: Wala yung manawag kay ato na rin tambagan ni kay...
2: Wala na yung manawag, ipaputol na lang linya.
1: Putol na lang ni Oy. Wala na may mensahe dali, Abby. Wala na. So, ato na rin tambagan ni. Hindi ko matawag, mawala daw siya. Mawala, ikaw ay kabaho po.
2: Gani.
1: Okay, so tambagan niya ni Master, kaya siya man yung palig-alig aning agihan eh.
2: Gani. Gani.
0: Hala, sige. So, ato tambagan no, ato ang, kasi ato ang letter sender.
1: Yes.
2: Si Selena.
0: Dahi, Selena. Mukha man po na, dahi, no? Di ba may kabuot anak.
2: Lahi po ito, nagpadala ito ni Agi, Master.
0: Lahi po ito.
2: Selena man po siya.
0: Sa, dili sa Selena.
2: Selindion.
0: Sa, anala na siya, dahi, ayaw kayo na siya, unang sa makadagan, balansiha kay base o maintonsis ka na.
1: Uh-huh.
0: Pero kung ganaan ka, challenge mo kinabuhi, samtang karoon nga ko, go lang ka niya. Wala may nag-ingon. Di mo pwede may ingon si mga ugarang. Pag may ingon may si mga ayaw, mukukuhan mag-iapong ka.
1: Mukukuhan mag-iapong
0: ka. Musalisim mag-iapong ka. So, diha na kamundang o kanang natagbaw na kasay mo hanga pagka kanang tawag anak kanina explorer ba? Anak, kaya at least ala ka experience ka ginana. Wala lang nga, wala mo ko
3: na ingon. Si Dora na na siya?
0: O, kung undang ka, undang. Kung dili ka undang.
1: Dito sa Kambots
0: de. It's up to you. Ha?
1: Kambots.
0: Kaya sa'yo, an? O, dito sa Kambots.
1: Kaba ni Dora.
0: O, dito siya.
3: Naman pa ibot sa isa?
1: Masa
3: si Butsuloy.
1: Butsuloy.
0: Butsuloy, o.
1: Nasa kabus.
0: Si Butsuloy nga, sige,
1: buktan na nito. O, di ba, kantoning siya?
0: Ah, dito siya.
3: Ah, di ka.
0: Kanuning.
3: Dahil basoy diya.
0: Ah, di ka kanuning, kanuning basoy. Ay, ganito ka Butsuloy. Nag-skoy naman to.
1: Ayaw na nito ka Jongjong.
3: Ayaw to, kasi ganito, kay Mingo, study email mo to.
1: Ayaw lang ka Jongjong, kay Jongjong, isa na ginangya.
0: Ah, ayaw nito Jongjong, wala lang ang container nito.
1: Kantinan ka na isulat nga?
0: Krodo. Okay, so, alala no, and of course, always remember, Selena, follow your heart and follow your dreams.
1: Antud, yes. Og mapohon, mga maring, kita magkaoban. Ako si Maring Inday Erika Daligwapa, Dalimistesa. Apan di makubiansa, antungan kayo mangunay, o salengan.
2: Okay, nilang yapan niyong iyaan sa kanunayin panabang. Gilin si Tia Daria.
0: Masinitan ini.
1: Daghan kayong salamat, o. Oh.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
2: Textile by 33 anyos, taga Mako di. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangok ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako din si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sundown Plus Gold. Akong ibanatan na inuminom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sundown Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iitin na lang. Grabe epektibo sa Sundown Plus Gold.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Saan naging kamatiyan si Mukuna ni Mubana?
7: Hi! Nahilo sa balanghoy.
6: Ah! Ang ikaduhan ni Mubana, usig kamatiyan.
7: Oh, huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
6: Katong ikatulo ni Mubana, usig magiging kamatiyan na to.
7: Ay, maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
6: Muba! Iba, naman kay ikaupat nga ba na? Usa mang magiging kamatiyan na to niya?
7: Ayaw saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
6: Di ay?
7: Gahay mong kay ulo.

0: Mix.
1: Ang mga pangunang headlines, sihatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Dalawang estudyante patay kabilang ang grade 7 suspect sa naganap na pamamaril dyan sa Ateneo de Zamboanga University ngayong araw.
2: Ama ng suspect sa Zamboanga school shooting na nagsilbing customs police chief, nirelieve na sa pwesto.
1: Senator Ping Lacson pinuna ang 1.939 trillion pesos na ginastos sa flood control pero baha uncontrolled pa rin.
2: Unang barn parliamentary election tuloy sa Setyembre 14 sa kabila ng nagarap ng ambush ayon sa Malacanang.
1: Department of Labor and Employment o Mapila laban po sa injunction sa 85 pesos wage hike sa NCR.
2: DepEd pinag-aaralang paggamit ng sobrang gulay sa school feeding program.
1: Balitang regional, mahigit 150 na pamilya apektado sa baha sa Zamboanga del Sur. Klase sa 10 LGU kansilado.
2: Sa balitang international, mahigit 180,000 na residente sa Hawaii walang supply na kuryente dahil sa Hurricane Lala.
1: Showbiz, Edward Barber engaged na sa non-showbiz girlfriend.
2: Sa balitang sports, CJ Obiena na sungkit ng gold medal sa Poland.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Martes, August 18, 2026 at live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayong sumasanyo sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
1: Unahin po natin ang malungkot na balita. Dalawang estudyante ang namatay kabilang grade 7 student na itinuturong suspect matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Daco alas 7:45 na umaga kanina. Kinilala ang suspect na si Muhammad Nail Halani habang hindi pa agad inilabas ang pagkakakilanlan na isa pang nasawing estudyante. Batay sa paunang investigasyon, nakapasok umano sa campus ang suspect na may dalang dalawang baril. Sinabi ni Mayor Kaimer Olaso, pumasok umano ang suspect sa Ateneo de Zamboanga na may dalang high-powered firearm at 45 caliber pistol bago naganap ang insidente. Nagpakamatay naman umano ang estudyanteng suspect sa pamamaril. Iniulat din na nag-livestream umano ang suspect sa Facebook habang nagaganap ang pamamaril. Sa ngayon, patuloy namang inaalam ng otoridad ang motibo at iba pang detalye ng insidente. Samantala, agad po na nagtipon ng mga magulang sa paaralan para sunduin ang kanilang mga anak matapos ang kumalat na balita.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nirelieve na sa pwesto ang ama ng suspect sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School na nagsilbing customs police chief sa Zamboanga. Kinumpirma ito ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kasunod ng insidenteng ikinasawi ng dalawang estudyante sa naturang paaralan. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pamamaril kabilang ang motibo at iba pang detalye sa likod ng insidente.
0: XFM News Nationwide.
1: Agad po na responde ang Philippine National Police sa naiulat na pamamaril dyan sa pribadong paaralan sa Zamboanga City. Ayon sa PNP, naipag-ugnayan ang Police Regional Office 9 at Zamboanga City Police Office School Authorities at iba pang tanggapan para ma-check ang kaligtasan at maayos na pag-exit ng mga estudyante, guro at school personnel. Sinabi ng pulisya na kontrolado na ang sitwasyon habang patuloy na inaalam nga ang buong pangyayari. Hinimok naman ang mga magulang at guardians na matiling kalmado at sundin ang abiso ng paaralan sa oras at paraan ng pagsundo sa kanilang mga anak. Nananawagan din po ang PNP, huwag na magpakalat mga katropa na hindi beripikado ang impormasyon, larawan o kaya video at umasa lamang sa opisyal na pahayag ng mga otoridad.
0: FM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng matinding pagkabahala ang Department of Education o DepEd sa naiulat ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Grade School kaninang umaga. Ayon sa DepEd, nakahanda itong magbigay ng suporta at kinakailangang assistance sa mga nasabing estudyante, pamilya, school personnel at mga otoridad na naapektuhan ng insidente. Nagpaabot din ang kagawaran ng pakikisa sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa gitna ng insidente.
1: Alas 12:06 ang oras sa XFM News Nationwide. Sa ibang balita po tayo, bumuo ang Marcos Administration na isang ad hoc subcommittee na tututok naman sa implementasyon at monitoring na infrastructure projects para matiyak ang maayos sa paggamit ng public funds. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mandato ng grupo ang pagsusuri sa resulta ng mga proyekto at ang pag-check na mapupunta lamang ang government contracts sa responsableng mga kontratista. Sinabi ni Castro na naging maingat ang pamahalaan sa public spending noong nakaraang taon dahil sa pangambang mapuntang pondo sa mga proyektong walang sapat na basehan. Ngayon, muling pinapalakas ng gobyerno ang infrastructure spending sa panguna ng DBM, kasabay ng mas maigpit na monitoring sa paggamit ng pondo. Layunin po ng bagong subcommittee na maiwasan ang irregularity at matiyak na may malinaw na resulta at pakinabang sa publiko ang bawat infrastructure project.
0: XFM News Nationwide.
2: Magkakaloob ng libreng towing service ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa mga sasakyang nalubog o naipit sa baha sa gitna ng biyahe dahil sa patuloy na pagulan dulot ng habagat. Ayon sa MMDA, dadalhin ang sasakyan sa bahay mismo ng may-ari o sa napiling pagawaan saanman sa loob ng Metro Manila. Para sa mga nangangailangan ng saklolo, makipag-ugnayan lamang sa mga opisyal na social media accounts ng MMDA o tumawag sa MMDA Hotline 136.
0: XFM News Nationwide.
1: Si Senator Ping Lacson, mga katropa, ay nagsabi na yung 1.939 trillion pesos na ginastos sa flood control. Pero ang baha, sabi niya, uncontrolled pa rin. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Ibinunyag ni Senador Ping Lacson na umabot na sa 1.939 trillion pesos ang pondong inilaan ng pamahalaan sa Flood Control Management Program ng Department of Public Works and Highways o DPWH mula 2011 hanggang 2025. Sa kabila ng malaking pondong na ilaan sa loob ng 15 taon, nananatili pa rin umano ang malawakang pagbabahang nararanasan sa ilang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Batay sa datos na ibinahagi ni Lacson, patuloy na tumaas ang taunang pondo para sa flood control management mula 11.323 billion pesos noong 2011 hanggang 372.814 billion pesos noong 2025. Samantala, ilang umano'y manumaliang flood control projects sa Bulacan at Oriental Mindoro, gayon din ang mga slope protection project at illegal na reclamation activities sa Taguig City ang naungkat sa mga privileged speech at pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sinumiti na umano sa Office of the Ombudsman ang mga kaugnay na ebidensya para sa kaukulang investigasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si political analyst Professor Dennis Coronacion na panatilihing transparent ang investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control projects matapos umabot sa 1.938 trillion pesos ang iniulat na ginastos ng gobyerno mula 2011 hanggang 2025. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na dapat muling siya sa atin ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga proyekto upang matukoy kung sino-sino ang responsable sa umano'y irregularidad at kung saan napunta ang malaking pondo.
3: Tingin ko, itong patuloy na pagbaha at pagulan ay mananatiling reminder sa atin na huwag natin pakawalan, huwag natin kalimutan yung kasalanan ng mga gumasta sa flood control scandal na yan.
2: Gait ni Coronacion, karapatan ng publiko na malaman ang buong detalye sa paggamit ng flood control funds, lalo na't Patuloy pa rin nakakaranas ng matinding pagbaha ang maraming lugar. Mahalagaan niya ang imbestigasyon upang matukoy ang mga responsable at maging batayan ng publiko sa pagpili ng mga leader na kanilang iboboto sa hinaharap.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, inirekomenda po ng Department of Justice ang pagsasampa na 5 magkakahiwalay na kasong kriminal laban kay Marikina City Representative Marcelino Marci Chodoro, kaugnay naman ng reklamong sexual na pang-aabuso. Batay sa review resolution ng DOJ, may petsang August 5, 4 na kaso ng rape, true sexual assault, at 1 kaso ng acts of lasciviousness ay nirekomendang isampa laban sa kongresista. Ang mga reklamo ay nag-ugat sa reklamo ng 2 babaeng pulis na dating nagsilbing close-in security ni Chodoro at ng kanyang asawa. Samantala, ibinasura naman ng DOJ ang kasong perjury laban sa 2 complainant dahil sa manikakulangan ng ebidensya.
0: XFM News Nationwide.
2: Itutuloy ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Barm sa September 14 sa kabila ng ambush sa interim chief minister na si Abdur Rauf Makakuwa. Ayon sa Malacanang, ang Commission on Election o Commission on Elections ang itinuturing na isolated incident ang pag-atake at hindi ito sapat na dahilan upang ipagpaliban ang halalan. Sinabi ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia na wala ring plano ang poll body na ilagay sa ilalim ng COMELEC control ang Dato Odin, Sinsuwat, Maguindanao del Norte. Samantala, pinaigting ang Philippine National Police ang kanilang seguridad sa nasabing rehiyon. Tinatayang 9,400 na police ang i-deploy para tiyaking ligtas at maayos ang pagdaraos na ang eleksyon.
0: XFM News Nationwide. Breaking news. Breaking news.
1: Kapapasok lang ng balita, ipinataw po ng Office of the Ombudsman mga katropang 6 na buwang preventive suspension laban kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza. Dating LTFRB Chairman Chupilo Guadis III. Ito ay mismo kay Assistant Ombudsman Mico Clabano. Abangan po ang mga dagdag detalye.
0: Breaking news! Breaking news!
2: Sampa ng motion for reconsideration ng Department of Labor and Employment sa Pasig Regional Trial Court laban sa injunction na nagpapahinto sa pagpapatupad ng 85 pesos dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Igrit ni Dole Secretary Francis Tolentino na dumaan sa tamang proseso ang NCR Wage Order Number NCR-27 na naayon ito sa tripartite wage setting mechanism. Hiniling ng Dole sa korte na ibasura ang nasabing petisyon na talisin ang preliminary injunction dahil nila walang jurisdiksyon ng korte sa usapin at hindi muna dumaan ang mga naghain ng kaso sa itinakdang administrative remedies. Kapag ipinatupad din natin ang 1.1 milyong manggagawa sa NCR ang makikinabang sa dagdag sahod na layong makatulong sa kanilang gastusin sa gitna ng patuloy na pagtaas ng cost of living.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, si Executive Secretary Recto ay binigyan din po ang magiging epekto ng edukasyon sa kinabukasan ng pamilya. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Hinimok ni Executive Secretary Ralph Recto ang Presidential Scholar sa Dumaguete City na pagbutihin ang kanilang pag-aaral kasabay ng pagbibigay diin sa papel ng edukasyon laban sa kahirapan. Ayon kay Secretary Recto, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng kahit isang college graduate ang bawat pamilyang Pilipino. Sinabi rin niyang halos 1 trilyong piso ang ginagastos ng pamahalaan sa edukasyon ngayong taon para sa tinatayang 30 milyong estudyante. Sa Presidential Scholars Program, nasa 200,000 na estudyante ang inaasahang makatatanggap ng ting 20,000 pesos na assistance. Tiniyak ni Rektor na patuloy silang susuportahan ng national government hanggang makatapos ng pag-aaral. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng Department of Education o DepEd ang paggamit ng surplus vegetables mula sa mga magsasaka sa pinalawak na school feeding program ng kagawaran. Ito ay kasunod ng ulat tungkol sa pagtatambak at pagtapo ng mga karot at repolyo sa Tublay, Benguet, dahil umano sa oversupply at kakulangan ng buyers. Ayon sa Education Secretary Sunny Angara, maaaring makatulong ang programa sa mga magsasaka habang nakapagbibigay ng masustansyang pagkain sa mga estudyante. Dahil dito, hinikayat din ni Angara ang mga pribadong kumpanya at organisasyon na bumili ng gulay na direkta sa farmers at i-donate ang mga ito sa mga paaralan. Sa pagtataya ng kagawaran, umaabot na sa 4.6 milyong learners ang saklaw ng expanded feeding program.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang Department of Education at DA ay piniigting po yung milk feeding program para tugunan din ang malnutrisyon na mga mag-aaral. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Pinalalakas ng Department of Education o DepEd at Department of Agriculture o DA ang kanilang pagtutulungan upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng ligtas at masustansyang gatas sa mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang nutrisyon. Sa ilalim ng Milk Feeding Program ng School-Based Feeding Program, layunin ng dalawang ahensya na makatulong sa pagbabawas ng kaso ng kulang sa sustansya at mapabuti ang kalusugan, paglaki at pagkatuto ng mga bata sa paaralan. Bukod sa pagtulong sa mga mag-aaral, nagsisilbi rin ang programa bilang suporta sa lokal ng industriya ng paggawaan ng gatas sa pamamagitan ng pagbibigay kabuhayan ng mga dairy farmers at pagpapalakas ng produksyon ng gatas sa bansa. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17, katropa, ang tama oras sa XFM News Nationwide na napapinggan nyo rin sa pamagitan po ng XFM 104.9 Santiago Isabela, 100.7 XFM Radyo Patrol Iloilo, at 95.7 XFM Tugiganaw.
0: Balitang regional.
1: Punta muna tayo sa Pagadian, mayigit sa 150 pamilya apektado sa bansa Zamboanga del Sur. Ang klase sa 10 LGUs ay kansilado na rin. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante, XFM Pagadian.
6: Mahigit 150 pamilyang apektado sa pagbaha sa tatlong barangay sa Kumalarang, Zamboanga del Sur, bunsod sa malakas na pag-ulan. Dahil dito, suspendido na ang klase sa pampublito at pribadong paralan sa naturang bayan. Samantala, ang bayan ng Dinas, Bayog, San Pablo, Kumalarang, San Miguel, Lapuyan, Marcos Tubig, Vincenzo Sagon, Lakewood, Pitugo at Gipos ay nagsagawa din ng suspensyon ng klase bilang pag-iingat para sa kaligtasan ng mga estudyante at school personnel. Nakipag-ugnayan na ang Provincial Social Welfare Development Office at PDRMO sa mga local government units para sa relief assistance at patuloy na monitoring sa mga apektadong lugar. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: Senador Mark Villar, tinawanan lamang umano ng publiko ang kanyang pagbisita at mensahe sa probinsya ng Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Cagayan.
7: Sa halip na ikinatuwa, tila pinagtawanan pa ng ilang netizens ang pagbisita ni Senador Mark Villar sa selebrasyon ng kapistahan ng Tuguegalo City nitong 16 ng Agosto ngayong taon. Ito ang lumitaw sa ilang Facebook post matapos ang pagdalo ng senador sa mga aktibidad ng lungsod, kung saan ilang minuto pa lamang mula nang maipost ang larawan at video ng pagbisita, mas mataas na agad ang bilang ng laugh reactions kumpara sa ibang reaksyon. Ayon sa mga nagkomento, ito ay senyales na hindi pabor o hindi natuwa ang ilang tao sa presensya ng senador sa pagdiriwang. Sa kanyang mensahe, binanggit naman ni Senador Villar na mas nagkakaisa pa umano ang mga Cagayano kumpara sa Senado. Idinagdag din niya na gagawin niya ang lahat upang maging number one ang Cagayan sa buong bansa. Ang pahayag nito'y umani naman ng iba't ibang reaction online. Dahil dito, naglabas ng pahayag ang ilang private pages kung saan sa kanilang post, binanggit na dapat maghanda mga Cagayano dahil baka matulad ang probinsya sa Las Piñas. Sinabi sa post na matapos ang issue sa Las Piñas, dito naman si Cagayan, nakatoon ang interes ng pamilya Villar. Bukod dito, may mga ilan ding nagkomento na buti pa sa Cagayan, may boses ang senador at kayang magsalita. Ngunit tikom ang kanyang bibig pagdating sa Senado. Kilala si Senator Mark Villar bilang manugang ng gobernador matapos pakasalan ang anak ni Governor Egayag Lipay. Dahil dito, madalas rin siyang makita sa mga programa at aktibidad sa lalawigan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang diskusyon ng mga netizen sa social media tungkol sa pagbisita at mensahe ng senador. Mula dito sa Regent Regional Center at Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao. At para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP sa ating XFM News.
1: Driver ng LTO patrol vehicle na nag-counterflow sa Santiago City, pinasisibak sa pwesto. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
8: Agosto Milos, ang Land Transportation Office sa LTO laban sa isang driver ng ahensya matapos kumalat sa social media ang video na nagpapakitang sangkot ito sa pag-counterflow at pag-obstruct sa dali ng trapiko sa Santiago City. Sa paunang pagsusuri ng LTO, pumasok sa maling direksyon ng kalsada ang isang patrol vehicle ng ahensya at ang counterflow pa palabas ng Centro Mall noong August 12. Kaya naman ipinag-utos ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanelao ang agarang investigasyon. Dahil dito nakilala ang driver na agad pinatawa ng LTO show cause order at inatasan itong humarap sa Intelligence and Investigation Division at magsumite ng paliwanag paglabag sa obstruction of traffic at disregarding traffic rules, maging improper person to operate a motor vehicle ang natukoy na mga paglabag nito. Ngayon ay nasa ilalim ng 90 days preventive suspension ng driver at inatasan isukong ID at lisensya nang mailagay sa alarm kasunod ng pagsibak sa nasabing driver. Binigyan din ng LTO na hindi nito kukunin.

0: Isang 38 anyos matapos umanong makatulog habang nag-counterflow at bumangga sa isang SUV sa A. Soriano Avenue, Barangay Carita, pasado alas 3 na madaling araw nitong Martes. Kinilala ang biktima na si Jameson Argoncillo, isang crane operator sa isang malaking mall sa South Road Property sa Barangay Mambaling. Ayon sa kanyang asawang si Margie, galing sa night shift ang biktima at mauwi na sa kanilang bahay sa Subangdaco, Mandawi City nang mangyari ang eksidente. Samantalang isa ring motorista ang nasawi matapos masangkot sa eksidente sa Cebu South Coastal Road na malapit sa Talisay City Port pasado alas 8 ng gabi nitong Lunes. Batay sa paunang imbestigasyon, mabilis umano ang takbo ng motorista habang patungo sa Cebu City nang sumagi sa isa pang sasakyan. Sa lakas ng impaka, ilang metro ang pagkakatilapon sa rider habang bumagsak sa Center Island. Kinilala ng kanyang pamilya ang nasawi na si Pedro Apawan. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa dalawang insidente upang matukoy ang eksaktong sani at ipapang detalye ng magkahiwalay na aksidente. Mga katrupa, ugali ng pag-inom ng sunflower na vitamin C ang alkaline sa vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: At panghuli, mayigit sa 100,000 pesos. Alaga po ito na ilegal na droga na kumpiska sa Kulasi Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
2: Para estado ang isang lalaki na kabilang sa target list sa isinagawang bypass operation sa Barangay Centro Norte, Kulasi Antique. Dakong alas 7:24 ng umaga noong Lunes, Agosto 17, taong kasalukuyan. Kinilalang suspect na si Alias Jack, 41 taong gulang, may asawa, negosyante at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 15 gramo ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 102,000 pesos. Nasa kustudiya na ngayon ng mga otoridad ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang inventaryo at dokumentasyon. Inihahanda na rin ng mga kaukulang kaso laban sa suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng Kulasi Municipal Police Station, katawang ng Philippine Drug Enforcement Agency Antique Provincial Office at Provincial Drug Enforcement Unit Antique. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at

0: Mga katropa, katropang Brian, may binabantayan tayong LPA at ito po ay may mataas na possibility maging ganap na bagyo sa susunod na 24 hours. Kapag naging bagyo at nasa loob na ng Pinas, tatawagin itong Neneng.
1: Katropang buddy, isa pang LPA ang binabantayan naman sa labas ng PAR at mayroon ding mataas na chance ang maging tropical depression sa parehong panahon.
0: At mayroon ding tropical depression na minomonitor po sa labas naman ng PAR.
1: Patuloy namang nakakaapekto sa Luzon at Visayas ang southwest monsoon o habagat na nagdadala ng monsoon rain sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas kabilang ang Metro Manila.
0: Sumikat pa rin ng araw, 5:43, lulubog po mga katropa, 6:17 ng gabi.
2: International.
0: Ang balitang international at it's atin ang Suntone Gold. Mayigit sa 180,000 utility customers sa Hawaii ang nawala ng kuryente matapos sagupitin ng Hurricane Lala ang Big Island bago ito humina bilang tropical storm. Batay sa power outage monitoring data, nasa 183,123 na customers ang naapektuhan po ng pagkawala ng kuryente. Iniulat naman ni Hawaii Governor Josh Green na mahigit sa 100 na bahay ang napinsala dahil sa malakas na hangin at pagbaha. Patuloy na nakataas ang tropical storm warning sa Kauai County habang pinayuhan ang mga residente na manatili sa loob ng kanilang bahay dahil sa banta po ng pagbaha at iba pang panganib.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Engage na ang TV host actor na si Edward Barber sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Ricky Umali. Ibinahagi mismo ni Edward ang kanyang engagement habang nagsasalita sa isang church gathering kung saan ipinakita rin niya sa screen ang larawan nila ng kanyang fiancé. Ayon kay Edward, matagal niyang ipinagdasal ang isang relasyon at masaya siyang ipinagkaloob ito sa kanya.

0: agad naman umani ng pagbati mula sa kanyang fans ang anunsyo ng aktor na matagal nang hindi nagbabahagi ng detalye tungkol sa kanyang love life. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports, hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Muli nagkampyon si Filipino pole vaulter EJ of Vienna matapos duminahin ang Golden Sand 2026 sa Poland. Nalagpasan ni Vienna ang 5.91 meters. Ang kanya pinakamataas na marka ngayong season para makuha po ang gintong medalya sa World Athletics Continental Tour event. Ito na ang pangwalong gold medal ni Vienna ngayong 2026, mga katropa. Matapos ang sunod-sunod na podium finishes sa iba't ibang kompetisyon sa Europa at Asia. Nalagpasan ang 30 anyos na atleta ang dating season best niya na 5.85 meters sa Madrid at 5.83 meters sa Germany.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Martes tayo, katropa, August 18, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. XFM Davao. Balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, natropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Exciting!

Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The secret of health.

0: Circle.
1: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Joy, sakit o kapo, sige, akong lawas. Wala joy lang ni iniho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal,

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, iridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Supple Plus Gold.

0: Maayong adlaw mga katropa and welcome na usab na niya itong programa The Secret of Health. Anya na usab ang inyong health consultant, CJ Nidruda. Inyong magkauban na sige po ang pagkatod kaniyong informasyon alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay sa lawas sa hilabi na sa unsang atong matuldukan kinigay na itong mga balatian. Welcome asa mga kakaroon ng lugar mga katropa. Tungod kay live na usab kining atong programa The Secret of Health. Dini sa gyapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. And kamusta kamong tanan din ha mga katropa? No, adlaw karon sa Martes. Sa 18, no, ning bulan sa Agosto, gayod mga katropa, live ang atong programa. Hilabi na din sa 89.1 XFM Davao. And happy listening sa ato agayong mga avid listeners, mga katropa, hilabi na sa mga taga Matina, no? Nagantag mga avid listeners din na mga katropa. And at the same time, avid client po ng Yes to Health Wellness Center, no? Sa mga taga Turil, taga Katalunan, o asa pang lugar din higayod sa Davao. Ayan, kamusta po? And welcome sa atong programa The Secret of Health na mga katropa. Happy listening usab, no, sa mga nagapaminaw karon sa ato aga yung programa. Pinaagi gayod sa 107.1 XFM Tagum, no, ilabi na sa mga taga Mankilam, no, and then din na mismo sa public market sa Ganti Road. No, dagan nasab kitag mga avid listeners din na mga katropa sa Tipaso Street, no? Din na gayod mga katropa paingon og agitawag na to sentro sa Tagum. May adlaw, kamusta kamo din na mga katropa? Happy listening usab, no, sa mga nagapaminaw karon sa 99.1 XFM Mati. Ayan, happy listening po mga katropa and welcome. Kita-kits ang karong gayong adlang Huwebes. So, pila na lamang kaadlaw mga katropa, duha na lamang kaadlaw. Kita-kits na din ha sa ato agayong Yes to Health Clinic Kamati Branch. Tungod kay ipahigayon usab nato din ha ang ato agayong face-to-face free health check-up and consultation. Regular nga schedule nato matag ikatulo ka Huwebes, no? Kada bulan na mga katropa. O karong pizza 20 adlang Huwebes, kita kids na din ha mga katropa, din na gayod sa tuwag mismo nga Yes to Health Clinic Mati Branch mga katropa. Magsugod ta din ha, no? Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So whole day mao gayod ang atuang libre nga serbisyo. So alang gayod sa mga taga Davao Oriental, takits ta gayod ang mga katropa. Happy listening sa mga taga Bukidnon na din nagapaminaw karon sa 101.7 XFM and 95.9 XFM Jensan. Live sa mga itong programa mga katropa, 91.3 XFM San Franz and 95.7 XFM Bayuga. Bagong adlaw, siyempre bagong oportunidad ngani ka na ito, ilabi na kung kamo adunay balatian, ayaw kamo kawalas paglaom ha, tungod kay nining atong programa The Secret of Health, atong hatagan o pagtagad kinigayong mga problema sa panglawas, ato kining hatagan o pagtagad na pinaagi gayod sa herbal o natural gayod mga katropa ha. Kinibitaw mga simpleng nga mga pamaagi, pero kung ato lang kining himuon, ilabi na kung ubanan na ito kiniog healthy diet and healthy lifestyle, by God's grace and help, pwede kayo matuldukan kini ato ang mga balatian ng mga katropa. Usas pinakaportante, kini ato ang programa, ato gayong ginasubay pag-ayon, kung sa ang mga pamaagi o pwede na itong himuon, na ato malikayan ang balatian. No? Kaya permi na ito ni ginapahinumdom, prevention is always better than cure. Mas maya samtang wapata na igo, no? Ado na tayo, gitawag na ito paglikay, no? Sa gitawag na itong balatian ng mga katropa. Okay, less gitawag na itong gastos. Usa na sa pinaka-importante kay nining atong panahon, bitaw. Bisag kung saan ato pag-ingon nga tinuod nga kalipay dili masukod sa gitawag na tugbahandi o kwarta, pero wag matuta sa realidad mga katropa, dako gitawang kayo gikinahanglan kinig kayong gitawag na tugbahandi o bisag labi na kining gitawag na tugkwarta mga katropa, no? Okay, pag muisgot po tag panglawas, ilabi na sa pagpanambal, usahay po draba, no? Sa ato ang mga katropa din na nga nung way tambal ginom, nga nung wala ka undergog medication tungod kay kulang sa gitawag na to budget mga katropa, no? So aduna dyan ay dakong koneksyon, maunang tawon, maningkamot ang ilabi na kanato nga mga kabus tawon, naningkamot dyan ang maampingan na to ato ang lawas. Munang ato ang susihon kining mga simple nga mga pamaagi para gayon maatiman ang ato ang lawas mga katropa, ha? Busa o ba ninyo sa bako ninyo nini ato nga bagong edisyon, bagong adlaw sa ato ang programan The Secret of Health. Pwede ka mo mapadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, no? Sa ato agayong text line number na 0909-176-2844. Uspun ko ato ang text line number 0909-176-2844. Ug ato gayong hatagan o pagtagad kana inyo, inyong mga mensahe unya human gayod sa tuwang health information. Oras nato sa tibuok Pilipinas, alas 12:44 na mga katropa. Ug kining oras hatod kaninyo kauban ang atong programa The Secret of Health. Nadiin kini gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mas gipakusog, mas gipaepektibo nga mga produkto, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Grabe na gayod ka daghan na ang nalipay, no, tungod sa kaayuhan nga gihatod sa atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, nationwide, dili lamang din is Mindanao, Visayas, Ilabinas, Luzon, no, nagagamit na gayod sa atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, tungod lagi, kay ilan nakita silang kagalingon, sadyang sila ni Suway sa atuaga yung Santon Plus Gold Herbal Capsule na himong dindot judaw ang ilahang paminaw, no? Ang ilahang panlawas na himong hapsay. Tungod lagi kay kini ato ang Santon Plus Gold usa ka food supplement. Kung unsa man ang imuhang gibati din, ha, ilabi na kung wa kay gibati, edi mas sa dakong ikatabang kinigayong ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Matabang ni mga katropa, ha, bisan pa mang wa kay gipangbati din, ha, tungod kay musugutag sa dili, wa jud tawoy tawo karon ini atong panahon, nga din labi na nagkataas ang iyang edad, nga din di jud siya makaangkon o gitawag na tog balatian. Ha, bisan unsa pa man ka healthy, maabot jud ang balatian mga katropa, labi na maabot na tan sa pangidaron, mao na kinahanglan aduna jud tay hinagiban. Ato ang Santon Plus Gold usa sa pinakanindot ng food supplement ang mutabang gayod sa lawas para bisan pa man maabot ta sa gitawag na tug pagidaron anaa sa gihapon ang pagkahimsog og pagkapiskay sa lawas. Ako aduna may pagka problema sa panglawas pero anaa lang sa gitawag na tug ginagmay, no? Dili ni mga gitawag na to grabe jud nga mga balatian bitaw. Labi na maapil ka sa mga uso na nga mga sakit karon na medyo bugat-bugat buts paminaw, na? Mao nang anaadyod ka nato ang pag-amping mga katropa, ha? Okay, syempre anaarapod ka nato ang desisyon. Kung wa pa mo kasuway din, ha, wa pa mo kainom sa atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ayo paglangan, pangita ang atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga naguna nga butika din ha, sa inyuhang mga lugar. Available ang atuang Santon Plus Gold and especially sa ato agayong Yes to Health Clinic. Ang ato ang Santon Plus Gold mga katropa, available usab kini ug mas gipabrato para gayod maka-avail gayod ang ato agayong mga katropa, hilabi na naglisod ta sa ato ang budget, ha. Labi na kung ikaw senior citizen ay lamang kalimot pagdala sa imong senior ID para gayod maka-avail ka sa ato agayong big discount mga katropa. Available usab ang ato ang Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Usa sa pinakanindot ng vitamina nga din kikinahanglan sa atuang lawas. Okay, kinirabang vitamin C. dapat everyday masudlan jud nato o no masuplementuhan jud nato ang atong lawas o ga vitamin C mga katropa. Tungod kay usa kini ka vitamina nga din water soluble. Abot pasabot matunaw ra siya sa tubig. Ipagawas ra pud siya sa lawas mga katropa dili para sa bitaw sa ubang vitamina nga din magpundo or matigom sa lawas. Magamit na pud sa pipila or sumunod nga mga adlaw mga katropa. So mo nay paghitabo nining gitawag na to ga vitamin C. That is why ang ato ang mga health experts nagaingon og naga-advise mas maayo everyday do na jud tay mga pagkaon nga sagana sa vitamin C, no? Pero lagi kung di po tahilig og mga pagkaon hilabi na di tahilig og prutas o gulay, amo nang kulang jud tag vitamin C. Amo nang aduna tay sa anton vitamin C ha. Labi na sa mga di hilig diha mukaon og mga gulay, prutas, pag-inom og sa anton vitamin C. Tungod kay kana gayud mga katropa gikinahanglan. Ato man lang gitun-an bitaw kung unsa ka importante ang sa anton vitamin C. Alang gayud sa kinatibuk ang kalihukan sa lawas, dili lamang pampalig-on sa ato ang immune system, especially para mahimong healthy ang imuhang absorption, no? Sa imuhang lawas, gikinahanglan usab ang sa anton vitamin C mga katropa. Para sa mga kabayan nato din ha, ilabi na kung ananas pagluya. Bitong pirmi mag-ubo, pirmi mag-sipon. No, adun na po'y kaluyas bukog. Adun na'y paglisod sa tulog. O adun na'y pagka-problema sa memorya. No, so, ay kini ato ang alkaline na vitamin C ha. Tungod kay adun na kini dakong koneksyon. Ikatabang, hilabi na sa blood circulation. Even our brain function. No? Tungod kay our brain, usa kini kapartis lawas nga diin na adun na'y hataas nga level of vitamin C. Ang kinahanglan pirmi dapat nindot na ang level sa vitamin C mga katropa. And of course, piliya ang alkaline na vitamin C para may problema din ha sa imuhan chan. Ilabi na kung aduna kay pagkasensitibo din ha sa imuhan chan mga katropa. Kung adiin na gusto unta kang dungagan or sudan ng vitamin C ang imuhan chan, pero nga nung kaasluman, okay, basic dili po na alkaline na vitamin C ang imong giinom na. So, pili ang alkaline base na vitamin C. Mao gayud kini ang ato ang santon na vitamin C mga katropa. Mao kini ang pinaka the best combination and the best duo. Santon plus gold herbal capsule and the santon vitamin C. Available sa mga butika nga dol sa inyong lugar. Available sa mismo sa Yestro Health Clinic. Sa mga katropa nato no nga din hilig muinom og kape ayaw kalimot adun na kita yung mga healthy nga kape ha. Santon plus gold herba Santon plus gold coffee mix and Santon plus coffee mix mga katropa and premium D3 coffee mix. Ini ato ang mga lambian og healthy nga kape. Kamo na pag-igo asa inyo ha maganahan din ha no? Asa mo mas makaangay. Available man na ang ato ang tulog ka kape sa ato ang mismong Yes to Health Clinic. Kunya pwede, pwede pa dyan dito ninyo mismo tilawan. No? Tungod kay adun na po tayo libreng init tubig. No? Naatay mga persa siya din na mismo mga katropa sa ato ang Yes to Health Clinic. Diha-diha dayon kung gusto mo mga pe, pwede mo mga pe mga katropa ha. Bisitahan lamang ang ato ang Yes to Health Clinic. Dini kayo sa Tibuk, Davao Region. Adun na kita ay tulog ka branches. Davao City, Tagum City, and Mati City, mga katropa. Kung gusto ka mong bisita, pwede ka mong mukontak sa ato agayong text line number na 09-09-17-62844. Huwag ugma, adlaw kayo nga Merkoles. Ang ato ang schedule, ugma mga katropa, din hagayod sa ato ang Tagum branch. Busa kita-kits ha, sa mga taga-Tagumenios. Ga uban pa nga diin nga dool gayud sa Tagum mga katropa o gusto magpa-check up og libre ala bisitaha ang Yes to Health Clinic at Tagum branch nga nahimutang sa M Central Building Ganti Road tapat kita sa Mr. DIY palengke mga katropa. Mag-abrido na ang ato ang clinic ugma no alas 7 sa buntag hangtod alas 8 gayud sa gabi eh. Busa sa mga nagaplano magpa-check up kita kits ugma mga katropa hangtod na Bernes ha o kakauban usab ang adlaw Domingo. Oras na to alas 12:52 na. Pag-alang kayo sa pagpaday ng itong programa The Secret of Health. Bago tamo ato sunahan, ilabi na sa ato ang health information. Ato sa ang paminawa na gikan sa atong master control na si Royce. ang maanindot nga testimonya sa Gapon, maghahatag ka na itong inspirasyon, hilabi na kung ikaw, aduna gayoy balatian. Atong paminawan.
1: Mayang adlaw mga katrupa, live kita karon kauban si Tatay Nestor Arcuba. Tatay, kumusta? Bago ka niya ito din sa Yes Girl, kung saan ganito yung mga balatian?
2: Ako di Baki, ito, nakita nga kong mabaga. Ako to. Ako heart. Ako tuhod, bro, lelay.
1: Oo, bro, way kusog. Kamusta man, tatay? Sa diyang nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes Girl, kumusta yung pagkakas?
2: Ayos kayo, oy. Susi sa 15 days.
1: 15 kadlaw?
2: Wala na, dito yung alibyo.
1: Wala na yung sakit sa baga?
2: Wala na.
1: Kuto-kuto, okay na?
2: Okay na.
1: Kunya ang TL nga ng laylay,
2: wala
1: po.
2: Ano ba? Pinyaplata.
1: Dabaw.
2: Dabaw City.
1: Dabaw de Lorte. So, dagang salamat tatay ha. O, siyempre sa atong buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga nadawat ni tatay.
2: Okay, kayo po. Testimony po ko, Anik.
3: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na ko ang pagtinaw sang akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Hey!

Balik kita mga katropan, ini atong programa The Secret of Health. Sa gihapon inyo makauban, your health consultant CJ Nidru na. Waga oras na to, alas 12:58 na. And happy listening and welcome ha sa mga bagong abot na to din ha, mga katropan, adi na minaw karon sa lang mga nagkanaiyang radyo. Live kayo na nga to nga programa mga katropa ha. And then kung adun na kamoy buot nga ipadala nga mga mensahe or ipaabot din atong programa or bisan pa man itimbaya, pwede kayo mga katropa, welcome ka mo. No, ipadala lamang inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. Gani, adun na kita yung mga pipila ka mga nagpadala silang mga mensahe. Standby mo din ha, no? Tungod ka atuan ang basahon unya human gayon sa ato ang health and formation. Sa mga nagatanaw sa ato ang Facebook Live, happy watching po mga katropa. Pwede usap ka mo din ha, mo comment ha, sa mismong comment section. Kung ato na ka mo'y buot nga ipaabot sa atong programa or pangutana, mahitungod ka sa panglawas. So welcome ka mo mga katropa. I-search lamang ang ato ang XFM Facebook page. Din ha, gayod sa inyuhang Facebook apps mga katropa, ang XFM Davao Katropa Digital. Mao ka na ato ang XFM Facebook page ha. Hindi na makita ninyo karon na live ang ato agayong programa The Secret of Health. Pwede usap ninyo bisitahon ang ato ang official Facebook page ng Yes to Health Davao Region ng mga katropa. No, i-search lamang ang XFM, Yes to Health Clinic Tagum Branch. No, and Yes to Health Clinic Wellness and Pharmacy mga katropa. Mao ka na ang ato ang Facebook page. And gani, kung adun na kamoy mga concern, mga questions, no, regarding gayon sa ato ang mga servisyo o mga produkto, pwede usap ka mo din ha, mo message mga katropa. Ha? Ala, una na gayon, impunto nini atong programa The Secret of Health. Huwag padayon kita sa unahan. Atong i-padayon ang ato ang natunan gahapon mga katropa, mahitungod gayon sa usa ka pinaka-importante nga minerals. No, nga din atong naisayran kahapon nga kini diay adunay dako kaayong responsibilidad, no, sa matag kalihukan gayud sa ato ang lawas mga katropa, especially sa ato agayong gitawag kini og fundamental driver, no, kining sodium mga katropa. Pag muisgot ang driver, but pasabot mao kini ang tigdala, no, sa mga sustansya, na sa mga pipila ka mga protina nga din gikinahanglan sa matag selula nato mga katropa, no. And then usa-usab kini sa gikinahanglan na para gayon ma-activate ang ato ang mga skeletal muscles and even our heart muscle, no, sa ato ang brain na communication. Ato ang naisayran kahapon nga ang sodium usa de kini sa gikinahanglan. Gani, ato pong naisayran kahapon nga kinahanglan di ay aduna po di ay healthy ratio. But pasabot, mahimsog nga gindaghanon, no? Sa gitawag na itong sodium nga atong isulod sa ato ang lawas. Dili porkit nga gikinahanglan ang sodium, magpataka na po tag sulod og sodium sa ato ang lawas, makadaot po na mga katropa, no? Munang ato ang naisayran kahapon, dapat di ay sa lawas o sa katao, kinahanglan naarag yun sa gitawag na ito 1.5 grams to 2.3 grams of sodium per day ang dapat makasulod sa ato ang lawas. Kung atong iagi o ga teaspoon or kutsarita, dapat usa ka kutsarita sa usa ka adlaw mao lamang ang makonsume, no, sa usa gayud ka adlaw. Perting gamaya ra jud mga katropa, na mao nang labal permedyo tawo na sobra ang sodium nga ato masulod sa lawas, sa mao nang pila ka tuig mag suffer jud tawo ng ato ang kidneys mga katropa. Ang tawo makasinati na og mga pipila ka mga symptoms, na mao nang ato pagpadayon karon sa ato programa The Secret of Health. Ato ang hisgutan kung unsay mahitabo sa lawas, sa dihang adunay gitawag na tog hataas nga level of sodium. Gitawag kini siya og hypernatremia. Nga din na kini nga kondisyon
Adunay sobrang pagkataas sa sojom dinha gayo da sa lawas sa usa ka tawo. Gani nasayod ba mo nga aduna di ay gitawag na to ga short term effects and long term effects nga pwede gayong bation sa usa ka tawo sa deng aduna siya too much or excess a sodium dinha gayud sa gitawag nga lawas ang mga katropa. Atong unahon kining gitawag na to ga short term effects. Number one, nga pwede gayong bation and commonly kining gitawag na to ga thirst or pagkauhaw. No, diha-diha dayon pag mabati nimo nga sobra ka parat, no? Sobra ka taas ang sodium sa imong gikaon. Di ba kay diha-diha dayon mag-message dayon ang imong brain og thirst, no? Uhawon ka dayon, mangita jud ka dayon og tubig ang mga katropa, no? O, tungod kay kana usa ka signal sa imong lawas nga diyan gikinahanglan ang igong tubig para gayud ma-dilute, no? Or ma-flush out. O, ato gayong mga sobrang sodium diha sa imuhang lawas ang mga katropa. O, muna yung pinaka number one nga bation, no? Thirst or pagkauhaw. Ikaduha, aduna usab possible nga bation nga short-term effects. Nining gitawag na to ga fluid retention. Ang uban, labi na kung grabe na ka gitawag na to ga loaded. Ang ilahang kidneys tungod kay aduna nay pipila ka panahon nga diin tawon grabe na kataas ang sodium level sa ilahang lawas, adunay gitawag na to nga pangpanghubag or pang panghupong dayon, no? Or fluid retention atong gitawagan ang mga katropa. Pag grabe gani mga kaon og bulad, labi dag makasaw-saw sa suka. Di ba kay unya-unya manghupong din ang nawong, manghubag din ang tiil. Manay gitawag na to mga fluid retention or edema mga katropa. Cause of excess or high level of sodium mga katropa, no? Pero unya-unya dayon, hilabi na sulod adlaw, mawala adapod na siya. Tungod lagi kay short-term effects mga katropa. And then ang ikatulo, kining gitawag na to gan neurological. So pasabot ni ini. Mao ning giingon ako ganina. Ang uban nga katawhan adunay bation nga pag paminhod, panglaylay, nga din murag adunay magtusok-tusok sa ilang mga kamot, sa ilang mga tiil, sa ilang mga abaga. Gani ang uban na bation og fatigue, no? Pagkakapoy, pagkaluya. So kana nga mga sinyalis mga katropa sa ilahan ng mga nerves nga din aduna usay pagkadaot tungod kay lagi ang sodium o kini ang mo activate, no, sa ato agayong mga skeletal muscles, even our nervous system. Pero pag adunay sobra usab niini, grabe usab lay kini og impact mahitungod gayud sa ato ang mga nerves sa mga katropa. O kung ato puta sa gitawag na tog long-term effects, no, kini mga short-term effects nga din napasagdan gay baliwala lang. O tungod kay lagi pila ka oras, pila ka adlaw, nawala raman pud. So gyunahon na nga okay ra siguro, no. Kaya pag padayon gihapon, kaon gihapon og mga pagkaon nga sagana sa sodium ang nahitabo, maangkon kining gitawag na to nga mga long-term effects. Number one, hypertension. Hypertension, pag inani gani, gitawag na to ni siya og primary hypertension tungod kay secondary hypertension tungod kay ang pinakahinungdan the irritation of the other organs in the body. Okay, pinakahinungdan ini or main cause is ang kidney, no, aduna na pagkaluya. Wala na na-manage ang sodium level, wala na flush out sa lawas, hantun ni daghan na sdugo, ni taas ang pressure sa dugo, maunang aduna na'y gitawag na to ga long-term effects of having a hypertension. So, mo kini mga katropa, ha? Maunang i-check dyan nato na, ilabi na sa mga katropa na to, nga din aduna'y high blood karon, mas mayo inyo ha dyong ilhon. Unsa hinungdan sa inyo ang high blood? No, dili kay basta kay naay high blood. Mao na ni doc, no, na ako'y high blood, gaano man kog maintenance na lang. Mas maayo jud ilho na to gani sa ato ang practice sa Yes to Heart Clinic, no. Kung kamo mo bisita mga katropa, ato jud nang gina-check ang inyuhang mga iris signs, no. Kaya ato nang mahibaluan kung unsa ka healthy ang inyuha gayong blood circulation, ang inyuhang mga nerves, ang inyuha gayong mga nerve breath ang tawag na to ana, no, sa iridology studies mga katropa, kung ligon pa ba, and especially ang inyuha gayong mga blood circulation, and if you have a scarf rim or venous congestion,
mga loaded of sodium makita nato na sa inyong mga Irish signs mga katropa. Mao nang ato ang mailhan kung unsa nga klase ang high blood nga naa sa imuha. Hindi mas mahimo pong nindot ang pagdagan sa ato ang medikasyon. Mao nang by God's grace and help no sa US to Health Clinic kung ikaw adunay high blood, pwede gayud nato na matuldukan ng mga katropa. Pero wa nato gina-encourage ha, wa taga-advise nga diin undangan ninyo na pag inom ang inyong mga maintenance. Wa nato na gina-advise mga katropa tungod kay lagi ika na sa inyong mga doktor, sila ra poy makaingon nga inyuhan na ba ng undangot or dili mga katropa. Kini ato ang mga pamaagi, pagtabang lamang, pagtudlo lamang sa inyong mga maintenance nga diin na mas mahimong nindot ang dagan sa lawas, mas mo-improve ang paminaw, pinaagi gayud sa herbal o natural nga mga pamaagi mga katropa. Ikaduhang long-term effects of having excess sodium or high level of sodium din sa imong lawas mga katropa, kining gitawag na tog heart stress. Tungod kaya nga sodium, usa kini sa nag-activate sa ato agay yung mga heart muscle. Pero kung aduna po dahi too much or sobra ni ini mga katropa, aduna po dahi gitawag na tog heart stress. No? Ang imuhang kasing-kasing, grabe na ang iyahang paglihok. Grabe tawag na sobraan o activate. No? Ilisod pibitaw ni. Dapat igura ma-activate, pero pag nasobraan kag activate mura kag ma-hype. Mura bitag, kuya mura bang i-imagine, ha? Kaya mo, animong practical, pag masobraan bitag activate ang usa kabutang, mura po nag-mag-wild. grabe po na ang iyahang pag-dangan. So, inana, the same way sa ito ang heart muscle, aduna po di ay gitawag na tog heart stress mga katropa. Kung kini kay delikado tungod kay makapataas sa tsansa, nining gitawag na tog pag-atake sa kasing-kasing mga katropa. Ikatulo, brain and stroke risk. Tungod kay ang sodium, gikinahanglan na to have a better brain and healthy brain communication. Aduna gihapoy dakong impact ini kung aduna excess high level of sodium ang mga katropa. Kini makadaot sa ato ang mga blood vessels. Amo nang delikado kayo og taas ang tsansa nga pwede gayud ma-stroke ang usa ka tao mga katropa. And of course, pang-upat, dili mawala, kining gitawag na to ga kidney damage. Pagkaguba or pagkadaot sa imuhang kidneys mga katropa. Kanabitaw nga taga-adlaw na lang imong kidney magka-problema na unsa na maning lawasa nga sige na lang mani og pagawa pasulod og sobrang sodium no. Ikapoy natawon kog paggawas no kung makastorya pa ni ato ang mga kidneys mga katropa. Tungod kay ang kidneys mao mong gyud ang iyang trabaho, mao mong gyud ang tighinlo sa ato ang lawas no. Tigtanggal sa mga hugaw o diha sa ato ang dugo, iyahan ang salaon pinagi sa ato ang mga nephrons. Pag misgot ag hugaw, kaoban na din ha ang mga sobra-sobra, sama na lamang nining gitawag na itong sodium. So, madetect na sa ato ang kidneys o sobra man ni akwa ning hinluan. Ang problema, kung kada adlaw na lang, makita niya nga pirmi na lamang ni sobra, o niya mayong taggamay rang sobra, daghan pa dyan kaayo. O niya, para mas mahimong nindot kini nga paghinlo sa ato ang kidneys, mga katropa, take note, nanginahanglan siya og enough water supply. Kaya ang pamaagis paghinlo sa kidneys, dili man sa ato ang practical ng mga tao nga din mo gamit ang silhig, mo gamit ang unsa pa ng mga gamito na to para pangtanggal sa hugaw. Ang kidneys, ang iyang ginagamit sa paghinlo, tubig. Timanan na to na ha. Muna kung kulang pa dyan ang tao o tubig, hindi samot magka problema ang imong kidneys. Unsaon na kung ipaghilo niya, taas na kayo hugaw, taas na kayo ang sodium, maunang adunay pagka-damage sa imong kidney kadugayan. Sa mga tao nga din na hilig og mga high sodium foods, man ang kinahanglan ato ang isipon ha. Okay, loy, puntawan kayo ang ato agay yung agitawag nga kidneys mga katropa. And the fluid retention, mauna ni kining gitawag na itong edema. Kung adunay short-term effects, nga din inyo nang gibate karon niya mawala na sa pila ka oras, pila ka adlaw. Pero take note ha, possible, mahimo gihapon ning long-term effects mga katropa kung inyong igipasagdan. Mahimo na dyan taon na sakit mga katropa, fluid retention, mahubag ang tiil, ang kamot, ang naong. Kunya ang pinaka-worst ni ini tungod kay possible, adunay gitawag na to shortness of breath. Maglisod na ginhawa,
buon na. Okay lagi. Ang pinakadelikado, kung musaka gid ang tubig, paingon si kasing-kasing, ay naku po. Mas dakong problema, mga katropa. Okay? So, kinahanglan atong hatagan o pagtagad. Inyong ilhon, inyong kaugalingon karon, ilabin na kung adaanan mo sa mga pipilag ka mga kondisyon na atong gipanghisgutan karon, asa man dito sa short-term effects man. Ilabin na kung anaanagid sa gitawag na to ga long-term effects, edi mas maayo ang pingi ang inyong lawas. Bantayi ang inyong mga pagkaon nga din ginasulod sa lawas. Basig, taas pa kayo nag-sodium o niya, naanam mo sa gitawag na to long-term effects, naanam mo'y heart problem, naanam mo'y hypertension or high blood. Ay, naku po, o niya, sige, gihapon mo kaon og mga loaded of sodium, edi samot. Saon pagkaayo gayo da sa inyuhang mga balatian na mga katropa, no? Unya, kung wa pa man mo'y mga high blood, wa pa mo'y problema sa inyuhang kasing-kasing, no? Sa mga katropa na to din na, nga din, murag paminaw nila, okay pa ang ilahang lawas. No, baskog pa ang lawas pag amping sa gihapon mo mga katropa ha, kay kini ra bang sobra nga sodium sa ato ang lawas, dili ra ba ni maghatag dayon og early warnings. Oh, dili ni diha dayon nga diin na mohatag og mga pipilag ka mga symptoms nga nagpasabot nga diin na grabe na ang sodium maliban sa kining gitawag na tog thirst, no, or kauhaw. Mo ni ang pinaka number one man jud, no, nga diin na directly makita na to nga sobra rata sa asin kay uhawon man ta dayon, no? Pero lagi mo inom ran po tag tubig, wala na po dayon ang kauhaw. No, pero kining gisgutan dinhing mga early warnings nga din dili ipakita sa lawas kung aduna nay mga too much sodium level. O katotong gipanghisgutan na to ganina, no? Pagka daot sa kidneys, pagka loaded or pagka luyas kasing-kasing, no? Pagka taas gayud sa blood pressure. And then pagka possible, pagka taas sa tsansa nga din pagka guba usab sa kalihukan sa atong brain and even high risk of stroke. So dili na nimo mabati dayon mga katropa sa dihang aduna nay pagtaas nga sodium sa imong lawas. Tungod kay hinay-hinay kini nga pagka damage dinha gayod sa pipila ka mga organo. Amon ang gina-advise, please check permi ang ato agayong mga pagkaon dinha, no? So, how to limit sodium and the benefits of a healthy sodium balance? Ato ang hisgutan. Unsaon usab pag-limit nining gitawag na itong sodium? Hatagan tabog mga practical tips, ha? Unsay himuon nato para gayod mahimong balanse kini gayong sodium level sa ato ang lawas mga katropa. Number one, choose fresh over processed. Kung mas maayo, naaman lang, available man lang, piliya dyan yung mga presko nga mga pagkaon. Ayan ang mga proseso nga mga pagkaon. No? Kung available man lang, mas maayo. Pero kung di dyan available, hilabinag na ka sa lugar nga diin lisod dyan ang makita nga mga presko. Ay, labi na sa ato abitong kining gitawag na toga mga trabahante nga diin naas lugar nga walay mga tinanom. No, labi na naasa mga kanang mga mananagat, no, mga seaman. Oh, sa panang mga trabaho nga din asa magoy tanom din ha, edi na nakaasar jud na sila sa mga proseso nga mga pagkaon, no? Edi no choice, wa gitay mahimo niya na mga katropa, but as long as nga din available and then kaya man lang nimo makakaon og mga presko, mas maayo pilia ka na mga katropa, no? Sama na lang sa presko nga gulay, presko nga prutas. Kung gakaon ka og mga karne, presko nga karne, presko nga isda. Para gayon malikayan kining gitawag na to nga mga proseso nga mga pagkaon. Tungod kay lagi ato na ilhan og nahibaluan gahapon nga 80 to 90% of sodium loaded ka na mga katropa sa mga pagkaon nga din gitawag na to proseso, no? Mao nang gina-advise jud sa atong mga eksperto, number one, para mabalanse ang sodium level, pilia ang gitawag na to nga mga fresh nga mga pagkaon. Ikaduha, use natural flavor. Mas maayo dito tas mga lamas, no? Mga ahos, mga bumbay, mga luya. Kay kana nga mga lamas, mao mang ginay mo palami sa mga pagkaon, ha? Dili kita mo asa anang mga pampalami. Sa pare mga pampalami, mga food the seasoning mga katropa, ha? Kay aduna gid nay extra sodium gayod ang mga katropa. Gani ang gina-advise, mas maayo kung mo-add man ta or mugamit man tag mga pagkaon din, ha? No, or ato ang ginabutang sa ato ang panimalay, i-check permi, basaha permi ang mga labels.
No, pilia ang low sodium or no added salt para mas maampingan nato o panigurado maligaya nato kini excess sodium ang mga katropa, okay? And then reduce sauces, no, and condiments. Kung hilig ka mo gamit din ha og mga soy sauce, no, mga ketchup, mas maayo limitahi, no. Di man pud pwede nga din dila jud ka mo gamit ana, labi na sa mga katropa nato din lang adin hilig magluto, no. Naama jud na pirmi ang mga soy sauce, pero mas maayo ayo pud palabi. No, kay kini bitang uban nagadubo na gani ni gamit nag soy sauce, unya pagkaon na naghimo pa jud sa usawan gamit ta pud og tuyo, butang na pug butang na pug unsa na, no? Suka ba ang uban? Kalamansi niya, butang sili, no? Na dubli-dubli na, ayaw po, no? Okay, sobra dyan tao na ang sodium mga katropa, okay? Pwede man mo gamit, but please, gamit lang og mga small amounts ang mga katropa. Unsa'y binipisyo? No, akong ipahinundong anak kaninyo kung mahimong balanse, mahimong healthy level ang sodium sa atuang lawas. Kini, dakunay dakong ikatabang para gayod aduna kita'y normal blood pressure. Strong heart function, healthy kidneys, and better nerve communication, proper muscle movement, and then reduce inflammation, panghupong, panghubag, no, and lower risk of stroke and heart disease. Inana ka importante nga din kinahanglan mahimong healthy level pirmi ang sodium gayod sa ato ang lawas mga katropa. Sodium is necessary, gikinahanglan kani gani one it is one of the seven major organs, minerals, no, one of the seven major minerals in our body mga katropa kining sodium. Kauban na siya sa atoa gayong gitawag nga potassium, the electrolytes in our body, no. So gikinahanglan kini sa atoang lawas, pero kinahanglan balanse, dili jud siya dapat mahimong sobra, no. Kay kung kini mahimong balanse, adunay dako kayong ikaayo gayod sa atoang lawas ang mga katropa. Dili pod gikinahanglan nga tanggalon, no. Kaya uban di na mo gamit og mga pangpalasa, no. Labi na sa asin ang uban, di jud mo gamit og asin tungod kay lagi hardlock tawon nga madaot ang kidneys or motaas ang sodium level sa lawas. O, di po gikinahanglan nga tanggalon jud nato na mga katropa, pero kinahanglan balanse lang, ha, okay. And then syempre ayaw kalimot sa atong mga katropa din ha pag inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kauban ang Santon Vitamin C. Labi na kung aduna na mo'y mga short term effects og long term effects nining gitawag na tog high level of sodium, paniguraduhi inumi og Santon Plus Gold Herbal Capsule kauban sa Santon Vitamin C. Ini mo tabang para makarecover ang inyohang kidneys, no, sa pagkaluya o pagkadaot tungod kay pila ka tuig na diin tawon, baldado kay siya kay sigig tanggal sa mga sobrang sodium diha sa imong lawas. So paning kamuti, tabangi man lang inyong kidney mga katropa, inumi og Santon Plus Gold Herbal Capsule tungod kay kini mo tabang para makarecover gayod ang inyohang kidneys ang mga katropa. At the same time, adunay mga cleansing properties, no, and detoxifying properties ang atoang Santon Plus Gold together with Santon Vitamin C, ang atong alkaline na vitamin C, para mahinluan ang atoa gayong dugo, edi less burden kini para gayod sa atoang kidney mga katropa. And of course, para gayod maproteksyonan ang atoang kinatibuk ang lawas, pag-inom Santon Plus Gold Herbal Capsule and Santon Vitamin C mga katropa, available ka na sa atoang mga butika and of course ang atoa gayong Yes to Health Clinic ang mga katropa. Alaw na 21 na? And bago ta maghuman ini atong programa, pila na lamang ka minuto ang nabili nin atong programa mga katropa. O gamaw ka to atong dito na human ang ato agayong gihimo nga pagtuon mahitungod sa sodium. Atong hatagan o pagtagad kini mga pipilang ka mga nagpadala sila mga mensahe. From 310. Ayan, good PM Doc. Unsa man ning akong gibati nga magsakit ang walang bahin sa akong tiyan. Uy, nagsakit ang walang bahin o kining walang bahin sa iyahang tiyan mga katropa. Unsa man ni atong texter, lalaki ba ni or babae, mas mayo atong mailhan, ha? Okay,
makatabang po na mga katropa para atong mailhan kung unsay pinakahinungdan, no? Tungod kay lagi nagbibog siya unsa man ang gibate nganin aduna siya pagsakit sa walang abahin sa iyang tiyan. So ato pangutanon, asa man dapit nga bahin sa imong tiyan, sa ubos ba or sa taas? No, kay kung sa taas nga bahin mga katropa kasagaran, indikasyon ka na nga aduna gitawag natog hyperacidity or either you have gitawag natog constipation, no, pagka problema din ha sa imong tinaay, no, especially sa imong transverse colon. Gani usahay hilabi na kung pila na kabulan, pila na katuig nga din pirmi jud nagasakit ang imong walang abahin, unya dili normal ang imong pagpagawas og hugaw, basig naa na kay kondisyon, no, nga gitawag natog diverticulitis, mas maayo magpa-check up gihapon, okay? Unya kun naa man sa ubos nga bahin sa imong walang sa imong wala, no chan mga katropa, basig sa imong hapod ng kidneys. Ilabi nagdauna na kay basi ha, basi lang, basig duna na kay gitawag na to gag kidney stone, ay naku po, mas maayo magpa-check up jud. So sa ato ang ma-advise, sa ato ang sa ato agayong texter, kadin adunay pagsakit sa iyang walang abahin sa tiyan, ay highly advise magpa-check up po kayo ha, para mahibaluan kung unsa jud na ang kasakit sa imong tiyan. Magpa-ultrasound, kapahibaluan na to kung unsa'y pinakahinungdan. Kunya kung

Ining gitawag na tog unsi kadahon sa mangga. Ang unsi kadahon sa mangga, ang imong himuon ana, imuhan ng pabukalan sa gitawag na tog upat kabaso nga tubig, no? Pabukalig dugay hantod ang upat kabaso, mahimong tulo kabaso na lang. Ang tulo kabaso mo na inumon, buntag o to gabi 30 minutos mintras ka mukaon. Himuon ni muna ha, sulod sa usa ka semana. Pero lagi mas maayo bisitahan jud ang ato ang clinic kauban ang imuhang mga ultrasound result na para makita nato. Kini pansamantala lamang pwede nimo ning mahimo para gayud ma-relieve ang pain, no? Dinha gayud sa imuhang chan. And then have warm water every 3 hours. So why ini, no? Starting every morning kanang pagmata nimo. Ayos sa pangapi, ayos sa pagkaon, pag-inom dayon og warm water. One glass warm water mutabang na para matanggal kini mga excess gas, no? Basig aduna kay kabag, hilabin na kung bago na nagsugod. Basig excess gas or kabag rana, no? Or lagi basig aduna kay constipation. Dako nang ikatabang kining gitawag na tog warm water every 3 hours, no? Mga katropa. And even kidney problem, especially if you have a kidney stone o yung gagmay ra kaayo, nagsugod pa lang paghatag og mga testimonya, warm water mutabang po na para hinay-hinay muhumok katong mga bato. And then i-flush out nato na, hilabi na kung makabisita ka sa atoang clinic, doon na po tayo mga pamaagi ni ana mga katropa, no? Atoa nang i-detox or i-cleansing, no? Imuhaga yung kidneys sa mga katropa. And then syempre pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. May pinakadabes nga imo ang himuon ron, hilabi na kung wa pa kay panahon nga makabisita sa atong clinic. Pag-inom og Santon Plus Gold at tuwi din ha asa mangka nga lugar, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ha, pangitaa ang tatak kistuhan panigurado nga legit yun na ang imuhang mapalit, no, sir or ma'am. Pag-inom duha kapsula buntag o gabi 30 minutos, human ka mukaon. Muna'y pinakanindot nga pag-inom sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, okay? And then again, bisita ang Yes to Health Clinic kung doon na kay panahon, sir, ma'am, para ma-check na to personal ang imuhang kondisyon. Oras, alauna 26 na mga katropa. And last nga atong hatagan o pagtagada from 812. Dok, unsay maayo para sa kusog ba? O para sa kusog ba kay usahay way kusog og kapoy? Dagan salamat dok sa pagtubag. O sa mga katropa nato nga diin na adunay gibati, dinha nga diin kakapoy, no, way kusog. Labi na gayud sa ato ang texter, mas maayo tawag ni ini. And check nato ang B vitamin level, no, sa inyong lawas. Magpalab ka gani mas maayo kay basika duna na po kay mga pipilang ka mga gitawag natong internal problems. Tungod kay ang pagkaguba or pagkaluya usab sa mga major organs nato, usahay kini baghata gayud og fatigue, no? Pagkakapoy or pagkaluya mga katropa. Pero kung bago pa na nga diin gibati nimo ang pagkakapoy nga murag wa kay kusog, mas maayo ma-check nato na personal, no? Kaya ato ang makita na mga katropa kung unsay mga pinakahinungdan. Unya kung naka-undergo naka og mga tests, especially laboratory, pwede po nimo dalhon sa ato ang klinika para ato ang makita usab na personal ang mga katropa, ha? Pero for the meantime, pwede ka mo inom og premium D3. Mga pinakadabes sa mga katropa nato din hang adin adunay pagkaluya pagkakapoy kining uray way kusog, no? Kinibang pagmata pa lang sa buntag, gikan mo unta natulog sa tibok kagabi yun, pero pagmata sa buntag murag kapoy, no? Onya murag way kusog pag inom og premium D3. Adunay na dakong ikatabang instantly. Adunay na ikahatag gayud nga kusog mga katropa. Onya sabay pag inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Gani sa ato ang pagtuon din sa Secret of Health mga katropa, ato po nang natunan, no? Kinibitang pagkakapoy, pagkaluya, kining fatigue, especially early in the morning pa lang, hindi man tahago ang lawas pero gibati o kakapoy, usahay sinyalis kini sa ato ang lawas nga din adunay gitawag na itong malnutrisyon. Kulang og sustansya ang lawas. Munang ang pag-inom og Santon Plus Gold nga din sagana sa sustansya, sagana sa mga antioxidant nga atong makuha, kini makatabang sa mga katropa na itong adunay gibati nga pagkakapoy. Para madungagan og sustansya ato ang lawas. Para ma-fuel ba? Mao na ato ang gitawag nga fuel, no? Sama sa mga machine, mga sakyanan, nanginahalan ginagasolina ang atong lawas, nanginahanglan usab og fuel. Pinaagi sa mga

0: sustansya nga atong ginasulod sa lawas, okay? Santon Plus Gold Premium D3 mo ang pinakadabes nga combination na para gayon sa atong texture. Nga din, gibati gayon og pagkaluya. Unya, likay po kasir ha, sa mga tamis. Pansamantala kay kining mga tamis, gitawag kini siya og kawatan sa mga B vitamins. Ang B vitamins manggo, take note mga katropa, gikinahanglan ka na para gayud sa atoang mga nerves. And syempre para gayud mahimo kitang kusgan and ligon tibok adlaw. Pero kung adunay pagkakulang sa B vitamins sa lawas, mo nang usahay luya kay ta watay kusog dali ta kapuyon. So wayo no, likay ka sa mga tamis kay kining tamis grabe na maka ubos sa level sa B vitamins gayud sa ato ang lawas. And ato ka sa atong clinic tungod kay aduna pud tay mga specific and natural B vitamins nga ato ang gina-advise sa mga katropa. Wa na mataigong oras. Daghang salamat no sa atong mga katropa, labi na sa atong mga texter and mga viewers, mga katropa. Ugma na usab, mao sa gapong orasa, mao sa gapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, kauban sa gapong ninyo ang iyong health consultant, CJ Nidruda. Pag sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom. Ampingi ang imong lawas, o kang imong lawas, o mag-aamping ang kanyang mga ados tanan. And God bless us all.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyak. Di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
4: XFM.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
0: XFM.
2: XFM.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kayo, wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.
12: Ako si Urak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kapag

0: Show ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na ito mga bae, balauna 39 na sa hapon. Itong oras, atad ka natin sa Zanthone Gold Coffee Mix. If feeling drained na katungod sa trabaho, it's time for a cup of coffee that does more than waking you up, babe. Zanthone Gold Coffee Mix is packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen, a powerhouse blend to fuel your day. Doon na kinitulong ang mga benepisyo mga bae, sama na lamang. It fights fatigue and boosts natural energy, enhances focus and mental clarity. It also supports daily wellness for busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!

0: diba? Give up na bang ka, diba? Pasakti na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahila ka di mo. Huwag mo pakatawa.
2: Ay, maligi. Uy, gwapo lagi. Pero dakot sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
0: Ayaw! Ayaw na.
1: Sabon. X-Rated.
3: Morris!
0: Ano niya, Karol?

0: Alauna y media hangtod alas tres sa hapon, Lunes hanggang Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you mga babe entitled Kung Malaya Lang Ako by Chris Lawrence. Oh, kasakit pa ani nga kanta oy. Para mapapatanong ka na lang talaga, paano kung malaya ako? Mamahalin mo ba ako? O may paglalaban ba natin itong pag-ibig na to? Enjoy the music mga babe. Balik to niya totoo sa programang X-Rated.

malalaya rin ako para doon sa mga taong gustong magmahal kahit hindi na pwedeng magmahal. Anyway, mga babe, here's another song for you entitled Kahit Isang Saglit. Grabe naman itong kantang to. Parang wala talaga. Hinahamon talaga tayo ng buhay. Kahit Isang Saglit by Martin Rivera. At balik ang programang X-Rated.

50 sa hapon mga babe. Dito sa itong pagpanag-uban-uban karong hapon ang programang X-Rated. Dito lang gihapon sa XFM. Ayan, maayong hapon sa mga babe na itong ganina pa nakasubaybay. Ganina pa nagpaabot sa itong pagpanag-uban-uban karong hapon. Ako mo sa mga babe na ito dito karon nga naka-LL na. Naglingkod-lingkod, naglaray-laray. Sa panadiha nga klase sa LL. Naglabing-labing. Ano naglabing-labing lang? Good, nagkakos-kakos lang good sila mga mahal sa kinabay. Kaya hapon na biya, no? Naiuban nga ka nang nagpahulay ni mga orasa. Manya minaw dayon sa X-Rated. Mayong hapon sa inyo ang tanalabi na sa mga naminaw dari karan sa tuang frequency mga babe. Tagsa-tagsa ka mga frequency. Sa Tibok, Visayas, and Mindanao na XFM. Kung asa man mo nakaplaster karon, maayong hapon sa inyo ang tanay. Ngunman sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital, maayong hapon isab sa inyo ang tanan mga babe. Sit back and relax. Kay si Babe Zarina ang bahala sa inyo. Ha? Sa mga wala pa kaila diya ha, sa mga babe na to ang karoon pa naka-tune in, sa mga babe na to nga karoon pa ginakaliso sa mga angay ng lisoon, karoon pa nakapaminaw sa programang X-Rated. Of course, yung kauban karoon, walay lahi ng inyohang babe ng bayan, amoy pa lang, ulam na. Babe Zabrina, mga babe. I-follow po ko rin sa akong social media accounts, Babe Zabrina o baghang Zabrina XFM Davao. Ayan. Kumusta man ka di ha? I hope you're doing well today because Babe Zabrina is doing well also. Kung unsa man ang mga kabugat yung gidala-dala ni mo di ha, babe, ipagawas na na. Ipagawas na na. Sabay ang atuang drama karong hapon na. Kung unsa pud ba kahaning ipagawas sa nga gibati na istorya sa kinabuhi o gugma ato ang madungga na subdri sa tuang another episode lahi na pod nga episode sa tuang X-Rated drama. Sa mga babe pud nato diha nga wala pay paniod to ha, siguraduha nga healthy gihapon ang lawas, bisan pa man og we are on a diet or siguro ka nang wala lang tay gana mo kaon kay kapoy kaayo, just make sure na healthy gihapon ang lawas pinaagi sa pag-inom, abaga nato og Xanthone Gold Coffee Mix nato ang mga food supplements pud also from Y2H products. And of course, mga babe, no, sa mga hilig og kape diha, ayaw na mo pagkape ato mga kanang synthetic coffee diri na ta sa kape nga herbal, kape nga makatabang sa tuang lawas. Kumbaga, naanatanan mga babe, pati siya, ang gugma niya. Kaya palanggaon yung daanin nga kape mga babe, healthy sa panglawas, so healthy sa pamanit ang Xanthone Gold Coffee Mix. So, sa mga babe nato diha, din na nato dugay-dugay para dili tama short sa oras. Kaya I know for sure nga nagahulat mo sa tuang drama karong hapon. Sa mga gusto diha magpaabot sa mga greetings, requests, inyong mga shoutout sa mga loved ones, inyong mga mahal sa kinabuhi na gusto ninyong i-greet karong hapon na i-shoutout. I-text lang na sa tuang text line 0969-333-0537. Matruhon ko, babe, 0969-333-0537. Ingon man sa mga babe pud na to, nung gusto magatan ako sa tuang Facebook Live, sa mga pakakita sa tuang kaanyag diha. Silipan na ninyo ang XFM Davao Katropa Digital Facebook page kaya para makita ninyo si Babe Zabrina. Already na ba mo diha? Natimpla na ba ang mga kape? Ay, di na ito ni padugay-dugayon, babe. Gusto na ako nga madunggan ninyo. Gusto na ako nga, mapaabot na ito diha sa inyo. Ano? O matambaga na ito, kinito ang letter sender karon. But anyway, no, ato sang i-segway kadali. Sa mga babe po na ito diha, di ay nga dun yung mga pinagdadaanan ng mga panahong ito. Wala mang itao na walang pinagdadaanan everyday mga babe. No? Meron talaga tayong pinagdadaanan. Kasi nga, we are on a journey sa buhay natin. So, meron talaga tayong pagdadaanan. Sometimes, nindot ang dalan nga itong agian.
Sometimes pod, medyo lubak-lubak. Napoy times, putol-putol ang dalan nga tuwang anggian. But regardless, whatever road it is, as long as magpadayon tagbaklay, hinay man, mupos man, but dili tamuunda. So if na yung mga burdens, na yung mga kasakit na inyong gibati di akarambe, kung gusto ninyo pagtagadri sa programang X-Rated, kung naaman mo mga problema nga gusto ninyo nga at least man lang mag-guidean mo no sa yung buhaton, pwede kayo ipadangat rin sa tuwang programa. No, dili na to sahon nga kita ra isa. Hindi ka na nga to ang mga problema, di na ta na sulusuluhon mga babe. Mas better good kung at least man lang no, ka nang ma-share na to sa uban. Importante kaya sa tuwang life kaya ay someone na willing mag-listen sa tuwang mga problema. Wala na yung reaction, so wala yung judgment. Maminaw lang. Gani, sahay, dili na necessary ang tambag. No? Maminaw lang, importante na kayo na. Na kaya maistoryahan sa mga problema. Tungod kay nakita na to karon mga babe, na very rampant kayo. Kanabitong daghan na kayo affected sa ilahang nabitong mental health. Tungod kay walay someone na ilahang masturyahan silang problema. So kay ko diha, abli ang X-Rated sa imuhang problema, babe. Atuan ang sawan. Saluhan na to na ang problema ni mo. No, bisan pa magdun na tayo mga individual problems, atuan ang saluhan. Basin di ay pinaagi ani. Yun ang matabang, no, nga ginagmay nga mga tambag. Na maging guide. Ang dalan, di ba? If you notice ang dalan, lisod kayo agian pag walay suga. So malay natin ang amuang mga tambag diri magsilbi nga suga sa imuhang dalan, di ba? So i-text lang na siya, i-message ang atuang page, kaya ito ang taga-agpagtagal. Anyway mga babe, ito nang isulod. Idasok na nato. Aniya na mga babe, di na nato dugay-dugayan. Kaya I'm sure na ka na nagpaabot sa tuang X-Rated Drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatao. Nagsubrat ka tukirok. Putlon ko ni Agmat sa dayang talan.
2: Ayaw!
3: Ayaw! Ayaw!

X-Rated.

0: Noel, Noel, ayaw, ayaw, ayaw.
1: Please, please.
0: Noel, ayaw.
1: Ayaw ko pugi.
0: Ayaw, Noel. Di pa umuot. Di pa ko andam nga mabuhatan na ini.
1: Talusot man. Di pa lahap magkunin mo.
0: Ulap, tika. Pero, di pagid ko andam. O ginaot na makasabot ka na ako.
1: Lori. Lori.

0: niya, ipausam na nimo nga di mangyud siya.
1: Ambot tambay. Sahay, baka ingon bi ako nga, wa siya mahigugman akong tinuray. Kaya kung nahigugma pa siya, ihatagutan niya ang iyang pagkababay.
0: Ako pa ni mo, no? Buwagan na nimo si Lori.
1: Pay!
0: Oo! Oh, buwag din na, uy! Nausa! Ang pinagang babae niya! Nausa, biya ka, ha?
1: Pero mahal ka na ko si Lori, bay. Naibaw ka gina, anak. Sige lang, awatan ko. Mahatag na niya ka ng butanga.
2: Nganong gusto magyog kang mubuhat, anak? Unsa man? Ang ako balang dayang lawas ang imong giapas?
1: Lori.
2: Tubaga ko. Wa ka ba di ay mahikugman akong tinuray? Og ang ako rang lawas ang imong giapas, ha?
1: Dili sa ingon, anak Lori. Ang ako, masiguro na ko nga, ikaw ginang akong asawa. Tungon kinahadlo ko, na mailog ka slain. Mga ang kuno na kong daan ang imong pagkababay. Aron ko mamabdas ka, aw, di ka na magkalingkawas na ko.
2: Di, yun na maunawil. Wag ka kada isalig na ko.
1: Lori! Lori!

0: Maura na ang bugtong paagi nga ako nakita bay.
1: Hubga! Hubga na siya! Hubas mo rin ba?
0: Nya, kung mahupog na gani, pasagda na lang kaniya kung unsa imong buhaton nga ito niya.
1: Mao ba bay? Sige, ako na himuon. Akong imbitahon og inom si Lori.

0: Kinsa maning bay nga itong gianhe?
1: Sa ako ni Tia, huwag nagpuyo din eh. Mm. Kaya doon sila puyo sa Cebu. Kamira ang nanimpyo din eh. Huwag tao. Sulo na itong tayayunan.
0: Noel, Noel, on sa bak patugon ko. Noel.
1: Ugi ko.
0: Ayaw lagi. Dili ko.
1: Dili ko. Ayaw paghilag.
0: Dili ko. Dili ko.
1: Madunggan ta silingan. Hilom.

0: Sabrina. May tagam na ko at tong hitabuan. Nahadlo ko at to kay Basig Dunay nakadungog sa pagsinggit ni Lori. So kadad to, wala na ko mo attempt o gilabot niya. Tungod kay dili mangyud siya gusto. Hangtod nga sa pagpanglabay sa mga adlaw.
1: Noon sa mangka.
2: Ha? Nga naman di ko.
1: May problema ba?
2: Nga man. Nga naman di ko.
1: Basta. Lain kay kang panglihok-lihok. Nabaguhuan ko.
2: Imura nang una-una eh. Ah, tara na. Manimba maka ito. Mga doon ito.

0: Aon, sa naman ka, Noel? Wala na kay plano mangita og trabaho?
1: Ma.
0: Sige lang kag standby, do. Nabuang naman ka na imong uyab.
1: Mama, saboy.
0: Mama, saboy. Ikaw. Tanaw ba yun ako, no? In love kay ka ng Lori. Kung matintal mo, una mabunga ang inong himuon, mangalak si Lori. Aon sa man, may ikabuhi ka na?
1: Ma.
2: Ay, sakto na si mama ni mo.
1: Ma.
2: Paningkamot na oi Noel. Ay pagsigig salig na mo. Kay Igo, nagyo dato ang atong kita sa trabaho. Gamay rin kong income. Mamapangita ang panginabuyan.
1: Ma.

0: usap si mama o papa nimo.
1: Lori.
0: Pangita nagtrabaho. O niya, pagtigom na. Di ba plano nimo nga magpakasalta? Duha ka tuig gikan karon?
1: Oh.
0: Sugod na og tigom. Aron ni kasal na to, wa nay problema.

0: Sir, ayaw lagi na unsak naman ko eh. Di ba nagsabot na yata ha?
1: Sa kabitokta? Anong kupog niya?
0: Hilong diha. Doha pa ka tuigikan karo ng atong kasal. Maung ay sige binuang diha. Giing na nati ka. Nga gusto kong berhen pa kung nga dadun ni mo sa altar sa kami niyoon.
1: Lore!
2: Ba? Nakakita na ka og trabaho sa syudad.
1: Uma? Janitor?
2: Oh, kung maaayo man, ana.
1: Pero, ato ko dito mag-abang og boarding house, ma? Ilisod kayo, mag-uli-uli pa ko din yung kada-adlaw? Ka-splitty?
2: Oh, ikaw ang mag-igo.
0: Tagsa na lang di ay tamakita?
1: Kini akong gibuhat, Lori. Tungod din sa ako mga plano. Tungod din sa akong gugma ni mo.
0: Nakasabot ko, Noel.
1: Ayaw ba ikaw, Elysia? Please. Love kitika.
0: Mahal tasap kaayo ka, Noel.

0: Noel, nanak sa niya na. Kung sa pa, Noel.
1: Kung Noel kanya ko mana ko. Di hata kong kipangayo. Usad lang ka tuwing atong kipaabot ako makasalat ako. Dis, gini na kong kipangayo. Ipamatuod ako nga mahal sa kunin mo. Dis. No shame.

0: wala hindi ka mag-sex na ako. Lahat doon kang may bawaan nga di nakapirhin.
1: Nabuang ka? Wa ko masugot ni mo nga, imong angkuno na nga ako pagkababay. Tungod kay gusto kong birhin pa ko ni mong pakaslan. Birhin pa ko! O ikaw ang nakauna na ako.
0: Kung birhin pa ka, ganun wa ka mamagdugo, ha? Tubag ako!

Babe Sabrina, mo ni karon ang dako kaayo na akong problema. Kaatrason ko sa among relasyon ni Lori. Tungod kay wala mang good siya magdugo. Og ang akong mga pangutana, mao kini. Nganong wala man siya magdugo, babe, sa dihang ako siyang nakuha. Dili na bagyod siya virgin? Angay ba na ako siyang buwagan, tungod ana? Love na ako si Lori, babe. Pero naglibog ko sa mga panghitabo. Unsa mang gyud ang angay na akong buhaton. Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat inyong magtatampo, Noel.

0: FM. Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro. Sa kong likot. Nakadungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko anang. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko. Kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag bumtag, abtan paggabi. Latian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maka at

Alas 2:28 na sa hapon mga babe. Welcome gihapon diri sa programang X-Rated. Inyo gihapon kauman, Babe Zabrina. Kumusta man mga babe dati diha ganina pa nag nagpahipi. Ay kalagot lang din sa tuwa. Ato ang storya sa kinabuhi o gugma. Mga babe, sa mga babe na ito, akarang panaka-tune in, maayong hapon sa inyong tanan. Labi na sa mga babe na ito, dihang nag-piyong-piyong na ang mata. May kayo ipiyong karon babe, no?

0: ka nang ang mood ba? Lami kayo ka nang magpahulay lang bitaw. Especially with all those devastating news nga na dawat na to. Gaganina mga babe. Medyo naghatag dyan siyang kabugat sa tuwa karon. So please, i-ano pagidin nyo hang security no sa tagsatag sa ka mga lugar, labi na gyud sa mga tunghaan. And please make sure gyud ang safety and security sa tuwa mga kabataan, labi na pag malayo sila sa tuwa or naa sila sulod sa school premises. Medyo ano siya, medyo makasad sa mga babe kay ang school manggod, isip nato nga second home sa mga kabataan, and then all of the sudden murag makulbaan na ta nga musulod sila sa eskwelahan tungod sa mga recent nga mga panghitabo no, mga incident na dunay school shooting, school stabbing, medyo makahatag siya kakulba. But I don't know, no? For some. Pero para sa kwa, medyo bugat ang atuang hapon karon. Anyway, mga baby, kay na itong magpa-apekto sa mga ingon ana. So, sibug na dali sa itong letter sender, si Babe. Ay, na lang dyan ko ani ni Babe Noel. Kalami lang ko si Un sa bugay. No, Babe Noel, sa walay pabor-pabor, alira ko diri, babe. Kasi Un, dyan ako na imuhang bugay. Babe, si Babe Noel, ugihang uyab nga si Lori, no? Si Babe Noel gusto naman nga makasal sila. Pero gadali gyud siya nga makuha ang virginity ni Lori. Okay, ni si Lori, sigig balibad. And then after their first night, naingon si Noel nga wala daw nagdugo si Lori. And then he said, nag-assume siya na dili na daw virgin si Lori. So, kung saan majibuhaton ani mga babe? Tabangin ko ninyo tambag ani babe. Kung ako makusian, gito. Caller sa Pikas Linya, mahayong hapon, babe. Kumusta ka diha? Asa ka nakaplasa ko? Suga, same. Grabe, ang manok ni mo ang itagbo sa kuha, babe. Mahayong hapon.
1: Yes, yes, hello. Isang magandang babe sa Frena.
0: Ayan, hello sa'yo mo diha, Babe Marvin, dito sa may Bunawan, Davao City. Babe Marvin, kumusta mo ang hapon karon?
1: Okay naman ako ng hapon, babe. Ikaw, babe. Kumusta man yung hapon, babe?
0: Okay lang man ko, babe, pero kailangan akong pag-aruga o pag-atiman karon, kaya I'm very sad.
1: Ay, nagkasad-sad. Mawa yung kagwapa na, babe, kung mag-sad ka.
0: Mau ba? Bitaw, Babe Marvin, ayaw, no?
1: Ayaw kayo, kasad kayo. Oh. Mawala yung mga...
0: Gani, di na ta mag-sad-sad. Uy, bahalag sa kita tong dughan. Smile, gihapon ta. Di na ba kakuha na madala sunod sa kuan? Dito sa institution? Di na ba kakuha na nga madala ana dito somewhere down the road kung ano, kung magsigira ko ngisi-ngisi, babe, bisag lain akong gibati?
1: Hindi na bugay lang may story. Madala ka sa somewhere in down the road, babe. Kung sige kang yaw-yaw nga, wala kayo kayo istorya. Smiling face lang ka.
0: Smiling face lang.
1: Hindi lang po ka, kuhan. Ay lang po ka sa akin. Kung saan may problema, agi lang po sa smile-smile. Good. Hindi lang kayo tatawa ka.
0: Murag ako ang gitambagan, mga babe. Murag ako ang natambagan. Anyway, babe, dinatod langan-langanan ni siya, babe, no? Kaya nagpaabot si Babe Noel sa imuhang... mahiwagang tambag. Once ay may katambag si Annie, babe. Ang ngayon ba daw nga bulagan niya si Lori? O ingon ana ba daw na pag dili na virgin? Nga dili siya magdugo ana, babe.
1: Para sa mga babe, no? Grabe parman po, babe. Kung tinuod man nga nahigugma ka, ma-virgin man na o dili, dapat kung nahigugma din ka niya, andam siya po ka sa tanahan. Di po kay... Nahirap dahil mo siya, wala nang dugo. Basig taggamay siya, tabi di day, babe, buwan nung wala na dugo. Isa pa, gusto man po doon ni Lori nga, gusto ni Lori nga, maatag ang, makuha man niya ang virginity, at least virgin pa siya nga, mahatod sa altar. Mga ganito nga, naatag na ganyan niya, may ikon tagyod noon siya nga, dili na nung virgin, kung buwang mo siguro na si Noel eh.
0: Anda, grabe kayo. Murag nagid. Maragnadyo kay gibati liha, babe.
1: Sorry, Lori. dili tinud ang lagot kay kung porkit nga nakuha na gani yung kanilang virgin binuang mana porte nga pingamping gani lori sa iyang virginity niya tapos karon nakuha na nimo may yung kagdili virgin kay wa naglugo
0: lami ko si on no
1: dili man sa tanan nga kung magkuha nimo maglugo dili mo ang uban maglugo ang uban dili po dili man dili gana gugma eh habi po kay kung gugma pala nga uban mangani diya bisag si pagilma mangani bisag dili na kay virgin. Ano ba mga sila mahigugma? Kana panahon nga, nakuha na gani niya pa. Pabuang-buang dahil nga dili virgin, buang-buang mo siguro na sila mahili. Alam eh.
0: Kalma. Oh, kabalo ko, gibati po na ako na imong gibati karon. Kana lami na gani.
1: Dagan ko kay babae na, dagan kay ang mga babae nga naminaw ang nga sa programa ba? Tapos makain ko lang sige nga na.
0: Kaya gani, lami ko siyo ng bagtak. Pero anyway, no, sige, at least nag-guide na to si Noel. Unsa iyahang buhaton ani karon, babe. Kay momo po na iyahang gi katuyuan nga no, nagpadala siya og mensahe diri is para mag-guidean siya. Kay somehow manggo dili man pud mabal-an, no, so sa katao ang tanang tubag. So at least na ay guide, di ba? So salamat kayo sa imong advice, babe Marvin.
1: Oh, mas ako ko din sa iya, babe, padayon lang na unsa may kuan nagtuo man kang dili virgin kung ikaw may gina kaang kung sayang pagkababae bato di po na gugma di pa niya yung hindi nga lang yung virgin kung patungin nga naon
0: So ipadayon niya iyahang pagigugma nga tinud-anay nga tukang Lori og dili na hunahunaon kung virgin ba or dili no kay kung mahal niya gid ang maong tao.
1: Oh, dili man na mabase sa virginity sa babae nga mabase na dapat kung unsa ka mahigugma para kay Lori.
0: Correct ka talaga dyan, babe. Salamat, babe Marvin. And salamat po sa imong advice nga to kang Noel. No, I hope
1: salamat,
0: na nakaguide to sa iya kung unsa ang buhaton. Babe, amping diya kanuna. Kaya wala si babe Sabrina para ampingan ka. Mwah, mwah, chup, chup.
1: Exciting.
0: Grabe. Baka panlimbaut balahibo mga babe. Di taga, basta. Ayan, another caller sa Pika Sinya. Hello, babe. Maing hapon.
2: Maing hapon, babe Sabrina.
0: Ayan, maing hapon sa'yo mo di, babe Fatima.
2: Yes.
0: Oo, di ba? Alam na eh. Babe Fatima, kumusta man diya sa'yo mong nahimutangan ka ron?
2: Lisa, kung nahimutangan sa among lugar, didiinip ang panahon.
0: Oo, pero mas init gid inyong relasyon.
2: Mas init gid ang among relasyon.
0: Ah, lagi yung dangon nato ni. Ay, dangon.
3: Easy.
0: Bitaw, babe. Bahalag init. Basta importante kay ano ka nang mas init gid gihapon ang relasyon. Init ang panag-uban-uban. Sana all. Babe, unsa imong hang ika-advice? Ikatambag sa tuwang letter sender si Noel. Kay murag, marami ngayon sa mga nakikinig natin ang medyo nakurat ngayon na di ang dagan sa iyahang storya sa kinabuhi o gugma.
2: Dili mo na siya, maingon na ang babae, dili virgin. Eh, na may ubang babae na virgin, mag-virginan sa kalalaki na, no, dili po siya maglugo. Ang ako lang i-advise kang Noel na dili na lang ko niya buwagan ang pinigugma eh. Ay, nagkahigugma ay lang silang duha.
0: Kontinuod ang iyang pag-love, no? Nga dili niya tan-awon tong unsa tong imperfection.
2: Kontinuod ang iyang pag-love sa babae. Dili na lang ko niya kung ano. Yan yung may gumaon. Okay. Listen mo na ngayon siya nga. Kulay gugma. Tapos dili gulitin. Ngayon po kaya na eh.
0: Baga kaluoy lang sa babae. Igo lang gipagian.
2: Ang pangalag mo dali. Bibi Sabrina nga. So ang pag kumilipago na mo yung ito sa gulitin.
0: Sa ta?
2: Kulay ang gani. Nagdugo.
0: Wala ni ay.
2: Wala ko lang dugo ganyan.
0: Actually, namagod na yung mga reason nga nung wala. So, dili gid ta maka-jump into conclusion na ingon ana ang rason, no? Katong butasabot ni Noel.
2: Dapat, pili siya mo kung pa rin. Ay, di naman ka-virgin.
0: Ayan, so unsa gid iyang dapat buhaton karon babe, iyang pagpatabang, bulagan ba daw niya, ipadayon ba daw, or unsa iyang buhaton ani karon?
2: Dapat ipadayon lang ang niya kay apit mong iyasin.
0: Mm-mm, sa katuig na lang.
2: Iyan lang kung pamatod ang kung dili ko din. Pagdigo, nagigil ako na. Yumitan yan, turugo. Yumitan ko na.
0: Tama gid na. Turbo gid ang solusyon, no, para makita ng mga dugo. Anyway, babe, salamat babe Fatima sa imong advice, no, kay Noel sa tuang letter sender karon. Greetings nimo ay si Babe Marvin, ginawa na naka-greet. No, nagbabay na mi. Oo, wala na siya naka. Oh, ikaw na lang greet niya, babe, kay murag wa jud mi naka-greet ganina, kay diretso gid mi nag-bye.
2: Si Marvin, si Julius, si Eman, si James, o si Alfrin, o si Gato Kali, o sa ako ang palalag, si Ate Chris. Love you.
0: Sana all. Babe, salamat kayo, amping kanunay. Mwa, mwa, chup, chup. Actually, mo niya akong favorite part sa tuwang nga programa ka na magmama chup-chup na gani ko. Kay diri namang gawa sa mga agulo nga di kakasabot kung unsa ni unsa na. Oy, si Babe Marvin, wala siya nakagreet ganina. Ba't ako nalang i-greet iya, igsuon. Kanunay niya po nga namina uban niya karon. Ana na lang. No, pasensya kayo, babe. Bawi na lang taog manawala. Gid sa kuwang huna-huna. Anyway, itong oras, alas 2:41 sa hapon. Napailaing advice si Basa sa atang mga advice, mga babe. Una ta mo sibog na tisunahan. Ay, nai, nagtanong sa itong Facebook Live ka ganina. Oo, wait lang yung mga text niyo dyan. Kalma, kalma kayo. Kayo nag-iisa ako dito. Oo, alam ko. Nakikita ko talaga yung mga text niyo dyan. Kalma lang. Ayun, ma, marami na nga pala. Hello, good afternoon, Shufa, babe. Always listening here at Bogo Mualbual, Cebu. Pa-shout out na lang sa mga Team Team family o Illustrisimo family. Pa-request po ng Sway by Rick Bunga. Thank you and God bless. Ayan, salamat ka ayo, babe. Sige, I'll try my very best na ma-play natin yung Sway, no? Later, babe, Miriam Illustrisimo. Babe Lynn Bohols, mayong hapon. Always nagapamina o nagpahipi. Amo niyo akong ganahan. Kanang magpahipi sa kilid. Basin dili, hait ang sundang mo o dili makasamad mo wa nagkadugo. Pero seriously na amang gwi tingali ing ana, oy. Matod pa ni Ma'am Lynn Bohols. And napagidari si Babe Randy Bacomo. Hello po, Palawan, Puerto. Ayan, saan ba? Palawan, Puerto, Princesa po ba ito? Umabot po ba tayo dyan? Good afternoon sa inyong lahat po. Na nag-tanaw sa tuwang Facebook Live karon. Kung asa man mo naka-plastar, nag-LLD ha, maayong hapon. Ayan, napagid si Babe Ryan. Diri sa may Panabo, nalain ko sa Tambag. Sa imong amigo nga hubugon ang babay aron musugot. Sayop kaayo to. Ang tinuod nga Gug Manuel... Dili mamugusog, dili mangilad. Kung dili pa siya andam, irespeto. Ayan. Correct ka talaga dyan, Babe Ryan. No? Mali gitong yung Tambag si amigo. Kinipod si Noel. Tuo pod siya, no? Actually, matawag na ba gitong rape, no? Kasi walay consent sa other party. Ay, gani? Kinagpadayon gihapon si, ano, si Lori. But anyway, wala man doon na dayon itong first. Dito na sa ikaduha. O, ngayahan ang gi... Tuloy-tuloy talaga, kahit ayaw ng babae. Noel, lang kung ang imong tumong mo ang kaminyoon, dapat andamo ni mo ang kaugalingon isip bana o amahan. Dili kay ang pagkuha sa iyahang pagkababae. Kana, kanabi, kanabi, kanabi, kanabi. True talaga yan. Mas importante ang responsibilidad kaysa pisikal ngay muhang gitinguha. Wala may mga pangalan mo eh. Sayang ilang mga advice, magaganda ang mga advice. Usahay ang mga babae, babe, adunay kong galingong prinsipyo o pangandoy nga ma-preserve ang ilang virginity hangtod sa ilang kaminyoon. Kung tinuod, yun mong nahigugma si Lori, suportahi ang niyahang desisyon, imbis imuhang questionon. Karon sa may nahitabuan ni... ako si Emmanuel. Anyway, mga babe, alas 2:42 na sa hapon. Diyo na ta sa ato apong tambag no alang adto kang babe Noel.

0: Noel, pa ko siya ako sa imong hang bagtakbi. Bitaw, babe Noel, no? Dagang salamat sa pagpabot sa imuhan. Suwatan po din sa tuang programang X-Rated. Una sa tanan, gusto na kong isgutan, no? Nga ang tinuod nga gugma, mga babe, dili, gyod, sukod, or masukod, pinaagi sa imuhang pakighilawas nga to sa kana nga tao. Dili masukod kung ihatag ba niya sa imo or dili. Magpasabot nga love ka niya or dili. Asa man sometimes ang utok na to gibutang, oy? No, kanang mga ingon na nga mga mindset lami irukon. Ang gugma, babe Noel, makita na siya sa pagsalig, pagrespeto, paghatag og importance, without belief, sa desisyon sa usa ka tawo. Sa imo ang gisaysay, no, klaro nga si Lori, many times siya nga nagbalibad og ningon nga dili pa siya andam regardless of unsa pa ang rason. Ang iyang gingon is dili pa siya andam. Og isip iyang uyab og minyuonon, no? Kaingon man ka makigminyo ka sa iya kay lablagi nimo siya. Ang ito nimo nga respetuhon. No, so dili nimo pwedeng pugson, dili nimo pwedeng ilaron or hubugon ang usa ka tao para lang makuha ang imuhang gusto. Ikaw ang letter sender, pero ako'y nagagalaiti talaga. Oh, wag ganun ha. Wag ganun mga babe. Ang tinuod ng gugma, babe Noel, kabalo maghulat. No? Naabi na, love is patient. Love is kind. Love is pure. Ikaduha, dili tinuod ng ang tanang babae nga virgin, magdugo na sa ilahang first kanabitang sexual interaction or sa ilahang first na pakighilawas. Namagutay kanabitang hymen sa usa ka babae manggod. Mainat na siya mga babe. Either tungod sa sports, sa ilahang exercises, ilahang pagbike, pagsakay motor, kabayo, unsa pa na diha. No, kasi natural form na siya sa tuang lawas. So, di ba, always na ito ginaingon niya. Stretchable siya and mahimo siyang mainat. O bisa unsa pa na, babe, nga porma sa lawas, if you love that person, if you really love that person, that wouldn't matter anymore. Dili na gid na siya mag-matter. Bisag unsa na to balibalis kalibutan. Anyway, muha mampud na. No, so, dili sukdanan ang pagka-birhen ha. Para sa kuha, dili man tagid medical professional. But kapila na nato na siya na encounter na ma-explanation na ang virginity, dili siya masukod kung nagdugo ba or wala. No, kay ang hymen is flexible siya. Mainat siya mga babe. Kaya na yung mga activities sa mga babae nga, posible nga makapainat, ana. So kung tinuod na love ni mo si Lori, ayaw pangita ang kung unsay pwede o kaya niya buhaton para ipakita sa imuha nga love po kaniya. Same na lang anang makighilawa siya para lugar ma-prove nga love kaniya. Dili gud na ingon ana. Pangitaan ni sa iyahang pag-atiman sa imuha, iyahapong pagsalig, iyahang pagpabili, no, pagstay sa imuha, bisan pa man sa kalisod, bisan pa man nga gi-attempt nimo siya og rape. Nagpabilin gihapon sa tungod kay love kaniya. O kung aduna kay pangutana o pagduha-duha, mas better yun lingkuran ninyo, istoryahan ninyo na, babe. Mojo na akong always ginaingon, communication is the key. Istoryahan ninyo na truthful ka mo sa usag-usa. And na ay respeto. Walay sakitanay. Okay, para gihapon sa benefit ninyong duha. Huwag ayaw po dayon sa bulagi. Uy, tungod lang, ana. No, ayaw sa bulagi, tungod lang kay wala nagdugo. Ang relasyon, good babe, dili siya kinahanglan i-base sa mga myth bitaw, kanang mga tutuo ba? Mas importante dyan, makita gid nato ang truthfulness o pagsalig ninyo sa usag-usa. Pagrespeto sa usag-usa. Kapila na ako, gibalik-balik na. Maura gid ng pinaka-importante. Maura dyan na, babe, ang respeto gid sa usag-usa. Unya, babe, isa pod, kung gusto gid nimo no nga mahimong malampuson inyo hang relasyon, pwede ka magpadayon og trabaho, mga sama sa gingon sa imong mamagpapa, tigom sa ka para sa inyo hang future. Nga ipakita kang Lori nga andam ka mahimo nga responsableng bana sa umaabot. So akong tambag, final tambag na ko sa imong baby, sil-sil sa imong limpatakan. ayaw pagdali, ayaw pagduda, no? Base lang sa pagdugo or wala nagdugo. Hinuon, mas ipaligo ng inyong relasyon, inyong pagsalig sa usag-usa. Pinaka-importante gid na trust sa usag-usa. Kay mao gid na ang pundasyon sa usa ka lig-on og malipayon na kaminyuon pag-abot sa panahon. Ayan, mo lang na siya, babe. No, dinatulis sa disyon itong kinabuhi. Okay, kung maglisod-lisod na sa itong kinabuhi, naglisod na pud ko diri, dungag-dungag pa ka. Joke lang. Atik lang gan. Mas ganahan mang kuanang na magpadala og ilaha mga stories kinabuhi, guma ka nang makalagot bitaw kay magganahan kag pangasabang. Alas 2:50 na sa hapon, mga babe. Medyo pigado tong oras. Sige na, ikabalaka. Ama, manggihapon ko ugma, sunod ugma, sunod ugma, pagyo. Di ko mawala sa imuha, mawala na lang siya. Si Babe Sabrina, di yun, magpabilin yun. Ayan, Babe Noel, ang pagkabirhen, dili sukdon sa pagdugo. Daghan ng doktor ang nagpamatuod na ang importante mao ang respeto og pagsalig sa imong partner. Kung dili ka musalig sa iyahang gipang-ingon, lisod yod nga mulong tad ang inyong relasyon. Aray ko, igo. Igo man ta na, Sir June. Ngarang grabe naman po ka, oy. Anong di ay? Ulit na ako. Kung dili ka musalig sa iyang mga ginaingon, lisod yod mulong tad ang inyong relasyon. Salig lang. Ana, manggid na. Kailangan kita mo salig. Labi na mo yung tag-love na to. Para asa ang love kung may salig, di ba? Pero dapat po bago ka kasaligan, dapat po dili ka bakakon. Ana, langgid na siya. Noel, kung ang imong... Ah, okay. Nabasa na ako. Ayaw buwagi si Lori. Tungod lang kay wala siya nagdugo. Babe, angay gani nga mangayo ka og pasaylo tungod sa imo mga pagduda og sa mga higayon nga imo siyang gipugos. Ang pagsalig mo ang pundasyon sa matag relasyon. Yes, sinabi ko na yan kanina. Parang paulit-ulit na reminder yun sa akin. Ay, kay Babe Noel pala yun. Beta, salamat kayo, Kuya Ben. Mayong hapon sa mga babe na ito, di hakaroon pa nakatune in sa mga... babe na to nga nagpahipi lang diya sa kilid, maayong hapon na sab sa inyo hang tanan. Ayan na pa yung mga text diri sa to. Hi DJ, guapa, I love you. Ganahan ko maayong mga ate. Kaya panagsarong mga kadawat o mga I love you ba? Maayong hapon sa imo diya. Good PM babe, Sabrina, si Reneni sa Kalinan. Akong nadunggan ang drama, ang babae, bisag dili mo dugo pag mahilabtan, virgin lang gihapon. Mudugo lang na kung wala pa matanggal ang murag cellophane nga nakatabon sa iyahang... Gabi sa... Dako ako sa vangan. O, ang hinungdan... Ang hinungdan, Ana... Okay, nawala. Wait lang. Ang hinungdan, Ana, kanang maghuga sa iyahang ko, ano... Sige, okay. Babe, ikaw good babe, ha? Si, Babe Rene diri sa may Kalinan. Sabi na, abot naman sa mga hugas-hugas si Babe, boy. Bitaw, basta na yung mga possibility nga pwede siyang matanggal ang katong hymenia, mas stretch. Mama, yung hapon, tibaya lang ko dito sa may Malungon, Sarangani Province, Sitio Crossing, Coronado. Sa akong mama nga si Mama Naning, ako igsuon nga si Vilma, huwag akong bayaw nga si Dodon Hilot, si Alex Kabuhayan sa may Maa People's Village, Davao City. Ganahan dyan ko sa inyong drama. Ayan, salamat ka. Ayan. Sir, babe. Alex Kabuhayan, salamat. Alas 2:53 na sa hapon, mga babe. Di na ako mapasog basa tala na tungod kay medyo pigado tong oras. Pero sige lang ayaw kabalaka kay mo balik pag gihapon ko. Ugma. Same time, same station, gihapon nilang gihapon sa XFM. Para sa tong programang X-Rate. And again, salamat kaayo. Pwede na mo mga pidihan, mga babe. Tuloy-tuloy na naghigop inyo ang kape. Ang kape nga healthy, Zanthone Gold Coffee Mix. Sa tayo ko, ugma, ha? Mubalik gihapon ko sa lain na pong storya sa kinabuhi o gugma nga itong pag-asawaan diri sa kahanginan. Amping diha, babe! Kaya wala raba si Babe Sabrina para ampingan ka. Before I finally say goodbye, here's a requested song for you entitled Sway by Rick Bunga. Balik ako unya mga... Ay, unya. 95.9 X-F-M.
1: Station next. Daghan ang natubangan.
2: Kini ako mata, sir.
3: Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
2: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
3: Mo to, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus capsule.
2: Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir.
3: Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus capsule.
2: Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Send money abroad quickly and easily with Edlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
6: XFM Samsung Vitamin C.
7: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Bye. Inom na bye. Wala tay kuotay. Mangas ka. Exciting.

0: Manero, eh. Good afternoon, dia kada yung tanan mga katropa. Siyempre, siyempre, siyempre, siyempre, siyempre. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Sa itong programa, ito naman ako, siyempre kailang extended throwback. This is the afternoon show right here at XFM 95.9 Journal Santa City with Papa Calvo in the house, yo. Anyway, good afternoon to all of you, ladies and gents. Kumusta? Kumusta kamo diha? Kumusta po kayo? 3:13 na ang itong oras. Siyempre, ako na po ninyo makauban. Basta hapon na gani mga katropa, walay lain na kundi si... Papa Calvo! Alright. Kumusta mga kaigsunan at mga kaigilaan na ito nagkapaminaw karoon na ilabi pa sa mga katropa na ito ha? Sa may Pulumulok, katropa na ito dari sa General Santa City, katropa na ito diyan sa may Malungon, Alabel, Malapata, ng Clan, mayang hapon diyan kaniyong tanan. Okay, mauni karoon ang ito ang programang Extended Throwback. Playing you and your favorite songs out to 90s. Siyempre, all the way down until 5 o'clock in the afternoon, right here at XFM 95.9 Gerald, Santa City. And today is Tuesday, ladies and gents. Martes na gugintawon karon. Pizza di si Otso na sa bulan sa Agosto. It's August 18, 2026. How are you doing today, this afternoon? Nagkapangapin na baba kamo diha? Kumusta ninyo ang gikape? Siguraduhan ninyo ang di na makakutoy sa iyong mga tiyan. Aron dili ko kamo magproblema pag abot sa panahon. Problema kayo na, oy, kanang sakit kayo sa tingan. Bawa na itong ginasulti kanyang kanyang mga katropa na kung mga pima lang ito, dapat always drink a healthy coffee like Centrum Plus sa coffee mix. Pila man kita mga pisa isa ka adlaw. Usahay ka tulo, usahay ka opat. Pag matapalas buntag, we're taking our coffee break. Bago kita mag CR. Diba? Kapag kabuti mo kapusina, alas 8 mga katropa, you're taking again your coffee break at 9 o'clock in the morning. Amo na nga grabe ka pinapod. Arandi ka tulgon. Pero unsay resulta mga katropa, manakit ng kutoy ang inyong tiyan. Diba? Well, anyway, pagkahapon, alas 13, anong orasa? Ana mga pinapod kita?
1: Malaka niya, daddy.
0: Unsa na yung resulta, wala sakit na kayo, kakutoy na, gagard na. Nya yeah, kabalo ba mo ka ng mga 3-in-1 ngayon na andan diha mga kaiglaan, mga katropa natin tigpaminaw. Grabing asukar niya, ana. Ah, napakadami pong sugar niyan. Kaya ingat po tayo lagi mga katropa. Sa pagkakape po natin, ay kailangan po talaga yung healthy coffee. Nga na nagkapanagalog, mga practice lang doon tayo. English, Tagalog, Bisaya, sa gulong talang good ni God. Ano yung kaya mong react, God? Anyway, more of your favorite music, more of your favorite songs. Dari lang gyapo na mga kaigilaan, mga katropa na to sa XFM 95.9 Gerald Santa City. Right now, we get something here from Mariah Carey's Emotion. This song was released in 1991 from the second studio album, High Energy Disco Soul Anthem, co-written by and produced by David Cole and Robert Clavillius of the CC Factory. Diba? Parating ninduta sa nag-compose mo niini mga kaigilaan. Nag-top ni sa Billboard Hot 100. Make it to the top at 1 on the Billboard Hot 100. Parating nindutang kantahan. This is for you mga katropa. Para kaniyo din sa programang Extended Throwback sa XFM 95.9.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Extended throwback.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Norma Oda. Taga si Balo. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili.

0: 101.9 Charles Santa City. This is Extended Throwback with me, your truly Papa Calboy in the house.
1: Papa Calbo!
0: You got me all the way down until 5 o'clock in the afternoon. Siyempre sa ito mga katropa rin, mayang hapon, gapong kanilang tanahan, kinikimahin. It's been brought to you by Western Union and also brought to you by Santon Plus Gold. You know, the song coming from Sheryl Crow, All I Wanna Do. Perting ninduta. Kanusta man na siya gikanta or na-release katrobang Papa Calbs. Na-release ni siya itong baby pa ko. Baby pa ko na-release ni mga katropa. Mauna sa inyo. This was released in 1994 of July as a breakthrough single from the debut album Tuesday Night Music Club by Sheryl Crow. All I Wanna Do is a laid-back roots rock anthem. Ngakanta mga katropa. Adapted from Wynn Copper's 1987 poem Fun, the song paints a casual slice of life vignette. And everybody, people drinking beer and watching world go by in L.A. bar and Tuesday afternoon. So mga party goers, all I wanna do is have some fun. It peaks number 2 on the U.S. Billboard Hot 100. The number 2 ginintawa ni mga katropa. Nakabaligyanig millions of copies worldwide. Sweeping 1995 Grammy Awards for the Record of the Year and Best Female Pop Vocal Performance. Karting ninduta, di ba? Morang kanta niya, Sheryl Crow. All I wanna do is have some fun. Ikanta pag yun. Narakit na noon akong bukton. Ay, speaking of sakit sa luta-lutahan, tagaan tamog ka na ba nga, may kigipainom-dom ninyo na sa kuha. Tagaan tamog nindot mga katropa, kaya na siya nabilong na siya sa ginatawag nga chronic inflammation. Usahay, di ba? No? Kasi natin, magid ka mo, labin pa sa itong mga edad na karon. Nagapanakita na itong mga lutahan, itong mga kasukasuhan, nagapaminhod kita, panghubang sa tiilog kamot, labin pa pagmatas buntag. Karampang paghubang o ginatawag nga chronic inflammation mga katropa. Mo'y usa sa mga nagkunang hinungdan sa mga sakit sama sa arthritis, gout, o kanabang sigig pamaol sa kalawasan. Kung pasagdad Renato Kinil, dili na ito mahatagan o pagdagad. Ang mataglihok o pagtrabaho sa adlaw-adlaw, mahimong perwisyo na siya sa puno kay sa kasakit. Diba? Kabalo ba mo ang inflammation o pangpanghubag? Sakto na siyang reaksyon unta sa lawas batok sa sakit. Apan kung kini mahimo na ganing chronic o kanang pabalik-balik na, magsugod na kini og kaguba ang ato mga healthy tissues. Kanang ato mga cartilage nga ginatawag, kanang kung mga humok na parte niya sa iyong mga kasukasuhan? Di ba? Sa kaso sa gout, mupundok ang uric crystal acid. Kanang uric acid nga crystals sa atong mga lutahan, mao na siya magdala o grabe kayong pangpaghubag. Nga parte ba yan ang sakita mga katropa, labing pa mo atake pag bugnaw-bugnaw ang panahon? Na ako rin naluoy. Ang pabalik-balik ng pangpanghubag, makadaot sab na sa ugat o sa dugo mga katropa o makapahuyang sa kinatibok ang immune system nato. Diba? Araw mahatagan gani o kanang kanabang kagawasan ang lawas gikan sa kanabang syagit sa pampanghubag. At ako kayong tabang mga katropa ang natural nga anti-inflammatory compounds ang naa sa santon. Kabalo ba mo nga ang santon nga makita din sa mangosteen extract? Aduna siya ni natural. Kuyawa, social. Natural. Aduna siya'y natural. Da lagi. Nga, kumbaga, kakayahan nga, kumbaga, barahon niya itong mga enzymes nga nagdala o paghubag o pagparakit sa itong kasukasuhan. Pinagi sa pag-neutralize sa mga free radicals, matabangan ang itong lawas mga katropa nga mapaubsan ang pagpanghubag. So, mahimong masayo ng paglihok-lihok o mapanaliptan pa nato ang ato mga joints gikan sa iyo sa sayo nga pagkahuyang. Mauna, para sa hapsay nga paglihok o pagprotekta batok sa paghubag o pagpanakit sa kasukasuhan o pag-inom mo diha, matag-adlaw ang Santum Plus Gold. E kamalabo ang Santum Plus Gold na doon ay formula sa mangosteen extract nga abunda kini sa santons o siyempre gipanalipdan pa sa natural nga gahom sa malunggay. Napay ampalaya, napay garlic, napay spirulina. Aron nga maghataw ka ng purtahan ba sa mas ligo niya immunity o mas presko nga lawas. Mo nang ayaw gituguti nga kumbaga baldahon ka sa kasakit sa joints. Ang karabang imong adlaw-adlaw nga pagparingkamot. Mo nang mag Santum Plus Gold na aron nga kabag ka ng makalakat ka o lihok ka. Nga karabang arang-arang o walay balabal. Mo na yung pinaka-importante niya mga katropa nga atong timanan sa itong kinabuhi. Mo na kamuni nga, ayaw gin mo kayong pagpasagad. Ayaw gin ninyo kalimti mga katropa na ang atong lawas ng inusarala o maunay mga katrabaho ka na to, aron nga kita makapangwarta. Kadali lang, ayaw sa pag-play niya, kaya di pang taka-play, kaya na nag-request rin mo kanta, no, kaaning katahal. Para sa tanan. This is going out. Yeah. Okay. Mga hip-hoppers, di ka para rin sa inyo, ha?

0: Ja. Ang saba, okay?
1: I love you, Papa Kalpo.
0: I love you too. Ah, kaya wala gina. Ah, para bito to sa inyo, mga katropa. At ulo itong atik-atik kami, no? Atik-atik, yabag, rin yung kakindak ko. Ah, itong amigo, mag ito, ni-request mga katropa, so ato rin yung pagbigyan. sa mga batang 90s, yeah, especially sa ito mga katropa. Mga pop pips and DJs and also to the Cerebrock dancers. Mga karaang mga dancer, there is Jensen, mga kagilaan o gade sa may sarangani. Sa event, umiagi sa Alabel pero huwag yung taong ko ka-attend yun kaya nagsakit po ng ako ang ano, ulo that time. Rason, huwag yung practice-practice. Ay, may hapon na kang Lanlan Duran. Good afternoon to you. Here's another track right now. This is one is coming from the Destiny's Child. Say My Name. Para rin kayo yung tanan. Nalasigil sa'yo sa mga dalideg. Kaya kiay o kaya ulo-ulo na i-hitbang gamay. Here's the song. Destiny's Child. Say My Name. Dari lamang na sa Extended Throwback sa programa na to. Karong hapon na ako to. Bala 5 sa hapon. Sa XFM 95.9 Charles Zeta City. Katropa mo. Exciting.

0: Sulton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sulton Vitamin C.
1: X FM.
2: Nagkanangutanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Sulton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sulton Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sulton Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
0: Sulton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Sulton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sulton Plus Coffee Mix.
1: X FM. X FM.
5: Exciting.
1: X FM.
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
8: Good news, mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis yatake tungod sa akong high blood. Gi-recommendera sa akong kauban kining Sulton Plus Gold. Linaw ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud.
0: Sulton Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Bye. Inom na ta bay. Wala tay kuotay. Bangas ka. Exciting.
1: X FM
0: 95.9.
1: X FM.
11: Extended Throwback. XFM time. It is now 4 o'clock in the afternoon. Here's a song right now. Coming from the chorus right away. Dari lamang kaya po na mga katropa. Siyempre sa Extended Throwback sa XFM 95.9 Gerald Santa City. Katropa mo. Exciting. I love you. Papa.

0: Kalbonos.
1: Ah, syempre narighapon ko. That was a song coming from Britney Spears. More music, more fun right here. Maybe One More Time. Released in 1998 in her debut single. Title track of her 1999 debut album, Britney Spears himself. Maybe One More Time. More ang groundbreaking teen pop masterpiece. Nga nag-define sa late 1990s pop culture. Okay, launch ni Britney sa global super stardom. Gisuwat ni Max Martin. And kani siya dapat para sa TLC nga grupo. Pero wa ni madayon. So Britney Spears. Muna nag-atag kang Britney Spears Oga Break. Diba? Reaching number one in the 20 countries including US Billboard Hot 100. Number one there is sa Pilipinas and sold over 10 million copies worldwide and remains one of the best-selling and most influential debut single in the music history. Lalimang Kariana. Karoon naman ang nakabalo, no? Pero sige na mo kanta-kanta na Hit Me Baby One More Time. Patutugon nga rin sa bar masi mga batano na kaibawa ni ba? Alangan di makaibaw. Nga mo may kinakpatugtog sa umama rito sa balay, Papa Calves.
2: Alangan di atati.
1: Kana lang. Di makasikat mago dito sa mga TikTok dance steps, mga katropa. Oh, nagbalik po rin sa TikTok. Ano yung mga kantang 90s ni mga kaigilaan. Sa mga wala kay Baludea, mga estudyante karoon nga si Gig, kasayo-sayo rin.
2: Alangan di atati.
1: Kaling kantaha, ano pa rin siya, ha? 1998. Wa pa siguro mo gianak.
2: Alak ka rin, daddy.
1: Ay, mong papa rin, ha? Panakit na lang, kanabang, sakitan lang, tuhod ka mo. Magkakanta-kanta pa mo rin, eh. Ay, di ba daw, kumusta ka mo din, ha, mga katropa? Grabe ang init sa panahon niya pagkahapon. Mukalit, dagkong puno, may ganit. Kaya wakay ulan-ulan, karo mga taknaan. But anyway, grabe good, kainit. Muna nga mag-amping kita mga katropa ha. Inumog dagag tubig, kumanggawas. Yan, di kay kanunay sa pagbambad sa adlaw. Kaya masikod niya, yung hinay kag resistensya. Agikay kag opisina, perting erkona. Kaya paggawas ni mo ka opisina, perting init na. Unsa may number one nga, ano basta hinay resistensya, syempre. Magkaubo, magkasipon ka mga katropa. Ay, wala ba lagi? Nagkaedad na lagi. Abay, para kumpiyansa pa lagi kayo. Inabit ako ka mag-amping na kanunay. Pero nga nung ubuhon mga isipon nun mga kakatropa? Sabihin pa kung mag-usap-usap ang dagan sa panahon. Di ba yun malikayan? Nga daling matakdan o gubo si Pon Trangkaso. O bang pa mga matang sa impeksyon. Kana siya mga ubo si Pon Trangkaso. Impeksyon na siya mga katropa. O uban pang mga matang sa impisyon sa nga naa sa usag-usa ka nato. Kung dali ra kita ganing matakdan sa mga ingon-ani nga mga balatian, klaro kayo nga nagpahina ang atong immune system o ang natural nga pagpanilipod sa lawas. So dako kayo perwisyo kini sa trabaho o sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhian kung sige kitag sakit o walay kapuy-an ang kusog nato mga katropa. Kabalo ba mo nga ang bakterya, mga virus, mga punjay, anara magina sa itong palibot? Sa hangin nga atong ginaginawa? Sa mga butang nga atong ginagunitan? O maskin sa atong mga pagkaon? Kung huyang kang atong immunity, dali ra kayo kitang, dali ra kayo masudlan. Dili mga microbio. O mokri siya ang buhubag o mag-impeksyon sa atong mga lalamunan o sa atong pulmonary system nga ginatawag. Ang pabalik-balik kay impeksyon, makahurot ka na sa atong energy. O baka pahuyang ka na sa atong kinatibukan nga, kumbaga health na ito mga katropa, sa atong vital organs. Aron magpabiling kitang protektado, batok sa microbio, kinahanglan nato ang natural nga panalipod nga may antibacterial o antifungal properties. Unsa man na siya? Siyempre ang Santones. Nga makita diya sa mangosteen extract. So usa ka gamhanang antioxidant kini siya nga makatabang sa pagpadasig o paghimog white blood cells aron nga kumbaga makasugakod ang atong lawas batok sa impeksyon. Nakatabang sa kini mga katropa sa pagpugong sa pagdaghan ni ana mga daotan nga mga bakterya na may good bacteria na apoy bad bacteria. Ang karing bad bacteria mao ni makahantag ka na itong balatian. Nga kumbaga dali ra kita nga mas magsakit mga katropa pero ang ato ang santon sa mao ni siya ang makapakusog sa paghimo og white blood cells aron batukan ta niini mga kaigilaan. So matabangan kita nga mapugngan ang mga bakterya nga dali kaya nga dali kayang mutakboy sa atong kalawasan og ang atong lawas dali ra pug kaayo karon nga makabawi tungod kay aduna naman kay igong depensa, di ba? Ingon ana na mga katropa, mao nang kamo diha magbantay gid mo. Alas 4:19 naman ang tawo nitong oras, sir. Make it 4:20 na. In the afternoon. Alas sige mga kagilaan ha, aron malikayan. Ang ubusipon mag Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay pormula sa mangustin. Nga abonda kini sa santons o ginapalip panaliptan pa gyud sa natural nga gahom sa malunggay, ampalaya, garlic o spirulina nga puros na ilahan nato sa pag kumbaga makapakusog sa atong immunity. Mao na kamo diha mag Santon Plus Gold na isa sa buntag, isa sa udto, isa pagkagabi aron di kita basta-basta nga magkasakit. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Here's a song coming from unsang banda ni boy band or magsuon man sila. Ano na ito magsuon? Hanson. But this one, I'll be giving you the song coming from The Moffats. Sa man ang kantaha, Katropang Royal, I'll Be There. 90 song gihapon ni mga kagilaan. So paminaw ka mo diyan mga batangon. I-release ni Dungan-Dungan, niini sila mga Britney Spears, mga Hanson, Backstreet Boys, NSYNC. Mauni silang kagrupo mga katropa. So here's the song right now, The Moffats, I'll Be There For You. Dari laman na sa XFM 95.9 Journal Santa City. Katropa mo exciting sa programang Extended Throwback.

0: Marathon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si George, sakit o kapoy, sige, akong lawas. Wala d'yo'y lami iliyon. Nakinong na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpukumandar na ako amin. Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ako ang pag-adlix akong lawas.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo, nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw.

0: Mura mag ni baspod ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba.
1: Sao na?
0: Oh, siyempre. Nagyoy panahon na magluya ta.
1: Sa'y binagong lahi ng panahon.
0: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning premium DT coffee mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung premium D3 coffee mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 coffee mix.
3: Premium D3
2: nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: XFM.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
7: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Vision Next, daghan na ang natabangan.
10: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
9: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
8: XFM.
11: Exciting!
12: Santo Plus Gold.
13: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
11: Santo Plus Gold.
9: Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
14: Uy, Madi. Kalang uban niya? Gamay lang galing kayong away? Nagbulag dayon. Exciting!
15: Extended throwback! Extended throwback!
16: Prejudice! Want a song about it? Like to hear it? Here you go! Freedom!

Napako! Ali, yung song, back and forth. Alright. Diba, din doon mga kanta, mga kanta. Mga 90s yung kanta lagi. Grabe kay ka, ano ba, nostalgic. Ali, ba, pero tinindu tayo. But anyway, that was Ali, a track, back and forth, mga katropa. Girelease ni 1994 pa. Gikan sa iyahang album nga Age Ain't Nothing But a Number. Kuya awag success ni inyo eh. Dali man ka 15 years old pa siya that time. Yan nag number 5 na yung kanta sa Billboard Hot 100. Gold certification by RIAA. Perti grabiha. A mid-tempo R&B and new jack swing track featuring smooth laid-back vocals over a grooving urban beat. Mauna ingon sa Gemini. Release date din April 8, 1994. Kabalawakin sa isang songwriter ang nagkanta sa usa sa mga soundtracks sa Space Jam si R. Kelly. I believe I can fly. Amo na siya ang nag-suwat sa mong kanta o ang producer sa mong kanta.

0: forma que tem horas, mas para dar um sono.
1: Falaca de Adade.
0: A gente vai deixar que a Islama está sem o papo minão. Ogmana put pohona. Martes mantacarron. Ogma miércoles naman. Okay, mamananggit na ginintawan ko kay alas 4.52 naman ginintawan yun saan naman eh. So mag-bye-bye time na ko. Okay. Pero yun na pang tanan. May habang kariyo salamat kayo sa iyo pagpaminaw ha. Kininga tulungan nun. Nagatog kariyo Santo Plus Gold. Abarado na ang Santo Plus Coffee Mix. Santo Plus Santo Herbal Capsule. O na po na ang Santo Plus Gold Coffee Mix. Ayan. Kawa po na ito na Turbo Man and Answer. Nga doon ay Maca and Club Huasca para sa mga kalalakinan na medyo di na ginintawad mutindog sa manoy. Kinangla na gini yung nagtabang mga katropa. Bye-bye time na. I believe in this last rock of mine. We get something here from the Third Eye Blind. Kantang See Me Charmed Life. Sige, pagtagbo na po din sa mga rock music. Karong taon-taon mga kaigilan. At tagilin niya. Musunod yung mga rock music. Kung ang reformasyon nun niyang alas 6 mga katropa. Unang relax sa muriya. Set back, relax, enjoy the show mga kaigilaan. Dari lamang na gyapon. Siyempre sa XFM 95.9 General Sara City. Katropa mo, exciting sa extended throwback. Papa Calbo's ready saying bye-bye for now. Take good care of yourself. Always is Papa Calbo. Takes care of you. I love you guys. Bye-bye.

0: FM.
1: Exciting!
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold.
4: Ako si Jumar Santillan. Duna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47-3-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live full.

0: Oh, ikap.
1: Puta na ko ni Uba. Kita kita mas bright. Ang Amerikano o kini mga Pinoy?
0: Kasayon. Kabilo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
1: Yun naman.
0: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
2: Exciting!
3: X FM.

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
0: XFM.
3: Exciting! Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sandown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco.

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM. Exciting.
3: Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa giharian sa Diyos. Higala, but sa Diyos ng tao masayod o maandam sa maong adlaw. But siya ng tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya na wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumung o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na kining tulumanon. Ang

gabi i Davao, may gabi i Southern Mindanao, higala kumustag. Kumusta? Nintak na as kagabion, bisan asa man kakaroon na himutang mga kaigsoonan. Mga katropa, hala, kumusta man mo sa ato ang gimbuhaton karon? Noon sa man ang ato ang mga transaction, noon sa ang ato ang mga gipanghimo, hala, kumusta man mo mga kaigsoonan, mga katropa, gikan sa mga nagkalainlaing lugar. Another hour, another night na usab sa tuwang panaguban-uban, no? Brother Junard Ikunar gihapon, magiguban kaninyo nini mga orasa. Ang tudtao niya nga lasitin ng dapit sa gabi o mga kaigsoonan. O sama sa gihapon, natog yung isgutan ha, ang mga butang dunay dako kayong kalambigitan sa ikalambo sa tuwang lawas nun, utok nun o gispirituhan nun nga pag-uswag. Live ta karon nga inyo madunggan din is 89.1 XFM Davao. Huwag may ngunong sab sa nagkasubaybay sa social media platform sa mga nagkasubaybay sa XFM Katropa Digital. Good evening and happy viewing kaninyong tanan and happy listening kaninyong tanan mga katropa, mga kasilinganan, mga kaparintihan, mga kahigalaan. Og sim gihapon sa to mga ka-charge meet na to mga kaigsoonan. Once again, good evening and happy evening kaninyong tanan. Maying gabi yusab sa to ang mga listener, no? Labi na gid sa mga naka-tune in sa 107.1 XFM Tagum City. Good evening, kauban sa to mga staff, technician, managers nga naa karon din ha. I hope nga naamo karon sa maayong kahimtang, no, nabat na ang iskay kumbasod sa tuwa nga mga panglawas. And also sa mga nakatune in sa 99.5 XFM Jinsan, good evening and happy listening kaninyong tanan. Labinigid sa to mga staff karon dinha sa may Jinsan. No? Good evening sa inyohang tanan din na. Kumusta man mo mga katropa? O sa mga nakatune in sub sa 99.1 XFM Mati, mayong pagpaminaw, labi na yun kang Doc Jima Autida din na sa may Mati, no? Good evening sa imuha din ha. Nakita mi kagahapon during sa birthday celebration ni Doc Geoffrey Ubag Lagip nga gihel din na sa may Cruising Matina. Diagin siya may clinic, no? And then sa mga nakatune in sa XFM Bukidnon sa 101.7, good evening and happy listening kaninyong tanan din na sa itong mga kaubanan, sa mga staff nga ato ang kauban nining dapits kagabion, mayo nga pagpaminaw og ilabi na gyud, no, sa ato ang mga listeners din sa may Bukidnon, diha sa may Maramag, Bayabason, Salawagan, Kiboriaw. No, sa tanan nga maabot sa tuwa nga programa, good evening o kumusta mo mga kaigsoonan. May ngunusab sa nakatune in sa 92.7 XFM Ipil, Sambuanga. Kumusta man mo din ha? Still, nakatune in pa ba, no, ang Ipil, Sambuanga? Try na nato o monitor mga kaigsoonan. And then sa Pagadian, sa 89.5 Pagadian, good evening. O mayong nga pagpaminaw kaninyong tanan mga kaigsoonan. No, ang tanan, welcome sa ito ang programa ng tingog sa reformasyon. O ayog kalimot, higala o igsoon, nganini mga orasa, mauna po lang takna nga din atong igahin kini sa ato ang pagpatugbaw, sa ito ang mga pagpasalamat, ng mga thanksgiving at sa ito ang labang makagahom. Labi na yun siya nga pagbantay, paguban, pagpreserve sa itong kinabuhi, 24/7 mga kaigsoonan. Muna nga, kung kita pa na, mubantay sa usa ka tao, buraga layo ray dugay, ana, no? Buraga pull anta, muabot yung tagpool, pero lahi ang Ginoo. Dayos ato ang mga kapakyasan, sirkumstansya, nga failure ta sa mga gagmay o dagko nga bahin sa tuwa nga kinabuhi, mga kaigsoonan, but still, ang Ginoo, nagpakita sa iyang kalooy nga na kanimo, kanatong tanan ni Galayugson, nga ikaw karon nagbarog, ikaw karon naglingkod, enjoy pa nimo ang imuhang kinabuhi, no, ang imuhang gipangayo, gipangandoy, imo pa nga nabatnan og usa na siya sa mga good news kaayo mga kaigsoonan. Okay, so nini mga orasa,
Atopod nga Tagalog ba panahon ang ato ang mga listeners din sa may Kibalang Yapon. Ato mga listeners din ha. Canada family, hindi ng Ikunar family, hindi ng Arisa family, o sa Bukidnon, Padli family, Alingalan, Dumagit, and then Abu-Abo, diya sa may Tagum, ang Bohol family, kauban sa tuang pastor rin ha, Pastor Marlon Bohol, good evening sa inyo ang tanan. Og ang ato ang mga abantiro nga naa karon sa Bukidnon, Bayabason, gipangunahan kini ni Pastor Alan Alingalan og ni Pastor Libby Gernosa og ni Pastor Imoy Abu-Abo sa ato ang development sa ato ang iglesia dinha sa may Bayabason og sa tanan nga mga member Seventh-day Adventist Reform Movement na sa may Bayabason. Good evening and happy listening kaning tanan din ha. Kita nagapanghinaot nga ato ang kitang tanan ngining mga orasan na bat na nato ang kalinaw sa ato ang mga huna-huna, peace of mind. Kalipay sa ato ang mga kasing-kasing, layo ta sa mga kaguol, kabalaka. You know, hindi man na siya ingon nga kanang malikayan jud nato, di man niya ingon nga totally nga ma wala na sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan, but bantayan nato, kita lang gyapon ang nag-control, kita kabalo unsao nato

Prepare mo din ha, stay tuned ng yapon mga kaigsoonan. Kay nini mga orasa ato kaya pong i-continue ang ato ang nasundan kagabi ng ato ang diskutan. May tungod din siya sa mga manalagna, sa mga propeta nga nasundan sa balaang kasulatan o still ba siya existing sa ato ang panahon karon. Stay tuned igsoon tungod kay mao na ang ato ang diskutan og i-prepare og andam ang imo mga comment kun na may mga gusto nga gusto mo salmot sa ato ang diskutan karon. Doon lang mo yung mga ideya, doon lang mo yung mga nahibalaan. Hala, ilatag na din yung mga kaigsunan para matagaan na ito ni siya. O pagtagad. But before ta, mag-start sa ito ang hiliskutanan ni nga dapit sa kagabion mga kaigsunan. Hala, mag-ato ni nga ablihan ang ito ang hiliskutanan pinaagi sa usa ka pag-ampo. Okay, so mag-ampo ta. Bani ko ninyo igsoon. Dalay gon og silimbahon among Dios tagiya og tuboran sa among mga hinunamang kinabuhi. Ginoo nagadool og nagapasalamat kami kanimo nganha nining mga orasa tungod sa gugma, grasya nga among nadawat yagikan kanimo. Kusog kabasog sa among panglawas. Sa imo nga pagproteksyon kanamo sa among pagbiyahe, nalikay kami sa mga distansya katalagman. Nalikay usab kami sa mga kalangmatan sa balatian. Ginoo, salamat sa mga

Hallelujah, mga kaigsunan, indot kaya nga minsay sa awit nga to ang agipaminawan karon. Naghatag ka na ito o pagpahinomdom nga luyos ato ang kaguol, luyos ato ang problema. Salig lang si Ginoo. Muna yung ingon sa awit nga akong ihalad ang tanan gayod. No? Sa pag-alagad nga alang lang sa Dios. Tininood pa yun mga kaigsunan. Nga no, day, bro, doon na day mga pagpangalagan nga dilit tinood. Yes, no? Na ay mga gitawag na to o pagpangalagad. Or gitawag pagpagservisyo, but sad to say, nga doon ay mga kanang gitawag na to og hiding agenda ba, no? Pero ato ang ginatanaw karon mga kaigsonan is unsaon ni mo, unsaon ako nga ang imuhang pag-alagad, ang ako ang pagpangalagad, mahimo nga aprobado atubangan Ginoo nga mao'y imuhang gialagaran. Happy watching kang Sir Ronnie de la Piña din nasa may Mawab, no? Ngayong gabi sa mo, bro, kumusta mga din ha? Kumusta nga to ang kahimtang din ha? Kunsa nga to ang kahimtang sa panahon din ha? Sa may Mawab. And then, ini mga oras ha, mga kaigsunan, nato ng subdan sa pag-isgot, pagpadayon sa pag-isgot, ang mga butang nga to ang gisgutan kagabi eh. O sa mga awa na kasunod, no? Gamay nga recap lang. Ang ato ang gisgutan, mahitungod kini siya sa mga propita or gitawag na itong mga manalagna kaniadto o gatong gibutangan ni siya o usa ka pangutana kung kaniadto lang ba na siya naglungtad, how about sa ito ang period of time sa presente nga panahon na ito karon kung doon na ba yung mga apostolis or doon na ba yung mga manalagna nga nag-exist sa ito ang panahon karon. Gani kung imong tanaon, labi na yun sa social media, no? Laganap na kayo. Grabe na nga term mo, laganap na yun. O sabay, nagkatag na or ni kuyanap mga kaigsunan ang mga nag-claim nga they are prophets, no? They are nagapakita sila o mga damgo, doon na sila yung mga revelation, mga pagpadayag, no? O niya, ilaraban yung ilang giisip ni siyang from the Lord, no? Guided by the Holy Spirit mga kaigsunan. But in overall sa to ang claim, sa to ang profession is ato gini siyang ipa-approve sa only authorized, no? Nga mo yung authorize nga mo declare nga oops kini tama ni siya, insakto ni siya. Nawailain mga kaigsunan ang pulong Ginoo nga mabasa sa ito ang kasulatan. Now, mga kaigsunan, andam-andam gitmo sa inyo nga kaugalingon o gato nga igahin ining mga kiningurasa, no? Ato ni siyang igahin alang sa pagpumalandong sa ito ang matag-usa ka kaugalingon, ang ato ang kahimtang, unsa na ba ang at imuhang kahimtang, ang ato ang kahimtang, kumusta ba ang ato ang koneksyon nga sa ito ang Ginoo nga gyalagara,

an orosan mismo sa organized group nga imo ang gipasakupan na pwede nga moabot na sa point mga kaigsoonan. But it friendly reminders lang kanimo igsoon dili gyud nato bisag may ka-encounter tao ginana nga mga sitwasyon ayog tuguti nga maputol ang imong connection sa Ginoo, maputol ang imong communication. What I mean is kanang through prayer, makikommunicate ka sa Ginoo, makikistorya ka siya, ha? Ipaabot nimo ang imuhang mga pagpasalamat, mga pagpangamuyo, labaw sa tanan, protection, giya, landag sa imuhang nahuna, during sa imuhang troubles, during sa imuhang mga kalibog, pahinomdom, mo'y mo pa-tinaw sa itong mga nahuna, na mabalance na to ang ato ang mga kagalingon. So muna mga kaigsoonan ha, sa mga wa naka-tune in kagabi eh, ang ato ang gisgutan, maitungod kini sa mga propeta, o sumala pa sa ato ang gisgutan kagabi eh, sumala sa mga bersikulo nga ato ang gibasa sa una nga panahon lagi, ang mga tao, sa diyang gusto siyang mangutana, ngatos Ginoo, iagi nila ni og manalagna. So muna gamito nila nga channel para nga ang ilang mga pangamuyo, ilang ba mga gusto nga mabaluan, ipaabot nila sa mga manalagna, sa mga propeta, nga muna yung mga propeta na pa'y mudala nga to sa Ginoo. Hindi ang Ginoo po mga kaigsoonan, doon iya pong gamiton ang mga manalagna, ingon nga iya nga mouthpiece, no? Spokesperson, nga mudala po sa iya nga mensahe, kung unsa po ang gusto niya nga ipaabot ngadto sa mga katawhan. And still, sa ito ang panahon karon mga kaigsunan, sa ito ang gisaysay kagabi, nga kiniding tagna, kiniding kasulatan usab, no, kining mga pananawon, dili lang ni siya basta-basta lang nga nilugwa, no, nitunga, I mean, lahi man ito nilugwa, no, kay Burag, lahi man ito nga term, lahi may pwede nga applyan ato. Gamito na ito ang word mga kaigsunan nga kanang mitungha. No? Ang mga pananawon or ang mga manalagna or ang kasulatan, mga kaigsuunan, mga vision sa kaning panahon o sa ito nga panahon karon, wala lang ni siya ingon nga nitungha lang ni siya nga walay igo nga katuyuan. Na? Ato ginang bantayan mga kaigsuunan. Siguro doon ay mga damgo, no? Nga tungod lang sa kabusog, pwede. Sige ka po ika, nagdamgo nga, nagayuban gani, nga nagdamgo nga nakaihe, tinuod yun nga, nakaihe, tinuod ang damgo eh, no? Abantayin na siya kay, kasi nagunahon na tanga, it's only a dream, it's only a dream, na? Muna nga, sa ato ang mga kaigsunan, ang ato ang nga gi-encourage karon is, atong try o pamalandong kung unsa ba ang mga posibilidad unsa ang iyang katuyuan. Now kagabi atong giskutan, no, nga wala gitag na nga miabot nga ang tao lang nagunahon na, no, wala dili na ingon nga uy na ako'y tagna, doon ako'y pananawon og mo ni ang gipakita sa Ginoo sa kuha. Yes, pwede kang mo-claim ana, but remember nga ato na siyang itandi sa standard nga mo'y basihan nato aron makaingon ta nga oy tama na ang imuha nga giklaim, tama na ang imong gisulti gikan gina siya sa Ginoo. But kung kana ganing imuhang tagna o niya nagtudo na siya palayo ngadto sa Ginoo, yan, let us be careful. So, kaya basin o niya og dili ka sa Ginoo dalon ana, lahi nga Ginoo ang iyang dalan sa imuha. Basig mapiligro ang ato ang kinabuhi, basig magproblema ta inig abot sa panahon, no? Muna nga itry na to og basa ang mga kasulatan na din ha naka sulat, no, nga kung unsa gyud ang angay na to nga mahibaluan. Now, sa unang panahon mga kaigsoonan, or bisan gani sa mga apostoles sa panahon ni Apostol Pablo, iya ganing gisulat sa basahon sa 1 Corinto 12 verse 5, no? Iya ganing nga gitagi-tagi didto, iyang giisa-isa gyud didto kung unsa, gi-specific pa gyud unsa ang mga duties and responsibility sa katawhan sa Dios sulod sa iglesia nga mo ang lawas Ginoo. Bisan tuod managkalahi ni siya og gimbuhaton, managkalahi og function,
but they are connected as

One in one body. Mao lang gini nakanindot mga kaigsunan, usa ka Ginoo, usa ka lawas, nga usa ka espiritu nga mo'y nagdikta sa ila, bisag managkalahi ang ilang gibuhaton, managkalahi ang ilang function. Murabi itong lawas na to, no? Ato ang lawas. Mangyun ka sa human anatomy, ang kamot, lahi kay sa tiil. Lahi po lang iha nga function. Kaya ang tiil, mulakaw ba ni? Gamit yang dala ang lawas. Asa mulakaw? Ang kamot, gamit po ni pang hawid, pang kupot, no? Pang punit. Ang mata, lahi gyapon. But they are connected into one body. No? Doon na may Biblia din ha. Basahagin ang 1 Corinthians chapter 12 verse 5 unto 11. Nagkalain-lain nga mga pag-alagad, apan maora nga Ginoo. No? May nagkalain-lain nga mga buluhaton, apan maora nga Dios nga nagbuhat sa tanang mga butang nga diha sa tanan. Apan ang pagpahayag sa Espiritu gihatag sa tagsa-tagsa nga sa kapuslanan, kaysa usa gihatag pinaagi sa Espiritu ang pulong sa kaalam. Doon na magkikita ka sa iglesia, oy, doon na mga bright boys, no? Doon na mga bright girls. Mayo kay muhubad sa mga sulat sa balaang kasulatan. O mauna ang ilang function. Di po tamingon nga, wala doon kay ayo brad, no? Dili ko gamit tungod kay di ko paresa na sila nga may kay muwali, no? May kay mo kanta, guwapo kay mga tingog. No, bisag sila mayo, pero don't forget nga doon na po kay expertise. No, ayaw itandi ang imuhang kaugalingon nga to sa uban tungod kay doon na po kay kaugalingon ni mo nga function. Wala lang na siguro na to na ibaluan. Walang siya na to na-discover. No? Muna yung panahon nga, imo nga i-discovering so on. Usa pa iingon din sa versikulo kay sa usa gihatag ang espiritu sa pulong sa kaalam o sa usa ang pulong sa kahibalo sumala sa maong nga espiritu. Sa usa ang pagtuo, ang kita ni mo mga igsoon nga, ikaw na wala kang pagtuo pero ang siya agrabi. Taas kay fighting spirit. No? Bisag ikaw na wala kang pagtuo, may yung Diyos, kaya lagi na to ni Brad. Asta sila ang imuha nga pagtuo. Nya ang uban po mga kaigsunan, sumala pa din he. Ang usa, ang hiya sa pagpangayo, diha sa maong nga espiritu. Matingala po ka nga sa imuha nga kauban, naging mga doktoronon, kabalo po sa akong paggamit, mga herbal, sa pagpadapat, kano sa kwaon, noon sa mga dosage, makita na mo. Kaya nga naman, nasulat din is Biblia. No? Managkalahi ta o papel, pero maorang nga espiritu, usara sa lawas. Sa pagingon din he. Og sa usa ang hiya sa pagpangayo, diya sa mga espiritu, og ang usa gahom sa pagbuhat og katingalahan. Grabe no. Kinsa pa bang gahang nagabuhat karon og mga katingalahan niya ang usa sa pagtagna. O dinya na ni sulod mga kaigsoonan nga to ang giskutan karon nga apil siya sa list, no? Naka-checklist ni siya mga kaigsoonan. Niya naka-specific pag yun. No? Na yung mga gasa sa pagpanagna. Niya, sa pagingon din ni Og, sa usa ang pagila sa espiritu, sa usa mga nagkalinain mga pinulungan, Og, sa usa mga paghubad sa mga pinulungan. Doon na yung mga translate. Doon na po yung translator, no? Doon na po yung kanang maayo kayo mo translate. English to Cebuano, Cebuano to English, Korean, Japanese, no? Kanang tanan mga kaigsoonan, nag-operate na siya, gi-operate na siya, o kana nga function, nag-operate na siya, or gihimo na siya sa usa. Buraga, ang uban pa ipa-term tawag na, 2-in-1. Kanya kanina idaghan man eh. No? Maring kag 10-in-1 ba ni siya, or 21-in-1. Kanga to ang gilocate din he is, naaday siya, nakabutang, sa programa o hanay nga gihatag sa Ginoo sulod sa iyang iglesia. Kanya, subay pa sa to ang gisgutan kabi, usapon ni siya sa mga timailhan o sit-up sa iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesus Kristo. So, but ipasabot mga kaigsunan ng ato ang gisgutan is gilukit o gitugan pag-ayo sa ato ang gibasa nga kini di ay nga sistema is naa pa ni siya gikan sa mga apostolic dina church mga kaigsunan down sa ato ang panahon karon, no?
nga doon na mga tao, no, doon na mga tao nga doon na mga talento nga nagasahan sa balaang espiritu. Bot pasabot, gigasa na sa kuwa ba o gigasa ba sa imuha or bisan kinsa nga pwede nga magasahan, no? Katulad po mga tao nga kanang andam o tugyan silang kaugalingon ngadto sa Ginoo, no? Mga kaigsunan, karon unsa ba ang nasulat sa daan nga tugon, no, sa Old Testament mahitungod sa pagpanagna, no? Unsa bay ganang gitawag ito, unsa bay nasulat para makaingon ta nga tinuod jud ni Brad Bagay na amgus Biblia gud kana mga pangitabo sa tuwa nga palibot karon tinuod jud na nga nag-exist nga naman naa nasulat sa balaang kasulatan. Ato lang i-try o basa, paliwag na kong butang sa screen, ang Joel 2 verse 28. Ha? Ang Book of Joel chapter 2 verse 28, mga kaigsunan. Yes, salamat kayo, no? Klaro kayo na sulat, mga kaigsunan, ang Joel chapter 2 verse 28. Ang pulong nag-ingon, kung makita nyo sa screen, klaro kayo. Og unya mahitabo sa ulahi nga igabubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod og ang inyong mga anak nga babaye og ang inyong mga anak nga lalaki managpanagna. Take note, mga kaigsunan, basaha klaro ha pag-ayo ang nasulat sa balaang kasulatan na sa tuang screen karon. Sa ulahi nga mga adlaw, mahitabo ani ibubo, ingon siya ang Ginoo, nag-ingon, ibubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod. And then unsa pa gigingon niya rin, he, og ang inyo mga anak nga babaye og ang inyo mga anak nga lalaki managpanagna, ang inyong mga taong tigulang managdamgo sa mga damgo, ang inyo mga batanong lalaki makakita sa mga pananawon. Wala na ni discrimination din, he. Wala na ni ingon nga, oops, kaning propita, puro para lang ni sa mga lalaki. Kesa una, puro lalaki lang. Sa atong nga panahon karon, mga kaigsoon, doon na di tagna. Ang tagna di ay, nga sa ulahi nga mga adlaw, ang mga anak nga mga lalaki o ang anak nga mga babaye, kay una ra ba gimension din ni ang babaye, no? Mga anak nga babaye o ang inyong mga anak nga lalaki, managpanagna. Managpanagna daw, mga kaigsoon. Amo na nga, i-try na to og suta, no? Nga ay atong i-try og kwan balanse pagayo. Sa ato aling panahon karon, pwede nga maka-encounter ta, uy, kuyawa to ako ang kauban simbahan, ay nagud siya nadamguhan. Ordo na siya tagna nga kinidi ang lugar ni lunupan. No, dunay tagna nga kining lugar magunob. Kanya pag matinood ganyan na mga kaigsoonan, makaingong yun ta nga, uy, mutuog yun ta, no? Kay lain ra ba ang tao is to see is to believe, baya, no? Lain ra ba ang tao kay kung why makita, ay di, yun na, basta-basta, mutuo. No, di, yun na, mutuo. Kay nga naman, ang ato alaging teorya, ang ato ang konsepto is to see is to believe. Muna nga, sumala pa sa Joel, nga nung nga dunay sa tuang nga panahon karon, dunay mga makita na to, dunay mailhan na to ang mga tao, lalaki man o babae, kay dunay mga question, labi ningid sa tuang nga mga Adventist, tungod kay piki, lagi daw ang tuang nga giilang manalagna, tungod kay babae, no? I don't know kung sa ilaha piki, pero sa tua, atong gituuhan nga it's inspiring na siya. Legit, mga kaigsunan, kung term pas kalibutan na to ang gamiton, no? Yeah, sumala palagi din, why gipili ang Ginoo as long as capable ka, as long as unsa ang iyang gisulti sa imuha, imuhang mukburag ni queen side sa iyang gusto, then you are qualified. Qualified da, murag kita nagbutbot, pumunta og approve ani Hinon, mga kaigsunan. Now, muna nga, karong panahon na, bisag kinsa nga manalagna nga muabot, mutanaw or mudool sa tua,
no, mo present sila nga kaugalingon. Ang 1 John 4 verse 1, palihog na kubutang sa screen. Ang 1 John 4 verse 1 mga kaigsuonan. Ngayon din hey sa 1 John 4 verse 1. No? Ingon din hey, mga hinigugma. Ang 1 Juan chapter 4 verse 1. Sige, ingon din hey, mga hinigugma, dili ninyo pagtuuhan ang tanan nga espiritu. Kundili, sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya bakini sa Dios. Kay daghang bakakon nga mga manalagna nga nanungha sa kalibutan. Warning ni siya, but pasabot reminders ni para sa tuang panahon karon. Tungod kay sa tuang panahon karon mga kaigsunan is morning panahon na nga naglatag na mga mangingilad. Mubito nangingon sa Tagalog no nga walang manloloko kung walang magpapaloko. Muna nga, ang atua karon is dunay mabot sa atua. Mupaila nga sila magtutudlo, sila manalagna. Ayaw di kaye na sugata. Unya paminawa unsa ang giistorya niya ayog tuo largo. Ang giingon din ang instruction mga kaigsunan, dili ninyo pagtuohan ang tanang espiritu. Ha, 1 John 4 verse 1. Kung dili sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya bakini sa Dios. Kay lagi sumala pa sa bersikulo, daghang bakakon nga mga manalagna nga nanungha sa kalibutan. Take note, mga manalagna. But ipasabot, not one, but many. No, kaya di man singular. Plural man mga kaigsunan. Pag mag-isgot tag daghan, not all, but many. Inumduman na siya mga kaigsunan. Dili niingon nga kanang mudao ta sa mga tao nga nag-claim nga nag-profess nga sila prophet, sila manalagna. No. Just only a friendly reminder kanimo igsoon. Okay, nondom nga yes, dunay mga tao nga mo-profess. Yes, dunay tao nga nag-angkon nga doon na sila yung mga pananawon. But the only biblical instruction nga mabasa nato sa balang kasulatan sa 1 John 4 verse 1, ang first sentence, dili ninyo pagtuohan ang tanan nga espiritu. But ipasabot, minaw ka. But ipasabot, kanang nakikatubang ka. Pero ang una nga pagpahinomdom, dili ninyo pagtuohan ang tanan nga espiritu. But sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya bakini sa Dios. Why? Kay daghang mga bakakon nga mga manalagna nga nanungha sa kalibutan. Like for example, no, usa sa to ang mga na-encounter mga kaigsunan. Usa sa iyang claim o sa iyang gitawag declaration mga kaigsunan nga May 15 muna ang event nga ato nga gihandom. Event nga ato ang gipangandoy, the second coming of Christ. Nga mahitabo doon na niyatong May 15, 2026. Pero unsa namang tuyo, unsa namang bulan na karon, no? August na, hapit na po matapos ang August, musulod na po tas bulan sa September. No, muna nga, let us be wise to listen. Unsa nga to ang tuuhan. Tuuhan din nato largo. Wala pagay nato gitimbang-timbang. Wala pagay nato gitun-an. Wala pagay nato gipamalandong pagayo kung how true unsa katinood kini nga sa kabutang. Dito pa dali mga kaigsunan, wala man taningon nga ayaw paminaw, wala taningon nga ayaw tuohi. Tuwa lang nga itry o gamit kini nga mao nga bersikulo magtudlo kanato. Nga naghatag kanato og pasidaan nga sa tuwa nga panahon karon daghan nga bakakon nga mga manalagna sa atoa nga panahon karon. Bisan tuod ang sulat sa Kronikas 20 verse 20, sa 2 Kronikas 20 verse 20 mga kaigsuonan,
Ingon gyud dinhi, no? Sumala pa sa ato ang mabasa. Og sila ming bangon pagsayo sa pagkabuntag og ning agto sa kamingawan sa Tikuwa og sa nangagtos la sa Jusapat mitindog og miingon, pamatiya ako o Huda og kamong mga pumuluyo sa Jerusalem. Tumuo kamo kang Jehova nga inyong Dios aron kamo mamalig-on. Duhoi ang iyang mga manalagna aron kamo muuswag. So ang sikreto sa prosperity mga kaigsunan is naa sa ato ang pagtuo o sa ilang pagtuo kaniadto kay nag-speaking man nag-storya man ta mahitungod sa panghitabo kaniadto, no, nga usa di ay sa secret of prosperity sa ilang panahon karon in time of Israel sa ilang journey mga kaigsuunan. Gitudlo og gi-encourage og recommend yun sa Ginoo nga tuo mo na ko, unya tuohi pod ang akong mga manalagna aron mo muuswag si, no? Eh simple kayo. Kung sa iyang gisulti, ang ato ang katungdanan is mo obey. No, di na ta mo rebattal sa iyo. Sa lagi ang ato ang kan ba? Ato ang mentalidad mga kaigsoonan, ang ato ang gitawag na tuog atong gitawag og kanani ang mindset, no, ang ato ang mindset nga kanang duwa pag ato testing eh. Di pag ito mo tuo supak pag idayenta, no, nya mo kuan palinta kanang mo rebattal pag ito nita pag ito og dahilan. Ang pulong sa Ginoo mga kaigsoonan is plain and simple, even the child can understand. Kasabot na siya. Ang ato amang gud kanang problema karon mga kaigsoonan is gihatagan na to og personal nga kanang explanation ang pulong sa Ginoo, gihimuan tani og personal interpretation unya mulahos na siya og mo result na siya og miss understanding, no, nya mohimo na siya og miss application mga kaigsoonan. Very simple lang kayo. Nya karon ang recommendation lagi sa tua nga sumala pa sa nasulat, tuuhan na to ang Ginoo, tuuhan po na to ang iyang mga manalagna. Sa tua nga panahon karon mga kaigsoonan, Bible ang ato ang kadangpan. Gusto kang mamingutana, usa ang mga kamatuoran, basaha ang Biblia. Ikaw mismo ang mubasa para ikaw mismo ang makatugkad. Mismo ikaw ang nakapsabot, mismo ikaw ang namalandong kung unsa ang ipasabot direct sa Ginoo ngani sa ato ah. Dili nang magtuon ta og Biblia para lang na ikatubag sa debate, no, dili na, di na siya good nga habit mga kaigsoonan nga nagtuon ta og Biblia para lang pangtubag, no, dili na siya moy usa ka rason nganong dunay Biblia. Ang rason ana nga nuduna na ay Biblia mga kaigsoonan is aron nga ang tao sa Dios mamahingpit, mamatarong, sinangkapan sa maayong mga binuhatan. Kay usahay manggod nagtuon ta og Biblia para lang ipangtubag pangrason, no, dili na siya moy gamit mga kaigsoonan, kunili pang individual use na to na siya. Bura bang gamit na to nga sakyan na ba nga kining pulong niya daily use ni, no, makita or ma-apply na to ni sa tong inadlaw-adlaw nga kanang gimbuhaton. And then ang 1 Thessalonians 5 verse 20 to 21 ingon din he, dili ninyo pagtamayon ang, no, sa 1 Thessalonians 5 verse 20, dili ninyo pagtamayon ang mga tagna. Namugyuban ko nga di pa mo to, oh, mutamay pa, mungamungan pa ang imuha nga mga vision mga kaigsoonan. Kita nga naminaw, ikaw nga nakadungog, ikaw nga gistoryahan, ang ato alang papilis, mulisin lang ta, and then mutimbang-timbang ka, kung tinood, ala tuohi, pag dili tinood, aw, ihiklin. Wala na ipakapin kung kulang, wala na tayo comment siguro, no? Mabito nga, last nga naka-istorya na ko itong usaka person, ang usalang yun sa ako ang gibilin mga kaigsoonan, kauban sa ako ang partner na to nga, napukoy kauban to si brother ni, na? Yag yung ipangutan nga, what if bro nga dili madayon, no, kana nga imong tagna
hugot man gyud nga gibarugan mga kaigsoonan nga mudayon gyud tinuod lagi kay ang pulong lagi daw sa Ginoo sa Biblia dili daw kuno mapakyas but it's sad so sad mga kaigsoonan nga minglabay na ang bulan nga gitag na pila na ka bulan ang minlabay nahimo nga useless nahimo nga bakak ang mao nga tagna og tinuod gyud na no nga mo claim gani kanya dili matinuod charge gyud na siya mga kaigsoonan mabutang gina dito sa kategory nga bakak. Di lang to na ikasubo. Pagpamata na sa to ang uy, mali mangiday ako ang gisulti. Mali ang ako ang calculation. Mali ang ako ang measurement sa maong event mga kaigsunan. Muna nga, nininintak na usan siya sa mga pagpainom-dom, kanatong tanan, kanimo, o ginaot nga nini mga orasa, higalaw, higsoon. Doon natin gamay nga nakuha sa ito ang gihisgutan, no? Mahitungod sa manalagna. No? Unsa ang iyang papel, unsa ang iyang function, nga nung dunas na siya sa iglesia sa ito ang panahon karon. Bantayan na ito ha, kaya ang lawas, no? Ang lawas nga walay mata, buta. Muna nga ang trabaho sa function sa manalagna, itawag na siya og magtatanaw. Siya ang mutanaw sa unahan. Unya sa din nakita niya ang mga panghitabo, iya din ang ibalik sa iglesia, muhatag na siya og mga council, muhatag na siya og mga warning. Labi na gid sa tuwa nga mga Adventist people, mga kaigsoonan denomination, no? Nga we are blessed tungod kay dunay gitawag na to og prophet nga giila. Which is in the person of Sister Eileen G. White, no? O bisan kinsa nga nagatuo usab sa iyaha as a prophet sa ato nga panahon karon. Ang ato lang is atong tanawon ang iyang mga sulat, atong nga balansyon kung gisulti, gisugo, tumanon, pag wala gisugo, ang anong sunod man ta, no? Dili pud ta mulampas sa unsa ang nakasulat mga kaigsoonan. I hope nga sa ito ang gisgutan karon na tayo mga nakuha ng mga pagtulunan o nga palihog ko review mga kaigsoonan sa ito ang gisgutan karon para nga ato yun nga mabalansi pag-ayo ato nga matugkad pag-ayo ang mga butang nga kinahanglan nato nga masabtan. Kita nagapaabot no sa ato ang mga pagpasalamat labi na gyud sa inyo nga pag-uban sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon maingon usab sa ato ang mga kaigsoonan nga nagasubaybay diha sa may Bukidnon labi na gyud kang Pastor Marlon Buhol sa imo nga kaubanan din ha good evening og kini ato ang gisgutan karon ato gyapon ning padayonon ugma no sa ato ang part 3 mga kaigsoonan magkuyog ta ugma. No, kayo yung ato ang ingson is to amans Bukidnon. Kita gyapon ang mag-uban ugma mga kaigsoonan. Ang ato ang oras, alas 6:55 na nindapits kagabi on. Wala kita'y igong panahon mga kaigsoonan. Kita nagpasalamat nga na kaninyo. Nagpaabot. O labi din sa ato ang technician karon sa Sir Geoffrey Parinyo. Salamat kayo si mga pag-uban. And then, kaninyong tanan, before ta mag- tapos ato ang programa karon ato ni siyang taposon pinaagi sa ato ang mga pagampo. Magampo ta mga kaigsoonan, dalay gon og silimbahon among Dios, tagiya og tuboran sa among inalamang kinabuhi. Ginoo subli kami nga nagadool nganha kanimo dala ang among mga pagpasalamat sa panahon, sa kinabuhi, sa kusog nga mong nabatnan sa paglikay sa mga disgrasya katalagman. O ginaot ining kagabion, ikaw ang mag-preserve sa umatag sa kakinabuhi na makadangat na usab ang mong kinabuhi o mang adlawa. Makapadayon sa pag-alagad nga nakanimo o pagbuhat sa umatag sa mga buluhaton. Ikaw mag-bless unta nining ang mga istasyon sa mga staff, technician and manager, CEO nga mahimo kining instrumental nga makahatag sila o panalangin nga to sa uban nga mga nanginahanglan. Naot ginong ikaw magapasaylo sa mga sala, mga tubag sa mga pag-ampo. Kining tanan among ginapaabot o ginatugyan pinagi lamang sa ngalan o gamit ni Jesus na among manuluwas. Amen. Temporary na pod kita nga manamilit nganha kaninyo mga kaigsoonan apan kanunay tang magadapit sa pagsubaybay nining atuang tulumanon ang tingog sa reformasyon.
Hangtod na lamang sa sunod nga higayon samang taknag samang stasyon. Brother Junard Iconar magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: sa pangatong tulumanon ang tingog. Sa Reform Machine, kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong, ug mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw, kanunay ning maong tulumanon ang tingog. Sa Reform Machine, kini nga tulumanon.
1: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinaka-Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Anna?
3: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos o daladala ng akong mayuma. Salamat po kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Daghana kayo ko natiliwan na kape. Nay 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Usap! Nakoy pangutana na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
8: Ano yung buhaton? Ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganahan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
9: Exciting!
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
9: Exciting!

0: FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dexter by 23 years, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sandown Plus Gold! Mag-Sandown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o

0: Gold o Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Santon Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: X FM Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Tilapia! Tilapia mo diha!
9: Uy, miss!
8: Kuya, tilapia?
9: Tilapia?
8: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
9: Yeah, mo nang nitilap ko.
8: Bastos juga.

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.

0: Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Extel by 33 anyos, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abo. Pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Sigiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Wake up! Luya, lagi ka kap. Unsay problema?
9: Mingaw, lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
8: Uyab, Ramana. Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
9: Ha? Huh? Ano siya Tiramid 500?
8: Tirahi imong maid. Bayarig 500!
10: Exciting!
11: 95.9 XFM Jensen.
12: XFM.
10: Exciting!

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Andrew. Ang akong punggusan na uwang dahang kaayo. O sa akong likod. Daghana kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santo Blas Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santo Blas Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagduon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
6: Exciting!
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Uy, Cap!
10: Saman?
9: Under the saya man daw kayo ngayon sa itong mga silingon.
10: Di ko under the saya eh. Huwag balo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
9: Ay, yan naman.
10: Isaw ko magunya nga mamalansya.
9: Ah.
10: Muto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalibay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

0: kitaan ni Uy. No? Kanang mahuna-hunaan ni mo bang I love you, goodbye man di ay to. Unya kita galog lang a version. Sabi. Kanang okay pa ba itong dugan di ha? Ha? Sakit na kayo? Uy, uy. Ginawa sabi? Sige daw. Inhale. Exhale. Ginawa sa pal. Sana magkaoy. Sakit na ka ayon no. Sana maning kantahain taon nga mag-play na lang manggani ka o ganta kay mangluba pagidog kasing-kasi. Hello, baby. Mayang gabi ipo. Sa tuang kananan. Welcome po sa tuang programa. Karong gabi una. Ang putahe sa gabi. Yes. Another day, another paradise. Ay, palakpakan. Palakpaki po po ninyo. Uy, o. Palakpaki po po ninyo kay... ni duty ko karun. Ba? Wala ba rin ka ni duty ka? Ni duty man po ito. Ni duty ko karun despite sa mga panghitabo sa kong kinabuhi. Grabe ka ko. Ano, grabe ka flexible. Grabe ka resilient. Bitaw, ang inyuhang DC Princess Bisaya version po. Yes. Ang inyuhang makauban din ang gabi una. Si Cinderella po ang ako ang pangalan. Dili ko DJ, ha? Dili ko DJ, Biki. Basi mo, sige mo ko ang DJ may gabi. Dili ko DJ. Dili ko DJ, B. O saan ko kaya nung Long Soranon? Ganyo ang makauban karong gabi una sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Ooh! And madungog usab ninyo sa official radio station sa Radyo Amigo. Inyo ang usab makita nga to ang kaanyag char. Ang to ang kaanyag dili sa itong official Facebook pages. I-search lang po ang XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Unya live pod ko sa usat ka page nato sa XFM Davao Katropay Digital and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Once again po ha, magkuyo-kuyo kita hangtod alas 11 karong gabi una. Despite sa mga panghitabo gyud nga nabasahan ninyo sa social media, mga panghitabo na din na ginato masabtan. I hope na everyone is safe. I hope na nga ang mga katropa nato karon nagpahuway na sila mga tagstag sa ka mga panimalay. Oh! Ayaw kalimot pampaligon sa tuwang immune system para layo usab kita sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, isabay ka na siya og inom BB 3 times a day. Dako ka na siyang tabang B aron maprotektahan ang imuhang panglawas sa mga sakit-sakit nga dala aning sa sobra kainit, sobra katugnaw sa panahon, or wala kay karelasyon. No? Ayaw kalimod ha? 3 times a day. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Safe pod kina siya sa itong mga kaigsuunang dili nag-consume o ganang magitawag na oil sa pork because we are FDA approved and we are also halal certified. Ay. Okay pa ba? Kayong pa bang panindigan yan? Ano makakita na lang manta permanente sa inyo ha diha? Magkalit naman tao mo panghilak-hilak diha? Kaya ra kaayo ha? Kaya ra kayo? Huwag mo ko na nermon sa'yo pa kayo. Sa'yo pa kayo para mag-sermon-sermon sa inyo ha? Pero bitabi, karong nga gabi una, mag-hisgot kita sa mga butang na dapat dili na ganoon tahisgutan kay sakit na kay sa dughan. Pero ato gihapon siyang hisgutan para base makakuha pa kag mga pagtulunan. Og unya, taod-taod atangin ninyo ang ato ang putahe confession o sa ka-istorya sa to ang bibi ang gisalig na po sa to ang programa karong gabi una. Aron mangayo og tabang sa mga katropa nato nga experience na pod pag-abot sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga ganahan gihapon magpatambag sa to ang programa, pwede ko ninyong i-message sa atong official Facebook page XFM Bukidnon o pwede po ninyo na i-text or tawagan sa 0945-443-5869 para po sa to ang Sir BB question for tonight. I feel good. I knew it, baby. Sabi ako magkakanan ko, ano, kanang mukha po kay tagtingog ba, no? Gusto ko ka na makabalo, magkanta-kanta ba ka na, go? Paano na ako? Mga ilhanan, nga nasakitan siya. Una, mangyamid na! Di na naman sinsay mo, kasakitan na din na siya deep inside. Matingala na lang kaana niya, no? Kaya nara na siya sa suok-suok pula kay mata. Ngano nasakitan man na, ibiyan! Ana daw na siya, oh. Masakitan, sabi mga ilhanan na nga, nasakitan siya, ay ganaan ninyo, hey Love TV. Palagong nga, naami mga friends din na ang gahilom-hilom lang, pero ang tinuod, ana, nasakitan na di ay na siya sa kanang nahitabo sa iyang life karon nga. Imbis kay inspired na unta siya, ni-expired o galit. Alangan, okay, ang feelings nga, gihatag sa iyaha na divert naman sa silingoy. Kana lang. Kasabi mga ilhanan nga nasakitan ang imuhang, let's say, imuhang classmate, imuhang friend, or ang imuhang silingan, nasakitan, o kasi gano'n na, di na na mamansin. Magsige na lang na sila og post og mga quotes sa Facebook. So una, magsige na siya og post og kanang, hi, I'm feeling blessed, I'm so happy. Ngayon na, ana, yearning, I'm grateful, with gratitude. Unya, matingala na lang ka. Usa ka adlaw, nag-post na siya ng mga quotes na ang mga taong iyong sinasaktan ay binabalikan ng karma. Grabe naman na, uy. Kapag ingon anak gani, ibi, kabalo na mo sa mga panghitabo, ha? May gabi po. I love you. Goodbye, mangkayo. May gabi, Ma'am Ann Adapo. Thank you! Aba po, di ay may gabi po. So, yun naman na hala na, unsa naman ako yung apelido, Ma'am Oy. Ma'am Ann, aba po, may gabi po. And si Eduardo Neri, may gabi, usap diha sa imuhabi. Salamat po sa pagsilip sa Facebook Live. Mommy Jacqueline Lavis. Thank you! Nakaroon sa Hong Kong, may gabi, Mommy. And thank you so much once again, present, kundi permanente si Mommy, no? Masking busy kayo na siya sa iya, mga negosyo. Sabi negosyo si Mommy, digang kayo. Mami Josefina Tinambunan, may gabi si Monski Aninyon Corpo all the way from Cebu. Maayong gabi po.
1: Thank you!
0: Junlin Rines, may gabi po. Di sa DJ kay komentarista, mangod na. Monski ba, di po ko komentarista, di po na ako kaya, no? Kay kanang, ako mangod ang tao nga, gamayang bikil, dalit ra masakitan. My heart is not built for mga commentarism. Dili built akong heart sa mga commentaryos palibot. Gamay nga bikil, masakitan ra ko dayon. Gamay nga istorya, masakitan ra ko dayon. Hi Kang Jumer Girasol, Herasol man siguro nino. Jumer Herasol, may gabi po. DJ Princess Amo, pagayanan DJ. Oy! Nagpaminaw samtang naghiwa-hiwa sa lamas from Bilar Ball.
1: Thank you!
0: Ang pingi ang kamot, Jumer, ha? Basig mahiwaan. No? Lisod ba yan ng mahiwaan imuhang kamot? Wala na yung kwa nana. Naitambal, ana, pero maulang wala yung muhuyok. Sa imuhang kamot nga masamad. Nasakpan nga na ay kaubang binuhat ang iyang pare, sakit baya na? Oo, sakit magid na. Asa mangod ka makita o ganang nalipay ka nga kanang kuan, nakita ni may mong partner nga, gi-profile pic sa uban. Yun sa paghuna-huna. Dili ko, Monski. Pasensya kayo, Monski, ha? Dili na ko nahimuon nga example karon kay that's very sensitive na information. Para sa itong, pag niaging buwan sa, ayaw lang kuan ha, Monski ha. Kaya, lisod ka ayaw. Let's try to be sensitive with the people nga naminaw karon, especially sa mga incident kaya pang kahitabo karon sa kalibutan, dili na siya dapat nga ginahimo nga joke. Hi Kang Rialin Dulugin, watching and listening from Paitan, Quezon, Bukidnon. Naglantaw kog live og naminaw pud ko sa radyo. Hala, grabe gyud.
1: Thank you
0: so much. Grabe jud kay ni si Ma'am Rialin Dulugin. Dili na siya DJ si Ma'am. Maayong gabi. Kuya Juven Jimenez.
1: Thank you!
0: Ako ang sparring partner dili karon sa may 88.3 XFM Cebu City. Ang pinakagahi. Grabe yun kayo. May gabi, Kuya Juven. Kumusta man ka din ha, Kuya Juven? Kumusta may mga maayohon nato di speak aside? Ipauli na kasi mga asawa sa inyong balay, ah. Okay, last time niyang ingon kay wadlo siya gipauli. Kaya sa to yung gibuhat. Oh, but ando kay nagipahipo siya sa mga sanina, oh. Pero bitaw, kung loyal lang po ng mga kalalakihan ang inyohang gipangita, majority, mga technicians good na sa XFM Network Philippines. Majority. Ha? Majority. Wala man sa ingon nga, ginataas na mo ang mga bangko. Pero yes, mangita mo mga loyal o mga responsable nga mga lalaki na aran diri sa XFM Network Philippines kasagaran, mga technician. Agree, dili? Agree, dapat na muuyon gid mo ana kay inyoha ba yang inyohang mga sa tawag ana kamo gid ba yang ako ang gina-endorse permanente sar lang oh lahi ra gid kayo. Glenn Tumakin all the way from Cordova, Cebu.
1: Thank you.
0: Sa mga katropa nato nga namino karon sa Cebu, sa Bohol, sa Negros, sa Gihungan, maayong gabi din ha sa inyohang tanan. Huwag sa mga mag-asawa nga nagguyog-guyog ron. Tugnaw kayo sa tinuod lang. Tugnaw kayo sa kuan ay. Tugnaw kayo sa gawas. Hindi ko sure sa inyo. Basta kay Teresa mo ah. Wala lang ko ng aircon. The feelings are very cold. Tugnaw diri sa amo. Oh, tugnaw ka ayo. As in tugnaw ka ayo na sa sobra ka tugnaw. Kinahanglan jud nimo og partner nga makauban nimo karong gabi una nga magpainit sa imong kagabion. Unsaon man na nga gikan man ko nag overtime kapoy kay kong lawas na ayaw gyud na buhat tabing imong balibaran ng imong partner kay ngano overthinker po ang mga kababaihan. Pag once mag overthink me basig na. Malabayan kag helmet. Ma-amnesya ka. Hoy, simba ko ka, oy! Ayaw ko na ninyo buhat, tabi. Dapat, Jude, na doon na kay sakto nga kusog. Kung kusog ang atong isigutan, kulang gid kayo, kay di magid na to kaya, hala, pagpalit sa mga pharmacies nationwide sa ato ang nangunguna, pinakagahi o pinakabarato lamang po na Turbomen Enhancer. Tag 85 pesos lang. 85 pesos lang, imuha nang ma-experience ang pinakagahi yun nga sipa sa itong gitawag na Turbomen Enhancer. Ado na kinesya isang cup nga maca and clavo huasca. Nindot kay niya sa imuha bi, maskin pag idaran na kanya mo gamit ka ani, kusgan gihapon. Munang para mas masaya po ang pagsasama, ilabi na sa imuhang asawa o sa imuhang bana, paggamit, pag-inom sa tuang Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog ako sa Turbo sa XFM, ni palit dayon ko. Bisan darte, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
4: Ay, na ako'y exciting na discovery! Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
4: Istorya eh! Laini, pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis!
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na ay balo? Turbo lang ang malakas.
6: Oh. Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, madawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

Welcome once again sa toang programang Putahe sa Gabi. Igipaluyuhan po sa toang El Ilion Shell Mobility Station kapag ka po pang international na brand sa gasolina ang imuhang kinahanglan, especially sa imuhang motor or imuhang sakinan. Gusto ka makaabot sa destinasyon nga gusto nimong adtuan without the interruption nga mahutdan ka og gasolina ug magubang imuhang makina. Pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakubi! O, dapat dili putsu-putsu ang imuhang kuan, ang imuhang ginapagasolinahan para po mapangalagaan ang imuhang sakyanan or ang imuhang motor. Ang El Ilion Shell Mobility Station makita po sa tibuok kalibutan. Pero kung dili ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Ayaw kalimot di, o diri sa Malaybalay, duhanis siya kabuok at bang lamang po sa Polymedic ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall kung ang ilang gitawag na Shell Kasisan. For every transaction, ayaw kalimot ipakita ang imuhang Shell Asia app or kanang imuhang QR code for equivalent points na pwede nimong gamiton pang pagasolina or pwede nimong gamiton na pang shopping sa Shell Select. Balikan gihapon nato ang atong Sir BB question karong gabi una. Unsa daw ang mga ilhanan nga nasakitan siya? 0945-443-5869 ang ato ang numero na pwede ninyong i-text karong gabi una. O pwede po ka nga magtawag sa kuha sa same number lang ha. 0945-443-5869. Maayong gabi, BB, mailhan gina nimo nga nasakitan siya kay perminti puwa iyang mata. Tipod siguro tanan. What? Namayo ba din haa para sa kuha? May mga times na mupula nagkalit ako ang mata tungod sa exposure. Saka na mo mag-dry ako ang mata. Di magiging na maiwasan mo ka lang tibok adlaw. Gani ka nga wala kay pahuway. Mag-dry ganang imuhang mga mata. Hello, maayong gabi po sa mga single nga naminaw karon. Single pod ko. Nya? Mo ba? Oh, sige, single na ka. Cinderella, okay lang ba nga mag-air sa kong number nga ngita na kuog asawho nun? Pagkuan ni, mura feeling ako pang Pasko niya. Okay, hapit na ba ya ang Pasko? Hapit na po doon New Year. Lain po doon magpapaskong malamig pa rin. Malamig na malamig pa rin ang simoy ng hangin at malamig pa rin ang imong relasyon. Kasi wala kang karelasyon, di ba? May gabi po kang Toto Val Dizon Escalada. Thank you so much sa pag-silip sa Facebook Live. Once again ha, pwede mo nga mag-react sa itong mga live garong gabi una. I-search lang ang XFM Bukidnon or any XFM Facebook pages nga naka-based din sa Mindanao or sa Visayas. Makita po din nyo nga ito ang kaaniyag sa Putahe sa Gabi. Mulong sa tamang inag ng animal. Okay? Dobby, natay ipagawa sa kadali ha, kaya murag nagpanikad na po niya ito ang pa-premium for tonight. Welcome po sa tuang putahing egg scrambled egg! Welcome once again sa Putahing Egg Scrambled Egg. Ay, guyawa sa mga scrambled egg na mo. Ay, simple lang imong buhaton, B. Kung nakakaroon sa tuang Facebook Live, dapat naka-follow, naka-like, o naka-share ka sa tuang official Facebook page. O naakay chance nga makadaog sa tuang jackpot for tonight, 380 pesos. Pure GCash, it's either cash yung mong kailangan, GCash funds, load. Say it. Imuha na ang 380 pesos. Kung imuhang matagnaan ang mga eggs, mga naka-scrambled eggs sa atuang screen karong gabi una. Para po sa mga nasa ilahang tagsatag sa mga radyo, pwede nimong tagnaan in the comfort of your home. 34 letters. 34 letters. Charo, girambul-rambul na ni Bibi Jow. Charo, hindi niyo matagnaan kung unsay na din ha sa mga words.
Gina-addict ka rin sa tuang screen, no? Dako na kayo tagpa-premium B. 380 pesos, ika ganahan, ana. Pang date na na, usa ka milk tea na na. Usa ka samyang. O di kaya buldak. Buldak. Sa mga mahilig o mga Korean foods, pwede na ganyan kayo na pang date, baby. 380 pesos, doon nga ganun na yung 400 pesos na. Imuha na na. Pwede na nimo madaugan. Kung naa ka sa Facebook Live, tag na ilang. Kung unsa ang mga naka-scrambled eggs diya karon sa imuhang Facebook Live. Kung ikaw ang makatag na, nako, dali lang yun kayo na, B. Imuha na ang 380 pesos. Hatod po ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang atong programa usab gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soup. Para po sa mga bibi nato, ilabi na sa mga kabatan-unan karon. Uso gud ba ni mga baho-baho sa ilok? Oh my God! Dakong turn off jud kayo pag agi nimo tubangan sa imuhang crush. Nagapanimaho na ang kilikili. Nako, bi solusyon ni ha. Dapat na maligo ka, manglugod ka og tarong ug maggamit ka sa tuang sabon nga adunay antibacterial effect. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soup, available na po sa mga suking butika nationwide. Ay, nako. At ang ininyo, once again, taod-taod ang ato ang putahe confession. O sa kabibi na to ang nagpadala sa iyahang problema. So, eh. Ang gusto gid nako nga problema nga akong sulbaro no kanang padala ka sa kuwa og letter ba nimoingon ka nga ako ang problema kayon saan ako paggastos ako ang kwarta. I swear to God, dako kay kong tabang ana sa imo. Makatabang jud ko ana sa imo habi. Ha? Kung ingon ana ang mga problema ninyo din ha sa inyo ang panimalay, nagproblema mo unsaon paggastos sa inyo ang mga kwarta diha. Sulti ko. Kay mo anha gyud ko dayon. Dali ra kay ko ka istorya pag sa mingon anak nga problema. Dali ra kayo. Tawag lang ha. 0945-443-5869. Ako'y gasto, ana. Sunti lang yun. Ayaw lang yun kaulaw. Okay, kung so far, dapat wala kay kaulaw kung ingon anay mo mga problema. Kay kami willing. Taghan! Kay mga willing mo tabang sa imo ginamit ko. Ha, hindi ka dapat maulaw. Sulti lang. Pwede ko nimong i-text, pwede po ko nimong i-message sa to ang official Facebook page. Dobby, sige, unya na lang yung taod-taod, B, ha? Once again, ay mo pang hawa din, ha? Aplastar na, lingkod na, timplahan ng imong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ang ato ang kaping bagay kayo sa mga panggabi-i ang trabaho. Nakubi, kanigid dapat ang inyohang ginainom. Pagpalit mo ana sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug. Aduna usab kita'y baligyan sa The Generics Pharmacy and Generica nationwide. That is Santon Plus Gold. Aduna kinasya'y sagol ng glutathione and collagen. Makapahayag sa imo ang pamanit. O di ba nagkapi na ka, natambalan pa jud ka, di ba? Ninut ka ayo bio niya sa mga panggabi ang trabaho. Magsigagin imong mataan na. I swear to God, magsiga imong mataan na. Pero sa panahon na need na niyo mo matulog, nindot kayo na siya bibitungod kay. O, dilit na siya makakos og insomnia. Makatulog jud ka og tarong ana. O, di na ka mag-overthink. Wala na kay laing huna-hunaon pa. Mulang lingkod na diha, plaster na. Kay taod-taod, ato nang pasudlo na ito ang programang Rated SPG. Ang nag-inusara. Putahe Confession, dirigi hapon sa XFM Network Philippines Live sa tibuok XFM Stations sa Visayas and sa Mindanao. Ako po gihapon si Cinderella. Mabalik kita paguman po sa pipila ka mga

0: Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Ang tungkol

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience. Plus, aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay sa relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senton Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
3: Senton Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusog.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Senton Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskun pa.
7: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama mo?
6: Opo, papa. Putang mamisa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
6: Saton, patinase, halo, himot ko.
7: Lang sa ha, kuha, okay? Yaro. Kunya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
6: B! Ah, manako hinom.
7: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala gyot?
10: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may muntag, welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, excited!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mos o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, sa isip ko, ito pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Ug kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Baumi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa Liking Kawayan, Cinderella, live sa X

0: Welcome sa tang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang maka-voice out sa imo mga hinanakit, sa imo mga kasakit, sa tanang gibati nimo sa imong kinabuhi karon. Andam ko nga maminaw sa imo, Charla. Maminaw, bagay ka Cinderella, makimaritis lang. Either sa duha. Pero Bita, andam ko nga maminaw sa imuha karong gabi una, Bi. Simple lang kung nakay gusto nga ipampagawas diha nga murag bugat nagid kay sa imuhang dughan, pwede ko nimo nga i-message itong official Facebook page. Pangitaan lang po ang XFM Bukidnon. Ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon inyo makauban hangtod alas 11 karong gabi una. Hindi na ko maglangay pa tungkol kay nagpanikad na po nga ito ang letter sender for tonight. Once again po, rated SPG ang ito ang programa. Mukhang yung may sa mga ginikanan nga naminaw karon, there might be words na basing ma-offend sila or basing matingala sila nga nung ingunana. Kuan lang di ka nang i-explain lang mommy and daddy ha nga kaning amo ang giingon is wala ginamo gituyo. Kung pwede nga, tabangan na lang minimo nga imuhang ipang-translate diha o imuha silang i-guide sa mga butang na ilang madunggan na basig dili suitable sa ilang pandungo. Once again, I'd like to welcome you all sa itong programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo o pag-iya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa. As kang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror. Droga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

pagsalubog sa mga naminaw sa putahe kintasyon. Itago ko sa ngalang Marisa. Unong katuig naming mag-asawa, gula pa mi anak sa ko ang bana. Munang halos tibuok oras. Before and after sa trabaho, ang akong oras na arag yun sa iyaha. Cinderella, sweet gyapon ang akong bana sa kuwa. Permiti siya na i-mensahe. Permiti siya kapangumusta. Just like the old time Cinderella. Munang sa iyang ginapakita sa kuwa, wala gid ko'y pagduda. Nga doon na siya'y laing babae. Kung dito na ako nabalaan Cinderella, kung nganong hangtod karon, grabe gid niya ka-sweet sa kuwa. Gamay nga butang Cinderella maskin pagmali na ako, siya ang nag-sorry. Which is, dili na gid siya bag-o sa ako. Tungod kay sa una pag yun, ingani gid siya sa kuwa. Pero karon Cinderella, natingala lang gid ko. Nga maskin pagsala na ako, nga todo, nga sala gid na ako. Halos muluhod siya o siya ang mangayo o pasaylo. Which is nakakapanibago. Og dito na ako nabalaan Cinderella, na ade siya'y laing babae. Ang babae, dili lang basta-basta friend niya. Wala ko kaila sa babae. Ug wala ko'y idea kung giunsa niya pagkaila sa maog babae. Tapos makita na lang nako Cinderella na ginasensa ko ang bana ang mga mismong sweet conversation na mo niya. Ug muingon siya nga, basa haragod ni. Halos mabuang akong asawa nga mutuugid siya nga sweet gyapon ko siya. Wala siya kabalo. Ginasabayan na rin ako siya sa iyang mga tingog. Napagid siya isunod Cinderella nga giingon through text message. Ingon siya nako nga maningkamot siya nga ma-provide ang akong mga gusto. Pero ang tinuod Cinderella, ang text niya sa babae. Abi daw nako og love gid daw kaayo ko niya. Pero wala daw kabalo nga ang babae di ang inyong love na kaayo. Ug kung ma-promote daw kuno siya sa trabaho, ug ma-regular na ang babae, magkuyog na sila sa usa ka balay. Office mate di ay Cinderella, bantugra. Pero wala ko kabalo. Kaya wala po ko ginaistoryahan sa mga kauban sa trabaho. Moto nagpalaban ko sa kong amiga nga bago lang po na-hire nga HR sa ilang company. Wala daw siya kabalog yun tungod sa kuang bana. Kung mahitungod usap sa babae, huwag daw kuno siya kabalo. Pero after 1 month, Cinderella, ni-chat og balik ang kong amiga sa kuwa. Ug niingon siya nga performance evaluation na daw ug promotion season sa ilahang kumpanya karon. Cinderella, balita na ako. Wala na regular ang kabit. Kaya wala daw siya nakapasa sa work performance. Tungod kay daghan na daw ang nakapansin sa iyaha nga imbis nga magtrabaho, nagsigig sabak-sabak sa akong bana. Ang akong bana usab Cinderella, wala na promote. Tungod po sa iyang ipakita nga attitude and behavior. Bantog na matingala ko Cinderella na kada ulit niya sa balay. Permitiinit iyang ulo, gaabot ang iyang kilay. So Cinderella, somehow, gakatawa ko. Kay dili giday madayon ang ilahang plano nga magkuyog sila sa usa ka balay na lang. Kay di na nako kinahanglan pa nga manimalo Cinderella. Tungod kay ang karma, ang higayon na mismo, ang nagpaduol manimalo sa ilaha. Pero
sa Darala. Abi na ako ka ng humana. Nag-promise din akong bana sa iya. Na kung makakita daw ko nung siya o tarong na trabaho. O ma-regular na ang babae sa iyahang ipangitaan na trabaho karon. Ayha daw sila magkuyog sa usan na pagkabalay. Di pagi daw ko no right time na magkuyog silang duha. Cinderella, wala ko kabalo kung unsaon. Unsay akong buhaton. Aron mahunong na ni ilahang kabuang. Murag Cinderella, murag love, gid ka nila ang usag-usa. Maski pila kabuan pa lang sila nga nagkuyog, nga nagkauyab. Pero murag nalabuan ang akong unom katuig. Nagkauban ang akong bana. Cinderella, mangayo kong tambag sa imong mga kauban karon. Sa mga naminaw sa putahe confession. Kung unsay angay na akong buhaton. Aron maundang ang kabuang sa iyang kabit ug sa akong bana. Para sa putahe confession.

0: Gold user atong paminawon.
1: San Milano iba? Aga, Purok Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian ha, nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Taon na, gamay. Kaya munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, tungguan ako sa akong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Coil, na panin, dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako magatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Tion yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
8: Tong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. This portion is brought to you by Santol Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santol Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.

0: grabe ka pas pa sa oras man, di mo ra magdadali. Bali kita sa programa karong gabi una ang putahe sa gabi nud kanina inyo nga dungog nga ato ang putahe confession. Ang kaagi ni Marisa karon nga nagproblema in town sa kung unsa niya pagpitol ang kaning binuhatan sa iyang bana og sa babae niini sa ilang opisina. Isudaan na no kun ang abi ni Mugmayo kasi muhang imong partner di ito na dito siya mga kumbaga murag gistab kaniya patalikod. Hay nako Marisa, ambot ug unsay unsa may kulang no? Kulang na lang ihungit nato ang tanan-tanan kay para mapafeel ginato sa iya nga. Seryoso gitang, wala gitang akuan. Pero maskin pag unsa nimo kamayo bitong nga tawo, maskin pag ihungit na nimo sa ilaha ang tanan-tanan, ug dili na siya kabalo makontento, dili gyud na siya kabalo makontento kaniya. Ay. Tiksana all na lang gita anis uban. No? Mga nindot kayo og relasyon. Siya, Architect Engineer Eric Becerra. Thank you! Mayang gabi po. Salamat kayo sa pagsilipin mo sa toang Facebook Live for tonight. Bito sa inyo mga tambag karong gabi una, pwede mo nga mag-text 0945-443-5869 o pwede po mo nga manawag kay testingan na ito nga ato siyang tambagan. Basta hindi ay nga malinawan pang iyang panghuna-huna. Sa mga naka-experience na po, sa susama sa experience karon ni Marisa, pero naka-get over, nalampasan ang mga kasakit sa kinabuhi, pwede mo nga matawag o mo share sa inyong mga experiences usab o pwede po mo mag-share sa inyong mga expertise when it comes sa pag-handle ng aning sitwasyon. 0945-443-5869. Sakwa siguro nga side Marisa, no? Nagusto mo nag-miss call lang mo ni. Sakwa ang side Marisa, maski yung saan pa lang yung pagpugong sa usa ka tao, di na inya niya buhaton ang mga butang na ikasakit sa imuhang dughan. Kapag ka gusto niya, may paraan. Maskin pag unsahon yung pagpugong ana, maskin pag ka namabutang ka diha, o mag, but nga ni mo og duha ka bundok, but nga ni mo og sapa, butang nga ni mo og dagat, o unsa pa pwede ni mong ibutang diha para mapugnan ni mo na ang relasyon. You cannot stop that. Especially if lalumpa na sa imong pagmahal sa imuhang bana. Pero ang karma, kabalo na siya maningil. Kabalo po ang karma mo balos. Ayaw lang iampo nga magabaan. Ayaw lang iampo nga unta makarma. Hulata nga ang panahon ang maningil sa ilaha sa ilang mga gipang buhat against sa imuha. Ana lang, and then one day you will realize kung unsa ka love sa Ginoo na makita po nga kanang tao po na nagpasakit sa imuha will receive the same kind of energy, the same kind of situation 10 times fold. Unang kamulihan sa mga naminaw din ha karon, ilabi na po sa kanang mga, pwede na ito na i-final song ha. So ilabi na sa mga naaani nga sitwasyon, hilig kayo magbinuang sa inyong isig katao, hilig kayo magbinuang sa inyong mga partners, inyong mga bana, sa inyong mga asawa. Dili na namo kinahanglan manimalo sa inyo kung kami ang naaani nga sitwasyon. Time can tell. Ang panahon na gyud ang maningil sa inyo ha, moabot ra ang panahon nga kamo na pod ang naa sa ubos, kami na pod ang ipataas. No? Munang sa mga naigi pambuhat dinhaa karon, hinay-hinay nag panakanaog na diha. No? Actually dili na hinay-hinay, dapat pina-abrupt, urgent as much as possible, as early as we can. Hawa na mo ana nga sitwasyon because that will not make you happy. Gusto lang man yung mag-validation. Okay ka na mga imun anak, kanang hilig magkabit-kabit. Gusto lang na sila validation para kunuhay. Na yung makaingon sa ila kung unsa sila kagwapo, unsa sila kagwapa. Dili ginaninyo, gikagwapo, gikagwapa ng inyong pupangabit. Seryoso ko, Ana. Wala ninyo nagikagwapo, wala ninyo nagikagwapa. May pagmanahimik mo, may pagmagpuyo mo sa inyong balay. May pagtagaan ninyo, budget inyong mga partner, ilabi na sa inyong mga asawa, pagwapaha o samot. Na-stress ra na tungod sa imo. Na-lose siyang na tungod sa imo, ha, tungod kaya wala po di mo siya ginatagaan o bili. Wala ni mo siya ginapansin. Ang imuhang attention, tuas daing babae, tuas daing paa. Amingon-ingon, bedain ka nga, wow! Sexy ba? Diliin taon ingon ana. Biha. Tagaig budget imong partner, especially imong asawa. pagwapaha og samot, tagaig pang skincare, paliti og Santon Plus Herbal Soap, o aduna kini siya antibacterial properties makapahumot sa lawas sa imong paligid. Unya, kung kulang na mo sa kanang communication, kinahanglan mag-istoryahan na yun mo, maning kamot, dito nga maka-reach out ka sa imuhang partner. Mga lalaki, kamumanggin ang hilig kayo mag, dili man ingon nga tanan, pero kasi karan sa mga lalaki, sila manggin ang hilig nga maghimo aning mga first move sa pagkabit-kabit. Kinasing-kasing ko nga muhang nyo sa inyo, hanga ang pingin ninyo ang kasing-kasing sa inyo ang mga asawa, sa inyong mga partner, because you will never get the same kind of wife. Oh, just like what you have right now. Ang imong asawa pud karon kung tirang rapod kay na. Sabot rapod ko nga imo nang buhaton, pero dili ingon ana dapat ang imong ginabuhat. Di kung naay problema ang imong asawa, like sobra ra gid pud kaayo, istoryahon nimo. Sa kasakaling dili gid makaya og istorya, piyay. Why make it harder? Simplihan natin. Biyae, pero iuli og tarong sa iyang ginikanan. Kana kung after nimo siyang istorya, wala gi effect sa iyaha, wala gi siya kakausab, then biyae, pero iuli og tarong sa iyang ginikanan kay para wala kay tulubagon pag-abot sa panahon. Sige. May wala naman kita yung igong oras. Salamat kayo sa iyong pag-stay with us for a couple of hours. I hope nga naamoy mga na-learn sa to ang mga gipang yaw-yaw karong gabi una kay kapoy kayo magbalik-balik, no? Oh, sakit sa tilaok. I hope sa mga nagabiyahe po karon hinay-hinay lang ha. Kanya akong managablur na ang vision in town, hunong usa kadali. O, oh, ang pingin ginaimuhang mga mata kay mauragin na nga to ang source of happiness. Ayaw kalimot, ano na kita Vision X Plus Capsule, ano na kini siya'y routine nga makatabang nga makapatinaw sa imuhang mga mata. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Presyo sa XFM Network Philippines, ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po, para sa putahe sa gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi

0: Cool ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kilos na rin sana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
3: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugisapian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot nimo nga kusgan kaayo?
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. kagabi eh. Pastilan.
4: Exciting kaayo?
2: Nalipong ko.
3: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o klavuwaska. Usaka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ay!
5: Walay gana maglihok-lihok? Tungod kay Luya ang lawas? Mag-Premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adunay tulo ka klase nga fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
9: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
10: Ah, mahal lang. O, nagpiso niya?
9: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
10: Ay, atay.
11: Exciting!
12: XFM.

0: FM.
1: Exciting!
0: X FM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan.

0: Ayan ang mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: XFM.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kasi naging kamat yan si Mukuna ni Mubana.
5: Hi! Nahilo sa balanghoy.
4: Uy, ang ikaduha ni Mubana, usig kamat yan.
5: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
4: Uy, katong ikatulo ni Mubana, usig magiging kamat yan ato.
5: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
4: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana? Usa man magiging kamat yan ato niya?
5: Ayaw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
4: Di ay?
5: Gahay mong kay ulo. Ano mo kawag balanghoy?

0: FM. Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Premium Day 3. Ang bago.
3: Isip usa ka store owner, dili malikayan nga mahago o masakit. Kung tabang na ako ang pag-inom sa Premium Day 3, karun pa to normal na akong pamati.
2: Mas ipagusog, mas ipepektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.

0: tugnaw ka ayan, no?
1: Piting tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
1: Baba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Mangiisa ko?
0: Oo, asa man ka ka?
1: Mangi ko para mudaku po ni ako.

0: Soul. Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santol Plus Gold 3 times a day. Na-feel na ako na dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
1: Santol Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Atong paminawon ang nakainom.

0: C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon vitamin C.
0: Santon vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon vitamin C.
2: Ooh, wow, guapa ni Guru ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: X FM. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Gusto niyo mo soft or hard?
6: Gusto na kong hard. Yeah, soft.
5: Hard.
6: Yeah, soft pa yun.
5: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, hinamong gabi tawag ni sir nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
6: Kuna ko aday, aday ka nang po, di ba? Kanang Bombay style na ko aday. Bombay style.
5: So, kanang Bombay style, sir?
6: Kanang kung 12 months to pay.
7: Exciting!
4: X FM.

Track 1. Zavoenius. Where the players. Be your end, Mr. Silencer.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po atin na gusto po makasubok ng ating pong mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ipuntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga products. Ha? Ito po ulit yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yun dito sa atin pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na ang buhay at kalusugan po natin? Sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayong pong araw hong ito.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makihilobilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line, 0969-609-6545. Patingin ko lang, Dok, lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang ating pong programa, no? Yung sa may parting Negros. Ayan. Taga Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
2: Taga Zamboanga.
1: Mm-hmm.
2: Welcome.
1: Ayan, magandang pakikinig po. Ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Araw-araw na umiinom, especially ang atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga impeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, ano? Collab ng mga vloggers, oo. Eh, isang mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, 'di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
2: Okay na.
1: Ngayon, kakaiba eh.
2: Oo, saka halos walang patid ngayon yung pagkakasakit, kakagaling mo pa lang. After a few days, magkakasakit ka naman. O, kinakailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. Mm-hmm. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
1: Mm-hmm.
2: And also yung weather.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Mm-hmm. Tag-ulan, nagiging mainit.
1: Yun na nga.
2: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato, gawing malabato ang ating katawan.
1: Mm-hmm.
2: Laban sa sakit.
1: Yun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, padagdag ng padagdag, ano? Kung baga, ibig sabihin, parami ng parami, yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit. Yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at mga
2: kasi
1: kinakain.
2: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa. Mm-hmm. O mga pang emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
1: Oh.
2: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
1: Mm-hmm. So yan po sa mga kababayan po natin. Ako, kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
2: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple. O, tapos siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, ayoko pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun. Kasi, alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala pang sakit. Mm-hmm. At saka yung mga nanganganib, tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
1: Mm-hmm.
2: Oo, di ba? So, gawin nating, kumbaga proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Di ba? Pag proactive, ibig sabihin, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
1: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
2: May mga ganun.
1: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan, ano? Lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
2: Oo, batiin muna natin, partner, si Sir, sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
1: Uy. Yan, magandang malusog na karawan.
2: Oo.
1: Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magbe-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayo patuloy sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Parkway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Lock 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
2: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamana sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pang kabuuan. Ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwede maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm, kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagse-circulate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad, mm-hmm, ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng, mm-hmm, paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Mm-hmm. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin. Okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga, pag tinignan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka, na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon infection, katulad ng mga meningitis. Mm-hmm. Diba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. Yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman talagang normal namang kini-carry out ng katawan natin yan. Ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So sinabi ko kanina, na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
1: Yun. Dapat bandayan yun, mga kaibigan, no? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
2: Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko, lalabas. Mm-hmm. Oo. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamanas. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata. Mm-hmm. Saka sa ano, kapag na-allergy ka, diba, luha ka ng luha, mm-hmm, o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall. Diba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot, mm-hmm, pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari yan doon sa ating mga binti. O kaya naman isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congestive heart failure ka, mm-hmm, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. Mm-hmm. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure. Pwede rin may liver disease ka. May cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid, mm-hmm, doon sa iyong tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ako talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na mga simple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak, mm-hmm, kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, mm-hmm, kaya nagkakapamamanas o may magkakaroon ng ang na-inclampsia. Mm-hmm. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Mm-hmm. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
1: Mm-hmm. Or pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes, mm-hmm, kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
2: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Mm-hmm. So, ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Mm-hmm. Pitting edema. So kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
1: Mm-hmm. Kumbaga malala na yung doc.
2: Maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease.
1: Mm-hmm. So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalo tigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan. Nako, Eh, magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh, magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun or pamamanas sa iba't ibang parte, ha, ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamamanas at pamamaga, ano, sa kanya pong pangatawan. Eh, natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
4: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
5: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
4: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
5: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan ang paa ko. Sabi ko, pumulubot na nga yung paa ko. So, akas ka ako. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh.
4: Opo.
5: Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
4: Wow.
5: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatog, Lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
4: Opo.
5: Nang ako'y subuhok rin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, Nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
4: Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
5: sa advice ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774.
4: Opo.
5: Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, Yes to Heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko mga itong anak ko sa kayong manungkan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo ako.
4: Opo.
5: Acting plus month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium
6: D3.
5: Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda ng pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga.
6: Opo.
5: Ngayon.
6: Ayos na.
5: Oo. Yun nga lang, may panahon na may time siguro
6: sumusumpo,
5: pag matanda ka na mahirap na matulog.
6: Opo.
5: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para ma yung follow-up check-up.
6: Opo.
5: Kasi June, I think last week of June, napunta kami dito. No? Ngayon, okay. Second time ito.
6: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
5: Henry Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
0: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano?
2: Mm-hmm.
1: At pumunta sa atin pong gastrocnemius clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano?
2: Mm-hmm.
1: Kasi ano eh, meron siyang heart problem,
2: mm-hmm.
1: then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
2: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. O baga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. O baga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Mm-hmm. Kumbaga partner sa bangka, pag mayroong pumapasok na tubig, may butas. Okay, na kailangan mo yun ang targetin natin. Mm-hmm. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema.
1: Mm-hmm.
2: Ano? At yan naman hindi pa yan huli ang lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
1: Oh.
2: O punong-puno na ng tubig yun dyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
1: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, dapat maging maaga po. Ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, aga pa na kagad mga kaibigan. No? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin na pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
2: salamat.
1: Oo
2: naman, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan.
1: Mm-hmm.
2: Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha?
1: Mm-hmm.
2: So nakuha nyo po yung point. So ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication.
1: Mm-hmm.
2: Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, ayan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin, mm-hmm. to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nga, malamang na yung tao na yun, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento.
1: Mm-hmm.
2: O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
1: Mm-hmm. Yun ha? So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan, no? At mas para sa ikabubuti ng atin pong pangangatawan, mas makakatulong po yun ng higit. Ano yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga-Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
2: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema diyan yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So you can take it. Kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system. Which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
1: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination doon sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Dok, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Dok na minsay sa ating mga avid listeners.
2: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo?
1: Uh-huh.
2: Baka sakaling may meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Manday Kalusugan. Si Dr. Algie Bakla po ito.
1: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po'y magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pasamang talaga paalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9 XFM Jensen.
7: XFM. Exciting!
8: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs o mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans. O batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
9: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.

0: FM. X FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: XFM. Seven Plus Herbal Soap.
3: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: XFM.
6: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
7: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
6: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
8: Vision Next. Daghan ang natabangan.
9: Sugad na nga na ko sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
8: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
10: Turbo.
11: Ang pakusog.
10: Turbo.
11: Ang padugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, natong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
13: Murag exciting ning turbo ah.
14: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
15: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang mong prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: Kung mamino ka
10: sa XFM.
18: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina og XFM, ila kong sulug-sulugon og puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Apat sa dihang, sukan na mina og XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Ini ka banti pite? Ay, ini ka atras pise? Ah, may pay muligin.
16: X.
10: XFM.
16: FM.
18: Isay.

0: FM.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: X. FM.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Kuan sir, ning kalit ra gyud og kahanap niya kung mataon niya. Mura mangud og naay gabon-gabon pirmi. Magtulo na kabulan unya mura dunag gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Mato akong gitumarag paspas og Vision X Plus. Nahadlok manggugo kay basig mandayonan ba o ara ba mi kwarta. Sus, sir, tinuod gyud ay epektibo kaayo ang Vision X Plus.
6: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: X FM.
8: Exciting.
9: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
10: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: X FM.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
3: XFM.

0: Good morning, class. Ang subject naton karon, araling panlipunan. Istorya naton ng parte sa Pilipinas. Ano ang kapital sa Pilipinas?
1: Wala na kapital, ma'am. Kaya puro na

0: Good morning, class. Ang subject naton karon, araling panlipunan. Istorya naton ng parte sa Pilipinas. Ano ang kapital sa Pilipinas?
1: Ang Lanak Capital, ma'am.

0: FM.
1: 80.
0: X FM.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Pag inom og Premium D3, ragyud na nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Side.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
7: Exciting!
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule.

0: Kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
3: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan.
3: Exciting kaayo?
2: Nalipong ko.
3: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari, turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
4: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas!
4: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: X FM.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan na, Miggin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras XFM Philippines Standard Time, alas 6:04 na sa buntag.

0: palitas abundan. Express palitas abundan. Sa ulohang tudling sa itong mga balita, ora sa top story.
1: Headlines.
0: Gaming og chat history sa Zamboanga school shooter giimbestigahan.
1: Headlines.
0: Samta sa balita lokal, di sa iskatrabahante sa insurance company sa Coronadal City ginakop sa NBI Semro.
1: Headlines.
0: Sa balita regional, Mayor Baste Duterte og DCPO chief gipahugtan ang seguridad sa mga tulunghaan sa Davao human sa pagpamusil sa Zamboanga.
1: Headlines.
0: Samtang sa balita nga national, upat ka ex bodyguard ni Zaldico posibleng kasuhan.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, Trump tanawagan sa Iran nga mo surrender o mangi baharan.
1: Headlines.
0: Samtang sa sports news, Gilas Pilipinas women mukambati sa Olympic pre-qualifying.
1: Headlines.
0: Samtang sa showbiz news, Edward Barber sa engaged na sa iyang non-showbiz partner.
1: Headlines.
0: Og sa balitang extraordinaryo, pinakadako nga bladder stone natanggal sa pasyente nga gikan sa Sri Lanka.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. So, Sir Jen, maayong buntag daw sab kaninyong tanan. Welcome sa itong pagpanag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Ning adlaw nga Miyerkules, Petsa 19 na sa bulan sa Agosto 2026. Kininyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Hato dato kaninyo abang mainito ng labas kabalita ning adlawa.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yesto Health Incorporated. Naguna niyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogang Fish Next Plus.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Ang mga nasapit ka produkto mga katropa ang proven and tested na umay-umay ng nakasulay o nakapamatood. Busa sa pag-inaulat ninyo tumarna sa mga produktong gama sa Yesto Health Incorporated. Ano na 8 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag. Di na natunugayon pa mga katropa. Aniya na mga retalye sa itong mga balita.
1: XFM Top Stories. Top Stories.
0: Alas sa top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Mas lami ang kape kung adunay benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix nga makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata apan kauban sa mas maayong panglawas. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM. Top Stories. Top Stories.
0: Ginasusi karon sa mga otoridad ang gaming og chat history sa grade 8 student nga ginudahang na musil sa Ateneo di man Ateneo de Zamboanga University. Aro masuta ang posibleng motibo sa maong insidente. Duwa ka tao ang namatay sa pagpamusil, lakip na ang usa ka estudyante o ang mismong suspect. Matod ni Interior Secretary John Vicremulla, gisusi sa mga imbestigador ang mga gaming history, mga chat message o uban pang digital records sa suspect karon makahimo og mas komprehensibong forensic analysis sa insidente. Makita sa footage sa insidente ang mga estudyante nga nagtapok o nagtago ilabom sa mga lamesa samtang nadungog ang buto sa pusil. Sumala sa mga otoridad, giingong gi-livestream sa suspect ang insidente gikan sa iyang kaugalingong paglantaw kon a first person perspective nga susama sa usa ka video game. Padayon pa ang imbestigasyon bahin sa kung kiunsa pagdala sa grade 8 student ang duha ka armas ngadto sa eskwelahan. Gibutyag sa kapulisan nga nagdala ang suspect og usa ka standard ga pistola o laing armas nga miba gi-modify aron na mahima may sama sa usa ka assault rifle. Na-recover usab sa mga pagdala sa mga armas. Nakita pagsulod niini sa usa ka magazine nga bala. giawhag ang mga tag-iya sa armas nga magbinantayon og

0: 13 minutos na mga katropa nakalabay sa Lasais sa buntag. Anang nausab sa tong balitang lokal. Hatod kadato sa Santon Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga puno sa kusog o kaayuhan. Pinaagi sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Dili lang lamian o gumot, mamahimo sa mga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Santon Plus Coffee Mix na.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Arestado ang 16 ka personnel, lakip na ang manager sa Family Life Care International Insurance Services sa National Highway sa Barangay Morales, Corona del City, human gisulod sa NBI SEMRO, ka National Bureau of Investigation Central Mindanao Regional Office. Tungkol sa pagpahigayon ng operasyon nga walay tukbang permit. Matod ni NBI SEMRO Investigation Agent III, Vernon Joel Fermalino, gihimo ang operasyon human sa mga reklamo gikan sa unom ka individual o sa pagka-discovery nga walay lisensya ang kumpanya gikan sa Insurance Commission of the Philippines. Gikatahong nag-issue ang Securities and Exchange Commission (SEC) o sertifikasyon nga nagpahayag nga maong kumpanya wala nakarehistro sa ahensya. Nakasakmit sa mga otoridad o nasakmit sa mga otoridad ang mga ekipo sa kumpanya sa insurance atol sa operasyon, partikular na ang dokumento sa mga transaction, laptop o mga computer. Ang mga ginakop ng individual kasamtangang nga nasa kustodiya sa NBI SEMRO aron natubangon ang mga kasong paglapas sa Republic Act 1067 o ang Insurance Code of the Philippines.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang ano na 14 minutos na nakalabay sa Lasais sa buntag. Dugang pa sa itong mga balitang lokal. City Business Permit and Licensing Division susihon ang kalit nga pagdaghan sa mga pickleball venues sa Dakbayan. Ano na dugang detalye sa katropang Chris Ligaspi, i-express balita mo.
1: Express Balita, Express Balita.
2: Buot masayran sa City Permit and Licensing Division nga adunay igong dokumento o permit

0: ang matag pickleball venues sa Dakbayan. Kini ang nahimong pamayag ni Attorney Roy Malayag Labaw sa CBPLD. Matud pa, adunay kapin 39 ka venue pickleball sa syudad apan migawas nga unsi lang ang recorded nga adunay permit hinungdan. Kagilusad ang operasyon nga magsuta kung private ba o abri sa publiko ang mga venue. Gipahinumduman usab ang matagtag-iya o operator nga sigurong updated ang ilang mga business permit o lisensya o kinihusto nga gipakita sa ilang establishmento aron malikayan ang pagkabalda sa operasyon o posibleng legal nga aksyon. Dugang pa nito ni Malayag nga dungan sa ilang operasyon siguraduhon ang zoning sa pagtukod og courts. Adunay igong parking area, malikayan ang kasaba og dili makadlawon og uli ang mga estudyante.
1: More than willing naman to assist you in processing the permit. So if others nga have already secured their permit, so we don't see why some refuse process theirs. Please come to the business permit and i-assist naman din namin kayo when you apply for the business permits ninyo.
0: Pinaagi sa mga operasyon gitinguha sa lokal nga panggamhanan nga masiguro nga ang mga negosyo nga may kalabutan sa pickleball naglihok subay sa lokal nga ordinansa o mga kinahanglanon sa pagnegosyo sa General Santos City. Aron mapabiling healthy, karon ay magtumarong Santon Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legaspi, ex-FM News.
2: Balitang Dukan, Balitang Salukan. Samtang dugang pa sa itong mga balitang lokal, kamatayon sa una sa usa duha katrabahante human masunog ang gitrabahuang fishing company para yung giimbestigahan. Ano ni dugang detalye si katropang Lovely Toquero, i-express balita mo.
3: Express balita, Express balita.
4: Nagsubo ug maayo ang mga pamilya sa duha katrabahante sa pribadong fishing company nga MSBC Ventures sa Jansan nga nahimutang sa Purokabo, Barangay Bawing. Human maapil og ugdaw sa nasunog nga building ning nakalabayng adlaw alas 2 sa hapon. Giila ang mga biktima nga si Jumar Zamora, 42 anyos, nga residente sa nasampit nga lugar og alias Jimmy nga taga Kidapawan City. Sumala sa mga residente nga duol sa nahitabuan, nga gikakurat nila ang tulo ka higayon nga kusog nga buto, nga gisundan sa baga nga abo. Tuod-tuod nagtinabangay na ang mga bombero sa pagsulod sa maong building. Sumala ni Amilita Zamora, igagaw ni Jumer nga sa dihang nahitabo ang sunog. Giadtuan sila sa mga silingan o gipahibalungan na matay ang iyang pinsan. Human natrap sa sulod, pinaagi sa sulob ni ining asingsing na kumpirma niya nga si Jumer ang mitaliwan.
5: Ito po na po nakuha sila nga is ang ano nila nga, naday duha ka tao nga wala nakita ang kauban nila. Nga siyempre, sa akong isip, naayod nga, ako yung pinsan kay anytime, diha yun na siya pirmi mabilin sa banghouse. Isinggit pa daw na akong pinsan nga tabang niya. Dili naman niya makuha ng kayo, sir, kay dako naman kayo.
4: Gikabutyag usab ni SPO2 ni Tuwal Bakate, investigador sa BFA substation sa Barangay Kalumpang nga chemical reaction ang posibleng hinungdan sa insidente.
6: Yung talagang nagmix ng chemical doon is wala na, namatay siya, kasama siya doon. Yun man ang last na nangyari before yung incident, yung mixing of chemical. So therefore, chemical reaction. Mayroong chemical reaction na nangyari.
4: Sa pagkakaroon, giangkon na sa kumpanya ang tanang galastuhon sa pagpahaya hangtod malubong ang duha katrabahante. Samtang mibalibad ang MSBC Ventures sa paghatag og dugang impormasyon. Gusto ba nimo og vitamin C nga sayon i-appeal sa imong adlaw-adlaw nga routine? Sulayi ang Santon Vitamin C. Alaga sa lawas, masligon kada adlaw. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lovely Toquero, XFM News.
2: Balitang dukan, balitang salukan. Sa katapusang detalye na sa itong balitang lokal, mga katropa, gipaligo ni Lone District Representative Sherlyn Banyas-Nograles ang kolaborasyon tali sa iyang buhatan o sa BJMP Region 12 General Santos City Jail Female Dormitory aron palambuon ang kaayuhan sa mga babaeng persons deprived of liberty. Kinihuman bibisita ang mga personnel sa BJMP sa Congressional Satellite Office nga gipangunahan ni Acting Jail Warden Eileen Sanchez. Sentro sa panagtagbo ang pagduso sa mga programa sa rehabilitasyon o skills development aron maandam ang mga piniriso sa ilang pagbalik sa komunidad. Gipasalamatan usab sa mga magbabalaod ang dedikasyon sa BJMP sa pagpatuman sa tinuoray nga transform

0: Aron na 20 minutos mga katropa nakalabay sila sa isa buntag alang nausab sa itong balitang regional. Atot ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung importante ang imong paglawas, himo akini nga prioridad kada adlaw at aging dugang suporta ang imong wellness routine. Inubanan sa pagtumarong Santon Gold o Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Mayor Baste Duterte og DCPO Chief gipahugtan ang seguridad sa tulunghaan sa Davao City human sa pagpamusil sa Zamboanga. Ano na'y dugang detalye ang XFM Davao? Pinaakin ni katropang Marvin Ebano. I-Express Balita mo!
1: Express Balita! Express Balita!
2: Ikumpirma ni Davao City Information Office Head Harvey Lantikse nga gilayong nagpagula og direktiba si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ngadto sa security clusters pinaagi sa Public Safety and Security Office sa pagdugang og security personnel sa sulod og palibot sa tanang tulungaan sa syudad human sa nahitabong pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University ning Milabayng Adlaw. Matod ni ini, magpabiling ipatuman ang gipakusgang security measures uban ang padayong koordinasyon sa DepEd ug CHED sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante ug dili maapektuhan ang ilang pagtuon. Subay ni ini, nangunay sab si Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria sa pagpahigayon og serye sa spot inspections ug corrections sa mobile patrol units personnel ini nga nakadestino duol sa Ateneo de Davao University Senior High School sa Bangkal ug ubang kasikbit nga mga tulungaan. Gipahinumduman ni Madria ang mga nasakupan nga magpabiling alerto paspas nga mutubag sa insidente ug hugot nga sundon ang lockdown procedures kung gikinahanglan. Nakigtambaya yung nasabang kapulisan sa school security personnel aron masiguro ang kaluwasan sa mga magtutungha, magtutudlo ug komunidad palibot sa mga school campus. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Balita.

0: Araw na 22 minutos, anak kalabay sa alas 6 sa buntag, alang na usab sa itong balitang nasyonal. Hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Hatagig dugang suporta ang imong kusog o wellness, gubikan kung mas ligo ng panglawas, mas hayahay ang adlaw. Mag-Premium D3 Soft Gel Capsule na.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Posibleng atubangon o kasong kriminal ang upat ka kaning bodyguard ni kaning Ako Bicol Partidist Representative Zaldico nga mabawi sa ilang mga alegasyon nga nanabikit sa pipila ka personalidad sa kontrobersiyang nga flood control projects. Kini ang gipadayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ni atong Martes. Sumala kang Clavano, mahimo kining o mahimong apil sa kaso sa plunder ang upat ka bodyguard nga kani atong miingon nga nagatod sila og mga maleta nga adunay kwarta gikan sa kickback sa mga proyekto. Lakip sa ilang gikalambigitan si kanhing House Speaker og later Representative Martin Romualdez og si Zaldico. Matod pa sa mga bodyguard, gipukos sila nga sa paghimo sa mga aligasyon o gisaaran ang pinansyal nga seguridad alang sa ilang mga pamilya. Apan sumara sa ombudsman, wala pa'y opisyal nga madawat sa investigating panel ang ilang mga recantation. Bisan pa man, gilakip na kinis sa counter affidavit ni Romualdez, kinsay padayon nga naglimod sa mga aligasyon batok kaniya.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang gibando ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang law enforcement agencies nga maghimog basusing imbestigasyon sa rehitabong shooting sa Ateneo de Zamboanga University nga merisulta sa pagkamatay sa duha ka estudyante. Gipahayag ni Marcos ang iyang kasubong ato sa mga pamilya sa mga biktima o sa tibuok komunidad sa Ateneo. Matod niya ang mga eskwelahan kinahanglan usa sa labing duwas nga lugar alang sa mga estudyante o dili unta mausab ang susamang trahedya. Sumana ni Zamboanga City Mayor Kaimer Olaso. Nakasunod sa campus ang suspect na nagdala og high-powered firearm og .45 caliber pistol. Nahitabo ang pagpamusili atong alas 8:30 sa buntag. Din giingong namatay usab ang suspect human niya gipusil ang iyang kaugalingon. Samtang posible nga adunay duha pa kabangan na samdan.

0: Ano na ba yung t-shirt ay minutos? Ano kalabay sa lasais sa buntag? Alang na usap sa itong balitang sports. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Lihok ka puno sa kumpiyansa, kusog o aksyon. Kanaadlaw, kung aktibo ang kinabuhi, dapat andam pirmi. Mag-Turbo Man Enhancer na.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: May saba kagahapong adlaw ang Gilas Pilipinas Women sa FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament. Sa Nasud, Mexico, isip unang lakang aron na makapaligon sa ilang tsansa nga makaabot sa 2028 Los Angeles Olympics. Kiniusab ang unang major competition sa Philippine Women's National Basketball Team ubos sa bagong head nila nga si TB2S. Nasa Group B ang Pilipinas kauban ng Canada, Senegal, Oga, Senegal og host country nga Mexico. Unang giatubang sa Gilas Women ang Mexico kagahapon, sundan kini si Canada og sa Agosto 21 ang Senegal. Ang top 2 teams sa matag grupo ang mo-qualified sa sunod nga hugna, samtang ang overall champion makakuha sa pwesto sa Olympic qualifiers.
1: Balitang sports, balita sa sports. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Ano na ba yung 29 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag? Alang na usab sa ito ang balitang showbiz. Hatod ka na ito sa Clear Skin Herbal Soap. Hatagi og love ang imong panit. Kinaubanan sa paggamit o Clear Skin Herbal Soap. Mahimong kauban sa imong adlaw-adlaw nga skincare routine para sa mas limpyo o preskong paminaw. Mag-Clear Skin Herbal Soap na.

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Don, saka maestra, maka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kutukuto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan.

0: Music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting!
0: Express!

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Shenzhen.
2: Exciting.
3: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:51 na.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Hello, good morning. Bullseye. Siyempre mga katropa, may buntag na ang kanyang tanang. Good morning. Arir sa karoon mga kaigilaan, ang atuang live edition sa ato program. Magtulong mo noon, siyempre kanyang Bullseye. At daw kita karoon nga Miyerkules, sa Pitsa 19 sa bulan sa Agosto 2026. Yung mga makaubang karoon buntaga, walay lang katropang Ruel Dumantay.
1: Ang katropang Chris Legaspi, good morning.
0: Ayong buntag sa to mga kaigilaan, sa to mga katropa nga nagapamina.

0: sa ato mga katropa diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nila. Na nakatutok sa ato ang programa sa ato ang tulumanon nga Bullseye. 26 ka barangay nining ato ang syudad sa Jensen. Good morning diha kaninyong tanan mga katropa.
1: Ang siyempre, good morning usam sa mga katropa sa Maki Maeria, Maitom, Kiamba, Umasi, maganda umaga po sa inyo lahat.
0: Good morning po sa ato mga katropa diha sa Maya. Malungon, Alabel, Malapatan ng Glen.
1: Mga katropa sa Tupi and Pulomulok, South Cotabato, may ad nga aga sa inyong ahrot.
0: Oh, good morning sa tanang mga kaigalaan ato, sa ato mga kaigsulan, nga nagapaminaw, pinagi sa ato ang social media. Ato ang live streaming mga katropa, nga makita dia sa XFM 95.9 General Santa City sa ato ang Facebook page. O sa ato ang YouTube channel sa XFM Jensen TV. Alin na mo. Kay nindo di atong iskutanan karon. Si Abante, si Claire Castro, ang atong Pangulo. Alimang kang Claire Castro sa nito mong shooting diya sa may isang buwangga. Hindi na nato i-detail ito na ito mong shooting kay di ko ganahan basta may anak yun. Mag-spread ang ano pa.
1: Pangit siya.
0: O nag-warding ang CICC ha. Diya sa inyo ha mga katropa. Undangan na ninyo pag-share. Labin pa katong naka-live ng World Counter-Strike. Ayaw na yung tangon.
1: Black day yung face niya.
0: Kaya sigurado yun ko. Mawagin na yung page ha. Ma-block inyong account ha.
1: Sa gunung saan mo naon, nakalampas yung kasblaod
0: yan. Usahay ba? Kanilaging usahay, makalimtan na ito ang responsibilidad.
1: Correct.
0: Sa ito ang kanibang komunidad, basta na lang, mag-trending tahla, okay na. Inyuhara na pagka-trending yun, bahala mo riyan.
1: Maong.
0: Importante na rin, dili na na mo ma-spread ang maong video. Okay ra tong sa gawa siguro pero katong ka pagpamusid gyud grabe ha gyud
1: katong balita ra gyud ba.
0: Pero katong i-share pa ninyo tong the way siya nga gibuhat to ayaw na lang oy.
1: Mura gyud akong observation to murag Counter Strike. Abi gyud ako video game.
0: Dun lang ta Counter Strike para hon para nimo. Yang gibasihan ato is dili Counter Strike. Sa kaitong bago nga pangalan sa dula ngayon.
1: Dili Roblox.
0: Dili lahi ng Roblox.
1: Pwede ko kamalo.
0: COD.
1: COD.
0: COD. Mao na ang basihanan siguro ato.
1: Pastilan. Nakarong tuiga lang. Naka-strike 2 na, di ba?
0: Oo. Pero sige lang, ampo lang yung kita. Huwag kaning tanan. Claire Castro, ayaw mahayang kaya mga ma-strike ko, buwangan ni mo.
1: Sensitive mo si...
0: Ura baga, ganon din mo kaya taraho ng mga ginikanan ni mga bata. Tungkol kay opisyal sa gobyerno, ang ginikanan na napasagad din ni number one.
1: Bago tamo tanaw sa ikaduhang ginikanan, dito na is una-una, wala tayo ito sa laday.
0: Giyon sa pagpadako, giyon sa pagmatuto, giyon sa paggiya. Nga nung nahitabo na yung yan, naginikanan yun ang mahayon sa tanan mga katropa. Ayaw niyo mahayon ng mga maestra.
2: Bullseye!
1: Correct.
2: Bullseye!
0: Lumuturo ng walang mudo, binuang kisa mga maestra mo tudlo, guway mudo daw, gikabuang na!
3: Atay!
0: Yan po na lang ko katropang Chris, mag-word for the day sa ta. Ay na.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang atong word for the day, karang adlaw, mabasa niya sa 1 Corinthians 15:57, nga nagisgot, "But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." Pasalamatan na itong Ginoo kay gitagaan ta niya o kadaogan, ha? Mga katropa, apan salamat sa Dios nga nagahatag ka nato sa kadaogan, pinaagi sa atong...
0: Word for the day na, Chip! Word for the day na! Word for the day na!
1: Ingon sa Cebuano, katropang Ruel, apan sa salamat sa Dios nga nagahatag ka nato sa kadaogan, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Mga katropa na daog, mudaog, bagiday ta. Sumaan ninyo. Kinahanglan imo ng masayran nga sa dihang na kay Jesus Christ sa kinabuhi, makabaton ka sa kadaogan. Sa dihang adunay Jesus Christ nga imong gidawat sa imong kinabuhi, nabalaan imo nga siya namatay, gilubong ug nabanhaw, nagalingkod sa tuo sa Amahan, katropa, there is victory having Jesus Christ sa ato mga kinabuhi. Tulo ka bugat nga puntos karong adlaw. Ang kadaugan gas sa Dios dili sa kaugalingong kusog. Ang kadaugan dili produkto sa atong tawhanong abilidad. kaalam o paningkamot lamang, kundili kinigrasya o gasa nga nagikan sa Dios. Tungod dini ang atong pagsalig, kinahanglang nakagamot kaniya o dili sa atong kaugalingon. Katrupa, kanus abang nga imong angkon ang kadaugan sa kinabuhi nga ingon ka nga maayo ra jud ka kanang nga kaya gyud mo kay ako na gud ni katropa, that is pride. Sultihan ta ka og ang pride usa ka sala og ang pag-angkon sa unsa mang butang nga imong na batunan, matigala ka kog imo ganing nga pasidunggan imong kaugalingon, hinahinay siyang mapupos diha nimo katropa. Mao man nagisulti sa Ginoo nga atong likayan nga mamahimo kitang garbuso, mamahimo kitang mapahitason sa mga butang nga dili magyud nato giangkon pinaagi sa atong kaugalingon. Ang Ginoo naghatag ka nato kahigayonan nga kita magbaton og pagpasalamat sa mga butang nga atong naangkon, mapainubsanon nga mo recognize sa atong grasyang nadawat. Kaysa matag-adlaw, katropa, grasya kayo nga ikaw nakamata, grasya gid kayo nga ikaw nahatagan og extension sa kinabuhi. Nakabaton mga kadaugan. Kung wala na gihatag sa Ginoo sa imo ang abilidad, ang kaalam o ang pagpaningkamot sa matag-adlaw, katropa, sultihan ta ka, pakyas imong kinabuhi o di jud ka modaog bisag kanusay. Kaduha, si Jesus Kristo ang bugtong tuboran sa atong kadaugan. Wag yung lain, katropa. Jesus Christ is the source of our victory. Pinaagi sa pagkabanhaw o pagbuntog ni Jesus sa salasak o kamatayon, gihatag niya kanato ang katapusang kadaugan. Kanang gitugtan ta diya nga mabuhis kalibutan, aron kita'y mo finish ba katropa sa kadaugan nga atong naangkon. Tinood siya ang finisher sa atong faith, pero katropa, dili mahitabo ang atong pagtuo kung wa siya nagpakamatay dito sa cross sa Kalbaryo. Walay value ang pagkinabuhi ning kalibutan kung kita maadto man lamang gihapon katropa dito sa sigurado nga kanabang nga linaw sa kalayo. Kay kitang tanan, wa man gyud matarong na to ba? Walay bisan usa ingon ang Roma 3:10 mga katropa. Walay bisan usa nga matarong at tubangan sa Dios. Muna nga grasya sa Ginoo, grasya ni Christ sa tua nga kita nakabaton sa kadaugan sa iyang pangalan. Walay problema, krisis o pagsulay sa kinabuhi nga dili mabuntog basta nagpabilin kita diha kang Kristo. Katropa, kung bugat man imong gibati karon, idangop ka na kang Kristo, iduol kang Jesus Christ. Ampo ra gud pangayo sa iyang tabang. Ingna nga Ginoong Hesus, wa na jud ko mahimo tabangin taon ko kay ikaw ra gyud ang bugtong makasulba dinhing tanan. Dito man eh hinay-hinay mapulpog ang mga kabugaton sa kasing-kasing, mahanaw ang pagduda, maundang ang imuhang mga kabalaka kay tungod kay naa kay asigurado nga kanabang pagbaton o kadaugan sa iyang pangalan. Kahibaw baka nga agihatag gidesinyo sa Dios Amahan, God the Father in heaven, ang pag-adto ni Christ dinis kalibutan. Gidesinyo niya nga sa dihang napakyas ang taong unang tao sa kalibutan, si Adan o si Eva. Gidesinyo niya nga ihatag ang kahigayunan sa anak nga iyang ipatuman ang iyang pagtubos nga nastaw. Bisan pa, it cost the life of Jesus Christ. Siya perpekto nga Dios nga nanaog sa yuta, gihubo ang iyang pagka-Dios ug nagpakataos kalibutan, nakiguban ka nato. Sulod sa 33 ug tunga katuig ba katrupa. Sayang kinabuhi, nagministeryo sa kalibutan, nagpakita o example kung unsaon perpektong mamahimo kita nga magkinabuhi sa kalibutan. And there, iyag yung giset example iyang kaugalingon. Ug di ta makasulti nga tao ra mangug ko kay ang Dios mismo nga Dios na gani nagpaubos siyang kaugalingon, nagpakataos kalibutan og gipakita exactly, perfectly. Kaya kung unsaon pagkinabuhi ibabawas kalibutan, iya na lang gipakita og gani siya nagmadaugon. Wa siya nagpatintal sa kaaway tong iyang mga temptation nga nabatunan. Atong 40 days nga nagfasting siya sa wilderness mga katropa. Nakita na to nga grabe kagutom, grabe kaluya. Ang tao tintalon sa una pagkaon. Himuak kining tinapay nga bato. Himuak kining bato nga tinapay. Kay ikaw doon na kay kapasidad. Apan gitubag niya og scripture. Gitubag niya og mga pulong nga gikan gihapon sa Biblia mga katropa. Mao na kung naa kay pagsulay, kung naa kay mga trials, naa kay mga tentasyon sa kaway, unsa itubag nimo diha? Simple katropa. ang pulong sa Dios sa makarong buntaga nga nagaingon, "But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." Sultihan ta ka, walay problema, walay kalisdanan nga di mo kayang labangon. Gumikan kay ang Dios, naghatag kanimo kagahom, naghatag kanimo kahigayunan nga ikaw magbadaugon, batok niya ng tanan. Ikatulo, ang pagpasalamat mao ang gahom sa pagpadayon. Kinahanglan ka tropa, mapasalamaton kita sa Ginoo. Nganuman, iya na ganing gihatag ang kinabuhi di animo, kundi pagyug kang pasalamat unsang klasing binuhat nga ang di ka balong magpasalamat. Dili man kahayop, dili man ka kanang langgam, dili man kaisda nga di kasulti. Katropa, pagpadayag sa imong gibati, pinaagi sa pagpasalamat. Pagpasalamat sa Dios nga iyang gahom makapadayon ikaw nga manginabuhi ibabaw sa kalibutan. Ang usa ka kasing-kasing nga mapasalamaton nagpaila nga kita nagatuo sa kadaugan bisan anapas tunga-tunga sa gubat. Katropa, ang kinabuhi tinuod nga gubat, pagpakigbatok, batok sa sala, pagpakigbatok ngadto sa mga dautang mga tintasyon sa kinabuhi. Ang tintasyon dili man sala katropa, pero ang pag-yield sa tintasyon, ang pagpadaog sa tintasyon nga ikaw mo surrender sa tintasyon, kana ang sala. Muna nga, ang pagpasalamat sa Dios naghatag og kalig-on para dili mawad-an og paglaom og padayong mubarog nga madaugon matag-adlaw.
0: Yun. Di ba? Parting taasa sa imong yaw-yaw.
1: Di, importante mo gani. Importante mo gani, katropang Ruel. Kaya naman, pinaagi ni Kristo, nakabaton kita og kadaugan.
0: Yun.
1: Abi ni magpildi na ka sa kinabuhi kay grabe ka lugmok. Pero naaramagod kang Christ imong kadaugan. Muna ka i-consider kanang butang nga nasa imong kinabuhi karon, idangop kang Christ. Kay mudaog jud ka na bisag unsa pinakalisod.
0: Yan. Para ka mga pagtulon ng pahinundom, atong karinyo sa Santong Plus sa Coffee Mix.
2: Bullseye! Bullseye!
0: O kari na karon ang atong mga balita.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Una sa atong mga balita, operasyon sa OPD sa pipila ka is ospital sa Manila. Kisuspenso tungod sa baha o habagat.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kisuspenso kaghapong adlaw ang operasyon sa outpatient department sa pipila ka mga pampublikong ospital sa Dakmayan sa Manila. Gumikan lagi sa pagbaha o dautang nga panahon na nadala sa habagat. Gipasira sa OMMC, JJASGH o President Corazon Aquino General Hospital ang ilang OPD. Aron nga masiguro ang kaluwasan sa publiko. Bisan pa rin nagpabiling 24 oras nga abri ang emergency room o gubang importanteng serbisyong medikal. Gilaubang bumalik ang regular na operasyon sa mga OPD karong adlaw, Agosto 19.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Patay babungat. Pero baha. At least dili sarado ang emergency.
1: Correct. Nagyapon. Pero kala lang, ang outpatient nga ilahang serbisyo, temporaryo nga gisuspenso sa.
0: O diyan, naka-check upon ko, emergency case na.
1: Adi, mga grabe, sige lang.
0: Relax.
1: Balik lang sa balay niyo. Ugban lang ka kay okay nang ma.
0: Ugban ka, balik ka ugma ha.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Stilan. Samtang, salay na ito mga balita.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Opisyal sa BOC Port, Police, gi-suspenso human na lambigit ang anak sa pagpamusil sa Ateneo di Sambuanga.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Gi-pahamtangan o preventive suspension ang usak opisyal sa Bureau of Customs kung BOC Port Police sa Sambuanga City. Kagahapong adlaw, Agosto 18-2026, human, gingong na lambigit ang iyang anak sa naitabong pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University. Gami kalas og upat na kinabuhi. Mga katropa, gikumpirmar sa BOC nga gisusi karon kung gigamit ba ang mga armas sa maong opisyal sa insidente. Sumala kang Mayor Kimer Ulaso, apil na sa nakabsan sa kinabuhi ang suspect samtang gipadayon pa ang hingpit nga imbestigasyon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Grabe.
1: Balik ta, balik kita ni.
0: Warang ganong gini. Mga ginikanan, please guide your children. Ay, hindi ginato isalig ni dapat sa mga maestra talan kay
1: di ang pagpaningkamot ni mo sa trabaho, wala balyo, di ba? Tarawaron, gikuan ka, temporaryo, nga wala kay gisuspenso ka, kaya nga naman, huwag nakalimot ka sa imong responsibilidad. Yes, imong
0: kalimot ka sa, numero uno ni mong obligasyon ng imong bata, dili rason nga sa kabisi, di ni mong atiman, wala, ay, binuang na.
2: Bullseye!
1: Binuod na pa.
0: Pastin lang. 26 patay, kapin 5 kamilyon ang naapektuhan sa Bagyong Luis. Maymay o kamagat sigun sa NDRRMC.
2: Bullseye!
0: Mukabat sa 26 katawang kumpirmadong patay, samtang kapin 5.1 million kamagat residenteng naapektuhan sa pagkapak sa Bagyong Luis. Sa Maymay o kamagat sa resulta, sumala sa taho sa NDRRMC kagapong adawa. Itala sa binggit ang kinakadagag na patay, kabiabot sa 15 tungod sa mga landslide. Og bibilin usab ang kalamidad og kapin 4.5 billion pesos nga damyo sa infrastruktura, agrikultura, samtang nagpadayon ang gilabang sa gobyerno.
2: Bullseye!
1: Normal gina, tabangan gina sila kay Pilipino man na, pero ang problema bang anong kaning problema ha, dili mo tani mo dako ba o gitarong lang yun at sinugdanan, di ba?
0: Na sa taban kay blood control.
1: O, balik ka po sa blood control niya. Dili gusto isigutan.
0: Sa. Na, karoon si Abante, ang pakitao ng ikaduang pangulo, na buang ka. Okay, okay lang ka diha. Appointed congressman.
1: Pinag-appointed sa Nugad.
0: Appointed congressman.
1: Kakibuloy
0: na. And he also appointed himself as bishop.
1: Bitaw kay ko naman na siya girenounce na magunay sa mga kaubanan sa Baptist Church.
0: Asa siya na bishop ani sa
1: iyang siguro sa iyang congregation iyang member na po yung mga loyalist niya
0: yung pamilya
1: siyempre mas worse sa gid kung wala pag di pamilya
0: basi na yung natipas iyang suon
1: na ligin alayo gano'n siyempre kay mahalagan mangunahuna. Langan mo sunod sila sa usa ka ehimplo. Ako dili lang ko mag istorya dautan. Pero ana ba? Di mo go pwedeng mo sunod sa ehimplo nga dili mao.
0: Kanala. Salain pa na itong mga balita.
2: Bullseye!
1: Oy, Trump nanawagan sa Iran nga musurrender. Nagbahad nga bumbahan ang uman labot sa Strait of Hormuz.
2: Bullseye!
1: Nanawagan si US President Donald Trump sa Iran nga mutahan na aron nga matapos ang gubat samtang nagbahad usab kining bumbahan ang uman kung babagan ini ang interes sa Amerika sa Strait of Hormuz. Sa usa ka interview, gipamugos ni Trump nga kinahanglang ipataas sa Iran ang puting bandera o pugngan ang ilang programa sa armas nuklear. Ibasura sab niya ang miaging kasabutan tali sa duha ka nasod samtang nakigsabot ang Oman sa Iran aron nga hapsayon ang agianan sa barko sa maong estratehiko nga agianan sa lana bisa kasabdayon ang presyo sa petrolyo sa kalibutanong merkado.
2: Bullseye!
1: Ego lang tas balita ni.
0: Wala tayo magawa, hindi natin kontrolado yung utok ng mga yan. Ay gusto yan ng alunay gira kay nga naman. If there is a war, there is a money.
1: Ay na negosyo niya part. Sa mga na mga ilang mga armas day. Layo ra kay
0: mahina kayo.
1: Mahina kayo. Muhimo ginaog strategiko para makaum purchase na pud daw ga pusilha kay kinahanglan nato dipinsahan ang ato ang soberanya di ba?
0: Di ba napansin niyo unang paglingkod niya di ba? America first. Kay ni us-us ang ilang ekonomiya.
1: Okay, pangtanggal.
0: Karang mangita gina sa lagira kay...
1: Ang mga aid sa gawas na sudgi, pangtangtang.
0: Na, may mamalit sila mga bala.
1: Na, sila yung po supplier part.
0: Salay pa na itong mga balita.
2: Bullseye!
0: Walay proyekto sa flood control sa Davao Region sa 2027 budget. Gipangutana karon sa kamera.
2: Bullseye!
0: Rekwestiyon karon ni Act Teachers Representative Antonio Tinio sa kamera ang kawalay gigahina ng flood control project alang sa Dibok Davao Region. Ubos sa gisugyot ng 7.2 trillion 2027 National Expenditure Program. Luyo sa Resinity ang mga pagbaha sa mong dapit. Ipasabot sa DBM nga walay gisubiting proposal ang DPWH alang sa rehiyon. Gitumbok sa Tinio gadulaan 49 billion pesos kapondo sa DPWH Central Office ng iyahang gidudahang leadership funds. Apan gi makakini sa ahensya o giklarong alang kini sa foreign assisted project.
2: Bullseye!
1: Somehow, naipunto ano si sir? Tinio diri.
0: Paringkamot na sa mukin nyo diya, mayor basti.
1: All of the sudden, bro, napansin ni Tinio. No?
0: At least napansin ni Tinio.
1: Dili lang makadautan ang iyahang napansin siguro.
0: Pero kaya na sa Davao, congressman din yung kira daw si Pulong.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alay pa na itong mga balita.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Congresswoman Sherlyn Banias Nograles, gipasalig ang dugang suporta sa female PDL sa Jensen.
2: Bullseye! Bullseye.
1: Ipalingon ni Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles ang kolaborasyon tali sa Ilanga, Buhatan o sa BGMP Region 12 General Santos City Jail Female Dormitory aron nga palambuon ang kayuhan sa mga babaeng persons deprived of liberty kon PDL. Kini human mibisita mga personay sa BGMP sa Congressional Satellite Office nga gipangunahan ni Acting Jail Warden Junior Senior Inspector Jail Senior Inspector Aileen S. Sanchez. So, sentro sa panagtagbo ang pagpaduso sa mga programa sa rehabilitasyon o skills development aron maandam ang mga pideriso sa ilang pagbalik sa komunidad. Ipasalamatan usab sa pagbalaod ang dedikasyon sa BGMP sa pagpatuman sa tinuray nga transformative justice.
2: Bullseye!
0: Ano, 7:13 na ang atong oras, mga katropa. O kining bayina, hatod na kaninyo sa Santon Plus Gold. O kakauban po nato diyan, Santon Plus, sa Coffee Mix. Salay pa natong mga balita.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Salay pa nato mga balita, investigasyon sa PAC sa Celica Deal sa Central Luzon. Gabrihan sa Senado, Aquino di Saado, proteksyon sa mga lokal nga komunidad.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Taliwala sa paningkamot sa nasyonal nga pangkabahanan nga iduso ang industrialisasyon o high-tech manufacturing sa nasod. Naglusad ang Senado komprehensibong investigasyon kabahin sa giproponer nga PAC Celica Project o sa kaiganting 1,600 ka-hektarya pasilidad nga nakatakdang itukod sa New Clark City sa may Kapas Tarlac. Bisa nagtumong sa multi-billion peso nga proyekto nga hibuong haba sa teknolohiya ang Pilipinas sa riyon, nagdala man kini o dakong kabalaka sa pauna nga pagpatuman niini sa mga lokal nga komunidad. Kapin 1,000 ka mga IPs o kapit 300 ka mga lokal nga mag-uuma sa Central Luzon ang nagtubang o gulga nga

0: Kuban, ang maong investigasyon kay pangulohan sa Senate Committee on Public Service uban ang Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship aron nga usisahon ang epekto sa proyekto sa maong operasyon. Gipasuog na ni Senator Paulo Binigdo Bam Aquino IV nga naguna sa mga diskusyon bahin sa industriya sa Senado nga bisan og mahinungdanon ang modernisasyon para sa ekonomiya. Dili gayud angay isakripisyo ang katungod og kaayuhan sa mga lungsuranon.
1: O, ang isang bansa, ang totoong progreso sa isang bansa ay nasusukat sa kanilang pagtrato sa mga pinakamahihirap at pinakanangangailangan sa sarili nating bansa.
0: Isip tubong tarlak, gipasalig ni Aquino nga dili mupa dungog-dungog ang hangaring pang-ekonomiya batok sa mga batakang katungod o panginabuhian sa mga residente. O subli niyang gipanguskan nga bisan o mahinungdanon ang kalambuan, dili mutugot ang Senado na maagrabyado ang mga ordinaryong Pilipino.
1: Itong hangarin na mag-modernize, magkaroon ng mas maraming industriya na wala pong maiiwan, and worse, wala pong maaantala, no? Sa ating pong kasaysayan, nakita ho natin na kapag walang nagbabantay, posibleng magka-progreso, meron namang marginalized groups ang patuloy na napapahirapan.
0: May pasidano sab si Aquino na sa kasaysayan sa Rasod, ang wala mabantayin kalambuan kasagaran magdala ka ng dakong kadaot sa mga marginalized groups. For example, na lamang niini ang kalit na pagpasira sa Boracay din libo-libong mga gagawa ang nawadan o mga trabaho sulod sa usa ka gabi o dapugos sa paglinya para sa ayuda tungod sa kakuwang sa maayong plano.
1: Graduhin nating walang maiiwan. Ang tuhangarin na mag-modernize, magkaroon ng mas maraming industriya na wala pong maiiwan, and worse, wala pong maaantala, no? Sa ating pong kasaysayan, nakita ho natin na kapag walang nagbabantay, posibleng magka-progreso, meron namang marginalized groups ang patuloy na napapahirapan.
0: Gipadayag usab sa investigasyon sa Senado ang kakuwang sa maayong konsultasyon sa mga komunidad, subala sa mga lider sa katutubo o lokal nga opisyal na kalitan na lamang ang mga residente sa dihang gipahibalo ang PAX Celica Project. Kapin 300 sa pamilyang katutubo sa sitio sa Pangkawayan ang direktang maapektuhan tungod kay ang ilang gipuyan na himutang mismo sa tunga sa 1,600 kahektaryang sakop sa mga proyekto. Dili usab bumenos sa 260 6 ka mga aktibong mag-uuma ang ganaa sa peligro nga bawadan sa ilang yutang kaganiwan sa maong dapit.
1: Nais po nating makita ano ba talaga yung mga plano, ano ba talagang tipo ng facilities ang bubuuin sa PAX Celica. Binanggit po sa akin ni Mayor Boots na walang naging konsultasyon bago yung announcement. Nauna yung announcement, nagulat na lang po sila na malaking parte ng kapas ang apektado.
0: Gipukaw ni Aquino ang mga ahensya sa pangamahanan sama sa BCDA, Department of Trade and Industry o National Commission on Indigenous Peoples o NCIP na maghatag og formal nga commitment nga walay mahitabo nga ahata o pagpugos nga pagpahawa o ginatawag nga demolisyon.
1: I already have the go signal from Senator Ejercito. So ang commitment po natin kapag umabot na po tayo sa panahon ng budget, dahil ako po yung mag-handle ng budget ng BCDA at ng DTI, ay makita po natin, no, kung magkano ba talaga yung nakalaan para po sa tulong sa ating mga kababayan.
0: Sa pagpangandam alang sa mga musunod na pagdungog o diskusyon kabahin sa pambansang budget, subling gipasalig ni Aquino sa mga residente sa Central Luzon na istriktong bantayan sa Senado ang re-proponer na PAX Celica Project.
1: Kami po ang magbabantay at yung mga commitment sa araw na ito at sa mga susunod na araw, yan po'y babantayan po natin na kapag nag-commit na walang mawawala, yung kalikasan ay mapoprotektahan, we will make sure that that will be upheld and that will be done properly with the powers of the Senate.
0: Bullseye! Bullseye! You know! O kanang mga berita hatong kaninyo sa Santon Plus sa Coffee Mix.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tingon kay way mapiktuhan.
3: Apektado mo na yung dagam rin. Wala mo na yung gibisigaan eh.
0: Wala man dahil ni
3: kapalo. Wala mo na yung nag-konsulta. Oh. Wala mo na yung nag-una-una gi-agi sa lokal nga panggamhanan.
0: Lalimang kang 300 kapamilya sa mga katutubo, mga kaisunan na doon sa may sityo sa Pangkawayan.
3: Perting luuyan lang eh.
0: Naagod sa tunga sa 1,600 ka-hektarya. Unsay buhato na ni nila. Musugod ka ni sila ngay pamalhin ni sila. Iyaman, ilahaman ang kayutaan.
3: Mga yutang kabili nila ba? Mo na gitawag nga, dili mo na pwedeng hilabtan kay ancestral domain na part.
0: Na.
3: Nga, ato lang ang ligsan ng mga balaod nun nga, gihimo sa atong nasod niya, kay para to give way sa kanamang gitawag nila nga industrialization.
0: Ligsan siguro na itong mga opisyalis siguro. Di siguro na nga.
3: Uy, manigtaw. Kaluluoy na yung katutubo, ligsan pa yun. Ay, for the purpose nga naamoy makwarta niya, naunsa na makabaga ng tao ng inyong kuno, yung laps.
0: Ay, nako. Hindi, pabagay naman nag-laps ni. Sa itong pagbalik, as predicted, ay, active ang aksyon yapon sa Administrasyong Marcos sa naitabong trahedya sa Ateneo de Zamboanga University.
2: Bullseye!
0: Karabi ha, napay anti-clear ni mo katrupang Chris.
3: Ah.
0: Nga gimahay ang mga maestra, mga ano damo. Nagtuturo ka na yun ang mga walang mudo.
3: Okay. Anti-clear, sino ba ang nakaupo mas taas ang posisyon kaysa sa mga teachers namin? Baka yun siguro ang una nating i-check muna kay, di ba kayo ang nasa taas dyan?
0: Parang kulang, sa Bisaya pa na, pagsulti niya kulong. Wala mo yung mga nagkatudlo ka mo, gugulay mga pamatasan ko no.
4: Okay.
3: Sa ito pa,
0: wala kayong mga batasan.
4: Okay.
3: Dilikahan na mo, back to you, si Monticlair?
0: Back to you eh. Luoy kayo siya sa social media na po.
3: Siyempre.
0: Sa bagay, baga naman siya.
3: Dili mo na marutlan, kaya baga mag-lips.
0: Baga nag-lips. Nahuwag na yun.
3: Nahuwag na day.
0: Upal na ba? Hapakulin mo rin eh. Masakitan. Baka po rin siya i-appeal sa katong padula doon sa US.
3: Slap?
0: Kapag kong slap.
3: Paang.
0: Appeal siguro rin siya. Mudaog, di ba? Baga nag-naong. Sa bagay. Balik ta. Ato sa ito ka na pagbalik kini kabahin. Hatod ka ninyo sa Santon Plaza Coffee Mix.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: XFM.
2: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap ug pagkabuta sa mata.
3: Mag-Vision X Plus ka!
2: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Mapalit sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
1: XFM.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili nako diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: XFM.
11: Exciting!
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati

0: din ako nga suwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
1: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapa ko namina og XFM. Pangit kayo ko.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Sultan nga namina ko. Pero ha, nadawat na na ko bro.
2: XFM.
4: FM.
5: Exciting, bro.
1: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
6: Exciting.
7: Bullseye. Bullseye. Bullseye.
8: Oras na to, mga kagalaan, alas 7:30 na. Paspas kayo mudagan yung oras ako eh. Bro, nagdali.
7: Bullseye!
9: Bakas nagbun ay pagsakay.
8: So, sakay, nagsakay makag-trend. Trend. Anyway, kilingabahin mga katropa hatog kaninyo, Santong Plus Gold. Dinato ang ay kalimtan mga kagalaan ng Santong Plus Gold. Dako, yun kayong tabang sa toang panglawas mga katropa. Diba? Kanapang ikaw ang haligi ng tahanan, kumbaga, ikaw ang amahan, ikaw ang diyang inahan, or inatay ba diya karun?
9: Pero, nakarelate na?
8: Oh, di na ikaw makatrabaho. O sayang, tibok pamilya, usab ni mo ang maapektuhan, kaya naman, lain may mong paminaw. Mao nga dili lang angay ang balay ang imong gitukod matag-adlaw. Kumbaga, gitukod usab nimo mga katropa ang kaugmaon sa imong anak. Kabalo ba ka nga kaning ahos o garlic duna ni kabahin nga sagol sa ato ang pagkaon ug nailhan tungod sa natural nga antioxidant compounds. Di ba? Usa sa mga gipili ni nga sagol sa ato ang Santong Plus Gold mga katropa. Muna kamo diha kay ang haligi sa panimalay gikinahanglan usab og pagkatiman. Santong Plus Gold, ikaw lagi ang una.
7: Bullseye.
8: Papalit sa paborito ninyo mga butika. Available kanunay. Diha mga katropa nato sa Rodion Pharmacy.
7: Bullseye.
8: As predicted, reactive ang aksyon sa administrasyong Marcos.
7: Bullseye.
9: Bagay, wala ang ginasya na nag-una nga aksyon ginila.
8: Subo apan dili na ikasurpresa katropang Chris.
9: Aha.
8: Akari bang pabalik-balik nga kumbaga daang sumbanan sa atong pangamahanan. Maghulat una nga dunay makalas nga kinabuhi una pamulihok o magmando o mga investigasyon mga katropa.
7: Bullseye. Bullseye.
8: Ang kaning bagong nahitabong trahedya sa Ateneo di Daba, Ateneo di Sambuanga University nga nikalas og duha in taon kabataan og estudyante og adunay duha kamtong nga mga security guard. Moy usa na usab kasakit nga pahinumdom sa kakuwang sa mga proactive nga lakang alang sa seguridad o kaayuhan sa mga tulungan. So imbis nga una nang nagpatuman o ligkon ng mga pulisiya, batok lagi sa pagsulod sa mga armas, pagpalikon sa mental health support, sa mga tulungaan, ang Administrasyong Marcos kanunay na lang itawo na ito, makitaan nga nagadali-dali o gukod sa solusyon, pagkahuman sa ngilngig ng mga panghitabo.
7: Bullseye! Bullseye!
9: sa so, manailang buhaton, di ba? Wala mong sila'y, kanang wala sila'y forecasting ba?

0: sa
1: murag wa makanaglagot uns paglagot po naglagot ng ganiko
0: sa kasa mo daw ana ba smile ko hay pero kabalo na sila nga dili na mistil pang ikalagot sa katawan kanang ilang mga lakang kay dugay na nga wa nagay pagsalig ang katawan no kani ang usay balos ani tiurok na mo ni mong imong rating ani part sultihan ta kandaan no, negative pero
1: na dugangan ba yung isa?
0: Negative lang nga po na.
1: Kana lang.
0: Wala nga dili igo nga ang mga naandang pamahayag sa pahasubo. Siyempre, mayingon sila nga we sincerely ginapaabot na mo among pahasubo ng ito sa mga pamilya.
1: Kami pakikiramay sa mga kikiramay. Pamilya.
0: Wala oroy ka madamay.
1: Ayaw po. Tunglo, kasi tunglo man ay,
0: imo. Ay, dili. O niya, siyempre, musaan o gumam mong tinabangay, ang gobyerno o komunidad, aron masiguro nga luwas ang mga tinunan. Lamay kay paminawon, pero unsa ba ang tinuod nga kasing-kasing na adat nimo? Ang tinuod nga liderato, makita sa pagpugong sa krimen o pagpanalipod sa katawhan sa dili pa maitabo ang katalagman. Dili ang pag-aksyon lamang kung anaa sa kadaot, anaa ang maong kadaot, kung pagpadayon ng gobyerno sa iyang reaktibong pamaagi sa pagdumala, magpabiling huyang ang mga safeguards o mabutang sa peligro ang kaugmaon sa kabataan. Panahon na nga unahon ang konkretong pagpatuman sa komprehensibong seguridad sa mga eskwelahan kaysa sa magpaabot usab og laing trahedya una papukawon ang kagamhanan.
1: Mao lagi na kay proactive man. Magkasalimo ang tubag.
0: Lagi.
1: Tanawa ninyo ang tubag o ang pangayag sa ilang tigpamaba nga si Claire Castro. Tungod kay nagkasalimo ang mga katropa, ang gibuhat blame game.
2: Bullseye.
1: Blame game. Gimahay ang mga magtutudlo kay wala ko na'y mudo pod mo. Aray ka daw, atong paminawon ng pamahayag ni Auntie Claire.
0: Sige na be.
3: Bado mga o pampublikong paralan.
0: Ang declare, hilo man ka.
1: Ay, bakit na post man?
0: Huwag ka munang magtahimik dyan. Salita ka muna.
1: Ikaw, ang declare, ayaw mo talagang pakinggan yung boses mo, ha?
0: Nagkapiga lang ako, eh.
1: Bullseye! Sige, i-play mo
0: daw. Play back.
1: Bakit nag-post? I-play mo daw doon sa kanyang video talaga, nasa video. Ayaw mag-

0: prepare yun. Ayaw talaga niya. Bakit? Baka si Abante mag-play siguro yun mamaya. Be, tingnan doon natin, be.
1: Oh, sige, tingnan.
0: Tingnan.
2: Ibado man o ang publikong paralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad.
0: Lumalabag sa ganitong klase ng moralidad?
3: Bullseye!
4: At declare na lang, ang imong utok, basigling gawas sa mata ba?
0: Ha?
4: Basigling gawas sa mata, waasa gibutang ang utok?
0: Padayin sa nato.
2: Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo.
0: Na! Kamu ang gibangay, kamu kuno ang nagatudlo! Paunsa mamahimong way batasan ang mga estudyante!
1: Dilang nga pa ko sa
0: siya. Ma'am sir, musugot mo ani? Nga inaan mo ni Claire Castro? Nga kamu mismo ang nagatudlo o way batasan sa mga estudyante? Mao naging ana ni mga estudyante?
1: Bisag pinakabugo nga maestro ba digil mo tudloan ni Katrupang Ruil ba?
0: Oh. Basit siguro tinuod! SDS!
1: Isagani de la Cruz.
0: Isagani de la Cruz. Oh. Basi na kay maestro diha nga wala mga mudo, nagatudlo kay mudo sa imong mga estudyante ha?
5: Atay.
0: Kay Saint Clair na mismo nagsulti. Paminawa.
2: Moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang mudo.
0: Na!
2: Sa mga nakatakanda or sa mga ibang tao.
0: Na!
2: Panahon na po. Hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan.
0: Kabalo na mi ana, pero kanang di na mo madawat kayong nani mo nga nagatudlo sila pang walay buot, walay mundo.
2: Mag-isa na nagtuturo sa mga estudyante kung paano maging walang modo.
0: Ikaw ang walang modo, buwang nga ka!
3: Bullseye! Bullseye!
4: Auntie Claire! Ibagsak!
3: Bullseye!
2: Sa mga nakatatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan
0: sa atin. Balik na po din sa mga Duterte!
2: Sumasakay sa opinion ng iba natin mga kababayan.
1: Grabe si Gwe.
2: Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay.
0: May panungog na po!
2: Pagkilala na may assassin.
0: Hintay Sara na po!
2: Hindi po ito maganda.
0: Grabe!
1: Malagi na. Basta ang imong statement na kay plano nga ay pasangil sa uban, magkabuang ka uplat sa imong storya.
0: Actually, gwapo siya nga depender sa administrasyon. Pero wag yun kay pulos ba sa tinuod lang nga klase nga pagka-spokesperson. Wag yun!
1: Mon, akong matanaw katropang Ruel mo, yung pinakaulahin nga dili tanggalon ni Presidente Bongbong.
0: Nalabuan ni mo ang pagkamaldita ni Harry Roque. Maldita man ginto? Sa panahon ni Digong, grabe mang ito nga, small person, pero wala ko, huwag kaya si Kantikler. Grabe si Kantikler.
1: Murag asip ba na gibuhat ang gobyerno para pugnan ni ani? Murag nagsulti na midaan nga, mo ni dapat niyong buhaton. Murag asip ba nga na gihatag solusyon? Naunsa ka? Wala ni mo gitanaw yung mong lips nga pertin baga, ah?
0: Huwag yung gitanaw yung kagalingon ba nga? She is talking to the public. Ba, murabag ka nang iyong gi-istoryahan, bararas kanto-kanto, nas barbiro ba?
1: Uy, mga professional teachers niyo, yung uban diha, nangugat na yung taon nas pagpanudlo diha.
0: Dili ka, pwede nga nang iyong klaseng pagpamaba, ma-disbar po niyong buangan eh. Para ba, ikaw ang way batasan.
1: Grabe ka, careless.
0: Grabe ka kaway batasan, nga naman kayo naani mo na mga maestra nga sila pa'y nagatudlo o gulay. Mudo na yung mga estudyantihan eh!

0: gibutang ang iyang statement nga pasanginlan Pahinoon ang unsa may mahimo anang maestra in town nga atibok adlaw tinuod na sa eskwelahan pero pag-abot silang balay di na nila kauban lang ginikanan gibangutan ang tara ni mudaan
1: nga unsa ba giunahon sa mga maestra di ba biting kay ta sa ato ang subjects unsa ba giunahon yun sa maestra ang mga subject ko pagdisiplina niya ng mga bata. Di ba magsugod man dapat sa panimalay ang pagdisiplina sa itong mga kabatanunan? Di ba?
0: Tinood.
1: Ang trabaho sa maestra, itudlo ang mga subject na angay na lang ang matunan kay beating kay tanalimang ka grade 12, di pa kabalo ang uban niya mo comprehend sa ilang mga ginabasa.
2: Bullseye!
0: Kalimot siguro siya nga naibaklag ang DepEd.
1: Nga nagkabuang na ng DepEd na to. Ha? Nagkabuang na. O kupap sa gusto mahitabo sa itong gobyerno niya, inaan rin mo na maupay nagatudlo o gulay pamatasan.
3: Okay.
0: Ako, with your respect. Your respect.
1: Awan ako respeto.
3: Okay.
1: Di na ako mo respeto. Huwag man ganit siya ni respeto sa itong mga maestra. Sakit. Nga naman maestra ko ginahan.
0: Correct. Pero gisulti man nga, dili ni mo dagon ang dautan, pinagis dautan katropang roon. Wala nga kita.
1: Dili ba dautan? Madili pag respeto?
0: Oh, dili na ito dagon ang iyong dautan nga mamaagi.
1: Dili na ako gusto ihatag akong respeto sa iya ha. Dautan ba din ha?
0: Anon? Dili ka mubaw sa iya ha?
1: Deserve ba niya ang respeto na ko?
0: Correct.
1: I don't think so.
0: Sakto man. Para na lang taba kung naging kanang sensitive enough si Claire Castro, hunahunaon po nandari ang statement nga na ay mga maestrang tarong na ningkamot, naghago, ilang gihatag, ilang kinabuhi. Kabalo, baka nga ang bukasyon sa pagka magtutudlo, ihatag nimo. Halos kinabuhi nimo tran, gikan sa imong pagtudlo, pagprepara sa imong lesson plan. Nga ito, pag-abot sa balay, napay mga estudyante nga, maluoy ka kay walay kwarta, mubunod sa imong kagaling bulsa. Gwa nimo na gihatag ang credit na anti-Claire?
1: Mauna kay blame game na.
0: Lagi, nagkabuang na lagi.
1: Ano man, sala ninyo, ipahid ninyo sa maestra. Sala ba ninyo na yun sa klase pamatasan sa gobyerno na atakaron? Ang pamatasan sa gobyerno na atakaron, maghulat pa nga dunay mahitabo, makalas ang kinabuhi, una pa, mumando o kamanduan o investigasyon. Nagmando o kamanduan o investigasyon sa Tacloban, nasulbad ang kaso.
2: Wala. Bullseye!
0: Perting luuyan, nahitaboan na ka, strike to within this year. Unsay gibuhat sa gobyerno bahin ana nabay lakang pahugtan ang seguridad sa mga eskwelahan o tinuod naghatag og kamanduan si kisa ganito secretary gani sa education nga ingon siya nga pahugtan na lagi ang mga eskwelahan kay ingon ang nahitabo pero ningas kogon man mayro ba pagsugod
1: mao ra man sa una ra man magbutal na ko ng kanubang security guard sa mga talungaan private down ay security guard. Gano'n nakalusot man?
0: Na.
1: Diba? And we're praying na di maitabo na sa mga public school.
0: Oh, there is a Jensen gani, diba? Nato'y hulga, diba? Nga paspas ni aksyon ang atong kapulisan.
1: Oh, basigaw niya, ang kapulisan na po. Sige daw, sulay daw gumahay ni mga kapulisan.
0: Hindi na po niya ang kapulisan na mga wala kasi kayong mga mudo mo.
1: Wala kasi kayong mga silbi. Hindi kayo nagbabantay sa mga paralan. Ana, adobe.
0: Sige na, try it. Yeah, I dare you.
1: Di ba?
0: Alang, very, kung ba, unlikely ang
1: nangyibuhan. Wala dito nakita sa iya habang iyang tawag nini, tusik-tusik ba ayong ginikanan? Irresponsable nga ginikanan. Di man makaangkon o armas ng bata kung wala din iulay pagpasagat ang ginikanan.
0: Kung wala example nga nakitaan sa ginikanan.
1: And the report says nga ang bata gihatod sulod sa eskwelahan pinaagi sa sakyanan.
0: Ah, makasulod rin ay. Nga murag dili ma-inspect.
1: Oh, karong, di unsa man ang pagupot sa minor de edad ang mga armas. Gikan sa ilang panimalay, padulong nga doon sa komunidad. Yun sa manabi. O nga nun, di ba ni mo kayang bakbukon ka ng ginikanan na opisyal pa sa gobyerno, opisyal pa sa BOC?
0: Andok ka. Andok, Ate Claire.
1: Nga nun, mga maestra na mo makaya-kaya kay kibaw ka nga, di mo react.
0: Di mo palag.
1: Di mo palag. Ano nga gito ng ating chair? Sige, ano nga yun eh. Ano ho ninyo ba ayos and declare ni react naman mo gid mo na ano ang mga reaction sa social media nakita na ko sa balita. Idusog ninyo maayo diya sa kongreso, sulayin ninyo, patang-tang ninyo na si Claire Castro Buanga na. Anong kaanaan niya, mga maestra? Nga, pasangin lang nga, mga maestra, kuno ang wala nga, gatundo o dili maibat, nasa giyuptang ebidensya? You're talking about, you are a lawyer. Talk with evidence. Ayaw ng hearsay buanga ka.
0: May paman may sa... May pa man may nga dili mi graduate og law pero
1: may pa mi nga mga MA
0: Murag abogado. Buto mi nga ang usa ka statement mahimong ligon kun do na ebidensya. Ah. Ikaw mutuo ka sa usa lang ka istorya.
1: Cause this government always wanted to bend the law.
4: Atay.
0: Mo na tinuod.
1: Lagway pang presidente o. Guwapo kayo.
0: Guwapo na guwapo.
1: Diba? Liwat kay sa amahan ng dagway.
4: Atay.
0: Di na mo naman. Repair mo na gina siya.
1: Di ba pwede nga inyong tanawag maayo diya? Mental health program?
0: Ah.
1: Epektibo ba ang ginabuhat ng guidance counseling? Mental health intervention sa mga tulungaan?
0: Bawa man ito gina-check. Di ba? Katong opening of the class. Di ba? Bawa ito gipunta na una sa kisa kayo itong interview katong babae. Nga kumusta man ang mental health intervention sa atong DepEd? Okay naman, pero dito sa lain lugar, kumusta ka?
1: So dyan sa ano, na-interview na to, okay.
0: Ah.
1: Aktibo kayo sila sa mga pampubliko and I believe sa mga private po dali.
0: Oo.
1: Naapod.
0: Okay, aware sila nga pwede na mahitabo.
1: Prestigyoso ni ha? Prestigyoso ni nga tulungaan.
0: High-end eskwela ni pa?
1: Na, nakaduha na ni Ateneo. Una-una, basketballista karon, estudyante na po.
0: Na.
1: Sikat yun yung eskwelahan sa akong anak ka ni Madugay ba? Ghosty. Responsibilidad da sa ginikanan ang declare.
0: Tinood na.
1: Tulubago ni si ginikanan. Sila ang mag-monitor sila mga lihok sa bilang mga anak.
0: Mm.
1: Monitor sa gamit sila mga anak. Monitor sa emosyonal nga kahintang sa ilang mga anak.
0: Mm.
1: Ayaw diha sa mga maestra nga inaani mo nga maupay katudlo o walay mudo.
0: Di, unsa may ebidensya ni Monte Claire nga kanyang mga ginikanan at kanyang mga maestra, nagtudlo sila nga ang mga estudyante mahimong walay mudo. Sige na, tagay daw may og gamay lang ebidensya. Sa gamay lang, good. Musugot, good, ana. Pero
1: papers,
0: sa
1: ako man. Papers ba?
0: Sa mga istorya.
1: Tapag yung kay ebidensya. Naana ba'y kaso nga ang usaka maestra nagtudlo o dili may pamatasan sa usaka estudyante?
0: Mm, nahimong walay mudo ang iyang gitudloan tungod sa iyang pagtudlo.
1: Dili man na mahimo sa ano? Sa mga maestro. Di man gani na mahimo sa profesor sa college. Bisa pagkakauban mo na mag-inom mo, advice man gani na sa imo sa nasabay mong inom, maglagot na lang ka, sir. Wala, di ba pwede na ito iskutan sa diri ang subject kay mag-inom lang sa ta? Di ka niya mapugga ng iyang pagkamaestro. Di ba makita ni mo ba? College on good.
0: Mm.
1: Wala, tayo problema ng college. Kina naman tayo mga buot. We know what we are doing. Makasabay na ito usahay o gino mga ito mga profesor.
0: Mm.
1: But the thing is, sa sulo sa imna na nag-uban mo sa imong profesor, di ba? Ang kina-istorya ang inyong subject kaya gyapon. Ang kina-istorya, ikaw gyapon ang giskutan kay wa kay taro, wa kay sulod-sulod, nagsige na kang kahubog.
4: Atay.
0: And dili mo mawala na siya kay teacher man siya. Ang iyang concern sa iyang estudyante na ang magpabilin. Bisag asa siya moabot. Mao na ang iyang giplanuhan, gihimuan niya lesson plan, iyang gusto nga imatuto ang estudyante para mulampos sa kinabuhi.
1: Okay na unta mi dito sa pahasubo ng statement. Wala na tayo may problema. Okay na ta kayo gidugangan pag hindi mo ang mga teacher na katudlog ay mundo na buang nagyong ka.
0: Hoy, tala mga maestra! Imong antiklero!
1: Dili ba pwede nga ang atuang executive body mamanawagan sa legislatura nga review ang RA 10591 unsa ba kakulangan ni ana or ang ehekutibo ba ang kulang sa pag-implementar ni ini unsa ba ang 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
0: Oh, basigula mo kabalo ana nga nganong naka-access kini nga mga kabatan-unan sa armas sa ilang ginikanan. Unsa na lang gud ay ang klase nga pagkaginikanan na akin yung mga tawhana. Tungod ba kay naay kwarta, pasagdaan na ng mga anak nga magkatibuag ya ilang nga emosyon? Pero tingluuyan na ito ni. Ngaigo
1: lang ta. Wala din natunan sa estudyante sulod sa tulungaan.
0: Wala, wala.
1: Natunan ni sa iniya sa iyang kaugalingon.
0: Sulod sa panimalay.
1: Sulod sa panimalay. O gwa ni gicheck sa ginikanan.
0: Na.
1: Lemang ka nga, murag, burabag ka ng dula nga COD ang gibuhat sa estudyante. Gilay pa sa buwan.
4: Okay.
0: Yeah.
1: I'm sorry for the term. But I know, victim ang estudyante. Biktima na po ng estudyante, ani.
0: Okay, lagi.
1: Pero ka na lang, wala siya. Ano, himong outlet ba?
0: Lack of parenting skills.
1: Yeah,
0: nga
1: correct. Kay, di man pwede ang rason, sir, ha? Ikaw, amahan ni ining anak, taga-biusi ka pa naman. Dili pwede nga i-rason, sir, na busy ka sa imong trabaho. Mao ginakanunay akong ginabalik-balik diri. Kay para asa man imong magpagpaningkamot nga nararabaho ka nga magdakoy imong sweldo, di ba para sa kaubaon sa mga anak? Mao bitaw gyud pa eskwela nimo sa prestigyosong eskwelahan?
0: Oh.
1: Pero na kay nakalimtan ang istoryaho ng imong anak kada adlaw. Kada panihapon. O ba si dugay pong kamauni kay sige ra pong kang pambabae pangurta niya.
4: Okay.
0: Ha? Dili ka nga kining tanan nahitabo kay nagkulang kag panahon sa imong pamilya ang imong anak wa nakakabantay. Wa na ka nakakita nga siya nagagulo na sa kalisod sa kinabuhi, wa na masultihan in town ang iyang gipahimungtan, nagtuo siya nga tama iyang lakang kay lagi available social media, nakakita og mga insidente, ni sulod siyang utok, wala ka nagiya di unsa na itabo.
1: Muna panawagan niyo nato sa mga ginikanan. Karo mga panahon na ayaw niyo tagda na sa tikler. O anay pulos ng klaseng spokesperson na. Wala makalagot, Bangod. Anak ko sa usa ka teacher. Di niyo kumusugot niya na imong isulti sa mga maestra kaya nakita na akong panikamot sa akong ginikanan sa akong mama. Nga halos manggani ako nakasabot ko, nga halos manggani nga tuwa na tanan ang kinabuhi sa tulungaan niya anaon rin mo. Maningkamot papakabot sa balay nga matudluan mi, mamatutok mi sakto. Grabe na kayo ang kahago niya. Murabag ang iyang lawas tanaw ni mo kanunay ng lupaypay.
0: Ay, lisod eh.
1: Kay gawa sa iyang balay, nasa kiatiman ng mga anak, gikonsidera niya ang iyang mga estudyante nga ikadungan niya mga anak. Diba? Dili kaha ni may tungod sa grabe ka-istrikto sa pagdisiplina sa mga bata tuod ni ining balaod ni pangilinan? Eh, i-check ka ninyo na. Kaya nga wala ba rin nagkakitabo before? Oh. Eh, gura man may magsinumbagay before.
0: Correct. Sa unang panahon ay corporal punishment. Pero wala na kadungog estudyante na namusil siya mga classmate.
1: Ang mga bata dati na ikahadlok sa mga maestra.
0: Ay, respeto.
1: Ang bata kaniadto na ikahadlok sa mga ginikanan. Karon. Diba? There's something wrong.
0: Basi pwede nga i-revisit na to ang kanang maong balaod nun. Kay dili lang ni sa karon. Unsa na lang ang next generation.
1: Sa Japan, mga katrupa sa laing nasun, stricto makaayon na sila pagdisiplina sa ilang mga anak. Nga ano, niya unsa may kikinabuhi karon nila. Diba? Nakita ba ninyo? Unsa epekto nga naitabo sila i-compared sa epekto nga dala ni ining balaod nun sa tuwa karon. Diba?
0: Hindi na ito pasagdan nga naan na po'y laing batano na po'y ang makalas ng kinabuhi o kanabang mahimong collateral damage sa usaka gipasagdan nga anak sa iyang ginikanan.
1: Kami, dati, ikaw, kasampan mo yung ka before, katropan, kaysa huwag man ka nagdumot sa iyong ginikanan.
0: Na, kasaba lang sulti din.
1: Nagpasalamat pa noon ni. Katong naan na may mga buot, ay nagpasalamat mi sa iyong ginikanan kaya atong may pagdisiplina.
0: Ako, aminado ko nga, gahit gugulo nga anak, pero wadyo ko, bisan ka usa, nagkatubag sa akong amahan.
1: Na, sulay tubag dati, di ba kay masubagan ka?
0: Dugo ng baba ni mo.
1: Baba ni mo, di ba kay maghiwi-hiwi na.
4: Okay.
1: Tingkaan na kapag kaugma, sulog kay eskwilahan, anak kay, samad sa imong ngabil.
0: Niya, mao po na akong ginapasunod sa akong mga anak. Ginasultin ako sa akong anak nga, wala dyo ko katubag sa akong amahan, nga nung kamo magtubag-tubag sa inyong ginikanan. O di, diba na kay example nga panag-ingnan kay gitarong kapag panako. Ya, dili na mo ma-check na Auntie Claire. Sa klase nga utok na.
1: Wala, may utok na siguro. Nabangag na po siguro kapilay.
4: Okay.
0: Ay, lagi ninyo ipasulabi ka ng pagpabor ngadto sa usa ka ginapigan o paghatag o kanabang matubag lang bugti sa kwartang nadawat, di ba? Lisod kay na part, mahimo kang bugo diha.
1: Na. Sige. Di na mo gipalibihan, mas matingala mo, ano na mo gipalibihan ang issue na nintabo dito kay di na mo gusto nga mahimong sumbanan.
0: Oh.
1: Sa uban mga kabatanunan, mga katropa.
0: Pero instead,
1: sa ilo alamin ninyo, ang ato ang tirahon rin gobyerno, ang kaling antikler yun ninyong waybot.
0: Oh, unta, makakamat mo si antikler.
1: Kung kamo mga ginikanan, yun. Parents, please, check always your children. Di kayo mabutan sa alanganin. O di po sila makaperwisyo nga sa uban. Paminawan ninyo inyong mga anak, kaya basi unyag na yun ang mga problema, dili nga pa, kanang na ako, ituyo pa, mag-spin, busy pa ko, napakoy, dagkang kinabuhat, kumanon sa nako niya. Once nga ni dagup ang bata sa inyong habot pa sabot nang inahanglan siya og advice.
0: Gani man.
1: Ayaw siya baliwala, ah. Kanang simple lang nga, di, pwede i-check di ba, di kung okay na ba ni, be, asal tanaw daw, asal mas kuwapo din, akani oh, pero ikaw, unsa may pinakakuwapo sa imo, ah, pero para sa kuwa, kani, di ba, at least, baka, ano siya ba, uy, naanay ko'y pagtagad sa akong ginikanan.
0: Correct.
1: Kaya mga bata, bisan pa nagkaedad na nag-19, 20, 21, papansin nga po na.
0: Di, na po yung mga bata nga nanginahanglan o kanang atensyon yun.
1: Oh.
0: Anang nga, moingon sila nga, anak ko'y project, tapos dili di mo atang i-attend.
1: Na,
0: pero ting, agagabi ha, kapoy kay ko. Kay nag abdan ako mga last 8 siguro bago na kauli. Kapoy na daan sa trabaho. Pag abot, magpahatod pa siya, kaya na sila'y kanang group ang buhaton. Kinahanglan niya mo ito siyang classmate, kulay muhaton. Walay choice. At ihatod gina ni mo, anak mo na ni mo.
1: Yung mga na nga, ano, nakagamitan na nag-Gemini o chat GPT, i-reangger lang yun.
4: Atay.
1: Ibasaha po yun. Iyan para pagpangutan na sa iyo sa mistra na, bukay na ibawaan.
0: Correct,
2: correct.
1: Sekreto, Jesus. Ayaw ninyo ihimua ang artificial intelligence nga isip kalaban ninyo sa pagtuon.
0: Mahimo na isang tool.
1: Actually, imagination tool.
0: Kanang mura kag naggamit og kuan ba kanang screwdriver. Dili ka pwedeng makaduso sa screw kay sakit imong kamot, pero gamitan nimo screwdriver. Katong screwdriver mo matabang sa imong madasok nimo ang screw,
1: di ba? Unta kani mga gobernador alam mo tay AI. Wa magyapon ginagamit ang utok magyapon nila nga mga bangag ang ginagipang gamit.
0: Ana. Ma kuan ka?
1: Kay base unya
0: mag makurap ka, makurap. Makurakot ang imong utok.
1: sa itong pagbalik, atong dawato na report ni Katropang Filipe Oligario o siyempre, ang giskutan na po nato niya kay nga naman ni si Abante nga ang ikaduhang pangulo may pangitaon.
2: Bullseye!
0: Si, dili na ko ni, dili ni Pastor ha, dili ko mong tawag aning Pastor ni.
1: Dato ka lang pagbalik ato sa palutson ng The Secret of Health ato makauban ang atong President CEO Doc Remilito Oy. Kaling gabayan atong kaninyo sa Santone Plus Gold.